0: Uspang Global Community pa, global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, global na tayo!
1: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa master control Susan Aizon, at sa ating wirecast kasama natin si Hero and of course si Justin. Kami po ay inyong nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan nating shortwave broadcast, gamit ang ating mga shortwave transmitters at shortwave frequencies, sa courtesy na rin po ng ating mga katuwang sa Voice of America. Ang ating pong mga shortwave frequencies sa Filipino service ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. At para po sa edisyong ito ng ating programa, Global na Tayo, alam kong yung ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers o yung Filipino diaspora, katulad ng inyo mga kababayan dito sa loob ng bansa, nagtatanong kung kamusta na ang Southern Mindanao matapos tumama ang 7.8 na lindol. Siyempre tayo po ay nakatutok at sumusubaybay dyan kahit ito ang pagkakataon para malaman natin mismo sa province ng South Cotabato kung kamusta na po ang kanilang kalagayan at ano ang mga efforts ngayon na ginagawa ng provincial government katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan ng ayuda at tulong itong ating mga kababayan na tinamaan na matinding 7.8 na lindol. Kasama po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang butihing governor ng province of South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gov. Jun, magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw, Ray, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig na andyan, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Maraming salamat po, Gov. Jun, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming tawag. I know medyo busy ang probinsya ng South Cotabato dahil sa nangyaring 7.8 na lindol. Pero can you give us an overview kung kamusta na po ang inyong pinakamamahal na probinsya ng South Cotabato matapos ang lindol?
2: Sa ngayon, Ray, ang kagandahan kasi sa South Cotabato ay talagang systematic yung movement namin dito. Agaran na i-deploy kaagad natin yung rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan ay may kanya-kanya na mga role. So after ng lindol, may mga na-assign na ng mga infrastructure auditor para i-audit yung mga infrastructure, especially yung mga key or yung mga important infrastructure na siyang kailanganin kaagad na magamit if pwede pa magamit. Kasama dito yung mga ospital. So after 4 hours, yung 57 priority infrastructure ay natapos na kaagad din ma-assess. Nagkaroon ng assessment kaya hindi kami nahirapan dahil yung mga possible na na source ng mga casualties ay yung mga nasa ospital na maghihirap . So ang ginawa namin ay talagang naibalik kaagad namin sila. Naibalik kaagad namin sila within 5 hours. Hello?
1: Oh, yes, go ahead po, Governor.
2: Naibalik agad natin sila sa kanilang mga ward. At ang kagandahan ay hindi na tayo masyadong nahirapan na i-manage pa yung ospital natin after ng assessment. After noon, in-assess rin natin yung mga buildings para maka-operate na rin yung provincial government. Ngayon, dito sa aming lugar, yung provincial government ng South Cotabato lamang ang naibalik na yung opisina. Okay. Ngayon, 100% na nag-duty yung mga employees natin dito for the reason na kailangan ko rin kasi talagang maibalik sila para magkakaroon, may katuwang kami sa clearing operation sa mga offices. At the same time, yung iba ma-maximize natin sa kung paano makatulong sa mga affected areas at mga affected na mga kababayan natin dito. So far, meron tayong 3 casualties. Okay. Isa nang dahil sa heart attack, yung isa tinamaan ng landslide, yung isa mga debris naman. Okay. So 3 yung casualties natin, more or less nasa 200 plus yung ating injured.
1: All right.
2: Sa ngayon, okay, as recorded 11 p.m. last night, nasa yun nga, nasa 203 yung injured natin na tatlo yung casualty. Sa ngayon, meron tayong mga building na totally damaged talaga. Isa, it's a four-story building. Pero the rest, medyo okay pa. May mga kunting damages lang na pwede naman may repair. So far, so good tayo dito, Ray. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga team. Pero ang isa sa mga damage talaga natin dito, yung mga landslide, road slip, and mga bridges na it will affect economic activities.
1: Nako.
2: So although gumawa kami ng mga detour or gumawa kami ng mga diversion road, pero it's just temporary band-aid solution. Maapektuhan yung mga pamilya na nasa mga ilang areas, yung takbo ng kanilang negosyo, takbo ng kanilang pabababa ng kanilang mga produkto. So economically talaga, apektado yung ilan. Pero kahapon, naka-deploy na tayo ng mga relief goods sa mga ilang area. At ngayon, tuloy-tuloy pa ngayong araw yung distribution natin ng relief goods.
1: Alright.
2: At pinasasalamatan ko rin yung PDRRMO natin, yung team natin ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, dahil napakabilis ng analysis na binigay sa atin at na-address kagad natin yung mga pangailangan.
1: Okay.
2: So far, manageable, at nasubukan namin kung paano yung pina-practice namin na sistema in times of calamity. So, almost perfectly performed ang system. So far, napakaganda. Proud ako sa takbo ng ating mga team dito. Pero, ang kagandahan kasi, Ray, ganito, 15 minutes after na lindol, mga 30 minutes, ay tumawag kagad yung Pangulo sa akin.
1: Okay.
2: At nagbigay kagad ng instruction. At nagbigay din siya ng instruction sa NDRMC niya na kailangan talaga matutukan siya agad. So biglaan, nagsidatingan siya agad, andun yung tulong. So napakaganda nung nagtaka nga ako it's a Monday at 7:30, 7:40, tumawag niya yung Pangulo Before 8 o'clock, tumawag na. Ibig sabihin, talagang on top siya sa sitwasyon. At nagtutulungan kami ngayon. Nandito yung mga cabinet members niya at tumutulong rin. At nandahil dyan, mas lalong napagaan yung takbo ng pag-manage natin sa disaster dito sa aming lalawigan.
1: Alright. So, that's nice to hear. At talagang nakatutok sa inyo ang Pangulong Marcos Jr. Ilang minuto lamang ang makalipas bago tumama ang lindol, nakipag-coordinate, nakipag-usap
2: na tumama, talaga nakipag-coordinate agad. Mga 30 minutes after ng lindol kasi sunod-sunod na yung tawag kasama na yung Pangulo.
1: Alright. Gov, June, nabanggit mo tatlo ang nasawi sa South Cotabato. Tama po ba yung dinig namin?
2: With 203 injured.
1: Okay, tatlong nasawi, 203 injured. So, saan po bang lugar sa South Cotabato? Either munisipyo o bayan?
2: Dalawa sa Tupi, Municipality of Tupi, kung saan ako naging mayor, at isa sa Lake Cebu.
1: Dalawa sa Tupi, isa sa Lake Cebu. Okay.
2: Yeah.
1: Sige, opo. Pero yung infrastructure po ninyo, kamusta? Although nabanggit nyo sa amin, pero
2: yung mga major government roads, facilities natin, almost okay. May mga maliliit na mga damages lamang. Pero yung mga bridges, roads, road slip, landslide na hindi matadaanan. Yung mga road slip kasi automatic napuputol yung daan at bundok yan, so mahirapan na makadaan. So meron kami temporary detour pero hindi naman kakayanin yung mga malalaking truck. So yung mga products na nanggagaling sa mga farms, talaga mahirap ang pababa. So ito yung mga major na talagang kailangan na ma-address namin para kahit papano ay makatulong economically sa ating mga kababayan.
1: Okay.
2: Kasi alam mo naman, agricultural areas namin, sobrang laki. So dependent sila sa pagpababa ng kanilang produkto. Pero pag ganito yung sitwasyon ng ating mga daan, talagang mahirapan sila. Pero yung team ng ating Pangulo, bumaba na rin kahapon. At sa tingin ko ay magtulungan kami na may address yung mga infrastructure, especially yung mga roads and bridges, yung mga road slip. Ay talagang mapagtulungan namin at maayos kaagad ito at mabigyan ng agarang atensyon, lalong-lalo na ang budget.
1: Alright. Kamusta po ang issue po ba kayo ng suspension of classes, Governor? ang mga
2: Hanggang
1: program?
2: ngayon, na-suspended pa ang lahat ng klase in all levels, pero ang naibalik ko lang yung trabaho ng provincial government.
1: Okay.
2: Although ang mga LGUs namin, like City of Coronadal, talaga napalabas sila ng suspension of work sa City of Coronadal, wherein situated ang ating provincial capital. And yet, talagang pinabalik ko muna yung empleyado sa provincial capital lahat para ipakita na stable at ipakita natin na walang dapat ikabahala yung mga kababayan at may katuwang rin kami sa pag-address at mabilisang pag-address ng mga kinakailangang assistance ng mga affected na mga individuals.
1: Alright.
2: So dito kasi sa provincial government natin, may kanya-kanya tayo mga role. May mga kanya-kanyang role ang every employees na nandito. Kaya mas mabuti sa amin na may balik sila sa kanilang mga opisina sa ngayon.
1: Okay. So, balikan ko lang po yung tungkol sa mga infra, lalo na sa ospital. So, operational po lahat ng ospital ngayon sa South Cotabato?
2: Yep. Supposedly, yung assessment kasi ng ospital, Ray, pag hindi yan systematic, aabot ng 3 to 4 na araw yan. Kasi, portion by portion mo yan. I-check mo yung mga foundation, kung tama ba yan. Sa atin kasi, dahil systematic at meron na-assign sa certain portion ng ospital, meron na-assign, mabilis na i-consolidate. So, within 4 hours, instead of 3 days, within 4 hours, na-check ang buong ospital kaagad. So, kasama na yung ibang major infrastructure. So, kaya napabilis rin namin na ibalik yung pasyente. Kasi dito kasi magkakaroon ng ito yung magiging source ng casualties natin, yung mga pasyente na naghihirap na pero andoon sa parking lot na nakatent lang. So, hindi ko gusto mangyari yan dito sa mga hospital managed by the provincial government dahil sa tingin ko ito yung pinaka-important. Ngayon, dumaan ako doon kaninang umaga, pinuntahan ko lahat ng ospital, talagang chinek ko kung talaga nasa ayos yung mga pasyente natin. So far, so good, maganda naman yung takbo ng mga ospital natin dito ngayon.
1: Alright. So, pero sa ngayon po ba, may mga evacuation centers pa rin po tayo nakatayo, Governor June?
2: May mga evacuation tayo, pero sa mga bundok na area, yung hindi mapasukan dahil because of a damaged road, not passable road natin. Pero, yung evacuation center natin, walang laman eh. Kasi ang kagandaan kasi dito sa amin, medyo trained kasi yung mga kababayan namin in times of calamity, kung sino hindi apektado, pwede makitira doon yung affected.
1: Yun.
2: So, nagtutulungan kami kasi dito, Ray, no? Ito yung kagandaan sa South Cotabato na palagi namin in-emphasize na sa pagkakaisa talagang walang problema hindi masolusyonan. So, instead of andun sa evacuation, andun sila sa kapitbahay nila na hindi nasira yung bahay. So napakaganda. Ang kailangan lang naman namin ay paano i-distribute yung mga relief goods
1: okay
2: doon sa kanila para hindi naman apektado yung mga tinirahan nila ng mga bahay.
1: No, kaya
2: so
1: kayo
2: napakaganda ng management dito because of the unity that we have in South Cotabato, talagang napakaganda na naging resulta.
1: So meaning kaya kayo nagkakaroon ng problema ba paraan para maihatid yung mga relief goods eh, dahil nasa mga matataas na kabundukan po itong hahatiran nito.
2: Nahatira na namin yung iba, pero ngayon ongoing pa rin yung iba.
1: Pa rin.
2: Kami naman, alam mo Ray, dito kasi, in every barangay, meron tayong 10 responders. In every purok, we have 10 responders na under sa provincial government. Kaya napakabilis na may baba natin yung assistance. Yun niya lang, talagang hindi sila makakabalik sa mga bahay nila. Dahil yung iba takot sa crack ng lupa. Hindi naman takot na yung bahay nila kundi takot sila sa landslide. Yung iba naman ay hindi na makakapunta doon sa kanilang mga farms or nasa mga farms sila, hindi na rin maibaba yung mga produkto nila. Halos yun lang naman ang mga problema dito, infrastructures with regards sa mga roads and bridges.
1: Okay. Ang supply ng kuryente hindi naman po yata naputol, hindi katulad nung sa ibang
2: may
1: mga
2: lugar. May mga naputol pero sabi ko nga dahil sa systematic siya, yung ardana natin ay talagang in place. Paglinog, meron talagang charge kaagad papunta doon kasama yung kooperatiba namin, yung Socoteco, at mabilisan nilang nagkakaroon ng mga mabilisang aksyon kaagad. So, nagkaroon na tayo ng brownout until I think yung iba, may area na hanggang 5 p.m. May ibang area na 1 p.m. Ganon, 5 hours and 14 hours yung pinakamatagal.
1: Okay. So mukhang everything is ika nga back to normal na diyan sa South Cotabato. Is that true enough?
2: Yeah, I'm trying to tinatry ko talaga ipa-feel sa aming mga kababayan na normal ang sitwasyon.
1: Okay.
2: Kailangan ko talaga silang ililid na maramdaman nila na everything is under control and on top yung governor nila sa ganitong crisis. Alright. Para kahit papano mawalan yung kaba na meron.
1: Yes.
2: Sila. Ako naman, kaya ko naman i-shoulder lahat ng mga stress ng mga kababayan natin dito. Basta nagkakaisa lang kami, wala naman kami problema. United ang South Cotabato, kaya
1: yes,
2: hindi ako nahirapan ni mamanage sila.
1: Pero,
2: so, we are trying na ma-feel na normal yung sitwasyon dito sa amin. Despite of, alam namin, may mga economic activities
1: yes,
2: na affected sa nangyayari.
1: Okay. Pero ang Department of paano po yan? Nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo ang Department of Agriculture para matulungan? Like you said, South Cotabato is an agricultural region, agricultural
2: yeah,
1: producing region.
2: Sa totoo lang, Ray, ako nga 110,000 layer farm ko talagang bagsak lahat.
1: Wow, wow, okay.
2: So that costs hundreds of million. And yet, sabi ko, okay lang yan. Importante, buhay tayo, tuloy-tuloy lang tayo.
1: Mm-hmm.
2: Ay, pakain na lang yan sa mga tao, yung mga manok na yan, at mga itog.
1: Wow.
2: Importante na ano, pero hindi naman kailangan kasi na ano hindi kami tatayo, hindi namin ma-feel sa mga tao na okay lang situation dito sa South Cotabato.
1: I know you're doing your best and I know you can lead and guide your people diyan po sa South Cotabato, pero sana intindihin din po ninyo ang inyong kalusugan, ha, Governor. Kailangan po kayo ngayon ng ating mga kababayan sa South Cotabato. If anything happens to your health, baka mamaya mahirapan sila lalo. So, just keep your health in check. Ano po, alam kong ginagawa lang po nyo talaga yung trabaho nyo, pero siyempre, inaasahan din natin na patuloy ang inyong serbisyo sa pamamagitan ng isang magandang pangangatawan. Para ligtas din naman po kayo. Ano po?
2: Salamat, Ray. Salamat. Para naman sa pamilya yan.
1: Yeah.
2: Salamat talaga.
1: Maraming salamat din po, Governor June, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you. Thank you so much.
2: Maraming salamat, Ray. God bless always.
1: Ang ating pong butihing governor ng probinsya ng South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na ang Dagdling Kaalaman!
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, nagbabalik po ang programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po, umakyat na po ang bilang ng mga naitalang nasawi sa hipo ng lindol diyan sa Southern Mindanao, yung 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Kahapon, kagabi, it's around 35, pero ngayong umaga po, pumanik na yan, nadagdagan ng dalawa So ayon po sa Office of Civil Defense, ang kabuuang nasawi as of now as we speak, batay sa datos ng Office of Civil Defense ay nasa 37 na po ang nasawi. Meron pa hong mga hinahanap na missing at marami pa rin po ang naitatalang nasaktan sanhi ng nasabing paggalaw ng lupa o earthquake dyan po sa southern region ng Mindanao. Okay? So, ang tinuturo po kasing ano dyan na naging sanhi ng lindol ay yung Cotabato Trench. Ayon po sa P-Box, no? Yung Cotabato Trench. Yan po kasing Cotabato Trench, may history na po ng paggalaw. Batay po sa pag-aaral ng P-Box, ng DOST, parang every 50 years, gumagalaw yung Cotabato Trench. I think mayroong yung latest na paggalaw nito, I think in yung pinakamalakas ha, yung malakas na ano, 1976. Ano ko, hindi ako nagkakamali, 1976. At kumitil yan ng libo-libo rin natin mga kababayan. Dahil nag-cause din yan ng tsunami noon, ang problema nung tumama ang lindol at nag-cause ng tsunami, gabi. Marami na tayo mga kababayan noon na nagpapahinga, natutulog na nang dumaluyong yung tsunami. Kaya napakaraming nasawi. Pero parang there's a cycle dito sa Cotabato Trench dahil every couple of decades nagpaparamdam itong Cotabato Trench. Ano? So, napaka-importante po na lagi natin isa puso. Sabi nga ni Governor June ng South Cotabato, yung mga kanilang pagsasanay, practice, ano po, sa tuwing magkakaroon ng earthquake drills, nakakatulong din naman po. Ano. Although, siyempre, hindi mo namin masisisi na magkakaroon ng konting kaguluhan tulad ng mga nakikita natin sa social media post, lalo na sa mga paaralan at maging sa mga private establishment. Ano, na talagang yun ang unang reaction mo, na magugulat ka, nenerbisin ka, matatakot ka. Pero there will come a time on that particular situation na papasok yung pagsasanay ng earthquake drill. Kasi nakikita ko marami rin naman ang yumuyo ko, marami ang nagtatakip ng kanilang ulo, marami ang nagdaduck sa mga lamesa. Yung ang iba sa sobrang tagal sa pagduck sa lamesa, tapos nahuyong lindol, hindi pa sila lumalabas ng building. Kaya 'di ba doon sa isang social media post, pinuntahan pa sila ng mga tao doon sa loob ng building at sinisigawan at sinasabi, lumabas na kayo dyan. Okay? So, ibig sabihin, there is a sense of reflexivity doon sa mga training na ginagawa, doon sa awareness na kailangan anong gawin ano kapag may lindol. Pero napakalakas talaga ng lindol na yan dyan sa 7.8 na lindol na yan sa southern region ng Mindanao. Biro mga building. Gumuho ang isang building ng Jollibee. Gumuho. Tapos yung mga mall, talaga naman pong nagbitak-bitak, natanggal. Pati yung eskwelahan dyan sa Matanao, yun nga, lumang building naman na huyon. Sa kabutihang palad, hindi naman ginagamit. Okay. Pero syempre, yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga land-based and sea-based Filipino workers, alam ko nakatutok sa mga nangyayari dito sa loob ng bansa, particular sa nangyaring lindol sa Southern Mindanao. At kayo po ay naghahanap ng impormasyon para kung ano ba, kamusta sila, kamusta yung mga kamag-anak nyo dito, at maging yung mga overseas Filipino workers na nandito ngayon sa Pilipinas at kanilang pamilya. So, para sagutin po yung mga katanungan na yan, nasa linya na po natin ngayon ang ating Department of Migrant Workers. Kasama po natin Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang umaga po.
5: Yes, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa, sir.
1: Yusek Olalia, napatawag po kami para kamustahin lang ang mga efforts ng DMW para masiguro naman yung sitwasyon ng ating mga overseas Filipino workers and their families na naapektuhan ng lindol dito sa southern region sa Mindanao.
5: Opo, lahat po ng regional offices natin sa Mindanao kahapon pa ay naka-zoom na ng ating mahal na Secretary Hans Kakdak, no? Kasama yung mga regional directors natin, ang regions 9, 10, 11, 12, and 13, no? Para alamin yung sitwasyon parang nangyayari dahil sa earthquake dyan sa mga nasabing lugar, ano? At ang kabutihan po, wala pong napaulat na mga OFWs na nasaktan doon sa mga

0: hinahatid natin papunta sa Jensen sana, kaya lang dahil sila ay na-divert sa Davao, yun po ay ating tinulungan. No? Mm-hmm. Ito po sila, nakuha po natin yung pangalan, at tayo po ay nagbigay ng transportation para sila ay pumunta via land. No? Okay. Ibig sabihin, hindi na dilipad. Oo. Tapos yung iba naman, hinotel natin habang nag-aantay ng transportation. So, yun po yung ginagawa natin. Ang opisina namin natin doon ay sarado dahil sa nangyari. No? Uh-huh. At minomonitor po natin, wala po nasaktan tayo mga tao. No? Mga empleyado at ating staff at kasalukuyan po nagmamonitor din. At nakikipag-ugnayan po tayo sa lahat ng ating mga partner agencies doon, lalong-lalo na sa local government units at sa national representative ng national local government units para tumulong sa lahat na nangangailangan ng tulong.
1: Yes,
0: dito naman po sa Manila,
1: apo,
0: kahapon din ay nagpunta ang ating mahal na secretary, inalam din, kasi may mga na-stranded din.
1: Okay.
0: Yung papunta ng mga airports naman, kasi sinarado rin pansamantala, yung mga nabanggit kong lugar, sarado pansamantala dahil dun sa nangyari, nagkakaroon pa ng assessment, no? Yung integrity and safety ng mga airports. At tinulungan din natin yung nandito sa Manila na na-stranded at aantayin lang nila kung kailan magbubukas muli yung Jensen Airport.
1: So, babalikan ko lang po, Yusek Olalia. So, in total, do we have these numbers ng ilang mga stranded na mga OFWs?
0: Apo, pito po yung na-stranded natin.
1: Pito.
0: Na originally, ang flight is going from Manila to Jensen.
1: Okay,
0: no?
1: Alright.
0: Sila po ay natulungan po natin at ang kagandahan po nito, nandoon po ang ating departamento at handa pong tumulong po sa kanila kahapon.
1: Ayun, so, pero dito sa mga hard hit areas tulad dito sa Jensen, meron din dito sa Davao, sa Sarangani, sa may area ng South Cotabato, meron po ba tayong concentration ng mga OFWs dyan, Yusek?
0: Opo. Meron po tayong mga OFWs dyan kasi yung lugar na yan, karamihan dyan, mga land-based, tsaka sea-based, at tsaka mga domestic workers po natin. Ano? Alam niyo yung Mindanao, source po ng ating mga mararaming mga skilled and non-skilled at low-skilled at seafarers po natin. Kaya kami po ay nagbigay din ng hotline diyan po sa lugar na yan para yung nais makakuha ng impormasyon ng kanilang mga pamilya ay matutulungan po natin. Kahapon nga pala yung sinabi kong pito, isa yung papunta sa Jensen, lima yung papunta sa South Cotabato at isa yung papunta ng Sarangani Province ang natutulungan ng OWA at ng BMW. Opo.
1: And hopefully, with sincere prayers, wala naman pong mga nasaktan na mga OFWs and their families. Ano? Kasi 37 ang naita lang nasawi ngayong umagang ito. Yusek Olalia?
0: Yung 37, alamin pa natin, nakikipag-ugnayan po tayo doon sa identities. No? Hopefully po, tama kayo. No? Wala po sana. Napaka-unfortunate ng incident ito at hindi natin inaasahan. Pero gayunpaman, ang Department of Migrant Workers at OWA ay nakahanda at nakikipag-ugnayan po sa mga kailangan nating tulungan.
1: Alright. With that, Yusek Olalia, maraming salamat po. Alam kong napaka... You're a very busy official din ng Department of Migrant Workers. So, we appreciate very much the time na ipinagkakaloob nyo po sa amin, Yusek Olalia. Thank you very much po.
0: Always po, Sir Ray. Salamat din po sa inyo sa programa nyo. Nakakatulong po tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga OFWs po, Sir. Salamat din po.
1: Ang ating pong Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. So, yun po yung mga ginagawang hakbang naman ngayon ng Department of Migrant Workers para po sa ating mga overseas Filipino workers, land-based or sea-based, na ikang naapektuhan ng lindol dito sa southern region ng Mindanao. Kasi meron po tayong mga kababayan, tulad nga po na nabanggit ni Yusek Olalia, na nandito, marami dito sa may bahagi ng southern region ng Mindanao, dito sa may Jensen, sa may region 12, region 11, ano po, marami tayo mga OFWs na nandiyan dyan, pati mga sea-based workers natin, mga Filipino seafarers na maaring nandoon sa mga lugar na yan nung tumama yung lindol at kinakailangan din naman silang bigyan ng tulong. Hindi lamang yung mga OFWs na nasa ibang bansa ang binibigyan ng tulong ng DMW. Maging ito pong mga OFWs natin, land-based o sea-based, na nanandito sa Pilipinas na kinakailangan po ng tulong. Katulad po ng mga ganitong klase na

0: sitwasyon. Alright, magbabalik pa rin po kami, makalipas pa rin ang ilang paalala. Pero sa pagbabalik natin, antabayan lang po ninyo ang ating panayam sa Bureau of Fire Protection Region 12.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabot?
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang tangi kong pag-ibig.
9: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampa, dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang kamustahin ang ating mga kababayan dyan sa bansang Israel. Ano po, at kamusta na po kayo, yung ating mga kababayan dyan sa Israel? Kamusta na rin ang ating Philippine Embassy sa Israel? Ano, kamusta na po kayo? At makailang beses na po kaming nagtatangkang makipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Israel. Kaya lamang parang hindi tayo makapag-penetrate, push through sa kanila for reasons I don't know. Pero kaya po kami, kaya ko po nababanggit yan is dahil concerned po ako sa kalalagayan ng ating mga kababayan sa Israel dahil pinaigting po, sumalakay at nagpakawala ng mga missiles ang Iran laban sa Israel nitong mga nakalipas na araw. At batay po sa mga international news wires at international reports, marami sa mga missile na pinakawalan ng Iran tumama sa bansang Israel. Now, ang worry ko dito ay yung ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Israel. Malayo po kasi malayo kasi yung time difference natin with Israel, kaya medyo nahihirapan tayo makipag-ugnayan maski na sa ating Filipino community dyan sa Israel. Ang dalangin na lamang po namin ay ika nga maging safe po kayo. Sa ating pong Radyo Pilipinas World Service Facebook page, lagi po naming pinopost ang mga announcements, mga paalala, advisory ng ating Philippine Embassy sa Israel. So yung mga nakikinig po sa ating mga kababayan natin sa Israel, sana po tumalima po kayo sa mga advisory ng ating embahada at higit sa lahat, make sure na ligtas po kayo kasama ng inyong mga ward, ng inyong mga inaalagaan. At yung iba pa nating mga kababayan sa Israel na nagtatrabaho sa iba't ibang mga industriya. Okay? At medyo umiinit na naman ang sitwasyon sa pagitan ng Iran at ng Israel. At we are concerned dito sa kalalagayan ng ating mga kababayan niya. Kaya kung sino man po ang nakikinig sa atin na sa mga oras na ito na may kilala sa bansang Israel, please extend our concerns. And nais lang po naming malaman ang kanilang kalalagayan, kung ligtas po sila at malayo sa anumang kapahamakan. Alright? Okay, alright. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Like I said, 37 ang casualties na naitala na ng Office of Civil Defense simula kaninang umaga. Tatagdagan po yan ng 2 from the 35 na naitala kahapon. So ngayon is 37 na. Okay, pero may mga hinahanap pa rin po na missing. At so hopefully mahanap na ito kaagad at ikang hindi na magtagal para na rin po sa peace of mind ng ating mga kababayan na hinahanap pa ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa naging lindol sa southern region ng Mindanao. And speaking of that, napakalaki po ng role ng mga rescue teams na ikang nagsasagawa ng mga rescue efforts, ng search and rescue efforts sa mga kababayan nating maaring na-trap sa mga gumuhong gusali sa Hinang Lindol. Kabilang na po dyan ang Bureau of Fire Protection, Region 12. Okay? At tatandaan ninyo yung gumuhong na gusali sa May Angeles City, sa May Balibago, Angeles City, Pampanga. Isa rin po sa mga talagang naging aktibo sa pagsasagawa ng search and rescue operation ay ang Bureau of Fire Protection Central Luzon. Dito po ngayon sa southern region ng Mindanao na tinamaan ng matinding lindol at nagdulot din ng mga pagguho ng mga gusali at iba pa mga infrastruktura, ang Bureau of Fire Protection Region 12 at kasama ang iba pang mga rescue teams ang isa sa mga nangunguna sa pagtuntun at sa mga maari pang natrap sa mga building at paniniguro kung itong mga buildings na ito ay worthy pa o structural integrity ay maayos pa. Kasama ng Bureau of Fire Protection dito ang mga city engineering office o municipal engineering office at kasama na rin ang Department of Public Works and Highways. Alright? So patuloy po tayo nag-aantabay dito sa ating Bureau of Fire Protection. Makakasama po natin dyan si Fire Senior Superintendent Randolph B. Arbutante ng Bureau of Fire Protection Region 12. Anong sinesenyas mo dyan? Ayan. Nako, yan ang sinasabi ko. Okay, sige. Anyway, well, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news
18: ang
17: o mali
18: ang fake news. Tinatapat ninyong tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. So we're trying to get in touch with the Bureau of Fire Protection Region 12 para malaman po natin yung mga hakbang na ginagawa ngayon at patuloy na ginagawa ng Bureau of Fire Protection, okay, dyan sa Region 12 para po dito sa ikang patuloy na rescue and rescue efforts na dapat gawin at pagtasa. Lalong-lalo na dito sa mga structural integrities kasama, like I said, kasama ng city at municipal engineers together with the Department of Public Works and Highways tungkol po dito sa mga gusaling na apektuhan nung nagkaroon na ng mga bitak-bitak. Ano, ulitin ko ho, 37 na ang patay ang ikang officially na italang nasawi ayon po sa Office of Civil Defense. 37, that is up by 2 compared to 35 last night. Okay, at meron pa hong mga hinahanap. I think there's still, what, around 3 to 4 missing na hinahanap sa isang lugar. And it could go up more. Depende po yan sa pagtakbo ng panahon ng mga araw. Itong mga susunod na araw, ano po. Okay, pero syempre, ang isa rin ng mga tinututukan natin ay yung mga kabataan na pumasok dahil nangyari po ang lindol kahapon, first day ng opening of classes. First day ng opening of classes kahapon. Kaya't makikita po ninyo sa mga social media post, karamihan, mga may mga schools na talagang nagkakagulo, pati yung mga estudyante, takot na takot. Ano ho? Pero salamat dun sa mga guro. Talaga namang hindi mo matatawaran ang professionalism at dedication ng mga guro natin na talagang hindi iniwanan itong ating mga mag-aaral, itong mga estudyante natin. Sa kabila ng sila mismo ay natatakot din, di ba? Kita mo rin naman sa kanilang mga mata, sa kanilang mga facial expression, na sila ay takot din. Ano? Pero sinigurado po nila na uunahin muna nila yung kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Alright? Anong nangyari sa bureau? Okay. Anyway, sige, samantala mukhang nahihirapan tayo makipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Unahin muna natin ang Philippine Red Cross. Okay? Para malaman naman po natin kung ano ang mga ginagawang hakbang ng ating Philippine Red Cross para makatulong dito sa mga naapektuhan ng lindol sa southern region ng Mindanao. Kasama po natin ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters, si Ms. Manager Criselda Longa. Manager Longa, magandang araw po. Hello. Manager Longa? Hello.
2: Good morning po. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig.
0: Good morning po. Well, ma'am, napatawag po kami para kamustahin naman ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Red Cross para po matulungan ng ating mga kababayan na naapektuhan po nitong 7.8 na magnitude na lindol sa southern Mindanao.
2: Yes po, no. Ang Philippine Red Cross po, no, patuloy pa rin po kaming nagre-responde at nagbibigay ng assistance, especially dito sa Jensan at Sarangani area. So, tinitingnan namin yung mga ongoing operation namin. Kahapon, nakapag-assist kami sa iba't ibang hospital because of may mga evacuation activities, no, because of the earthquake. And then, mayroon din kami mga tent na in-establish or in-install. Specifically sa Jensan, yung George Toyeka Memorial Hospital at the Jangas Medical Center. And then, patuloy din yung pagbibigay namin ng first aid simula kahapon yun sa mga na-injured o kaya may mga nag-hyperventilate na mga individual because of the panic or anxiety sila because of the evacuation. And then, kagabi, nag-start na kami magbigay ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nagbabantay sa kanila because of the situation. So, kailangan nila mag-stay talaga sa hospital. So, nagbigay kami ng mga hot meals para may support sa pagkain nila.
0: Alright, so sa ngayon po, mga matanong ko lamang po, Manager Longa, mga ilan na po ang naservisyohan ninyo, nakapagbigay kayo ng hot meal sa ilang individuals?
2: In terms of individuals, no, more than 100 individuals yung nabigyan namin ng hot meals kagabi, and then meron din ngayong araw. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbibigay namin ng assistance hanggang ngayon. And then yung rescue team din namin, patuloy din ng pagkakandak ng search and rescue team dito sa Jensan, din sa mga nag-collapse ng mga building. You know naman yung mga situation natin sa Jensan, multiple areas talaga yung may mga collapse. So, meron kaming mga rescue team na nag-display doon sa area.
0: Okay. And of course, ma'am, manager, maraming mga reports na nagsabi na maraming mga ospital ang kinakitaan ng mga cracks dyan sa southern region, lalo doon sa mga direkta na apektuhan ng lindol. Is the PRC deploying its mobile clinics? Meron kayong mga mobile clinics at saka meron kayong mga medical staff. Naka-deploy na po ba itong mga ito?
2: Actually, no, pagkahapon, nag-initial na kaming tayo ng mga initial na gazebo tent doon sa hospital, yung na-mention ko nga kanina, doon sa Rolleka Memorial Hospital, saka sa Dadiangas. And then, kagabi, binerify din namin yung mga individual ba na iba ay, o mga pasyente ay nasa labas pa. So, may mga ibang hospital nga na bumalik na sa main hospital. Mm-hmm. Though yung iba, may track talaga. Pero as upon assessment naman ng mga hospital administrators, safe naman yung pagbalik ng mga pasyente dun sa ibang hospital. Pero definitely yung mga medical staff namin, mga nurses, volunteers, health volunteers, ay na-mobilize din since kagabi pa to support yung mga pasyente natin.
0: Alright. Manager Longa, saan nakadestino mostly itong mga medical staff natin ng PRC, mga volunteers? Dito ba sa Gensan o sa ibang mga region meron din?
2: Actually, ang pinaka-major situation natin or major operation area natin ay sa Gensan kasi na-validate natin na yung mga areas sa area, South Cotabato area ay manageable naman na yung situation. So, specifically, Gensan ang talagang major operation area natin. So, Dadiangas Medical Center tsaka George Royeta Memorial Hospital yung specific na ina-assist natin.
0: Okay. So, ulitin ko lang po yung tanong, balikan ko lang yung kung may mga PRC evacuation tents na kayong nakatayo at kung ilan ito at saan itong mga nakasituate?
2: Pag evacuation tents, yung sa family tents, wala pa no as of the moment. Sa hospital pa lang kami nakasupport ng mga gazebo tents.
0: Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang cooperation sa inyo ng local government ng Gensan?
2: Meron naman tayong direct coordination no, sa Gensan City dahil meron tayong office doon sa Gensan. So, continuous naman yung coordination natin sa kanila. And then, kung may mga reports na nakukuha, updated din naman tayo. So, ngayon, kahapon, sinecheck namin kung yung tubig ba ay may need ba kasi nakaready din ang Red Cross for water distribution. But as of yesterday, meron ding mga report na may access na sa tubig yung ibang mga barangay. So definitely we will still stand by yung aming water tanker kung kailangan.
0: Yun, napaka-importante po kasi ng malinis na tubig, potable water. So yung pong mga kababayan natin diyan regular ba yung tubig, tap water na nakukuha nila? Kasi marami pong mga reports na ultimong serbisyo yata ng kuryente na hindi rin regular dahil po sa epekto ng lindol.
2: Apo, tama po, no? Yung ibang family ay may access naman sa water and then yung iba kahapon talagang walang kuryente. So, sa generator set sila naka-linya, no? Pero I think based sa mga nakakuha naming report, ongoing daw yung restoration po ng ating mga kuryente on the ground. So, hopefully today, makita natin kung may progress ng restoration ng electricity sa Gensan. Pero yung area natin na Sarangani, yun yung talagang binabantayan pa namin kung anong situation doon. Yeah. Dahil hanggang ngayon, yung sa power nila, yung water, hindi pa natin sure kung hanggang saan yung kakayanan ng water access ng mga community. Pero may mga reported na mga landslide situation on the ground sa Sarangani.
0: And syempre, Manager Longa, hindi ko maiwasan maitanong, meron ba tayong mga estudyante, yung mga mag-aaral na kinakailangan ng sabihin na nating mental care? Dahil syempre, nakaranas ng trauma itong mga ito do we have, ang PRC po ba, do we have that kind of service para matulungan yung trauma nila na mawala?
2: Yes po, no? Ang PRC po, meron po kaming welfare service na tinatawag. So, nagbibigay po kami ng psychosocial support sa mga adult, mga child-friendly psychosocial activities po sa mga kabataan. So, definitely, we will plan out kung paano yung extension nun sa community. Pero since yesterday, nagtayo na kami ng mga welfare desk sa iba't ibang area. So, kung may mga kailangan ng support, assistance, so, nakastandby yung mga welfare desk namin. But definitely, we will support on the psychosocial support.
0: Nakakaramdam pa po ba kayo ng mga aftershocks, Manager Longa, sa kinaroroonan po ninyo ngayon?
2: Actually, nasa Manila po, so direct akong nakapag-coordinate sa chapter natin sa Gensan. So, I think simula kagabi, manageable naman yung mga aftershocks, though recorded siya ng V-box na meron, pero hindi siya ganun kalala.
0: Yan.
2: No?
0: Okay.
2: So, yun yung mga minamonitor din namin by the hour.
0: Oo. So, yung mga volunteers natin, ay ika nga po, hopefully they're safe naman, ano po, Manager Longa, sa pagtupad nila ng kanilang volunteerism.
2: Opo.
0: Ayan. With that, maraming salamat po, Manager Longa. Not unless meron po kayong mga importante pang gustong iparating na mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan po sa southern region ng Mindanao. Go ahead po.
2: Opo. So, sa lahat po ng ating kababayan sa Mindanao, so I think we need to be alert po always, no, lalo po sa mga earthquake situation. Alamin po natin yung mga dapat po nating i-ready as a pamilya, and then kung may advice po ang ating otoridad na mag-evacuate, tayo po ay mag-evacuate, lalo sa mga tsunami coastal area. And then pag nagka-earthquake po, ensure po natin yung duck, cover, and hold. Umupo muna po tayo, humawak po tayo sa ilalim ng lamesa o kung ano man po ang mahawakan natin. And then mag-evacuate po tayo pag nag-stop na po yung shaking. So, mag-ingat po tayong lahat.
0: With that, maraming salamat po, Manager Criselda Longa, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you very much.
2: Salamat po.
0: Si Manager Criselda Longa ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Thank you so much. At sa pamamagitan po ng panayam, hindi natin nakuha ang Bureau of Fire Protection. Mukhang nagkaroon ng problema sa linya ng komunikasyon sa ating Bureau of Fire Protection Region 12. Kung di man po natin sila makuha dito sa programang Global na Tayo, hopefully makuha natin sila sa iba pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano, itatry pa ba natin? Okay, sige, itry pa rin natin ang ating Bureau of Fire Protection. Ano po? So, na again, Mr. Leo Magpayo, mukhang hihiram na naman ako ng 10 minutes ng oras mo sa Dateline, Malacanang. Oh, nga pala, paalala po, after ng ating programang Global na Tayo, ha? Tutok lang po dito sa ating programa sapagkat right after ng ating programang Global na Tayo, papasok naman po yung ating English Service Program. Kasi po, ang Radyo Pilipinas World Service delivers two service platforms. Filipino Service Platform and English Service Platform. At pagkatapos po nitong Global na Tayo, pakinggan nyo naman po ang mga balita sa ating English Service, yung ating Dateline Malacanang. Ayan, sige ho. Pero we're still trying to get in touch with the Bureau of Fire Protection. Hopefully, makuha na natin sila, lalo-lalo na itong ating Bureau of Fire Protection Region 12, si Fire Senior Superintendent Randolph V. Arbutante. Mahalaga po kasing malaman natin kung... Alright, sige, talagang mahirap. Mahirap talaga ang signal. So, just let it go. At medyo, if we cannot get them today or now dito sa ating programa, we can subukan natin sila makuha sa Ang Pilipinas Ngayon. Ano po? So, antabayan nyo po yan. Lahat po ng mga programa natin naglalaman ng mga mahalagang panayam at impormasyon. Lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Southern... okay, nandiyan na ba siya? Nandiyan na ba si Fire Soup? Okay, pwede na siguro nating makausap si Fire Senior Superintendent Randolph B. Arbutante, ang ating Assistant Regional Director for Operations ng Bureau of Fire Protection Region 12. Magandang araw po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Maayong buntag sa tanan sa lahat ng nakikinig at mabuhay po tayo lahat.
0: Okay, thank you very much po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Fire Senior Superintendent Arbutante, kamusta po ang mga sinasagawang hakbang ngayon ng BFP Region 12 para po masiguro na itong mga lugar na tinamaan ng lindol tulad ng ika nga po dito sa Jensan at sa iba pa sa Sarangani at doon sa mga matinding tinamaan, namomonitor po ninyo at nasisiguro nyo yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Okay? Sige. Alright. Naputol ulit. Sige. Anyway. Alright. Sige. We'll try again. Okay? Alright. We'll try again. Sige.
3: Yan,
0: naputol ulit. Opo. Sige yan, nakabalik na si nakabalik na ulit si ano, si Fire Senior Superintendent Arbutante. So kamusta po pagmo-monitor po? Kamusta po pagmo-monitor ng BFP Region 12 sa mga tinamaan ng lindol 7.8 na lindol, lalo na pagdating po sa mga gusali at structural integrities ng mga structures sa fire senior superintendent Arbutante.
3: Yes sir, with the instruction of our regional director, fire senior superintendent Edgar Wong Tanawan, we conducted a fire safety inspection for the integrity of all infrastructure throughout Region 12, sir.
0: Mm-hmm.
3: And yung most of the damage is focused on more doon sa mga doon sa highly urbanized na city, which is the Jensan.
0: Mm-hmm.
3: And then also other cities and municipalities dito sa Region 12, sir. We conducted the evaluation together with the local government unit, with their the building officials,
0: mm-hmm,
3: for
0: mm-hmm
3: the integrity and structural sound nito, mm-hmm, ng building nito, sir.
0: So when you say naka-concentrate kayo sa Jensan, sa Region 12, mga ilang buildings na po ang inyong ikang napuntahan at na-inspeksyon para sa inyong Superintendent Arbutante?
3: Ongoing pa rin po, sir, lahat actually, especially mga public places, yung pinupuntahan namin, mm-hmm, like schools and mga auditoriums, mm-hmm, and also high-rise, mm-hmm, buildings. Sir.
0: Mm-hmm.
3: I don't have the count, but yeah, we augmented the more personnel from other provinces to conduct, mm-hmm, fire safety inspection,
0: mm-hmm, mm-hmm,
3: and do some recommendations to the owners with regards to the integrity, together with the local government unit of Jensan and other cities and municipalities that are affected with, mm-hmm, this very strong quake.
0: So, but Fire Senior Superintendent Arbutante, katuwang nyo ba dito ang municipal or city engineering office together with DPWH sa pag-i-inspect ng mga building na ito?
3: Yes sir, actually Hall of the Nation approach tayo dito kasi nga iba-iba naman na yung mandate natin, but altogether we aim for the safety and the welfare of our people.
0: Mm-hmm.
3: That's why we really need the help from DPWH and the building officials, the city engineering, municipal engineering, as well as other responders in terms of doing ongoing rescue operations.
0: Mm-hmm. Now, para sa inyo, Superintendent Arbutante, hindi ko maiwasan na mag-refer dito sa bumagsak din na gumuhong building dito sa may Balibago, Angeles City, where ang Bureau of Fire Protection Central Luzon also played a key role sa pag-re-rescue operation. Ganun din ang mangyayari ngayon sa Region 12, Fire Senior Superintendent Arbutante.
3: Yes, sir. In fact, we are ongoing conducting rescue operation din sa Save More,
0: mm-hmm,
3: in which na hindi pa namin makuha yung dalawang reported, one female and one male. Nandun sinalim po sila, sir, kasi nagkaroon ng pancake.
0: Mm-hmm.
3: Pancake, mm-hmm, yung ang the whole four floors, okay, of Save More Jensan, bumagsak po siya and naka-incline po siya ng like 45 degrees,
0: mm-hmm,
3: awkwardly position, in which na ubos po yung first floor, and then there was this report on dalawang tao po, isang female at isang male. Yung kahapon, nakuha namin yung isang female,
0: mm-hmm,
3: ubos, no breathing po siya,
0: mm-hmm,
3: and then sadly wala po siya, matay po siya po.
0: Uh-huh.
3: Mm-hmm. But yung dalawa po, very challenging kasi nga nandun sa ilalim pa.
0: Yes,
3: and,
0: yes.
3: And we are like trying to dig,
0: mm-hmm,
3: and trying to get them out. But eventually, marami pong after siya. Kaya nga pag nandun kami, oh, sa ilalim, nag-dig.
0: Mm-hmm.
3: Tumatakbo po kami para labas kasi ang lakas po ng aftershock. Parang pinapalo ng martilyo yung lupa, sir, every now and then.
0: Wow, yeah, wow, wow.
3: Kaya very, very challenging siya and very risky, mm-hmm, in terms of conducting rescue.
0: Yes.
3: Sa,
0: so itong dalawang binabanggit po ninyo, are this, hopefully, are they, may chance ba na buhay pa ito, o it's just a retrieval operation na lang ang ginagawa ninyo dito sa dalawa?
3: It's still on rescue operation. We are hoping that they are still alive.
0: Mm-hmm.
3: Because every time pag mayroong pumumuhong loop, may building, infrastructure, somewhere, somehow, magkakaroon ng void yan po.
0: Mm-hmm.
3: Void meaning may space.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Possibly, we do not know because we do not, wala niya din nakikita sa loob. But eventually, hopefully, we're hoping, but we are doing our best to really dig them, yung mga rubbles,
0: mm-hmm.
3: para makuha po yung dalawa po, sir.
0: Alright. With that, Fire Senior Superintendent Arbutante, we appreciate your work, yung pong trabaho na ginagawa po ninyo. Yung wala pong kapantay ang pasasalamat siguro na pwedeng ibigay ng taong bayan sa sakripisyong ginagawa ng Bureau of Fire Protection Region 12. Tulad nga po na nabanggit ninyo, every time na nagkakaroon ng aftershock, kayo mismo kinakaba na tumatakbo dahil sa matinding kilos at pagguho ng lupa na maaring mangyari. And you're risking your lives just to save others. Ano po. So maraming salamat po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Mabuhay po ang Bureau of Fire Protection at ang BFP Region 12 at ang inyong mga kasamahan. Stay safe din po, Fire Senior Superintendent Arbutante.
3: Maraming pong salamat din sa oportunidad na binigay mo niyo sa amin. And we have po sa lahat ng strong men and women of the Bureau of Fire Protection nationwide, we are very thankful that of your support and trust to the Bureau of Fire Protection Region 12.
0: Maraming salamat po. Ang ating Fire Senior Superintendent Randolph V. Arbutante, Assistant Regional Director for Operations, BFP Region 12. At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipilid na ng ating isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. At tabayanan ang ating English Service Program, Dateline Malacanang.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
5: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
14: Uy, yan ang life goals.
5: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy. Mula sa Kamaynilaan.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: kung nasaan yung mga magulang nila if they are permanent residents mm-hmm. na.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung may plano ba kayo na mag-set up ng, kasi more on parang malaking porsyento ng programang ganyan ay may kinalaman sa psychosocial mga psychosocial support. Mm-hmm. So may plano po ba ang CBCP yeah. na magkaroon ng parang ganyang programa?
0: Naka-in place na siya. Ang unang intervention na ginawa namin long before ay yung program nga sa mga anak OFW at the school base.
1: Mm-hmm.
0: So ang humahawak ng programa ay the guidance counselor. So these are registered guidance counselors. Pero pag sa community naman ay pinapatatag namin yung dahil parang mahirap ngayon na gumawa ka ng trabaho na hindi sa iyo. Like for example, kung hindi ka naman registered counselor or psychologist, you can be questioned of doing it. So nag-create kami ngayon ng tinatawag na pastoral counselors or yung mga responders. So psychosocial support responders, gusto namin ipalakasin yun kasi ito naman ay sa tulong ng mga professionals talaga para mabigyan yung mga non-psychologists, non-psychiatrists natin to do these things.
2: Mm-hmm.
0: Para ang tawag natin ay mga first aiders.
2: Yes, first aiders.
0: Yeah. So
2: psychological first aid.
0: Yeah, parang,
1: malaking bagay po kasi yun, lalo yeah. sa ngayon.
0: Dahil ako ay galing din sa field ng paralegal, so mas active tayo doon, mas alam natin yun, mga paralegal worker. Pero parang kulang yung mga parang pag tinawag natin psychosocial support responder or mga first aider.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag halimbawa, dumating ako sa iyo, hindi ka naman psychologist, pero may problema ka na, anong gagawin mo? So that, yun yung tinatawag natin parang responder or parang first aider ka na ano yung immediate na gagawin mo kung may problema siya. So pinapalakas po yan natin.
1: Yes.
2: So ngayon nagkakaroon kayo ng trainings na
0: yeah, ongoing
2: po mga lay psychologist, parang ganyan.
0: Opo, So nag-tie up na kami sa mga kilalang mga professionals in this field at para po yan po yung nakita namin lalo na nung panahon ng pandemic. Yan yung medyo pinalakas din namin kasi nga ang daming concerns at ang daming tumatawag. So itong mga programa namin na ginagawa is still in partnership po rin with some of the government agencies.
2: Actually lumalawak kasi ngayon yung napakalawak ng awareness on mental health.
1: Yes.
2: No? So yung ginagawa ng CBCP ay pwede natin Attorney Jade i-tie up dun sa may ka-tie-up din tayo yung sila Dr. Karandang.
1: Mm-hmm. Opo.
2: Na pwede silang mag-tie-up. At yung Radyo Pilipinas World Service, yung program ni Step Vicente, pag Sunday, yung Walmart, andin, focus din nun ay mental health.
0: Mm-hmm.
2: So, maraming pwede magtulong-tulong. Mm-hmm. No?
0: Correct. Yan po yung nakita din natin sa mga kabataan ngayon. Lalo na, mas yung kabataan, sila especially yung mga anak ng OFW, may mga cases na mga kami na encounter, like for example, 'di ba, kung sila ay parents na ay permanent residents na abroad and then nag-aaral dito and then mag-pressure sila na dadalhin doon, so parang nakikita namin yung medyo struggle nila.
2: Oh, kasi iiwanan nila yung support nila dito, yung barkada nila, klase nila, 'di ba? Another set ng pakisamahan na naman.
1: Bagong mundo yung tatahakin nila doon.
2: And bago yung culture.
1: Yes.
0: Yun nga din yung nakikita namin na usap kami kay Secretary Kling nung one time. Parang may pidos kayo, di ba?
1: Yes, sir.
0: So, parang ano yun, parang nakikita namin yung possibility ng partnership. So,
1: parang
0: while preparing na sila ay ipipetition na, so parang dito pa lang kung sila ay naka-enroll sa school, pwede na natin silang ma-mentor para hindi naman sila ma-culture shock. Kasi pagdating sa inyo, ano lang, orientation yun.
1: Yes.
0: And then, lipad na, papuntang ibang bansa.
2: Mm-hmm.
0: Pero pagdating siguro ng pidos, prepared na sila para pagdating nila sa magulang nila sa ibang bansa, ano na sila, prepared na.
2: Yung at least may ano na, yung ito, meron na silang klarong expectation para hindi sila basta-basta ma-frustrate doon sa mga haharapin nilang challenges.
1: May foundation na, kumbaga. Madali. Hindi naman sobrang dali, pero kahit papaano, pagpunta nila ng ibang bansa, alam na nila what to expect and what they should do pagdating nila doon. Kasi may nakausap na sila.
0: Parang hindi sila napilitan na, ay, pinipisyon ako ng parents ko.
1: Yes.
2: Yung nabanggit din na ano eh, yung parang you're also targeting yung mga pamilyang naiwanan dito. Yeah. Yung mga naiwan dito.
0: Yung guardian na nag-a-assist na sa mga batang yun. Mm-hmm. So while preparing for

0: their petition. So, yun din yung gusto namin tutukan yung mga guardian nila. Kasi some of the guardians, hindi naman talaga parents nila eh.
1: Yes.
0: Dahil nasa abroad na po yung parents nila. So, parang pending petition na lang na makapunta sila doon in time na pwede na sila.
2: So, sa ngayon, paano, since ginagawa niyo pa yan, di ba? Yung parang binubuo niyo pa yung talagang paano yung mechanisms niyan. So sa ngayon paano makukontakt yung commission para sa mga ganyang bagay?
0: Right now, they can connect with us po through sa FB account namin.
1: Oh, may Facebook account.
2: May Facebook.
1: Okay.
0: CBCP ECMI FB page po, tsaka yung sa department ko, CBCP ECMI Luzon. Sa telephone numbers, medyo hindi, ibabalik pa kasi may problema yung line doon sa Intramuros. Po. So, doon po kami, kaya hindi pa na-activate yung line. We need to contact the telecom provider.
1: Yes.
0: But anyway, for the meantime, it's the Facebook account namin.
1: Pero kadalasan naman po ngayon, parang mabilis na talagang aksyonan or makipag-usap through social media malaking na bagay. Yeah. Opo.
2: Wala na nga nagla-landline yata ngayon.
1: Hindi na rin po nag-ring ang telepono namin, so baka wala na talaga.
2: Oo nga eh. Yung telepono namin sa bahay, ano na lang eh. And pabigat.
1: Display.
0: Ang pinaka-immediate po ay they can connect with our parishes, sa mga parokya po. Kasi yun naman yung, kumbaga sa gobyerno, meron tayong barangay. Yung sa parokya naman.
2: So aware na lahat ng parokya all over the country na may ganyan.
0: Hindi pa po lahat, pero at least yung mga diocese ay meron na in terms of the response nila. Pero yung mga parokya, like in the National Capital Region, ito yung mga pinakamalakas natin. Mm-hmm. Like Diocese of Cubao, I think itong area natin ay located sa Diocese of Cubao. We have strong diocesan migrants program in the Diocese of Cubao. They already reached at least 75% of the parishes in the Diocese of Cubao. Good. So sila yung pinakamataas na number in terms of na-reach yung parokya.
2: Singilin ko nga yung parokya namin.
0: Usap po tayo pagkatapos.
1: Dalawin ang mga parokya.
2: Pero yung ano ma'am, yung isang part ng mga tina-target ninyo ay yun nga, 'di ba yung mga bata na nandoon na sa abroad. Kasi dito sige, binigyan nyo sila ng mental preparation. Pero pag nandoon na sila sa host countries nila, may makukuha pa rin ba silang suporta?
0: Yun naman po ay nakadepende kung ano yung programa ng chaplain natin. Sa bawat bansa po kasi mayroon tayong mga official Filipino priest na in-charge namin as our official chaplain. So, depende po yan sa sitwasyon ng bawat country. So, sitwasyon ng bawat parokya doon sa bansang naandon para tingnan ko ano yung mga pwedeng gawin at programa. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon silang mga tinatawag na post-arrival assistance initiatives. Especially kung sila ay mga Catholics, they can go directly to the parish and then they can be part of the different organization in the parish doon sa bansang pinuntahan nila. Pero sa Middle East, medyo wala pa po tayo.
2: Oo, kasi niya. Paano yung mga non-Christian countries? Meron ba tayong pwedeng... Meron ba kayong ginagawa na para magkaroon man lang ng...
0: Ang
2: connection.
0: Pagtulong naman po namin at pag-assist even dito sa Pilipinas ay irregardless of religion. So, hindi lang po yan pure Catholic. So, if they are interested to coordinate with us, pwede naman po. So, hindi namin sinasabing, oy, hindi kayo pwede dahil hindi kayo Catholic.
2: So, malinaw yun na ito ay non-denominational na programa.
0: Bagamat initiative ito ng Catholic Church, parang ang aming services, ang aming intervention ay irregardless of kung anong denomination mo.
2: Kasi yung sa Middle East, yung nabanggit nyo na yung Middle East, no? Yung, hindi ko alam kung anong tawag dun sa, ano, kasi kung dito sa atin, diocese, eh,
0: no?
2: Yung, may tawag sila dun, yung Arabia, yung, ano, yung reference, na parang lumalakas din yung, ano, yung network ng Catholic Church sa Arabian region.
0: Nagsisimula na po, pero doon sa mga closed city na hindi pa open sila, wala pa po tayo.
2: Oh.
0: Pero like the countries of Kuwait, Oman, kasi sa amin po dumadaan yung mga request ng ibang bansa para magpadala ng mga Filipino priest and pastoral workers. Kami po. So, they have to apply with us and then kung na-meet nila yung requirement at gusto nila maging chaplain doon or official priest in charge doon, sila po yung pinapadala.
2: Ay, ina-applyan pala yan, sir. Yung ganyan.
0: Opo, kailangan din makita yung preparation. Kasi even naman kahit magpadala kami ng mga Filipino priests and nuns doon, mayroon pa rin silang preparatory ano para, katulad doon, ginagawa yung lapidos. So, kami din mayroon ganyan.
2: Kasi mabigat ang responsibilidad ng pare pagdating doon. Kasi sila yung takbuhan ng mga distress. Hindi. So, ina-absorb din nila yung stress nung mga tao doon na nangangailangan ng tulong. And kailangan na yung mental toughness mo doon na matindi.
0: Katulad po itong recent, bagong request sa amin, mismo ang request yung mga manggagawa doon at saka yung company sa Diego Garcia. If you're familiar with the Diego Garcia, parang, I don't know, US territory ba siya?
2: Isla eh.
0: Isla siya na puro military
2: camp. Naval base siya.
0: So, mayroon po tayo ngayon doon.
2: Ah, okay.
1: Ano po ang basic or immediate requirements para magkaroon ng priest sa isang lugar? If magre-request po sila sa inyo.
0: Parang kami po ay nagsisend ng invitation sa mga diocese through their bishop. If they have priests na interested to be deployed in this country so they can signify their interest. And then, saka po sila ini-evaluate. So, depende po sa request din ng bansa. Like, for example, kung ano, definitely yung health condition. So, dapat prepared siya. So, yung mga ganung bagay. And then, siyempre, wala pong problema.
2: Baka tumatakas lang sa problema.
1: Pero definitely ganun po yan. Can a community abroad request in your office for them to have a priest?
0: So, diba, they have to channel to the local bishop doon.
1: Ah, kailangan mag-sha. Okay. Channel muna nila. So, hindi po sila pwedeng dumirekta. Yeah. Okay.
0: Siguro, pwedeng invite para pumunta doon para mag-preside ng
1: through mass, a chaplain.
0: Pero,
1: pa.
0: They have to pass through pa din sa official chaplain. Okay. Kasi, ang hirap no na magkakaroon ng mga misa pero hindi sila nag-coordinate sa Filipino chaplain. So, yun po yan.
2: May nababalitaan nga tayo sa abroad na nagmimisa. Mga ex-priest, nagmimisa pa.
0: Yan din po yung pinaparating sa amin ng mga official Filipino chaplain. Pinaparating din yung mga yun. Kaya checking kung ito bang taong ito. Kasi may mga tama po, may mga na-encounter yan. And then, isi-check yung yan ba ay talagang official chaplain or priest dito sa Pilipinas. So, sila po yung nagtatanong sa amin. Kasi minsan nakikita nila sa community, may ganun. So, yan po ay parang to back check din.
2: So, yung mga, tulad may mga na-meet po kaming mga pare din sa na-deploy sila abroad na nandito ngayon, hindi nyo ba sila balak itap? Kasi at least they've experienced how to minister in that situation.
0: Yung pong pinapadala natin, dahil yan ay course through with us, and then yung mga bishop po ay, syempre, ipapabalikin pa rin yan dito.
1: Yes.
0: Kumbaga, yung proper reintegration din nila pagbalik. So, yan po yung usually natatap at na-identify na priest director for migrants. So, marami po tayong ganyan. So, sa bawat diocese po, in the Philippines, we have priest director for migrants ministry and tawag.
1: Opo.
0: And then the lay counterpart. So, usually, ang mga na lalagay ay yung mga nanggagaling ng abroad. Especially kung may galing, immediate na galing. Like for example, may isang diocese sa amin na nagsabi na wala pa silang priest director, iniintay yung pagbalik ng isang pari galing sa ibang bansa. Ganun po.
2: Kasi may mga pari talaga.
0: Experience po sila.
2: May mga pari talaga na ang galing kumunik.
1: Yeah. Yes.
0: And then
1: yes.
0: They have lots of experiences in terms of paano nila i-contextualize, sasabihin sa community nila kung ano yung mga sitwasyon ng mga Pilipino migrants and immigrants natin sa bansa ng pinanggalingan nila.
2: Saka malaking bagay yung ano, yung nagmimisa dun sa, kunyari, nandun ka sa abroad.
1: Opo.
2: Yung mag-attend ng Filipino mass. Grabing puno ang mga simbahan niyan pag Filipino mass.
0: Parang may ganyang naging observation Sir Aris, kasi parang di ba po sa ibang bansa yung mga simbahan daw medyo yung mga locals ay hindi na masyado, pero dahil ang daming Pinoy so nagiging active uli at nagpapasalamat yung mga bishops in other countries, countries because of the Filipino. So parang yun yung ano eh, yun yung pinapakita nung kung paano talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa.
2: Kaya doon ko nakikita rin yung ano eh, na yung Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. ang laki ng magagawa ng Pilipino migrants niyan. Mm-hmm. Dahil ang dami talaga.
0: At kayo po ay madalas namin na-invite ang CFO kasi bawat continent may meeting. So, for example, yes. Middle East Countries Meeting of Chaplains. So, Asia Meeting. So, may ganun po kami naka-schedule. So, dati na-invite namin. Baka ma-invite namin ulit kayo. Medyo, sabi ko nga kay Secretary, mukhang iba, si Secretary ang very active of coordinating with us. So, sabi namin, mukhang magbabalik uli ang partnership ng CFO at ng CBCPA. Yes.
2: Saka dapat talagang yung i-institutionalize yung mga ganyang partnerships.
1: Mm-mm. Opo.
2: Malay mo to si Attorney Jean, maging anong tawag nun? Yung pinag-usapan lang namin last week yung diaspora representative.
1: Wow.
2: Attaché.
0: And then siguro mai-invite nyo na rin kami sa mga activities nyo. And then, by the way, kami din, ini-invite kasi noon pa naman ay meron na kaming magandang engagement with you. So, when I started nga sa commission 1997, unang Saba ko pa lang, 1998, may maganda kami naging partnership with ZFO.
1: Wow, 1998.
0: So, that's the integration of migration in the curriculum.
1: Mm-hmm. Yes.
0: So, yan po ay, it's a program project ng CFO together with the DEX noon, Department of Education, Culture, and Sports. Napapagalata, Sir Aris, matanda na tayo.
1: hindi po. Magkakaedad lang po tayo dito.
0: Ayun po yan, CFO and DEX, and our commission was invited because ang tutok ng DEX ay noon ay public school. So, dahil kami ay may clout sa private Catholic schools, so kami po ang na-invite. So, we do training sa mga teachers noon, and then, nagkaroon talaga kami ng magandang module for that. At yun po yung parang gusto natin ibalik ulit.
2: So, sa SEAP yung sinasabi nyo? Ano?
0: Mas DEX pa noon. Pero kami po ang nakikipag-partner sa SEAP.
2: Isipin mo yung DEX, hindi mo na alam yun.
1: Nalaman ko po nitong nakaraan lang, DepEd. Pero Department, sa mga nakikinig po sa atin, DEX po ang tawag dati sa DepEd.
2: Ano yung ibig sabihin ng DEX?
1: Department
2: of Education, Culture, and Sports.
1: Wow.
2: Na pinag-iwahiwalay na Philippine Sports Commission, NCCA, parang gano'n. Talagang nabulgar tuloy yung aming henerasyon ni Sir Edmund. Sir Edmund, since gusto nga natin pahabain itong usapan, kaso very limited ang ating oras, pero hindi naman ito yung una't huli. No? In succeeding episodes, baka we can also invite you to again join us and discuss some issues regarding yung programa ng CBCP. At pati yung kung magkakaroon man ng partnership ang CFO at ang Episcopal Commission, eh si Attorney Jade naman ang magdadraft ng MOA niyan.
1: Sige po.
2: Inutusan.
1: Willingly.
2: baka meron po kayong pahuling mensahe para sa ating mga tagapakinig dahil marami pong nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service na mga lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast at sa digital platforms. You have the floor. Parang senado to. You have the floor.
1: You're on.
0: sige, Sir Aris and Attorney Jade. Maraming salamat din pala sa pag-invite nyo sa akin dito. And then, sabi ko nga, at least muling magbabalik yung tambalang CFO at ECMI. Mm-hmm. So, ako ay, syempre, nagpapasalamat kami kay Secretary Ang for doing this initiative. Siya talaga yung nag-initiate na makausap ako in person after attending our awards day noon. So, and then, thank you for inviting me. Siguro, ang panawagan ko lang, lalo na ngayon, pinapalakas natin programa sa mga kabataan, especially yung kanilang awareness on migration. Kung kayo ay may mga concerns, pwedeng ilapit lang din yung ating mga nakikinig ngayon tungkol sa mga relevant information at mga services ng simbahan sa kanilang parokya. And ang mga parokya na to, they can link with us. Or they can check our FB page, CBCP ECMI at saka CBCP ECMI Luzon. So, yun po.
2: At yan.
1: So, isang napakaantig at makabuluhang paalala mula sa puso ng simbahan na laging umaalalay sa ating mga migrante. Maraming salamat po sa inyong oras at walang sawang paglilingkod, Mr. Edmund, at ng CBCP Episcopal Commission for Migrant Workers.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan man ng mundo, saan mang panig ng mundo.
2: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng situation briefing ngayon sa Malacanang para alamin ang sitwasyon at tugon ng pamahalaan sa pinsala ng Lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Kabuang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 37. Bilang ng mga sugatan, halos 500, 4 nawawala.
0: Headlines.
3: International community nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa sa mga napinsala ng Mindanao quake.
0: Headlines.
4: General Santos City, isinailalim na sa state of calamity. Supply ng kuryente sa ilang lugar sa Sarangani at Karatig, Lalawigan, na ibalik na.
0: Headlines.
3: Sapat na family food packs at recovery fund para sa mga nasalanta sa lindol sa Mindanao, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
4: Inisyal na halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao, pumalo na sa higit 1 bilyong piso. Pamahalaan, may sapat na pondo para rumisponde sa mga napinsala ng lindol.
0: Headlines.
3: Full alert status itinaas ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units na apektado ng pangyanig.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa Independence Day, tuloy kahit may napaulat na destabilization plot. Higit 75,000 trabaho iaalok ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril, bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, June 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na po sa 37 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi na sa Soccsaryen Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabilang po dito ang datos mula sa OCD na isinasailalim sa validation. Kabuang 456 na katao naman anila ang nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa 17,689 na pamilya o 77,186 na individual sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operations sa General Santos City at Sarangani, nakabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpatawag ng situation briefing sa Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang sitwasyon at mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto at pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at gagawing hakbang ng kani-kanilang ahensya para tulungan ang mga residente at komunidad. Inaasahang magbibigay rin ng mga bagong direktiba ang Pangulo sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Una nang tiniyak na Malacañang na hindi iiwan ng administrasyon ng Mindanao at patuloy nakikilos para tulungan ang mga napinsala ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna makikipagsabayan ng Pangulo sa pagpunta sa Mindanao para matutukan ng mga opisyal ang pagtulong sa halip na asikasuhin ang kanyang pagdating.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD nakapaglana ng higit 4 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang tigil ngayon ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng inisyal na higit 4 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado kabilang na riyan ang family food packs. Kaugnay nito ay nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa tala ng DSWD, umakyat sa halos 33,000 na pamilya o katumbas na higit 145,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Mula sa bilang na ito, nasa higit 31,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center habang halos 9,000 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Aabot naman sa 460 na kabahayan ang naitala ng DSWD na labis sa napinsala ng lindol habang higit sa 2,000 ang partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpaabot na ng mensahe ng pakikiramay at pakikiisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karatig na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol, kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabi ding tiniyak ni Takaichi na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na sinalanta ng lindol. Kaparehong sentimiento din ang inihayag ng US Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy higil sa nangyaring sakuna, kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama na ang gumuhong two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang kisame ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
4: Tiniyak mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Ganyan din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-preposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12 at maaari na rin itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuang residente.
6: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pamahalaan.
4: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawala ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang naibalik ang transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Papalo sa mahigit 1 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
7: Running total natin, mahigit 1 billion na. No? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
8: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
3: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga naapektuhan kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pag-asaayos sa Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang pag-asaayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
9: Ayos lang natin yung mga ibang mga insame, kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba? May pera ka ba? Hindi, basta pa-advance ko muna. Pa-advance na magdakaw. Kaya na pa-advance yung trabaho. Kasi kawawa yung mga tao eh. So, we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante.
4: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, John, umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungo Maynila, General Santos City patungo Cebu, at General Santos City patungo Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
11: Walang nag-report ng damage except yung nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
4: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Erbosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang maiiwan sa Mindanao. Yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong lugar at residente. Aniya, hindi rin basta-basta aalis sa mga apektadong lugar ang pamahalaan hanggat hindi natitiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
12: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit na sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 11:16 ang ating pang oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:17 ang ating pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems na ang mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinest na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumugod sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pag-usuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan aniyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
12: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit na sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
3: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Renee Co.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito anilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ng mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng anyay emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang anyay commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod anyan ng pagganig ay agad na inalerto ng Naval Forces System Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
8: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements. Katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT. Assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC. At suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev. Si J-Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Na nanatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor na paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinura ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3%. O nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na naitala na may trabaho nitong panahon sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod yan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinutukan ng pamahalaan ng epekto sa kabuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Partikular na ang sigalot sa Gulf Region, ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 rin doon sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods industry, food and transportation o uplift framework. Habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance, si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan. Layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin ito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral, Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay, Rizal, Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa,

0: Bongbong ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
1: Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman yan, yung list of witnesses or number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. And as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
0: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oral arguments singgil sa National Budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Chad, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral argument sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng bilyon-bilyon pisong pondo sa pambansang budget, hinggil naman sa mga petisyong mga question sa unprogrammed appropriations and special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act. Nagharap ng argumento ang Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na inihay ng ilang kasalukuyan at dati mampapatas kabilang ang mga kinatawan ng progresibong sektor. Kino-question sa petisyon ng pagbabago at dagdag na inilagay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Piniling din ng mga petitioner na idineklarang o idineklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matukunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong-anya ang acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant at Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawanin ng Senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na lang ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.

0: ang at-large ay si Ernesto Jose Galang Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt kayo para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay return of warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasa namin to ay nahuli na namin sila lahat. Itong si Carly Vizcaya at yung mag-asawa ay major players dito sa fraud control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
1: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang contractor na si Curly Diskaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Remulla na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Diskaya dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Diskaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Remulla na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG Chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Giti Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang 3 kinasuhan ni Senador Erwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 Ateneo players. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipakulao Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng Stakeholders Panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ng panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:37 po ng umagang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:39 oras natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tag-ulan. Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
16: Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tag-ulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paaralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, sinabi ni Principal Vreni na matitiyak ang protektadong kalusugan ng mga mag-aral ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
1: Balin tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. Relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Jong Munar.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: Report.
17: Umasa si Consulate of the People's Republic of China in Lawag, Consul Li Xiaoyan, na magtutuloy-tuloy ang makulay na bilateral relations sa pagitan ng bansang Pilipinas at China sanhi na matagal ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon. Kalinsabay ng pagdiriwang ng 25th taong Filipino-Chinese Friendship Day sa Baguio City na inorganisa ng Baguio Filipino-Chinese Community, sinabi ni Consul Xiaoyan na mabuting magkapitbahay ang dalawang bansa kung saan naglibot ito sa 13 lalawigan ng kipagpulong sa mga gobernador at vice-gobernador at mga universidad, at natunghayan nito ang mabait na pagkikitungo ng mga Pilipino dahilan sa pagdanais nilang pagtibayin pa magandang relasyon nito. Ito ay maliban sa pagdanais na mapagtibay pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Maynila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Dumako na tayo sa Mindanao Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair, matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: Report.
18: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capitol Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na kultura at kabuhayan ng mga Ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkain gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga Ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism trade fair sa Capitol Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Makita ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli. Sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinatutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa Intensity 4. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad upang magkaroon ng assessment sa pamamagitan ng inspeksyon team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, City Disaster Reduction and Management Office at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
10: Mula naman sa Davao, RDRRMC 11 naglunsad ng aerial assessment at relief mission sa Davao Occidental. Ang may dala na balitang yan, si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inilunsad na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 ang aerial assessment at relief mission nito sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Pinangungunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda, lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa Surigao del Sur, Gamut Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Agad na nagutos ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamut Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kabilang rin ito sa mga rekomendasyon upang maiwasan ang peligro sa nadulot ng posibleng aftershocks ng lindol. Tatagal lang ng 24 oras ang pagpapasara nito mula sa mga motorista dahil dito, inaasahan na ngayong araw, muli na ito mabubuksan sa publiko. Matatandaan na sa nangyayaring lindol kahapon, naramdaman ang intensity 3 sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Bongao, MDRRMO, walang naitalang pinsala sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Katimugang Mindanao. Sa balita mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Walang naitalang anumang pinsala ang Bungao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente lalo na ang mga nakatira sa coastal areas dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinaukulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bungao sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Ang ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
5: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit.
4: Prolific in the area, the city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Mission ready. Binigyan diin sa selebrasyon ng patuloy na modernisasyon ng hukbo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad sa karagatan. Kasama sa programa ang commissioning ng BRP Rahal Lakandula, isang bagong barko na magpapalakas sa operasyon at kahandaan ng Navy. Pinakita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Tactical Data Link System at iba pang pangunahing naval assets ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging opisyal at kawani ng militar at sibilyan bilang pagkilala sa kanilang tapang, dedikasyon at kontribusyon sa Philippine Navy. Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
7: Sir Juni, ano na po ang pinakauling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao?
8: Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting, doon sa mga datos natin, sa ngayon merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin, no, as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos, no, ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,804 families or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan, Sir Joshua, yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka Barm. Pero yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
7: Well, Sir Junior, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa 4 na nawawala pa. Meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din? Bakit nawawala pa po sila hanggang ngayon? Go ahead, sir.
8: Opo, Sir Joshua. No? Sa ngayon, no, what we have for now is itong 4 na ito. This is reported by Region 12, no, or yung sa SOC Sergeant po. No? Wala pa po tayong datos. I don't have it with me right now, no, kung ano yung mga detalye nitong 4 na nawawala. No? Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa ng search rescue operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan. And hopefully nga po ay matagpuan pa po silang ligtas.
7: Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government?
8: Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development or ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, no, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po, ano, ng mga family food packs. In fact po, ano, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs, and then 2,705 na ready-to-eat food, and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD, humanitarian assistance po, umaabot na po ito, ano, mahigit na 4 na milyong piso, ano, and then deployed din po, no, yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po, no, doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, ano, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon.
7: Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 8,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po?
8: Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan, ano, dahil ang utos nga sa atin, direktiba ng Pangulo, ay lahat po, no, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
7: Okay, dito naman Sir Juni sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol. May mga reported po ba mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo?
8: Sa ngayon po, ano, yung sa nawawala, ano, ay yung 4 pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin, ano. But in so far as the infrastructure is concerned, no, meron pong 47 na damaged infrastructure ang nasa datos natin as of 11 a.m. no, and then meron din pong mga damaged houses. Doon naman po sa mga damaged houses, ito po ay umaabot na po sa ngayon, ano, this is a recorded of 2,500 505 damaged houses. Ang 460 po dito ay totally damaged at ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Ito naman po, ano, itong mga kababayan na natin dito na mga nandun sa mga totally damaged houses ay ito po yung mga iba ay nasa evacuation center sa loob po at labas nga ng mga nabanggit kong evacuation centers.
7: Okay, speaking of residential areas, Sir Junie, pagka po nasa mga bulubundukin lugar na prone din sa landslide, ano po ang responde natin dito? Paano po natin naabisuhan yung mga residente? Sila ba'y kailangan ng tumungo sa mga evacuation center o kailangan na nila maging vigilant sa kanilang mga tahanan?
8: Opo, so far po kasi may recorded na 6 landslide incidents. And then ito rin po ay pinuntahan na ito ng ating mga responders doon, both ng local at saka yung mga augmentation from the national government agencies na mayroong mga local personnels doon sa mga areas na ito para nga po matugunan yung kanilang mga pangangailangan, and then nailikas na rin po sila doon po sa mga areas na landslide prone dahil nga po meron pang mga nangyayaring aftershocks. Kaya kasama po sila doon sa mga naabisuhan na lumikas muna dahil nga hindi pa natin tayo nakakasiguro kung magiging ligtas doon sa kanilang mga lugar.
7: Okay. At dito Sir Junie, sa inilabas po na tsunami warning, ay naiulat din po na ang tsunami waves ay kasunod nga po ng lindol o naranasan matapos ang lindol kahapon. Ano na po yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa mga coastal communities? May mga naitala po bang karagdagang pinsala dulot nito?
8: Matapos nga po noon, nagpalabas ng umaga ang DOST FIVOX kahapon ng tsunami warning, and then bandang kaya po nagkaroon ng mga preemptive evacuation kasi pinaakyat sa mas matataas na lugar yung ating mga kababayan. And then bandang alas 3 po, pasado alas 3 ng hapon, ay nagpalabas naman po ng cancellation of the tsunami warning ang DOST FIVOX dahil nga nakita naman po na yung mga pagtaas po ng tubig which is roughly about more or less mga 1 meter ay hindi naman daw po nakapag-cause ng significant impact, kaya kinancel na yon. Pero kahapon po pa po sinasabi natin na not even hanggang ngayon doon po sa mga kababayan natin na lumikas hintayin po muna ang sasabihin sa inyo ng mga lokal na otoridad kung po pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar kahit po meron ng cancellation of the tsunami warning coming from the DOST FIVOX. Mahalaga po kumpirmado ito ng inyong mga lokal na otoridad dahil nga po bukod sa tsunami ay baka may tinitingnan pa tayong ibang mga hazards po lalo na po kung hindi lang dito sa mga dalampasigan pati yung mga nasa matataas na lugar, and then may mga gusali mahalaga po na meron po muna ng assessment ng mga eksperto o ng mga nakakaalam bago po kayo bumalik sa inyong mga lugar.
7: Okay. And Sir Junie, we have received reports po na sa mga pinsala sa mga access roads, sa mga kalsada, sa tulay, at maging sa komunikasyon, gayon din sa supply ng kuryente at supply ng tubig. May mga lugar po bang nananatiling isolated o hirap maabutan ng tulong? At with this being said, ano po yung mga hakbang ng OCD para dito?
8: Sa ngayon po, wala lang akong datos kung ano yung mga lugar na hindi pa mararating. Pero so far, wala naman pong ibinabanggit pa na nakakarating sa atin na mga areas na totally isolated. Pero sa ngayon po ang responde naman natin dito tuloy-tuloy nagsasama-sama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga po maipaabot yung tulong doon sa lahat ng mga lugar na apektado. Sa ngayon, yung ating pong 15 response clusters ay activated po ito para po sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang una pong rumoresponde doon ay yung ating mga lokal na pamahalaan at ang mga lokal na personnel po ng mga national government agencies natin. Pero nakahanda rin po yung mga regional offices natin, yung ating mga central offices natin para kung paano tayo makakatulong doon sa ating lokal na pamahalaan.
7: Okay. And we understand, Sir Junie, na ilang ospital po o paggamutan ang nagsuspende ng kanilang outpatient department. Pero kumusta po yung kanilang mga emergency operations? Tuloy-tuloy pa rin po ba katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
8: Tama, Sir Joshua. Bukod dun kasi sa structural integrity assessment ng mga gusali, kabilang na yung mga ospital, ano, ay yung power outage din po, ano, dahil wala pong kuryente, kaya meron pong mga pasyente tayo, ano, na makikita na natin na nandun sa tents po sa labas, ano, mga evacuated po ito ng mga emergency OR patients, no, at mga pasyente, no, kaya nandun sa labas muna, at lalo't may mga aftershocks pa. Yung una po natin ginawa doon, unang-una, yung mga power generator sets, no, para magkaroon ng kuryente doon. Ganun din yung mga fuel supply, yun naman po ay nanggagaling sa Office of Civil Defense. Yung DOH po ang nangunguna para doon sa mga pangangailangang medical ng ating mga kababayan doon. Ganun din yung DSWD po, no, para sa mga pagkain at saka mga other non-food items. Ito po naman so far, no, ay on top of that is the Department of Health, no, dahil nga po magkakasama din sila doon sa health cluster ng ating pong government agencies.
7: Okay. And kumusta naman po ang OCD, ang ating mga tauhan? May sapat pa po tayong mga supply para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
8: Opo, in terms of the supply, ano, hindi lang ng OCD, ano, kundi ng iba't ibang government agencies. Sa ngayon, hindi pa naman po natin nakikitang kukulangin ito. And if in case makukulangin po ito, ay mabilis naman po may mekanismo para ito po ay ma-replenish, ano. Pagdating naman doon sa ating mga tauhan, hindi lang po din sa OCD, ano, pati din sa iba pang mga ahensya na kabilang ng NDRRMC, naka-standby naman po, ano, yung mga sakaling re-relyebo or yung mga augmentation na kakailangan, ano. But in so far as the local personnel of the different government agencies are concerned, no, standby lang po muna yung mga nasa ibang lugar, no, for deployment o kung kailanganin ng augmentation. For the meantime po, no, this is well taken care of the local personnels of our government agencies.
7: That's good to hear, Sir Junie, dahil lahat po ng buhay mahalaga. May nakalatag po bang long-term recovery at rehabilitation plan para sa mga komunidad na lubhang naapektuhan po ng lindol, lalo na po sa mga lugar na nakaranas ng pagguho ng mga gusali at maging ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura na kanilang kabuhayan?
8: Tama, Sir Joshua. No, sa ngayon, ang immediate natin tinutugunan na ito yung mga immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero it comes to long-term plans and long-term solutions, no, unang-una syempre, no, yung mga recovery, no, rehabilitation of our infrastructure, no, unang-una syempre yung mga critical facilities diyan, yun yung dapat na planuhan at ayusin, no, at paglaanan ng pondo. And then ganun din syempre po, no, yung pagbalik din ulit doon sa implementasyon ng National Building Code at ang kakibat itong Structural Code of the Philippines, no, para nga po maiangat, no, yung antas ng katibay ng ating mga infrastruktura, no, with the Structural Code, kasi ang nakasaad na doon ay that could withstand a magnitude 8 na earthquake, no. So yun, kailangan natin maghabol doon sa implementasyon noon. And then pagdating naman po doon sa mga response agencies, ay nakalatag naman po yung mga response mechanisms natin at kung paano yung mga tauhan natin ay i-respond.
7: Okay. Well, alam namin na kayo po'y abala, Sir Junie. Panghuli na lamang po mensahe at paalala nyo po sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan at ngayon bumabangon sa Mindanao.
8: Sa ating pong mga kababayan, ano, unang-una po nakikiramay tayo lalo na doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, no, dito sa nangyaring lindol. Rest assured po ang direktiba sa atin ng Pangulo at sa NDRRMC at sa lahat ng miyembro na ahensya, no, for the response agencies ay tugunan itong mga pangangailangan ninyo. Nandoon na nga po, in fact, sa amin po sa Office of Civil Defense, nandoon pa ngayon si Yusek Harold Cabreros para personal po, no, na tingnan itong mga damage and needs assessment ng ating mga kababayan para po matugunan ang inyong pangangailangan.
7: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update. Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng...
9: Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit. para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, update sa expanded 4PH program, ating pag-uusapan. Kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Susek Henry, magandang tanghali po. Salamat po sa pagpapaunlak.
1: Good afternoon sa inyong televiewers.
0: Okay, Susek, kamakailan po ay inilabas ng PSA Board ang bagong housing need ng bansa. Ano po ba itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol po sa housing? Pagpaliwanag po.
1: Okay, noong February, naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng Resolution No. 1, Series 2026. Ayon dun sa resolution, inaprubahan po nila yung framework at methodology sa pag-estimate ng housing needs natin for the period 2023 to 2028. No? Nagsimula kasi itong study na ito couple of years ago, noong bagong administrasyon, inalam po o nirequire tayo ng ating kongreso na alamin kung tama pa ba yung numero ng housing needs. Ang previous study kasi natin was done in 2016 to 2022. So to validate kung yung numbers are still right, nag-commission po tayo ng government agency, PSRTI, a subsidiary ng NEDA, DepDep ngayon, to do the study because they were originally also the same group that did the study.
0: Okay, so before we get into numbers, Susek, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing housing need at ano po yung pinagkaiba nito sa housing backlog?
1: Okay, ang ibig sabihin, let me start with yung backlog. Okay. No? Ang ibig sabihin ng backlog, yun yung kakulangan ng maayos na pabahay at a point in time. So in this case, ang ginagamit natin backlog is December of 2022. Okay. Yung housing need, kasama yung backlog plus yung future requirement. So ang housing need natin is from 2023 to 2028. So sinasama natin yung kakulangan natin as of December 2022 at yung projection natin na ilan pa yung kailangan for the 6-year duration.
0: Okay. Well, follow up on that, Susek. Ano naman po ang pinagkaiba ng housing backlog estimate at housing need framework na inilabas ng PSA Board? At ano po yung sinasaalang-alang para matukoy ang bagong numero o datos nito?
1: Yes. Ang unang-una, nung ginawa itong updated study, ang ginagamit po nating reference pa yung Census for Population Housing ng 2020. Yung dati kasing study natin, ang reference niya is the Census for Population Housing Census 2010. So, okay, mas bago na po yung ating reference, no? Second, ginagamit na rin ng PSA yung mga bago nating datos tulad ng birth rate, mortality rate natin, fertility rate, and all of that, no? So, nalaman po natin na yung size ng ating pamilya mas maliit na ngayon. Okay. Ang average na po natin ngayon is 4.1 person rather than 5 before. So, mas maliit ngayon.
0: Okay.
1: Tapos, pinag-aralan din nila kung gano'ng karaming pamilya mag-aasawa, magkakaroon ng anak. So, it was determined. So, ginawa doon sa pag-aaral ng PSA, maraming options. May option na straight fixing rate over the 2023 to 2028. Meron naman slow yung pag-reduce nung family growth rate. And then, meron mabilisan naman. So, yun ang mga scenarios na ginagamit sa study.
0: Alright. Well, Susek, ano po naging papel naman ng DSUD, PSA Board, PSRTI, at iba pang ahensya sa pag-aaral?
1: Okay. So, ang DSUD, kami nagpa-commission ng study. Yun yung ni-require sa amin ng Kongreso. Yung PSRTI naman, yun yung naging consultant natin. Sila yung unang gumawa ng study ng previous administration. Sila pa rin ang ginamit natin para ma-update yung study. Ang PSA Board naman, sila yung ahensya ng gobyerno na nagre-review para ma-adapt kung tama o mali yung aming yung study na sinambit ng PSRTI.
0: Okay.
1: In this case, dumaan kami sa proseso at last year around May nag-submit po kami. But nakita ng board na may kakulangan doon sa aming sinambit. Kaya inatasan ng board na yung PSA na mag-adjust, mag-correct yung numbers, no. Unang nilang nakita nung nagpro-project ang PSRTI, hindi nila naisama yung actual houses naman na nako-construct during the projection period.
0: Okay.
1: Pangalawa, hindi naman lahat ng houses na masisira kasi mayroon ding gumagastos para magpa-repair.
0: Yes.
1: Yun, hindi rin naisama yung calculation na yun. So, yun basically ang dalawang parameters na naiba doon sa lumang study.
0: Okay, so speaking of numbers and doon sa parameters na nabanggit mo, Susek, base nga po sa resulta, kumpara doon sa 2016 to 2022, doon sa 2023 to 2028, ay malaki po ang ibinaba ng bilang. Ibig sabihin po ba, nabawasan din ang problema sa pabahay ng bansa at gaano din po yung kalaki yung hamon ng sektor o sa sektor ng pabahay?
1: Okay, base doon sa pag-aaral, yung numero ng backlog tsaka yung numero ng projection, hindi masyadong nagbago.
0: Okay.
1: Okay, more or less the same sila. Ang nagbago, itong areas na tinatawag natin na inventory loss. Overtime kasi, tulad nito, may mga maayos na bahay, pero nagkakaroon ng sakuna. Tulad nito, yesterday, may lindol tayo, di ba? Pwede rin magkaroon ng baha. So yun, hindi na-anticipate. Pero maayos yung mga pabahay na yun. Then suddenly, nagkaroon ng problema. Okay. So, dun po malaking numero na iba. No? So that portion ang buwaba kasi nga sinasabi natin or sabi ng PSA pinagagastos na naman yan eh, nagre-repair naman yan. Hindi naman yan ibig sabihin pag nasira totally eliminated
0: back to zero.
1: Back to zero. So yun doon tayo nagkaroon ng diferensya. Now, ang maganda po dito sa study nito dahil doon sa study na validate na yung ginagawa nating programa tugma doon sa study natin. Tulad ng mayroong mga pamilya na may kayang bumili pero kailangan ng dagdag na tulong sa gobyerno. Hmm. Kaya meron tayong programa ng subsidiya sa amortization nila. Meron ding mga iba, hindi talaga kaya. Eh, nagbigay din tayo ng other options tulad ng meron tayong mga rental housing ngayon. So, or yung talagang may kaya, pero hindi naman, ayaw naman bumili at this time kasi iba yung priority nila. No? Tapos, nakita din na meron din tayong mga properties na either government-owned or private sector-owned, pero meron tayong informal settlers.
0: Okay.
1: So, dapat din kailangan ng programa kung saan matutulungan natin sila para mapasa kanila yung lupa kung saan nakatirik yung mga bahay nila. So, these are some of the validation based on what we have found out.
0: Okay, so with this being said, with these factors and validations that you have mentioned, Susek, ano po ang kahalagahan ng statistics na ating ibinibigay sa pagtitiyak ng housing need ay nakabatay nga po sa pag-aaral para walang redundancy, parang ganun.
1: Importante kasi yung statistics, data-driven. Okay. In this time and age of technology, importante na hindi tayo naghuhula lang sa mga programa natin. No? So, importante yung statistics because may way of validating kung tama ba yung programa na ginagawa natin. And because this is scientifically done and with certain accuracy as determined by PSA, mas sasabi natin, mas maayos po yung mga numbers natin.
0: At masisiguro po na mapapakinabangan ng bawat Pilipino na nangangailangan. Kasi po, iniisip ng iba nating kababayan, ako tayo lang naman ng tayo ng bahay eh. Tapos eh, hindi naman kami nagkakaroon.
1: Opo, doon actually nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng oversupply on one side and then undersupply naman dito sa isang side. So with the numbers, nakikita natin na nagagamit yan both by government and private sector. Pero saan tayo dapat mag-concentrate ng mga programa natin?
0: Okay, so speaking of concentrating the programs, paano po ginagamit ng DSUD yung resulta ng housing need estimate sa pagpapatupad po ng expanded 4PH program?
1: Kanina, nabanggit na natin na marami tayong mga validation.
0: Okay.
1: No? Matatanda natin, nung nagsimula tayo dito sa programa na ito, we were only looking at one single modality. Itong modality na ito, yung vertical structure.
0: Yes.
1: But since last year, nung pumasok po si Kalihim Liling, nag-expand na po tayo. This was also brought about by the realization that no single program can comprehensively

0: Liling, naging people-centric na to. So yung beneficiary ngayon ang mag-determine anong gusto niyang bahay. Mm-hmm. So kung gusto niya vertical, pwede rin. Kung gusto niyang horizontal, meaning house and lot, or kung gusto niyang lote lang, or kung ayaw niya bumili, pwede siya mag-rent din. So these are the options. Mm-hmm. No? So rather than production-centered tayo, doon tayo sa beneficiary.
1: Yes.
0: Kasi hindi naman natin mapipredict or masasabi lahat ng beneficiary, ito lang ang gusto. Mm. So binibigyan natin ng opportunity ngayon yung mga beneficiaries natin pumili ng programa.
1: At tama po, mas inclusive ito dahil sa vertical, minsan hirap yung mga yung ating mga senior citizens, mga
0: opo,
1: PWD.
0: So, hindi lang po yun, but generally vertical mas expensive, di ba? Dalawang reason yan. Una, yung production cost. Pangalawa, generally, ang vertical nasa city center. Mm. Yung lupa kasi doon, mas mahal. Mm-hmm. So, yung component ng lupa na yon na pag dinagdag na doon sa housing package, mas mataas din ang presyo, di ba?
1: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangarap magpasa hanggang ngayon magkaroon ng sarili nilang tahanan.
0: Yes, gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation, or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwede pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo. Maraming salamat.
1: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Thank you, Suzette. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
5: GadWatch, Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa air,

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Yakap, balik eskwela at update sa partnership ng Dole at PhilHealth para sa workplace healthcare access. Ating pag-uusapan kasama si Ms. May R. Villa, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang tanghali po, Ms. May. Magandang araw po sa inyo.
1: Yes, good noon po sa inyo, Sir Joshua. No? Magandang umaga din po sa ating mga viewers ngayong hapon.
0: Alright. Ms. May, sa pagbubukas po ng klase, paano po makatutulong itong programang Yakap ng PhilHealth para pumatiyak na malusog at handa ang mga mag-aaral, guro at kawani po ng DepEd sa pagbabalik eskwela?
1: Yes, malaki po ang may tutulong ng PhilHealth, Sir Joshua, sa ating pong mga mag-aaral at lalong-lalo na po sa ating mga magulang, no, at ating mga teachers at mga empleyado po ng mga paaralan. Ang PhilHealth Yakap po kasi ay talagang mas pinalawak at pinalaki po natin ang ating mga benepisyo at pinalapit na rin po natin ito sa ating mga paaralan, lalong-lalo na ngayon na nagpupunta na po kami sa mga paaralan mismo, gumagawa po kami ng Yakap Caravan para po mas madaling matukoy at matugunan ang mga umpisa pa lang po ng karamdaman. Para pa sa kaalaman ng lahat, ang Yakap po ay isang programa po ng PhilHealth na primary care benefit at ang layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So, ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga Yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa Yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests. Kasama po dito kung kinakailangan po ayon sa rekomendasyon po ng ating Yakap physician. At syempre po, dahil po meron po tayong coverage ng PhilHealth Yakap, mas panatag po ang isip ng ating mga magulang, no? At saka of course, ang ating din mga teachers at mga empleyado ng mga paaralan dahil po covered na po sila ng PhilHealth Yakap.
0: Yan okay. Po, sir. Alright, well, Ms. May, napapanahon ito dahil ngayon tag-ulan na at nagsimula na habagat season. Pero sa kasalukuyan po, ilang mga paaralan pa lamang po o mga eskulahan pa lamang po ang naikinabang sa Yakap? At ano po ang plano ng PhilHealth para mapalawig pa ang programa at mas marami pang paaralan at estudyante sa buong bansa ang maabot nito?
1: Noong 2025 po kasi, may pinirmahan po na Memorandum of Agreement ang aming PhilHealth President and CEO, si Dr. Edwin M. Mercado, at saka po si DepEd Secretary Sonny Angara. At dito po sa MOA na to, ay nagkaroon po ng undertaking po ang DepEd, no, na magpatupad ng sistema para sa PhilHealth registration at para maging sentro ng kalusugan ang mga paaralan natin bilang maging Yakap Clinic ang kanilang mga school clinics. Ayan. At syempre, kung meron po tayong Yakap clinic mismo sa loob ng paaralan, ito po ay makakabenepisyo sa ating mga mag-aaral at titiyakin po namin sa PhilHealth na rehistrado po ang mga estudyante natin at madali po nilang ma-access ang mga benepisyo po ng PhilHealth Yakap. At yan po ay isa sa mga pangako ng PhilHealth na siguraduhin na meron pong accessible na benepisyo ang ating mga learners at teachers. At nasabi mo nga po na yun nga, meron na po tayong Yakap clinics na accredited, no? Sa listahan po namin ngayon, meron po kaming 12 na po na DepEd schools all over the Philippines na meron na pong Yakap clinics na accredited sa loob po mismo ng kanilang eskwelahan. So, inaanyayahan po namin ang mga ibang eskwelahan din po na meron pong clinic sa loob ng kanilang eskwelahan na kung pwede po ay mag-apply na po for accreditation ng kanilang schools para maging Yakap clinic po ito.
0: Okay. Well, para po sa kaalaman ng ating mga magulang, Ms. May, gaano po kalaking bagay o paano po nakakatulong yung regular consultation sa isang primary care provider para po mabawasan ng absenteeism ng mga mag-aaral, maging ng mga guro?
1: Well, ang napakaganda po kasi ang PhilHealth Yakap ay inaalagaan na po kaagad ang ating mga learners, ang ating mga guro, bago pa man tayo magkasakit. So yun po ang pinaka-pangunahing objective po ng ating yakap. Pero kung talaga pong kailangan na po ng paunang lunas, no, primary care para sa ating mga learners at teachers, ay nandyan din po, cover din po tayo ng ating yakap benefits. Importante po na inaalagaan tayo ng ating yakap clinics at ating yakap physicians, kasi kung tayo po ay nagkakaroon na ng regular check-up at saka meron na pong nag-aalaga sa atin, ay mababawasan talaga po ang pag-absent ng ating mga mag-aaral at pag-absent din po ng mga magulang sa kanilang mga trabaho dahil po kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. So, yun po ang isa sa mga benepisyo ng pag-a-avail po at pagkakaroon ng isang yakap clinic sa mga DepEd schools.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Ms. May, ano po ang update natin sa partnership ng PhilHealth at DOLE para sa access naman ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan habang nasa kanilang mga trabaho?
1: Yes, magandang natanong po ninyo yan, Sir Joshua. No? Kasi ang PhilHealth din po at saka ang DOLE ay nagkaroon din po ng kasunduan or memorandum of agreement, no, upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga manggagawa. At kasama po dito sa memorandum of agreement na to ay ang pagpapalawak po ng yakap clinics doon din mismo sa pinagtatrabahuan ng ating mga manggagawa. So kung meron pong corporate clinic sa loob mismo ng tanggapan, ay sana po ay magpa-accredit na po sila. At madami-dami na rin po kaming na-accredit na mga clinics, na mga corporations at saka ng ating mga tanggapan. At sa pamamagitan din po ng kasunduan nito, kinikilo.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
5: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Office of Civil Defense Caraga para alamin ang sitwasyon sa rehiyon matapos ang malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga, si Ginoong Ronald Anthony Briol. Sir Ron, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Good afternoon, Sir Win, and good afternoon din po sa lahat po ng nanonood, nakikinig po sa inyong programa.
5: Opo. Sir Ron, simula po kahapon hanggang sa hanggang sa ngayon po ay patuloy po yung pagdating ng mga balita po diyan sa may Mindanao mula po doon sa nararamdaman pong pagyanig po diyan. Makikibalita naman po kami diyan sa may part ng Caraga kung ano po yung naging epekto ng lindol diyan po sa inyong rehiyon.
6: Yes, sir. Kaugnay po nitong magnitude 7.8 earthquake, yung effects po niya sa Caraga region is there is no significant effects naman po. Meaning wala po tayong mga damages as to infrastructure, sa lifeline, and wala din po tayong naitala po na casualty. Meron lang po tayong na-monitor na mga cancellation of classes. Especially po doon po sa probinsya ng Agusan del Sur kasi po mas malapit po ito na probinsya doon sa epicenter which is in Sarangani.
5: Opo.
6: So yun po sir, wala naman pong significant effect yung lindol dito sa atin sa rehiyon ng Caraga. Yun lamang is nagkaroon lang ng mga cancellation of classes in order for the local government unit to conduct infrastructure assessment, particularly po doon po sa mga schools na kung saan ay merong matinding pagyanig. Kasi dito sa atin sa Caraga region, sir, intensity 3 po yung naitala dito na intensity ng lindol. So we are very proactive. So yung local government unit po natin nag-conduct po agaran ng building assessment to ensure the integrity of the building and also to make recommendations if this is still safe for occupancy and also for the continuation po ng klase.
5: Opo.
6: Kasi kung maalala po natin, kahapon po yung pagbubukas po ng klase natin. Mm. So yun, we really look into that consideration, sir.
5: Opo. Nung since nabanggit nyo po itong cancellation ng klase po kahapon, sa ngayon po ba may mga klase na po ngayon dyan sa part po ng region na inyo na dyan po sa may Caraga region?
6: Yes, sir. Lahat naman po nung nag-suspend po na klase kahapon is ngayong araw nag-resume naman po sila kasi natapos na rin yung building assessment na kinandak nila and also the give clearance also for na pwede na siyang gamitin, no, for the classes to continue. So yung pong mga cancellations natin kahapon sa ngayon po ay nag-resume na po lahat ng local government units na nagka-cancela po.
5: Apo. Nabanggit nyo kanina, sir, na hindi ganoon kalaki yung damage or yung pinsala na natamo po ng Caraga region after po nitong lindol na tumama sa may part ng Sarangani. Sir Ron, may mga isinasagawa po ba tayong koordinasyon doon sa mga katabi nating region like yung sa OCD Region 12? Tsaka po dun sa iba pang regional offices kasi most likely magkakaroon po yun po ng paglilipat ng resources mula po dyan sa inyong nasasakupan papunta po dun sa pinaka-apektado. Tama po ba?
6: Yes, sir. Kagabi, sir, ang Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna po ng Office of Civil Defense ay nag-deploy po tayo ng Regional Disaster Assessment and Needs Analysis ADANA Team. Ito po ay sa binubuo po ng ating mga ARDANA team coming from the Department of Information and Communications Technology. Meron din po tayong representative coming from the DOH at saka from the DSWD and from the Department of Human Settlements and Urban Development, Caraga Regional Office. Yung primary mission po ng grupo is to augment the ongoing response efforts and also to give support also for the conduct of actual field assessment para po ma-determine po natin yung immediate humanitarian assistance and life-saving or sustaining needs po ng communities na apektado po nitong magnitude 7.8 na lindol. So kagabi po, tumungo po sila sa bayan po ng General Santos and kaninang umaga po is nakarating na sila. Standby na rin po sila para po sa deployment kung saan man sila i-assign na area to further conduct assessment and also tumulong na rin po doon sa mga kasamahan natin sa region 12 kasi ito yung heavily affected na region in relation to this magnitude 7.8 earthquake. And also, sir, meron din po tayong mga naka-standby po, naka-preposition na mga non-food items. This is composed of family kits, hygiene packs, shelter repair kits, and these non-food items are ready for augmentation. Pwede po namin itong ipadala doon sa region na nangangailangan, no, particularly dito sa Region 12. Kung sakasakali man na kailangan po natin ng relief augmentation coming from the OCD Caraga.
5: Sir Ron, sa lakas po ng lindol kahapon, eh, nagkakaroon din po ng mga pangamba na may pagkakataon or may nabasa po ako kanina na mismong FIVOX na nagsabi na may possibility na gumalaw rin po yung iba pong active fault tsaka trenches dyan po sa may Mindanao. Gaano po kahanda yung OCD Caraga po sa senaryo na iyon?
6: Yes, sir. So, in fact, sir, for the past year, sir, yung Caraga region, sir, nakaka-experience tayo ng mga malalakas na pagyanig ng lupa, sir. This is because meron din tayong active fault at saka trench dito sa atin sa Caraga region. And with that, sir, ang ating Caraga Regional Disaster Reduction and Management Council through the Office of Civil Defense is handa naman po tayo na mag-rumispundi, sir, kung meron mga ganitong pangyayari. And also, sir, yung level of coordination po natin, particularly dito sa central office po natin, is we are on constant coordination with them. Should there be any instance, sir, na may mga pangangailangan po tayo dito sa Caraga region ng resource augmentation, relief augmentation, at saka yung mga ano pang tulong na kinakailangan natin coming from the national is madali naman po natin nako-coordinate at the national level through the Office of Civil Defense. So with that, sir, meron tayong mga ginagawang mga hakbang dito. We are always conducting the nationwide simultaneous earthquake drill and giving priorities din po doon sa mga areas na malapit doon sa fault at saka sa trench na palaging nagkukos dito ng pagyanig. So, sir, we can say na handa naman po tayo with these initiatives that we are doing. And also in constant monitoring naman po yung Office of Civil Defense should there be any instance po na mayroong mga emergency dito sa atin sa Caraga.
5: Opo. Natanong natin yan, Sir Ron, kasi pagkakatanda natin nung nakaraang taon may nangyaring lindol din po dyan sa may Mindanao. Then after po ng ilang buwan nagkaroon na naman po nung mga pagyanig, which is yung sinasabi nga ng FIVOX na aftershocks nung naunang lindol noon, tsaka nagkakaroon din ng mga kumakalat na balita din kung tutuusin na itong mga fault tsaka trench na to nagkakaroon nga ng pagkakaugnay-ugnay, kaya kapag may gumalaw sa ganitong trench tsaka or fault line may pagkakataon na gumalaw nga rin po yung ibang bahagi po ng mga trench na yon sa ibang bahagi po ng lalo ngayon diyan sa may bahagi po ng Mindanao po.
6: Oh, yes po, sir, no. Totoo po 'yun, sir. Meron talaga tayong mga active fault dito at saka trenches na pwede siyang makakos sa atin ng pagyanig. Yung sa amin lamang po is yung level coordination po natin is ginagawa po natin mas pinaiting pa. We really establish po yung tinatawag natin na strategic risk communication na kung saan is pinapaabot talaga natin yung mensahe ng paghahanda, particularly po dito sa general public and also to the dun po sa publiko po na malapit dito sa mga active na fault at saka trenches so that they themselves could also prepare, no, kung sakali man na merong mga ganitong pangyayari, sir. And handa naman po yung ating mga member agencies also to support and to augment kung meron mga pangyayari na kailangan po natin ng mga augmentations.
5: Apo. Sir Ron, bigay na lang po namin itong pagkakataon na ito sa inyo kung meron pa po kayong nais po na ibahaging mensahe sa ating mga kababayan, particular po dyan sa may bahagi po ng Caraga region.
6: Yes po, sir. Una-una po, sir, gusto po namin pasalamatan ang inyong programa po sa pagbibigay po sa amin ng oras para maipaabot po sa publiko yung mga kaganapan po dito sa Caraga region in connection po dito sa 7.8 magnitude earthquake. And sa mga kababayan ko naman na dito sa Caraga region is hinihikayat po namin kayo na maghanda And also, na mag-participate na lang din po dito sa gaganapin nating second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong June 18, 2026, alas 9 po ng umaga, na kung saan ay maghahanda tayo or paghahandaan natin yung posibleng maging epekto po ng isang lindol or paglindol dito sa atin sa Caraga Region. Marami pong salamat, sir, sa oras po na inyong binigay sa amin.
5: Okay po. Maraming salamat din po, Sir Ron, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
6: Yes, sir. Good afternoon, sir.
5: Opo. At yan po ang ating naging panayam kay Sir Ronald Anthony Briol, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense, Caraga.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, national government full force sa pagtugon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
7: Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng anyay pagsubok na dumating dito. Prioridad anya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnay ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Agad ikinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Sa kaugnay na balita, pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pagsasaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling napinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Deason, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga naapektuhan kasama na rito ang mga gusaling niyanig o niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehab operations. Isa nga sa mga pinuntahan ni Deason sa General Santos City ang pagsasaayos sa Dr. George Royeca Hospital na pinamamadali na upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
9: Paayos lang natin yung mga ibang mga kisame kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Diba, may pera ka ba? Hindi, basta pa-advance muna. Pa-advance na magdako. Kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante.
5: Pahayag ni DPWH Secretary Vince Deason.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 at 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Herbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator set ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
10: walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
5: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Gayon din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakapreposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12 at maaari na itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
11: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pamumuno.
5: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng local government units na naapektuhan ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagkasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Tuloy ang pag-arangkada ng monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Sarangani sa agriculture sector sa Mindanao. Ayon sa DA, sa ngayon wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Regions 9, 10, 11 at 12 at Caraga Region kaugnay ng lindol. Pinasusuri na rin ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa pananim at infrastruktura. Kaugnay nito, inactivate na rin ng National Irrigation Administration o NIA ang dam safety group nito habang nagsasagawa na rin ng inspeksyon ang mga regional office sa Mindanao sa kondisyon ng mga dam sa rehiyon. Ilang pinsala naman ang naitala ng National Food Authority o NFA sa ilang bodega nila sa Mindanao kung saan ilang sako ng bigas at palay ang natumba. Sa kabila nito, tiniyak ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nananatiling ligtas sa sapat ang kanilang rice stocks.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama ang gumuho na two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang siling ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Umakyat na sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi sa Soccsurgeon Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabuuang 456 na individual naman anya ang nasugatan at 4 na iba pa ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa humigit 17,000 pamilya sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operation sa General Santos City at Sarangani na kabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawalan ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang pagbabalik ng transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Kaagad na ibalik sa operasyon ang ilan sa mga pangunahing infrastruktura sa probinsya ng South Cotabato matapos ang assessment ng Rapid Damage and Analysis Team sa mga gusali na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay South Cotabato Provincial Governor Reynaldo Tamayo Jr., sinabi nito na pagkatapos pa lamang ng lindol ay agad nilang idineploy ang mga infrastructure auditor upang matukoy kung ligtas pang gamitin ang mga gusali. Ayon kay Governor Tamayo, makalipas ang 4 na oras ay natapos na ang pagsusuri ng mga infrastructure auditor sa 55 na pangunahing mga infrastruktura. Anya, tiniyak ng assessment team na ligtas ang gusali ng ospital kaya kaagad nilang naibalik sa kani-kanilang ward ang mga pasyente na posibleng maging casualties. Ayon pa kay Governor Tamayo, mayroon nang naitalang 3 casualties at nasa 200 din ang mga nasugatan kaugnay nitong lindol. Sinabi rin ng gobernador na ligtas din ang gusali ng provincial capital kaya pinabalik niya na ito sa total operation upang makatulong sa mga apektadong residente sa iba't ibang lugar ng probinsya.
12: Agaran, i-deploy kaagad natin yung rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan ay may kanya-kanya na mga role. Ano? So after ng lindol, may mga na-assign na ng mga infrastructure auditor para i-audit yung mga infrastructure, especially yung mga key or yung mga important infrastructure na siyang kailanganin kaagad na magamit if pwede pa magamit, ano? Kasama dito yung mga ospital. So after 4 hours, yung 57 priority infrastructure ay natapos na kagad din ma-assess. Nagkaroon ng assessment kaya hindi kami nahirapan dahil yung mga possible na na source ng mga casualties ay yung mga nasa ospital eh. So far meron tayong 3 casualties. Okay. Isa nang dahil sa heart attack, yung isa tinamaan ng landslide, yung isa mga debris naman. Yun niya, nasa 203 yung injured natin at 3 yung casualty.
5: Alright. Kasalukuyan anya ay maayos na ang sitwasyon sa probinsya. Sa kabila nito, may mga ilang gusali ang naideklarang totally damaged. Mga nasirang kalsada, tulay at naitalang landslide na tiyak magpapahirap sa pagpapaabot ng tulong maging sa takbo ng ekonomiya.
12: Sa ngayon, meron tayong mga building na totally damaged talaga. Isa, it's a 4-story building Pero the rest medyo okay pa, may mga kunting damages lang na pwede naman mai-repair. So so far so good tayo dito, Ray, at ako ay napapasalamat sa ating mga team. Pero ang isa sa mga damage talaga natin dito, yung mga landslide, road slip, and mga bridges na okay. It will affect economic activities.
0: Nako.
5: Ang pahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Samantala, handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tumulong sa pagresponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III na nakahanda rin silang magpadala ng resources para sa responders.
13: Ngayon ho, maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag may request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan.
5: Si MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Patuloy ang pagresponde at pagbibigay tulong ng Philippine Red Cross o PRC sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol, partikular sa Sarangani at General Santos. Ayon kay PRC Manager Criselda Longa ng Disaster Management Services ng National Capital Region, naasistehan na ng Red Cross ang iba't ibang ospital at nakapag-install din ng evacuation tent para sa mga apektadong residenteng nag-evacuate mula sa mga ospital sa General Santos. Sinabi rin ni Longa na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng first aid sa mga nasugatan at nakapagbigay na rin anya sila ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nasa ospital. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy rin ang mga rescue team ng PRC sa kanilang search and rescue operation sa mga bumagsak na mga gusali.
14: Philippine Red Cross po, no, patuloy pa rin po kaming nagre-responde at nagbibigay ng assistance, especially dito sa Jensan at Sarangani area. So tinitingnan namin yung mga ongoing operation namin. Kahapon, nakapag-assist kami sa iba't ibang hospital because of may mga evacuation activities, no, because of the earthquake. And then mayroon din kami mga tent na in-establish or in-install. Specifically sa Jensan, yung George Toyeka Memorial Hospital at the Jangas Medical Center. And then patuloy din yung pagbibigay namin ng first aid simula kahapon doon sa mga na-injured. And then kagabi, nag-start na kami magbigay ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nagbabantay sa kanila because of the situation. So kailangan nila mag-stay talaga sa hospital. So nagbigay kami ng mga hot meals para may support sa pagkain nila. And then yung rescue team din namin, patuloy din ng pagkakandak ng search and rescue team dito sa Jensen, din sa mga nag-collapse sa mga building.
5: Ang pahayag ni PRC Manager Criselda Longa ng Disaster Management Services National Capital Region.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Patuloy na tinututukan ng Department of Migrant Workers o DMW ang sitwasyon ng mga OFW at kanilang pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Undersecretary Bernard Olalia na kagyat ang koordinasyon ng ahensya sa mga regional hub nito sa Region 9, 10, 11, 12 at 13 upang malaman at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong OFWs. Kabilang sa mga agad na natulungan ng ahensya ang mga stranded na OFW sa paliparan sa General Santos International Airport, gayon din ang nabalam na flights ng 7 OFWs na na-divert patungong Mindanao dahil sa pagsasara ng General Santos International Airport sanhi ng pinsalang dulot ng lindol. Ayon pa kay Yusek Olalia, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya sa pagkumpirma kung may OFW na kabilang sa 37 na italang nasawi sa Lindol. Batay sa datos ng DMW, malaking bilang ng OFWs ang nagmumula sa Mindanao, partikular sa mga rehiyong tinamaan ng paggalaw ng lupa nitong Lunes.
15: Kikipag-ugnayan po tayo sa lahat ng ating mga partner agencies doon, lalong-lalo na sa local government units at sa representative ng national local government units para tumulong sa lahat na nangangailangan ng tulong. Ating tinulungan. No? Ito po sila, nakuha po natin yung pangalan at tayo po ay nagbigay ng transportation para sila ay pumunta via land. No? Okay. Ibig sabihin, hindi na dilipad. Oo. Tapos yung iba naman, hinotel natin habang nag-aantay ng transportation. At tinulungan din natin yung nandito sa Manila na na-stranded at aantayin lang nila kung kailan magbubukas muli yung Jensen Airport.
5: Yan ang pahayag ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay at pakikisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karatig na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ring tiniyak ng Japanese leader ang kahandaan ng kanilang bansa na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na pinadapa ng lindol. Sa isa ng mga social media posts, ipinaabot ni Taiwan President Lai Ching-te ang kanyang pakikiramay kaakibat ang kanila ring kahandaan na magpaabot ng tulong kung kinakailangan. Nagpahayag din ng kalungkutan si Indian President Narendra Modi mula sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kalakip ang kanyang dasal para sa mga nawalan ng mahal sa buhay at agad na paggaling sa mga nasugatan. Kaparehong sentimiento rin ang inihayag ng United States Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy hinggil sa nangyaring sakuna kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Umapila si Senator Erwin Tulfo sa mga kapwa nito senador sa minorya na makipagkaisa para maisaayos ang ipaabot na tulong ng Senado sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ni Tulfo, makabubuti kung isasantabi muna ang iba't ibang usapin at issue at unahin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol. Kinakailangan kasi ng buong puwersa ng Senado upang matukoy kung saan huhugutin ang pondong ipangtutulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol.
16: Usapan mo muna natin, let's join forces, kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan, nakita nyo naman po ang damage sobra. Eh kailangan po natin mag-allocate ng funds, kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang repair, pag-sasaayos ng mga lugar at tinamaan po ng lindol.
5: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Nakikiisa si Batangas Representative Jervy Luistro sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Pagtitiyak ng mambabatas na agaran ang magiging pagtugon ng Kamara de Representantes sa mga apektadong ng lindol, partikular sa Mindanao. Ani Luistro, laging handang umalalay ang mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na sa pangapanahon ng sakuna at kalamidad.
17: I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake. I understand that part of the affected area is the district of our senior deputy speaker, Dinand Hernandez. And of course, we want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao.
5: Batangas Representative Gerville Luistro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Isinusulong ni Kabataan Party List Representative Renny Co na ma-institutionalisa ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan anyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
17: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit, nasa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
5: Kabataan Party List Representative Renny Co.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: May kasunduan na para maresolba ang lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkasundo ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, modernisasyon at pag-develop sa power transmission infrastructure sa lalawigan. Umaasaan niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang nasabing rehabilitasyon hanggang sa susunod na liderato.
8: Ayunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid.
5: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Tuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa Hunyo a 12. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggugulo. Nagbabala naman ang Malacanang sa tinatawag na kampon ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
8: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
5: Yeah, Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Plano ng gobyerno na magpadala ng mga kinatawan sa Washington para igiit ang posisyon ng Pilipinas na hindi nito pinapayagan ang sapilitang paggawa. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, tututulan din ang paratang ng US na nagkaroon ng hindi patas na bentahe ang mga produkto mula sa Pilipinas. Magugunitang iminungkahi ng United States Trade Representative ang pagpataw ng dagdag na buwis sa ilang imported products kabilang ang mula sa Pilipinas dahil mas mura umano ang mga ito dahil sa issue ng forced labor.
1: Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan.
0: Kaya Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
3: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news
7: ang
6: o mali at
7: fake news. Tinatapat ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Department of Trade and Industry ibinigay na ang packaging and labeling materials sa VIR Hills Integrated Farm para sa mga bagong produkto. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
11: Naiyawatin ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office dagiti packaging and labeling materials para iti Vera Hills Integrated Farm ang masarakan iti Barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Segon iti DTI dagiti materials kat para iti Asin Ranya Gourmet Salt. A produkto ti Vera Hills kenda ito'y ket na isaguday iti Product Development for Salt Program ti DTI. Nananayan ang mapapigsa dagiti dua produkto ti Vera Hills no sarino anaypan ti kumpletong impormasyon ti Garlic Salt and Spicy Zest Salt. Germanan ti branding, net weight, manufacturing ken expiry dates ken da dumapay a regulatory requirements. Inayon ti ahensya ababen iti baro nga langa dagiti produkto ket mga trakar kadagiti umili agumatang ken addanti competition na iti nalawlawa a merkado. Iti naso nga tignay ti DTI ket paset ti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a mapabilig ti produkto dagiti MSMEs tapno at ado dagiti gumatang iti lokal a produkto. Gapu tay suda ti may bilang nga backbone iti ekonomiya ti pagilian. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: tama lang po, yun po ay sa San Fernando, La Union. Nabanggit po natin kanina ay sa San Fernando, Pampanga. Samantala, mula Central Luzon, baba naman tayo sa Timog Katagalugan. 20 bigas meron na inilunsad sa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
1: Inilunsad ang 20 bigas meron na ng pamahalaan sa lungsod ng San Pablo, Laguna sa pagtulungan sa City Agriculturist Office, DA, NFA at kadiwa ng Pangulo. Ayon sa pabalid ng LGU San Pablo, umabot sa 250 sacks ng bigas ang naibenta habang nasa higit 1,250 beneficiaries ang nakinabang sa unang araw ng implementasyon ng programa. Kabilang sa mga nakabili ng murang bigas sa mga senior citizen, solo parents, PWDs, 4Ps, mga magsasaka, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, gayon din ang mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education. Magpapatuloy naman ang 20 bigas meron na program sa lungsod sa mga susunod pang mga buwan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Tom. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Pulisya sa Eastern Samar, pinaigting ang seguridad sa pagbubukas ng klase sa buong lalawigan. Ang kabuang ulat, hatid ni Pen Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Ginpahagutan Eastern Samar Provincial Police Office, ESPPO, ang irapresent siya pang eskwelahan habugos ng probinsya durante ang pag-abre ng school year 2026-2027, samtang personal nga binisita ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil ang mga eskwelahan base masiguran siguridad ng mga estudyante, mga maestra, ng maestro, ng mga kag-anak. Pumakadoy Macasil ha Eugenio S. Daza Pilot Elementary School ha Borongan City, din iagin monitor ang saing at organisado nga pagtikang ang klase. Mas temprano pa kakilip nga adlaw, binisita liwat han opisyal han kapulisan ang Eastern Samar National Comprehensive High School, base usisahan ang mga security measures nga makikoordinar ang mga opisyal ang eskwelahan samtang nabalikan mga estudyante haira mga classroom. Sumalakan Makasil ginpakisigan police visibility nga security operations diri la Borongan City kundi habugos nga Eastern Samar. Igindeploy ang mga chiefs of police nga duha mga eskwelahan hatag sanira nga mga munisipyo. Iyagin si ring nga kabahin inihan suportan Philippine National Police hauplan balik eskwelahan Department of Education nga nagtutuyo pagsigurin talwas ng malinawon nga maupay nga palibot para hapag-aram han nga tanan nga mga estudyante. Tikang di siyudad han Borongan ini Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Pen, mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Department of Trade and Industry nagsagawa ng monitoring at inspeksyon sa mga shared service facilities project sa Southern Leyte. Si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
4: Isip kabahin sa ilang tinguha nga mapalambo ang lokal nga ekonomiya, ang Department of Trade and Industry Regional Office 8 inabagan sa DTI Southern Leyte Provincial Office nagpahigayon og malampusong on-site monitoring ug inspection sa mga shared service facility projects sa tibuok probinsya gikan ato Hunyo 3 hangtod 5 tuig 2026. Kini nga mga tulo ka adlaw nga kalihokan nagtumong sa pagsusi sa kahimtang sa operasyon paggamit ug ang kinatibuk ang epekto sa maong pasilidad ngadto sa mga benepisyaryo nga negosyo o organisasyon. Pinaagi nini masuta kung giunsa nini pagpataas ang produksyon, kompetisyon sa merkado o ang pagkamalahutayon sa mga lokal nga pamatigayon. Gawas nini tinguha usab sa monitoring ang pag-ila sa mga mitumaw nga mga isyu, soliran og mga kabalaka kalabot sa pagpatuman sa proyekto aron nga kahatagan dayon kinig dinalian og tukmang solusyon sa ahensya. Nasayran nga nasusi gayud ang anaa sa 20 ka mga SSF projects nga kasamtangang nakatukod sa nagkalilaing dapit sa probinsya sa Southern Leyte. Walay nakalingkawas nga pasilidad aron nga masiguro nga ang pondo sa gobyerno na gamit sa sakto nga mga pamaagi. Kini nga mga inisyatiba nagpakita lamang sa tiunay nga dedikasyon og pasalig sa DTI sa pagsiguro nga mga proyekto sa SSF magpadayon sa paghatag og makahuluganong oportunidad sa panginabuhian

0: makatabang sa pagpalambo sa mga lokal na industriya ug makahatag og kaayuhan sa tibuok komunidad.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bognos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat, Ruel. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Bigay-bigas program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Misamis Oriental, umarangkada na. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
4: Iarangkada na ang bigay-bigas program sa masa sa lawigan na sa Misamis Oriental sa pagpanguna ni Governor Julit Oy uban ang mga mayor sa lungsod. Din dugang 20,759 ka mga individual ang nakapimulo sa mga programa gikan sa lungsod sa Lugait, Mantikaw, Nawan ug Initaw. Sa mensahe ni Governor Oy ihang gihatagan og gibugaton ang panaghiusa sa katawhan sa lalawigan aron mapalig-on pa ang maong programa ug daghan pa ang makapahimulos niini. Dako usab ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa maong programa tungod kay ilhang nabati ang igong pagtagad sa gobyerno kanila labi na karon nga nasinati nila ang kalisod. Ang pundo sa maong programa gikan kini sa Local Government Support Fund, financial assistance sa local government units nga usa sa mga prioridad nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Inagtumo nga hatagan og tabang ang mga senior citizens, PWD solo parents, mga mag-uma, mga mangisda, mga driver sa pampublikong sakyanan o mga kadtong walay permanenteng trabaho. Gikan din sa Cagayan de Oro City, kini si Cocoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat, Cocoy, mula Cagayan de Oro. Dakuha naman natin ang Zamboanga. Bagong mobile veterinary clinic at laboratory sa Zamboanga del Norte, pinasinayaan ng Pamahalaang Panlalawigan. Si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
5: Nanguna si Zamboanga del Norte Governor Darrell Dexter Uy sa blessing og bag-ong mobile veterinary clinic and laboratory nga nadawat sa Office of the Provincial Veterinarian sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang pagbendisyon sa maong mobile clinic gipanguluhan ni Reverend Father Michael Uyog sa parokya sa Dipolog og gitambungan usab kini ni OIC Provincial Administrator Charmy Yu, Provincial Budget Officer Glendora Deloria, Provincial Veterinarian Dr. Sunday Don Bagatua og uban pang mga kawani sa probinsya. Ang mobile veterinary clinic and laboratory adunay kantidad nga 4.62 million pesos og proyekto kani sa Department of Agriculture Regional Field Office 9 ilalom sa National Livestock Program. Matod pa ni Dr. Bagatua, dako kining tabang aron mas mapadali ang mga serbisyo sama sa pagkapon, pagtambal ug uban pang pag-atiman sa mga kahayupan sa nagkalain-laing lugar sa probinsya. Gilauman usab kini nga makahatag og serbisyo bisan sa mga lagyong lungsod sa Zamboanga del Norte aron mas dagang mag-uuma ug mananap ang mapahimuslan sa mga programa sa veterinaryo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
6: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
7: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Abril 2026, batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate o katumbas ng 2.41 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 5% noong Marso, bagamat mas mataas kumpara sa 4.1% unemployment rate noong kaparehong buwan ng 2025. Tumaas naman sa 95.3% ang employment rate sa bansa na katumbas ng humigit-kumulang 49.89 na milyong Pilipinong may trabaho o negosyo noong buwan ng Abril. Samantala, nasa 15.2% ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang oras o dagdag na trabaho. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas ng employment ang agriculture at forestry, wholesale at retail trade, accommodation and food service at construction. May malaking pagtaas din sa bilang ng mga may trabaho sa mga hanap buhay gaya ng skilled agri at fishery workers, elementary occupations at service at sales workers.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, bumilis sa pinakamataas nitong anta sa loob ng 9 na buwan ang pagpapautang ng mga bangko nitong Abril yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Batay sa paunang datos, umabot sa 11.4% ang paglago ng outstanding loans ng mga universal at commercial banks, mas mataas kaysa sa 10.7% noong Marso. Ipinapakita ng ulat na nananatiling matatag ang galaw ng ekonomiya sa kabila ng mataas na gastos sa pangutang sa loob ng bansa. Ayon sa BSP, pinalakas ito ng mas mabilis na pagpapautang ng mga bangko kasabay ng inaasahang matibay na demand mula sa mga negosyo at kabahayan hanggang ikalawang quarter ng 2026. Tumaas din ang pautang para sa mga aktibidad ng negosyo, lalo na sa sektor ng wholesale at retail trade at financial services, habang may bahagyang pagbagal naman sa real estate at utilities. Samantala, bahagyang huminang paglago ng consumer loans dahil sa mas mabagal na pag-akyat ng pautang sa credit card at sasakyan. Sa kabuuan, patuloy ring lumawak ang supply ng salapi sa ekonomiya na umabot sa 20.3 trilyong piso na sinusuportahan ng pagtaas ng pautang sa pribadong sektor at sa pamahalaan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Sa iba pang mga ulat, lumampas sa 1 trilyong piso ang kabuang debt service ng pambansang pamahalaan sa unang apat na buwan ng taong 2026. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot ito sa 1.052 trillion pesos mula Enero hanggang Abril, na mas mataas ng halos 69% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan ng pagtaas ang higit sa pagdoble ng binayarang principal o amortization na sumampa sa mahigit 715 bilyong piso. Tumaas din ang interest payments ng mahigit 17% sa 336 na bilyong piso. Karamihan sa kabuang debt service ay mula sa principal payments na bumuo sa halos 68% ng total. Malaki ang itinaas ng domestic amortization, habang bumaba naman ang external amortization sa nasabing panahon. Sa buwan ng Abril lamang, pumalo sa 314.885 billion pesos ang debt service, mas mataas kumpara noong nakaraang taon kasabay ng pagtaas ng interest at amortization payments. Samantala, bahagyang bumaba ang kabuang utang ng pamahalaan sa 18.47 trillion pesos sa pagtatapos ng Abril dahil sa mas mataas sa domestic payments. Gayunpaman, nananatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt sa kabuang obligasyon ng bansa habang tumaas naman ang external debt bunsod ng paghina ng piso.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, umabot sa 124.84 billion pesos ang halaga ng mga investment pledges na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, mas mataas ng 88% kumpara sa 66.34 billion pesos noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Saklaw nito ang 135 new projects at expansion na inaasahang magdadagdag ng halos 2.97 billion US dollars sa export at lilikha ng mahigit 20,000 na trabaho. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, patuloy na nakikita ng mga mamumuhunan ang Pilipinas bilang mahalagang lokasyon para sa pagpapalawak ng negosyo sa kabila ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Nananatiling kaakit-akit ang mga ecozone dahil sa matatag na kapaligiran sa negosyo, husay ng manggagawa, strategikong lokasyon at suporta ng pamahalaan sa export-oriented industries. Pinakamarami sa mga proyekto ang nasa sektor ng manufacturing habang nangunguna ang Luzon sa bilang ng lokasyon ng mga ito. Sa mga dayuhang mamumuhunan, nangunguna ang The Netherlands, kasunod ang South Korea, Indonesia, Germany at Japan. Para naman sa buwan ng Mayo lamang, sumipa ng halos 447% ang investment approvals na umabot sa 15.40 billion pesos na inaasahang lilikha rin ng dagdag na export at trabaho. Target naman ng PEZA na maabot ang 300 billion pesos na investment pledges ngayong taon, kasunod ng record na naitala noong taong 2025.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo, 9, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 67 centavos habang 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 90 centavos habang ang South Korean won naman ay katumbas ng 4 centavos. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 9 centavos habang 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 82 pesos and 29 centavos naman ang British pound habang 71 pesos and 15 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 22 centavos habang nasa 16 pesos and 43 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagluluksa ngayon ang Ateneo de Manila University matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng dalawang manlalaro ng kanilang men's basketball team na si Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon sa universidad, nangyari ang incident o insidente sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes ng hapon na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang atleta. Si Adili, 21 anyos, ay naglaro para sa Blue Eagles sa UAAP Season 88 kung saan nagtala siya ng 8.4 points, 8.3 rebounds at 1.1 assists sa loob ng 11 laban. Si Baterbonia, 19 anyos, ay kamakailan lamang kumatawan sa Davao sa 2026 palarong pambansa at nakatagdang sumali sa Ateneo lineup para sa UAAP Season 89 ngayong taon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Police Regional Office 3 na batay sa paunang investigasyon, ang mga biktima ay naliligo sa dagat nang sila ay tangayin ng malakas na agos papunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Hinimok din ng pulisya ang publiko na iwasan ang pagkalat ng haka-haka habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: Dinomina ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa loob lamang ng 3 set, 25-9, 25-11 at 25-17 sa pagpapatuloy ng Pool A ng 2026 AVC Women's Cup nitong Lunes sa Kandon City Arena. Mula unang serve hanggang match point, kontrolado ng home team ang laro at tinapos ang laban sa loob ng 70 minuto. Pinangunahan ni Thea Gagate ang opensa ng Pilipinas. Taglay ang 11 puntos mula sa 8 spikes, 2 blocks at 1 service ace. Nagambag din si Jove Gonzaga ng 10 puntos mula sa 8 atake at 2 block habang si Eliza Valdez ay nagdagdag ng 9 na puntos. Kabuang 48 attacks ang naitala ng alas, malayong mas mataas kumpara sa Kyrgyzstan na 12 lamang ang converted spikes. Sa panalong ito, umangat ang kartada ng Pilipinas sa 2-1 sa torneo. Ito ang kanilang bounce back win matapos ang masakit na 5-set loss kontra Australia 22-25, 25-23, 25-18, 15-25 at 11-15. Napansin din sa laban na tinakpan ang logo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa jackets ng national team. Tumanggi naman na magbigay ng komento ang coaching staff hinggil dito. Susunod na makakarap ng Alas Pilipinas ang South Korea ngayong Martes, isang mahalagang laban para palakasin ang kanilang tsansa sa pagpasok sa semifinals.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: Matapos ang matagumpay na kampanya sa Birmingham Open, handa na si Alex Ayala para sa panibagong aksyon sa grass court. Ngayon, sa isang WTA 500 tournament naman siya sasabak, ang HSBC Championships sa London ngayong Martes. Bubuksan ng 21 anyos na Filipina tennis star ang kanyang kampanya sa round of 32 kontra Zhang Shuai ng China, 2 araw lamang matapos niyang makuha ang kampyonato sa Birmingham. Galing si Ayala sa kanyang ikalawang WTA 125 title matapos ang dramatikong panalo laban kay Nicola Bartunkova noong Linggo ng gabi. Kasalukuyang world number 33, target ni Ayala na maulit ang kanyang tagumpay kontra sa world number 64 Zhang, ang 37-anyos na veteranang Chinese player na may tatlong WTA singles titles. Matapos ang 52 taong pahinga, muling bumalik ang HSBC Championships noong nakarang taon kung saan nagkampyon si Tatiana Maria matapos talunin si Amanda Anisimova sa finals. Bukod kay Ayala, tampok din sa torneo ang ilang top-ranked players tulad din na world number 2 Elena Rybakina, defending champion Tatiana Maria, Leila Fernandez, Victoria Moboko, Emma Raducanu, Iva Jovic at Sorana Cristea. Isang mahalagang laban ito para kay Ayala habang patuloy niyang pinapatatag ang kanyang pwesto sa world rankings at hinahasa ang kanyang laro sa grass season.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Nag-iba ang ihip ng hangin para sa University of Santo Tomas ngayong Hunyo matapos tuluyang makapagtala ng unang panalo sa 19th Phil Oil Preseason or Preseason Cup. Target ngayon ng Growling Tigers na makadikit pa sa standings at makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra Adamson ngayong Martes sa Playtime Phil Oil Center sa San Juan. Maghaharap ang dalawang koponan sa main game, tapok na laban sa isa pang quadruple header habang napupunan sila ng pwesto sa UAAP Group. Galing ang UST sa isang 83-75 panalo kontra Far Eastern University noong Sabado kung saan nanguna si Jello Crisostomo. Samantala, nais namang makabawi ng Adamson matapos ang ikalawang sunod na talo kabilang ang 72-52 na pagkadurog sa kamay ng Ateneo. Isa itong laro na nais kalimutan ng Falcons matapos magtala ng 17% shooting mula sa 3-point area. Sa NCAA group naman, papasok na may momentum ang Letran na may tatlong sunod na panalo at haharap sa Emilio Aguinaldo College sa tanghali. Impresibo sina Jonathan Manalili, Jimboy Estrada at rookie George Diamante sa kanilang huling 83-72 panalo kontra Mapua at nais nilang ipagpatuloy ang magandang takbo laban sa well-rested Generals na huling naglaro noong Mayo 19 at dumiskarte ng 91-88 overtime win kontra Arellano. Bubuksan ng Jose Rizal University ang aksyon sa umaga kontra Lyceum habang ang parehong winless na Arellano at Perpetual ay magtatapat sa hapon.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kumikinang ang Team Philippines sa Asian Rowing Beach Sprint Championships sa Pattaya, Thailand matapos mag-uwi ng tatlong ginto at isang pilak. Nagkampyon si Eman Pilar sa Under-16 Coastal Men's Solo habang si Matt Hugadora ay pumangalawa sa Under-19 Coastal Men's Solo. Sa huling araw ng kompetisyon, sinundan ito ng dalawang gintong medalya mula kina Ayona Huerto at KZ Caviltes sa Under-19 Women's Double Sculls at mula kina Kyle Olano at Pilar sa Under-16 Men's Double Sculls. Tinawag ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick De Gregorio ang tagumpay bilang stunning positive development, lalo't sina Pilar at Hugadora ay produkto ng grassroots program sa Ternate, Cavite. Ayon sa Philippine Rowing Association o PRA, ang bilis, balanse at liksi ng mga Pinoy ang dahilan kung bakit swak sa kanila ang beach sprint rowing. Isang mabilis na format na pinagsasama ang beach running, open water rowing at sprint racing. Tiwala si Gregorio na may potensyal ang mga batang rower na maging susunod na Olympians kasunod ni na Edgardo Maerina, Benji Tolentino, Chris Nievarez at Johnny Delgaco. Naglaro ang koponan ng may mabigat na puso matapos pumanaw ang PRA chairman na si Benji Ramos na kinilala bilang haligi ng rowing sa bansa.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizel Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Usias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control Susan Aison. At sa ating wirecast, kasama natin si Hiro and of course si Justin. Kami po ay inyong nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan nating shortwave broadcast, gamit ang ating mga shortwave transmitters at shortwave frequencies, sa courtesy na rin po ng ating mga katuwang sa Voice of America. Ang ating pong mga shortwave frequency sa Filipino service ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At para po sa edisyong ito ng ating programa, Global na Tayo, alam kong yung ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers o yung Filipino diaspora, katulad ng inyong mga kababayan dito sa loob ng bansa, nagtatanong kung kamusta na ang Southern Mindanao matapos tumama ang 7.8 na lindol. Siyempre tayo po ay nakatutok at sumusubaybay dyan kahit ito ang pagkakataon para malaman natin mismo sa province ng South Cotabato kung kamusta na po ang kanilang kalagayan at ano ang mga efforts ngayon na ginagawa ng provincial government katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan ng ayuda at tulong itong ating mga kababayan na tinamaan na matinding 7.8 na lindol. Kasama po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang butihing governor ng Province of South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gov. Jun, magandang araw po sa inyo.
5: Magandang araw, Ray, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig na andyan, isang magandang araw sa ating lahat.
4: Maraming salamat po, Gov. Jun, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming tawag. I know, medyo busy ang probinsya ng South Cotabato dahil sa nangyaring 7.8 na lindol. Pero can you give us an overview kung kamusta na po ang inyong pinakamamahal na probinsya ng South Cotabato matapos ang lindol?
5: Sa ngayon, Ray, ang kagandahan kasi sa South Cotabato ay talagang systematic yung movement namin dito. Agaran na i-deploy kaagad natin yung rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan ay may kanya-kanya na mga role. Ano? So after ng Lindol, may mga na-assign na ng mga infrastructure auditor para i-audit yung mga infrastructure, especially yung mga key or yung mga important infrastructure na siyang kailanganin kaagad na magamit if pwede pa magamit, ano? Kasama dito yung mga hospital. So after 4 hours, yung 57 priority infrastructure ay natapos na kaagad din ma-assess. Nagkaroon ng assessment kaya hindi kami nahirapan dahil yung mga possible na na source ng mga casualties ay yung mga nasa hospital na maghihirap . So ang ginawa namin ay talagang naibalik kaagad namin sila. Naibalik kaagad namin sila within 5 hours. Hello?
4: Oh, yes, go ahead po, Governor.
5: Naibalik kaagad natin sila sa kanilang mga ward. At ang kagandahan ay hindi na tayo masyadong nahirapan na i-manage pa yung hospital natin after ng assessment. After noon, in-assess rin natin yung mga buildings para maka-operate na rin yung provincial government. Ngayon, dito sa aming lugar, yung provincial government ng South Cotabato lamang ang naibalik na yung opisina. Okay. Ngayon, 100% na nag-duty yung mga employees natin dito for the reason na kailangan ko rin kasi talagang maibalik sila para magkakaroon, may katuwang kami sa clearing operation sa mga offices. At the same time, yung iba ma-maximize natin sa kung paano makatulong sa mga affected areas at mga affected na mga kababayan natin dito. So far, meron tayong tatlong casualties. Okay. Isa nang dahil sa heart attack, yung isa tinamaan ng landslide, yung isa mga debris naman.
4: Okay.
5: So tatlo yung casualties natin, more or less nasa 200 plus yung ating injured.
4: All right.
5: Sa ngayon, okay, as recorded 11 p.m. last night, nasa yun niya, nasa 203 yung injured natin at tatlo yung casualty. Sa ngayon, meron tayong mga building na totally damaged talaga. Isa, it's a 4-story building. Pero the rest, medyo okay pa. May mga kunting damages lang na pwede naman ma-repair. So far, so good tayo dito, Ray. At ako'y napapasalamat sa ating mga team. Pero ang isa sa mga damage talaga natin dito, yung mga landslide, road slip, and mga bridges na okay, it will affect economic activities.
4: Nako.
5: So although gumawa kami ng mga detour or gumawa kami ng mga diversion road, pero it's just temporary band-aid solution. So maapektuhan yung mga pamilya na nasa mga ilang areas yung takbo ng kanilang negosyo, takbo ng kanilang pabababa ng kanilang mga produkto. So economically talaga apektado yung ilan. Pero kahapon naka-deploy na tayo ng mga relief goods sa mga ilang area at ngayon tuloy-tuloy pa ngayong araw yung distribution natin ng relief goods.
4: Alright.
5: At pinasasalamatan ko rin yung PDRRMO natin, yung team natin ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis dahil napakabilis ng analysis na binigay sa atin at na-address kagad natin yung mga pangailangan.
4: Okay.
5: So far, manageable at nasubukan namin kung paano yung pina-practice namin na sistema in times of calamity. So, almost perfectly performed ang system. So far, napakaganda. Proud ako sa takbo ng ating mga team dito. Pero, ang kagandahan kasi, Ray, ganito. 15 minutes after na Lindol, mga 30 minutes, ay tumawag kaagad yung Pangulo sa akin.
4: Okay.
5: At nagbigay kaagad ng instruction. At nagbigay rin siya ng instruction sa NDRRMC niya na kailangan talaga matutukan siya agad. So biglaan, nagsidatingan siya agad, andun yung tulong. So napakaganda nung nagtaka nga ako it's a Monday at 7:30, 7:40, tumawag niya yung Pangulo Before 8 o'clock, tumawag na. Ibig sabihin, talagang on top siya sa sitwasyon. At nagtutulungan kami ngayon. Nandito yung mga cabinet members niya at tumutulong rin. At nandahil dyan, mas lalong napagaan yung takbo ng pag-manage natin sa disaster dito sa aming lalawigan.
4: Alright. So that's nice to hear. At talagang nakatutok sa inyo ang Pangulong Marcos Jr. ilang minuto lamang ang makalipas bago tumama ang Lindol, nakipag-coordinate, nakipag-usap
5: na siya. After na tumama, talaga nakipag-coordinate okay. agad. Mga 30 minutes after ng Lindol kasi sunod-sunod na yung tawag kasama na yung Pangulo.
4: Alright. Gov. June, nabanggit mo tatlo ang nasawi sa South Cotabato. Tama po ba yung dinig namin?
5: With 203 injured.
4: Okay, tatlong nasawi, 203 injured. So, saan po bang lugar sa South Cotabato? Either munisipyo o bayan?
5: Dalawa sa Tupi, Municipality of Tupi, kung saan ako naging mayor, at isa sa Lake Cebu.
4: Dalawa sa Tupi, isa sa Lake Cebu. Okay, sige. Yeah. Opo. Pero yung infrastructure po ninyo, kamusta? Although nabanggit nyo sa amin, pero
5: yung mga major government roads. Facilities natin, almost okay. May mga maliliit na mga damages lamang. Pero yung mga bridges, roads, road slip, landslide na hindi matadaanan, yung mga road slip kasi automatic naputol yung daan eh. At bundok yan, so mahirapan na makadaan. So meron kaming temporaring detour pero hindi naman kakayanin yung mga malalaking truck. So yung mga products na nanggagaling sa mga farms, ito talaga mahirap ang pababa. So ito yung mga major na talagang kailangan na ma-address namin para kahit papano ay makatulong economically sa ating mga kababayan.
4: Okay.
5: Kasi alam mo naman, agricultural areas namin, sobrang laki. So, dependent sila sa pagpababa ng kanilang produkto. Pero pag ganito yung sitwasyon ng ating mga daan, talagang mahirapan sila. Pero yung team ng ating Pangulo, bumaba na rin kahapon. At sa tingin ko ay magtulungan kami na may address yung mga infrastructure, especially yung mga roads and bridges, yung mga road slip, ay talagang mapagtulungan namin at maayos kagad ito at mabigyan ng agarang attention, lalong-lalo na ang budget.
4: Alright. Kamusta po ang ano? Issue po ba kayo ng suspension of classes, Governor?
5: Hanggang ngayon, suspended pa ang lahat ng klase in all levels. Pero ang naibalik ko lang yung trabaho ng provincial government.
4: Okay.
5: Although ang mga LGUs namin, like City of Coronadal, talaga napalabas sila ng suspension of work sa City of Coronadal, wherein situated ang ating provincial capital. Talagang pinabalik ko muna yung empleyado sa provincial capital lahat para ipakita na stable at ipakita natin na walang dapat ikabahala yung mga...
6: Araw Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng Lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng Lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lorelei Pacquiao kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na natutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang DOH naman ay namahagi na rin ng mga sapat na tulong medikal sa mga biktima ng lindol. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ay nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Binigyan diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa affected areas. Sa report ng DOE, kinumpirma ng ahensya na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan naman ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol, habang ang Bukana Bridge sa Davao City ay nananatiling ligtas upang madaanan ng mga magpapaabot ng tulong. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.

0: Maaaring po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times.
2: Yes, good morning, Yusek. Yusek, katanong lalami kung may plano ba ang Pangulo to visit yung mga affected areas dun sa Mindanao?
0: Meron po. Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw, pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan.
2: Ano po daw, Yusek, yung mga people na wala pang mga matitirahan?
0: Inaasikaso po ito ngayon. Nakita po natin kanina po sa meeting. Yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nagulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarhan po at nagkaroon ng landslide. Nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain, no, sa mga food packs para makarating sa ating mga kababayan na apektuhan ng lindol. Yan po ang ulat ni Secretary Rex Gatchalian sa Pangulo.
2: Yung clarify lang namin if Secretary Bosa is already in the country. Kasi recently, parang nasa Geneva, Switzerland siya to attend an event.
0: Opo, na kanina po, nasa meeting po siya. The Zoom meeting.
2: Pero nasa Mindanao na po?
0: Sa aking pagkakaalam. Mm-mm.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25.
3: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, maraming establishment yung gumuho after the 7.8 magnitude na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Will the president order an investigation kapag maayos na po yung sitwasyon or malawak ang inspection po sa mga building nationwide para masiguro na lahat ay nakakasunod talaga sa building code? Thank you.
0: Actually, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo ngayon pa lamang po. Alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo, pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin ito na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
4: Undersecretary, may detalye na po ba ng requested special session na hihilingin ng Congress or ng Senate in particular to President Ferdinand Marcos Jr.?
0: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
4: Meaning, Undersecretary, kung nananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session?
0: Katulad ng sinabi natin, kahit humili ng Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
4: Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte?
0: Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Rimulya ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito.
4: Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws?
0: Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Rimulya, pero sinigurado po niya na magpapa-imbestiga po siya.
4: Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba?
0: Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon po. In connection with the question sa special session po, with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue, is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? I'm asking that because, yun po, no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo, si Gechalian or si Cayetano, kung parehas po sila mag-i-insist? Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So, paano po yung ganitong estado?
0: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gechalian.
5: But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatiga sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
0: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So, hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung nirecognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig.
5: Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Senator Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards?
0: Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
6: Good afternoon. You said yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two upper chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator?
0: The president said there's only one upper chamber and it is the Senate of the President. It is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gechalian.
6: And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock?
0: Unang-una po, may separation of powers ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad na sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano, na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives, na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House. Kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
6: Thank you, sir.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
7: Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to the to Senator Alan Peter Cayetano in an event by with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse, Senado?
0: Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanilang pag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika.
7: On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious, according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this and what is being done, if any?
0: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng.
8: Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na and then may naganap nga pong meeting yung 11 senators daw po sa Malacanang kapulong ang Pangulong Marcos?
0: Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo.
8: Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case.
0: Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita pantungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito.
8: Thank you.
1: Sunod na tanong muna kay Cathy Valette, The Manila Times.
2: USEC Representative Leila De Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment and fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po?
0: Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakahuli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan ay wala po tayong komento.
1: Sunod na tanong mula kay Let Narciso DZRH.
9: Good afternoon, USEC. May we get the palace's reaction lang

0: ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawala ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta, pero hindi po to pababayaan. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Lumilikha ng dekalidad at produktibong trabaho at pinapalakas po ang kakayahan ng mga magagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo sa hanap buhay. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan na makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan.
1: Follow-up na lang, ma'am. Confident po ba yung Marcos administration na masusustain nila yung magandang data po dun sa unemployment sa mga susunod na buwan?
0: Dapat po tayo lagi maging positibo dahil hindi naman po tumitigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Lalo-lalo na po ang Pangulo. Nagtatrabaho po palagi at kinakailangan talaga maibigay ang kakayanin sa ating mga kababayan at taong bayan.
1: Thank you po.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa tanong mula sa regional media.
3: Mula kay King Valerio ng DXTM Jensan, paano po titiyakin ng national government na mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad na may nasirang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura?
0: Kanina po ay nakipag-meeting nga po ang Pangulo para sa briefing patungkol po sa naganap na lindol. At alam po natin na nung unang naganap to, wala pa pong isang oras ay talagang tumugon agad ang mga concerned agencies sa utos ng Pangulo dahil kailangan mabilis na pagtulong ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. At mula naman po sa report ng DPWH, agad nagtungo si Secretary Vince Dizon sa Mindanao upang personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura na apektuhan ng lindol bilang mabilis na tugon sa utos nga ng Pangulong Marcos Jr. at magsagawa ng on-ground assessment sa lugar. Kabilang sa mga critical infrastructure na pinuntahan ni Secretary ay ang Buayan Bridge na agad pinabuksan matapos ma-report na ligtas itong daanan ng mga motorista at walang structural damage na nakita sa tulay maliban sa uneven pavement at minor settlement ng lupa. So pinapaayos na rin ng kalihim ang mga nakitang sira sa tulay. So marami pa pong napuntahan si Secretary Vince Dizon at ang isa po sa pinakamagandang na i-report nga po maliban po sa pag-a-assess ng mga buildings na maaari na apektuhan ng lindol ay ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa ating mga kababayan dapat ay hindi makaranas ng gutom. Basta po marating ka agad ang mga lugar, maiwasan po yung landslide, kaya po hiningi na po ang utos, hiningi na po ang tulong ng Air Force at ng Coast Guard para po madala agad itong mga ating mga food packs sa mga lugar na hindi maabot ka agad.
2: Wala na po mga katanungan. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Para magbigay ng dagdag oportunidad sa mga mag-aaral at lingkod bayan, tambalan ng Department of Labor and Employment at pamantasan ng lungsod ng Maynila, kasado na. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang workforce ng bansa, kahapon June 8 ay pinangunahan ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang pamunuan ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Layunin ang nasabing MOU na patatagin ang Youth Employability Programs ng DOLE sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante upang makakuha ng internship, practicum at on-the-job training sa ahensya. Hindi lang basta access ang makukuha ng college students, makakapag-uwi rin sila ng mga practical skills at hands-on experience sa loob ng isang government institution. Real-world experience ang nais ibahagi ng DOLE sa mga mag-aaral para hasain pa ang kanilang mga kahusayan sa iba't ibang aspeto ng trabaho. Maliban dito, magkakaroon din ng dagdag na educational opportunities ang mga empleyado ng DOLE sa tulong ng mga academic and technical programs ng PLM. Angkop ito para sa mga empleyado na nais magdagdag ng kaalaman at paunlarin pa ang kanilang sarili. Mas magiging handa ang mga estudyante pagtapos nila sa pag-aaral. Darami pa ang mga mahusay na maglilingkod sa bayan.

0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, laging handang tumulong sa kapwa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Event. Presidential Event.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Hanggang naging aktibo sa pagsasagawa ng search and rescue operation ay ang Bureau of Fire Protection Central Luzon. Dito po ngayon sa southern region ng Mindanao na tinamaan ng matinding lindol at nagdulot din ng mga pagguho ng mga gusali at iba pa mga infrastruktura, ang Bureau of Fire Protection Region 12 at kasama ang iba pang mga rescue teams ang isa sa mga nangunguna sa pag-tuntun at sa mga maari pang natrap sa mga building at paniniguro kung itong mga buildings na ito ay worthy pa o yung structural integrity ay maayos pa kasama ng Bureau of Fire Protection dito ang mga City Engineering Office o Municipal Engineering Office at kasama na rin ang Department of Public Works and Highways. Alright? So patuloy po tayo nag-aantabay dito sa ating Bureau of Fire Protection. Makakasama po natin dyan si Fire Senior Superintendent Randolph B. Arbutante ng Bureau of Fire Protection Region 12. Anong sinesenyas mo dyan? Ayan. Nako, yan ang sinasabi ko. Okay, sige. Anyway, well, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. So we're trying to get in touch with the Bureau of Fire Protection Region 12 para malaman po natin yung mga hakbang na ginagawa ngayon at patuloy na ginagawa ng Bureau of Fire Protection. Okay, diyan sa Region 12. Para po dito sa ikang patuloy na rescue and rescue efforts na dapat gawin at pagtasa lalong-lalo na dito sa mga structural integrities kasama, like I said, kasama ng city at municipal engineers together with the Department of Public Works and Highways tungkol po dito sa mga gusaling na apektuhan nung nagkaroon na ng mga bitak-bitak. Ano, ulitin ko ha, 37 na ang patay ang ikang officially na italang nasawi ayon po sa Office of Civil Defense. 37, that is up by 2 compared to 35 last night. Okay, at meron pa hong mga hinahanap. I think there's still what around 3 to 4 missing na hinahanap sa isang lugar, and it could go up more, depende po yan sa pagtakbo ng panahon ng mga araw, itong mga susunod na araw. Ano po? Okay, pero syempre ang isa rin ng mga tinututukan natin ay yung mga kabataan na pumasok dahil nangyari po ang lindol kahapon, first day ng opening of classes. First day ng opening of classes kahapon. Kaya makikita po ninyo sa mga social media post, karamihan mga may mga schools na talagang nagkakagulo, pati yung mga estudyante takot na takot, ano ho. Pero salamat dun sa mga guro. Talaga namang hindi mo matatawaran ang professionalismo at dedication ng mga guro natin na talagang hindi iniwanan itong ating mga mag-aaral, itong mga estudyante natin. Sa kabila ng ika nga po, sila mismo ay natatakot din, di ba? Kita mo rin naman sa kanilang mga mata, sa kanilang mga facial expression na sila ay takot din. Ano? Pero sinigurado po nila na uunahin muna nila yung kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Alright? Anong nangyari sa bureau? Okay. Anyway, sige, samantala mukhang nahihirapan tayo makipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Unahin muna natin ang Philippine Red Cross. Okay? Para malaman naman po natin kung ano ang mga ginagawang hakbang ng ating Philippine Red Cross para makatulong dito sa mga naapektuhan ng lindol sa southern region ng Mindanao. Kasama po natin ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters, si Ms. Manager Criselda Longa. Manager Longa, magandang araw po. Hello. Manager Longa. Hello.
16: Hello po. Good morning po. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig.
3: Good morning po. Well, ma'am, napatawag po kami para kamustahin naman ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Red Cross para po matulungan ng ating mga kababayan na naapektuhan po nitong 7.8 na magnitude na lindol sa southern Mindanao.
16: Yes po, no. Ang Philippine Red Cross po, no, patuloy pa rin po kaming nagre-responde at nagbibigay ng assistance, especially dito sa Jansan at Sarangani area. So tinitingnan namin yung mga ongoing operation namin. Kahapon, nakapag-assist kami sa iba't ibang hospitals because of may mga evacuation activities, no, because of the earthquake. And then meron din kaming mga tent na in-establish or in-install. typically sa GenSan, yung George Toyeka Memorial Hospital at the Jangas Medical Center. And then patuloy din yung pagbibigay namin ng first aid simula kahapon yung sa mga na-injured o kaya may mga nag-hyperventilate na mga individual because of the panic or anxiety sila because of the evacuation. And then kagabi, nag-start na kami magbigay ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nagbabantay sa kanila because of the situation. So kailangan nila mag-stay talaga sa hospital. So nagbigay kami ng mga hot meals para may support sa pagkain nila.
3: Alright, so sa ngayon po mga matanong ko lamang po Manager Longga, mga ilan na po ang naserbisyohan ninyo, nakapagbigay kayo ng hot meal sa ilang individuals?
16: In terms of individuals, no, more than 100 individuals yung nabigyan namin ng hot meals kagabi and then meron din ngayong araw. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbibigay namin ng assistance hanggang ngayon. And then yung rescue team din namin, patuloy din ng pagkakandak ng search and rescue team dito sa GenSan, din sa mga nag-collapse sa mga building. You know naman yung mga situation natin sa GenSan, multiple areas talaga yung may mga collapse. So, meron kaming mga rescue team na na-deploy doon sa area.
3: Okay. And of course, ma'am, manager, maraming mga reports na nagsabi na maraming mga ospital ang kinakitaan ng mga cracks dyan sa southern region, lalo doon sa mga direkta na apektuhan ng lindol. Is the PRC deploying its mobile clinics? Meron kayong mga mobile clinics at saka meron kayong mga medical staff. Naka-deploy na po ba itong mga ito?
16: Actually, no, pagkahapon, nag-initial na kami tayo ng mga initial na gazebo tent doon sa hospital, yung na-mention ko nga kanina, doon sa Royeco Memorial Hospital saka sa Dadiangas. And then, kagabi, binerify din namin yung mga individual ba na iba ay, o mga pasyente ay nasa labas pa. So, may mga ibang hospital nga na bumalik na sa main hospital.
3: Mm-hmm.
16: Though yung iba, may crack talaga. Pero, as upon assessment naman ng mga hospital administrators, safe naman yung pagbalik ng mga pasyente dun sa ibang hospital. Pero definitely, yung mga medical staff namin, mga nurses, volunteers, health volunteers, ay na-mobilize din since kagabi pa to support yung mga pasyente natin.
3: Alright. Manager Longga, saan nakadestino mostly itong mga medical staff natin ng PRC, mga volunteers? Dito ba sa GenSan o sa ibang mga region meron din?
16: Actually, ang pinaka-major situation natin or major operation area natin ay sa GenSan kasi na-validate natin na yung mga areas sa area, South Cotabato area ay manageable naman na yung situation. So, specifically, GenSan ang talagang major operation area natin. So, Dadiangas Medical Center tsaka George Royeca Memorial Hospital yung specific na ina-assist natin.
3: Okay. So, ulitin ko lang po yung tanong, balikan ko lang yung kung may mga PRC evacuation tents na kayong nakatayo at kung ilan ito at saan ito mga nakasituate?
16: Pag evacuation tents, yung sa family tents, wala pa no as of the moment. Sa hospital pa lang kami ng mga gazebo tents.
3: Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang cooperation sa inyo ng local government ng GenSan?
16: Meron naman tayong direct coordination no, sa GenSan City dahil meron tayong office doon sa GenSan. So continuous naman yung coordination natin sa kanila and then kung may mga reports na nakukuha, updated din naman tayo. So ngayon kahapon sinecheck namin kung yung tubig ba ay may need ba kasi nakaready din ang Red Cross for water distribution. But as of yesterday, meron ding mga reports na naka may access na sa tubig yung ibang mga barangay. So definitely we will still stand by yung aming water tanker kung kailangan.
3: Yun, napaka-importante po kasi nung malinis na tubig, potable water. So yung pong mga kababayan natin diyan regular ba yung tubig tap water na nakukuha nila kasi marami pong mga reports na ultimong serbisyo yata ng kuryente na hindi rin regular dahil po sa epekto ng lindol.
16: Apo, tama po no. Yung ibang family ay may access naman sa water and then yung iba kahapon talagang walang kuryente. So sa generator set sila naka-linya no. Pero I think based sa mga nakakuha naming report, Ongoing daw yung restoration po ng ating mga kuryente on the ground. So hopefully today, makita natin kung may progress ng restoration ng electricity sa Jensan. Mm. Pero yung area natin na Sarangani, yun yung talagang binabantayan pa namin kung anong situation doon. Yeah. Dahil hanggang ngayon, yung sa power nila, yung water, hindi pa natin sure kung hanggang saan yung kakayanan ng water access ng mga community. Pero may mga reported na mga landslide situation on the ground sa Sarangani. Mm.
3: And siyempre, Manager Longa, hindi ko maiwasan maitanong, meron ba tayong mga estudyante, yung mga mag-aaral na kinakailangan ng ikanga? Sabihin na nating mental care, yung dahil siyempre, nakaranas ng trauma itong mga ito eh. Do we have, ang PRC po ba, do we have that kind of service para matulungan yung trauma nila na mawala?
16: Yes po, no. Ang PRC po, meron po kaming welfare service na tinatawag. So, nagbibigay po kami ng psychosocial support sa mga adult at mga child-friendly psychosocial activities po sa mga kabataan. So, definitely, we will plan out kung paano yung extension nun sa community. Pero since yesterday, nagtayo na kami ng mga welfare desk sa iba't ibang area. So, kung may mga kailangan ng support, assistance, so, nakastandby yung mga welfare desk namin. But definitely, we will support on the psychosocial support. Mm.
3: Nakakaramdam pa po ba kayo ng mga aftershocks? Manager Longa, sa kinaroroonan po ninyo ngayon?
16: Actually, nasa Manila po. So, direct akong nakapag-coordinate sa chapter natin sa Jensan. So, I think simula kagabi, manageable naman yung mga aftershocks. Though recorded siya ng Vbox na meron, pero hindi siya ganun kalala. No?
3: Okay.
16: So, yun yung mga minamonitor din namin by the hour.
3: Oo. So, yung mga volunteers natin, hopefully they're safe naman, ano po, Manager Longa, sa pagtupad nila ng kanilang volunteerism. Ayan. With that, maraming salamat po, Manager Longa. Not unless meron po kayong mga importante pang gustong iparating na mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan po sa southern region ng Mindanao. Go ahead po.
16: Apo. So, sa lahat po ng ating kababayan sa Mindanao. So, I think we need to be alert po always, no? Lalo po sa mga earthquake situation. Alamin po natin yung mga dapat po nating i-ready as a pamilya. And then, kung may advice po ang ating otoridad na mag-evacuate, tayo po ay mag-evacuate, lalo sa mga tsunami coastal area. And then, pag nagka-earthquake po, ensure po natin yung duck, cover, and hold. Umupo muna po tayo, humawak po tayo sa ilalim ng lamesa o kung ano man po ang mahawakan natin. And then mag-evacuate po tayo pag nag-stop na po yung shaking. So, mag-ingat po tayong lahat.
3: With that, maraming salamat po, Manager Criselda Longa, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you very much.
16: Salamat po.
3: Si Manager Criselda Longa ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Thank you so much. At sa pamamagitan po ng panayam, hindi natin nakuha ang Bureau of Fire Protection. Mukhang nagkaroon ng problema sa linya ng komunikasyon sa ating Bureau of Fire Protection Region 12. Kung di man po natin sila makuha dito sa programang global na tayo, hopefully makuha natin sila sa iba pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano, itatry pa ba natin? Okay, sige, itry pa rin natin ang ating Bureau of Fire Protection. Ano po? So, na again, Mr. Leo Magpayo, mukhang hihiram na naman ako ng 10 minutes na oras mo sa Dateline, Malacanang. Oh, nga pala, paalala po, after ng ating programang global na tayo, ha, tutok lang po dito sa ating programa sapagkat right after ng ating programang global na tayo, papasok naman po yung ating English Service Program. Kasi po, ang Radyo Pilipinas World Service delivers 2 service platforms. Filipino Service Platform and English Service Platform. At pagkatapos po nitong global na tayo, pakinggan nyo naman po ang mga balita sa ating English Service, yung ating Dateline Malacanang. Ayan, sige ho. Pero we're still trying to get in touch with the Bureau of Fire Protection. Hopefully, makuha na natin sila, lalong-lalo na itong ating Bureau of Fire Protection Region 12, si Fire Senior Superintendent Randolph V. Arbutante. Mahalaga po kasing malaman natin kung... Alright, sige, talagang mahirap. Mahirap talaga ang signal. So, just let it go. At medyo, if we cannot get them today or now dito sa ating programa, we can subukan natin sila makuha sa ang Pilipinas ngayon. Ano po? So ang tabayan niyo po 'yan, lahat po ng mga programa natin naglalaman ng mga mahalagang panayam at impormasyon. Lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Southern. Okay, nandiyan na ba siya? Nandiyan na ba si Fire Soup? Okay, pwede na siguro nating makausap si Fire Senior Superintendent Randolph B. Arbutante, ang ating Assistant Regional Director for Operations ng Bureau of Fire Protection Region 12. Magandang araw po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo.
17: Yes, sir. Good morning, sir. Maayong buntag sa tanan, sa lahat ng nakikinig at mabuhay po tayo lahat.
3: Okay, thank you very much po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Fire Senior Superintendent Arbutante, kamusta po ang mga sinasagawang hakbang ngayon ng BFP Region 12 para po masiguro na itong mga lugar na tinamaan ng lindol tulad ng ika nga po dito sa Jensan at sa iba pa sa Sarangani at doon sa mga matinding tinamaan namomonitor po ninyo at nasisiguro nyo yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Okay? Sige. Alright. Naputol ulit. Sige. Anyway. Alright. Sige. We'll try again. Okay? Alright. We'll try again. Sige.
17: Hello, sir.
3: Yan, naputol ulit. Opo. Sige. Yan. Nakabalik na siya. Nakabalik na ulit si, si Fire Senior Superintendent Arbutante. So, kamusta po pagmomonitor po? Kamusta po pagmomonitor ng BFP Region 12 sa mga tinamaan ng lindol? 7.8 na lindol, lalo na pagdating po sa mga gusali at structural integrities ng mga structures sa Fire Senior Superintendent Arbutante.
17: Yes, sir. With the instruction of our regional director, Fire Senior Superintendent Edgar Wong Tanawan, we conducted a fire safety inspection for the integrity of all infrastructure throughout Region 12, sir.
3: Mm-hmm.
17: And yung most of the damage is focused on more doon sa mga doon sa highly urbanized na city, which is the Jensan.
3: Mm-hmm.
17: And then also other cities and municipalities dito sa Region 12, sir. We conducted the evaluation together with the local government unit, with their the building officials,
3: mm-hmm,
17: for the integrity and structural sound nito ng building nito, sir.
3: So when you say naka-concentrate kayo sa Jensan at sa Region 12, mga ilang buildings na po ang inyong ikang napuntahan at na-inspeksyon, Fire Senior Superintendent Arbutante?
17: Ongoing pa rin po, sir, lahat actually, especially mga public places yung pinupuntahan namin, like schools and mga auditoriums, and also high-rise buildings. I don't have the count, but we augmented the more personnel from other provinces to conduct fire safety inspection and do some recommendations to the owners with regards to the integrity, together with the local government unit of Jensan and other cities and municipalities that are affected with this very strong quake. So,
3: but Fire Senior Superintendent Arbutante, katuwang nyo ba dito ang municipal or city engineering office together with DPWH sa pag-i-inspect ng mga building na ito?
17: Yes, sir. Actually, all of the nation approach tayo dito kasi nga iba-iba naman na yung mandate natin, but all together we aim for the safety and the welfare of our people.
3: Mm-hmm.
17: That's why we really need the help from DPWH and the building officials, city engineering, municipal engineering, as well as other responders in terms of doing ongoing rescue operations.
3: Mm-hmm. Now, Fire Senior Superintendent Arbutante, hindi ko maiwasan na mag-refer dito sa bumagsak din na gumuhong building dito sa may Balibago, Angeles City, where ang Bureau of Fire Protection Central Luzon also played a key role sa pag-rescue operation. Ganun din ang mangyayari ngayon sa Region 12, Fire Senior Superintendent Arbutante.
17: Yes, sir. In fact, we are ongoing conducting rescue operation then sa Save More, in which na hindi pa namin makuha yung dalawang reported, one female and one male. Nandun sinalim po sila, sir, kasi nagkaroon ng pancake. Pancake yung bang ang the whole four floors of Save More Jensen, bumagsak po siya and naka-incline po siya ng like 45 degrees, awkwardly positioned, in which na ubos po yung first door, and then there was this report on dalawang tao po, isang female at isang male. Yung kahapon nakuha namin yung isang female, no pulse, no breathing po siya, and then sadly wala po siya, namatay po siya po. But yung dalawa po very challenging kasi nga nandun sa ilalim pa.
3: Yes,
17: and,
3: yes.
17: And we are like trying to dig and trying to get them out, but eventually marami pong after siya. Kaya nga pag nandun kami sa ilalim, nag-dig, tumatakbo kami para labas kasi ang lakas po ng aftershock. Parang pinapalo ng martilyo yung lupa, sir, every now and then.
3: Wow, wow, wow.
17: Kaya very, very challenging siya and very risky in terms of in terms of conducting rescue. Yes.
3: So itong dalawang binabanggit po ninyo, are they may chance ba na buhay pa ito, o it's just a retrieval operation na lang ang ginagawa ninyo dito sa dalawa?
17: It's still on rescue operation. We are hoping that they are still alive, because every time pag mayroong pumuong loop, may building infrastructure, somewhere somehow magkakaroon ng void yan po. Void meaning may space. Possibly we do not know, because wala niya din nakikita sa loob, but eventually hopefully we're hoping, but we are doing our best to really dig them, yung mga rubbles, para makuha po yung dalawa po, sir.
3: Alright. With that, Fire Senior Superintendent Arbutante, we appreciate your work, yung pong trabaho na ginagawa po ninyo. Yung wala pong kapantay ang pasasalamat siguro na pwedeng ibigay ng taong bayan sa sakripisyong ginagawa ng Bureau of Fire Protection Region 12. Tulad nga po na nabanggit ninyo, every time na nagkakaroon ng aftershock, kayo mismo kinakaba na tumatakbo dahil sa matinding kilos at pagguho ng lupa na maaring mangyari, and you're risking your lives just to save others. Ano po. So maraming salamat po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Mabuhay po ang Bureau of Fire Protection at ang BFP Region 12 at ang inyong mga kasamahan. Stay safe din po, Fire Senior Superintendent Arbutante.
17: Maraming pong salamat din sa oportunidad na binigay mo niyo sa amin. And we have po sa lahat ng strong men and women of the Bureau of Fire Protection nationwide, we are very thankful of your support and trust to the Bureau of Fire Protection Region 12.
3: Maraming salamat po. Ang ating Fire Senior Superintendent Randolph V. Arbutante, Assistant Regional Director for Operations, BFP Region 12. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng ating isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. At tabayanan ang ating English Service Program, Dateline Malacañang.
18: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
20: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers o yung mga sea-based overseas Filipino workers po natin, ang ating mga modern day heroes. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
20: Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: Yan, welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na sigurado na makaka-relate ang maraming seafarers at kanilang pamilya. Magbibigay tayo ng practical tips kung paano mas maayos na ma-manage ang remittances, makapag-ipon at makapaghanda para sa kinabukasan. Ang topic natin for today ay, what is financial tips para sa mga seafarers at kanilang pamilya? Kasama natin ngayon ang isang seasoned financial advisor na may mahigit 35 years of experience sa human resources at financial literacy advocacy. She observed Filipino workers facing financial challenges affecting productivity, so her advocacy focuses on promoting financial literacy across all ages, enabling individuals to realize their dreams and lead comfortable lives, particularly in retirement. Ayan, gusto ko rin malaman yung mga tips na yan, Miss Olive. Syempre, hindi na tayo bumabata. At syempre, isa rin po siya na matagal na katuwang ng Amosup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya sa ilalim ng Alagang Amosup, Pangpamilyang Marino Project. Ayan, naging guest na po natin yung ibang mga experts na kasama dyan sa Pangpamilyang Marino Project ng Amosup na sina Dr. Acosta, si Dr. Matilia, saka si Miss Eileen. Ayan. Let us all welcome si Miss Olivia Ilagan. Welcome to Alagang Amosup, Ma'am Olive.
22: Good afternoon, Miss Camille. Thank you for having me here in your program.
21: Mm-hmm. Okay, Ma'am Olive. Isa po to sa mga favorite topics po talaga ng ating mga seafarers. Kasi syempre, yung kanilang buhay sa pagbabarko talaga pong tinatsaga nila. They're working very hard para matustusan yung kanilang mga pamilya at syempre para makapag-impok po para sa future. Sure. So ano po bang ibig sabihin muna ng financial literacy at bakit ito mahalaga lalo na para sa mga seafarers at sa kanila pong mga pamilya?
22: Okay, ang financial literacy means it's a set of skills needed para alam nila paano nila i-handle yung pera nila ng maayos, paano nila ito i-invest effectively, at paano sila makakapamuhay ng komportable in the future, no, for the entire family. Importante ito kasi kung hindi sila marunong humawak ng pera, puro lang gastos ang iniisip, o pangungutang, mahihirapan sila sa kinabukasan. Mm-hmm. So, importante na may alam. Ang sabi nga, pag may alam, mas mahusay kang mamumuhay.
21: Mm-hmm. Tsaka Miss Olive, kasi hindi ba before nung mga unang panahon siguro, ang laging sinasabing stereotype, one day millionaire daw, kasi syempre ang mga seafarers natin, ang earnings nila usually dollars, ganyan. Yeah. So malaki talaga yung, lalo na kung tuloy-tuloy silang nagbabarko, no? Mahabang mga kontrata. So nakakaipon talaga sila. Pero before kasi, parang hindi masyadong matunog yung term na financial literacy, ma'am. So ngayon na may social media na, dumadami na yung ang mga awareness campaigns, even our government, the Department of Migrant Workers, ini-encourage po yung ating mga seafarers na maging wise sa kanilang pagmamanage ng finances nila. So ano po ba talaga yung tamang paraan ng pagmamanage ng remittances o padala ng ating mga seafarers, Miss Olive?
22: In fact, ang mga kabataan ngayon, wise sila, no? Kahit college pa lang, marunong na mag-invest online, di ba? Lalo pa itong mga seafarers natin na totoo namang nag-aral ng maayos at talagang malaki yung pinaghihirapan nila sa kanilang pagsakay sa barko. So, kailangan, hindi lang sila basta nag-iimpok. Mm-hmm. Kailangan ini-invest nila ang pera. Kasi pag sinabi mong mag-impok, ilalagay mo lang yan sa bangko, sino makikinabang? Mm-hmm. Hindi ba? Ang importante, inimpok mo at may bumalik sa yung malaking returns in the future.
21: Mm-hmm.
22: And to do this, kailangan meron kaning kaalaman. Paano ba talaga, anong part ng pera mo na nire-remit mo sa family mo, ang gagastusin nila, anong part ng pera mo ang kanilang isa-save at i-invest, at ano yung part na pwede nilang gastusin para sa konting luho, pang-pamilya or pang-sarili.
21: Kumbaga budgeting.
22: Iba budget, oo. Hindi lahat gagastusin, ano. Mm-hmm. I think minsan ang nagiging problema, iba yung expectation ng family, diba? Mm-hmm. Kasi, ay naku, si daddy, si tatay, si papa, marami namang pera yan, dollars, no?
21: Mm-hmm.
22: Hindi nila alam, hindi sila nagsisave. So, ang expectation, anything goes. They can buy anything they want. Pwede nilang gadgets, imported gadgets, you know, top of the line, imported clothes, whatever, latest gadgets, etc. Travel abroad. Hindi dapat ganon. Kailangan pipiliin mo din yung paano ka gagastos. Siguro kung isa kang nanay o isa kang tagapangalaga nung kinikita nung seafarer, let's say ikaw yung asawa, ikaw yung kapatid, o ikaw yung nanay nung seafarer,
21: mm-hmm,
22: iba-budget mo how much will be spent for your daily needs. Let's say 50% of that, hanggang dun lang. 30% is a set aside mo for regular savings and investment. And then 20%, do whatever you please. Mm-hmm. Anak, gusto mo ng latest gadget? O sige, kain tayo sa labas. Okay, outing tayo. Okay, but to a limit, no? Hindi yung bigay todo kahit anong gusto.
21: Mm-hmm. So dapat naka-budget talaga lahat.
22: Oo, dapat naka-budget.
21: Madali naman na ngayon, Miss Olive, mag-Excel, hindi ba? Or kahit sa notes sa cellphone.
22: Yeah, madali nun.
21: So dapat may, tsaka dapat po ba meron talagang isang in charge na who makes the financial decisions at home?
22: Yes, it could be the mother, not the spouse, or the kung sino man yung pagkakatiwalaan ng seafarer.
21: So dapat, hindi naman strict, pero disiplinado.
22: Disiplinado. At saka kailangan may transparency dun sa nagpapadala ng pera na si Ferrer. Lahat recorded. Honey, ito yung ating gastos last month. Ito yung naimpo ko. Ito yung binudget ko for our investment.
21: Mm-mm.
22: At ito yung konting luho ng mga anak natin.
21: Mm.
22: Hindi ba para pagdating ng panahon na bumaba na yung si Ferrer, lahat nasa ano, maayos na
21: alam niya yung
22: record keeping. Mm-hmm.
21: Alam niya kung saan napunta yung kinita niya, kung ano yung mga gains dun sa mga investments,
22: yes,
21: nila, aware siya.
22: Oo.
21: Maganda yun, ma'am, na point yung transparency.
22: Mm-hmm.
21: Di ba? Kasi minsan sa spouses, di ba sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga, parang yan yung isa sa mga leading causes kaya nag-fall apart ang relationships.
22: Oo.
21: Kasi yung sa finances talaga. Pero kung may transparency, nandun yung trust, nakikip yung trust, tapos parang na-build yung, kumbaga parang na-feel mo na part ka ng process, decision making when it comes to the finances, kahit malayo ka.
22: Oo, that's true. Mm-mm. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang nagdi-decide, di ba? Kasi unang-una, yung si Ferrer ang nagpapadala ng pera, yung kabiyak niya o yung katuwang niya sa Pilipinas, yung gumagastos.
21: Mm-mm.
22: So, kailangan alam niya saan napunta yung pera.
21: Mm-mm.
22: Meron bang naimpok? Meron bang nagastos lahat?
21: Mm-mm.
22: Ano ba yung emergency gastos na kaya naubos for this month?
21: Mm-mm.
22: So, importante na nakakwenta yan ng maayos.
21: Mm-hmm. Tsaka dapat talaga, ma'am, no, imperative na part ng budgeting talaga ang savings.
22: Oo.
21: Mm-mm.
22: And the children, in their young age, they should also be taught paano ba yung pinaghihirapan ng papa nyo, hindi yan madaling kitain, di ba? So yung expectations din ng mga bata, medyo limited. Alam nila kung hanggang saan lang sila, because alam nila yung magulang nila, they'll have to pay for the tuition fee in the school, kung gusto nilang mag-aral sa isang private school, hindi ba? Tapos, kung gusto nila ng may konting luho, ng konti, mommy, latest gadget, to a certain point, yes, but not, you know, buying a cell phone worth 90,000 kasi ito yung latest model, no?
21: Or maybe teach them how to save up.
22: Yes, on their own. At a young age.
21: At a young age. Maganda nga yun, ma'am, no, na ini-instill mo na yung ganung value sa mga bata na hindi unlimited ang resources.
22: Correct. Correct yan. Totoo yan.
21: At saka yung value nung napaghirapan mo, di ba? Or pag-ipunan mo kung meron kang gusto na hindi part ng initial budget natin. Ma'am, gaano po kahalaga magkaroon ng emergency fund ng isang pamilya?
22: Ay, ang emergency fund is napaka-importante. Actually, because of the COVID, di ba? Nagkahirap-hirap tayong lahat. Dati, as a financial wellness consultant, we were saying, okay na yung 3 months. But after COVID, we were saying, 3 months is not good. 6 months to a year. Importante yan. Kasi, hindi naman palaging nandyan yung katuwang mo eh. E paano kung nasa barko, biglang na-aksidente yung kotse, sinong gagastos sa repair? Eh, hindi naman pwedeng sabihin ni Papa, sige, paayos mo yan. Kung wala kang emergency fund, what if nasunugan, o may namatayan, o may biglang nagkasakit na hindi na covered dun sa plan ng AMOSOP, no? Kasi meron naman tayo.
21: May hospitals po.
22: Oo, hospital po. Benefits. Pero kung ang namatay, hindi naman covered dun sa part na yon ng plan ng AMOSOP.
21: Or sa welfare mutual and benefit plan. Or meron, kung may excess pang gastos.
22: Oo, meron siyang magagastos na pagkukuhanan niya kasi may emergency fund available.
21: Mahalaga po talagang emergency. Ilang percent po dapat yan ang budget? Yung ano niya po, recommendation niyo?
22: Sa akin,
21: ang emergency fund.
22: Kailangan mag-build up siya, no? Hindi naman as in tomorrow. I mean, like, the person can build it up across several months, but it should be something equivalent to at least 6 months to a year of the monthly expenses of the family.
21: So, kunyari, siguro monthly, mag-start ka sa 10% ng kinikita mo, itabi mo na.
22: Yes,
21: itabi mo na.
22: Hanggang
21: sa maipon. Oo.
22: Halimbawa, ang monthly expenses nila is 50,000. Yung 50,000, pwede niyang buuin yan in 1 year. Little by little, no? Para, in case of an emergency, o si daddy, biglang nagkasakit, hindi nakasakay agad. So, may emergency fund na pwede nilang gamitin in
21: nahugutin.
22: The meantime na walang sakay yung kanilang seafarer.
21: Opo. Dapat talaga may emergency fund. Paano? Kasi ma'am, di ba nga kanina nabanggit nyo na dapat kapag mag-i-invest ka, hindi mo lang patutulugin yung pera mo sa banko. Pero iba naman yung emergency fund kasi dapat nakasubi talaga yon.
22: Nakasubi and easily accessible.
21: Easily accessible. Oo. Kasi syempre, kuwari, nag-invest ka, may lupa ka, may mga ganyang kang properties. Pero ang hirap naman i-dispose nun pag may emergency ka. Maghanap ka pa ng buyer,
22: correct.
21: Mga ganyan.
22: At most, ibibel mo yan at sacrifice rate, no?
21: Yeah, oo.
22: So, mas sakit
21: kalugi.
22: Yun. So, palugi. So, but if the fund is available equivalent to, let's say, 6 months to a year of your monthly expenses, madali kang humugot ng pagkukuhanan without touching yung iyong investment na long term.
21: For the future.
22: Oo,
21: no?
22: For the future.
21: Mm-mm. Ma'am, ano po yung mga tips nyo po na pag-i-invest para sa mga seafarers. Kasi syempre, yan yung question, and daming question na, meron akong gustong i-invest na pera. Syempre, ang sinasabi nila, you have to diversify.
22: Yes.
21: Diba? Hindi mo lang ibubuhos sa isa.
22: Oo.
21: Bilang financial advisor, ma'am, ano po yung inyong...
22: Maganda yung kung magaling silang mag-online. Mm-hmm. Pwede sila mag-online. Like, for example, ako, I personally invest my money in insurance, sa UITF ng insurance. So, I can do it. Accessible siya 24/7. So, pwede ako magdagdag o pwede rin ako mag-withdraw. So, pwedeng online, gagawin nila yung kahit na online sila, nasa abroad sila. Or pag meron
21: kahit
22: silang,
21: on board, basta may internet access.
22: Yes, basta may internet.
21: Nila.
22: Oo. Or kung stock market, but not all people are good in stock market. Saka hindi ba ngayon nakakatakot. So, wag na muna stock market. But
21: volatile yung
22: market. Volatile. But, you know, UITF would be good or yung mga government-backed funds like Pag-IBIG. Meron
21: yan,
22: MP2. Ayan.
21: Andaming.
22: Last year, ang laki, 8% ang kinikita. No? So parang, these are the things na pwede lang gamitin as a as a tool, no, for investment.
21: Kasi kumikita ilang percent, hindi po ba, ma'am?
22: Wag lang time deposit. Eh kasi kung time deposit, magkano lang ibibigay ng banko, di ba?
21: Ah, talaga po?
22: Maliit. Maliit. Swerte ka na sa 3%. Depende pa sa amount na ininvest mo.
21: Oh.
22: So, ang nanalo doon, yung banko.
21: Oo nga.
22: So, ako, hindi ako naglalagay doon. Basta ako, I invest my money, UITF or MP2 or other. Kung meron silang partner na pwedeng maglagay ng small business like a sari-sari store, kung may place and someone can manage it well, pwede rin ganun, no?
21: Uh-huh.
22: Small businesses na hindi naman talaga importanteng nandun yung presence ng seafarer, but someone can manage it for them.
21: Or here, yung pamilya, or nandun sa may bahay.
22: Oo,
21: or
22: yung kamag-anak, oo, yung ganon.
21: Pero syempre, dapat in order lahat.
22: Meron akong isang neighbor, si Ferrer yung husband niya. Tatlo yung anak nila, lahat na pag-aral, lahat professionals na. Sabi ko, Ate Hilda, paano lumago yung negosyo mo? Ay nako tita, nag-umpisa lang ako, nakita ko lang nung nagpunta ako sa parlor, ang daming bumibili ng mga mani, yung mga maliliit na sigarilyo, ganun. Sabi ko, ay, nasa harapan ng bahay ko, pwede naman ako maglagay ng small, ano. Kasi, di ba, may mga construction doon sa village namin. O yung bili nila ng soft drinks. Hindi naman, all the time, nasa tindahan ka, doorbell sila, bili kang soft drinks. Maliit na ang negosyo. Napalaki niya, tapos, dinagdagan niya, mamaya, she went into selling eggs by the tray. Ah, ito, may restaurant, nagde-deliver na siya ng eggs by the tray pag Sundays. So, hindi naman yun sudden na lumaki yung negosyo, but it's something na binild up niya.
21: She started somewhere.
22: She started somewhere, nagbenta ng mani. Tapos sabi ko, magkano yung kinikita mo sa mani? Nako, swerte na yung maka 500 ka na net. 500 na net a day is not bad, di ba?
21: That's a pangdagdag na rin po.
22: Oo, pangdagdag. So sabi niya, yung pinadadala sa akin ng asawa kong si Ferrer, alam niya, hindi ko ginagalaw yung ininvest. Kasi meron akong pinagkukuha ng iba.
21: Ang galing. Oo. So, parang tinulungan niya in her way, in her own way.
22: Yes.
21: Tsaka ang wais, kasi syempre, wala naman siyang rental doon kasi sa bahay lang.
22: yung ice tubig nga, ang lakas kaya doon.
21: Well, kasi mainit.
22: Kapit bahay, bibigyan na ice tubig. O, di ba? Magkano yun? 10 pesos yung isang ganon. Ilang ganon ang magagamit mo? Isa maghapon, di ba? 10 pesos, ilan ang kikitain ng 10 pesos a day? Small things, but you know, put them together, malaking bagay pagdating ng panahon.
21: So, dapat may creativity rin na kasama.
22: Yung naghahawak talaga ng pera, creative siya in so many ways dapat.
21: Tsaka responsable. Ang galing naman nung si Ferrer's wife na yun, Ma'am Olive.
22: Nakakatuwa.
21: So, it really
22: siya.
21: Depends talaga, ma'am, no, sa risk, at sabi nila, risk appetite mo.
22: Correct.
21: Kung conservative ka, pang-conservative ba, ma'am, yung UITF na sinasabi niyo? Or moderate?
22: Depende rin. Yung UITF may conservative, moderate, and high risk taker.
21: Okay. Depende
22: so, depende
21: talaga
22: dun sa mag-i-invest. Like ako, when I was younger, of course, syempre, kaya ko yung high risk. Kung mag-dive yan, eh, kikita pa naman ako. Pero, you know, as I mature, I go into moderate. Ngayon, medyo conservative na ako. I still invest in UITF kasi safe naman siya. You just find a company that is, you know, reputable to handle it for you.
21: Ganon. Tapos yun nga, ang daming nating natututunan kay Ma'am Olive. O yan, nakakakuha tayo ng mga tips kung paano mag-invest. Yan, para sa mga listeners natin. At saka yun, yung MP2 nga po.
22: Nako,
21: trending yan lagi. Pag ano, ang daming nakaabang dyan pag i-announce na yung dividend rate.
22: Malaki kasi siya. What? Government? Bakit, diba? More than anything else. Sigurado MP2. Ka doon, MP2. Yeah,
21: nakakatuwa rin kasi ang dami na nga rin po mga Pilipino na interesado mag-invest. Natututo na po tayong maging mas kumbaga mindful sa ating finances. Okay. So, ma'am, ano po yung mga simpleng paraan para mahikayat yung mga seafarers na magsimulang mag-ipon at mag-invest habang sila ay aktibong nagtatrabaho? Lalo na siguro, ma'am, yung mga bago pa lang, no? Syempre, excited pa sila. Parang ang iniisip pa lang nila talaga is really to go on board, to experience life at

0: Panghuli na lang, Miss Olive, ano po yung maipapayo nyo sa ating mga seafarers at sa kanilang pamilya, mga asawa at anak nila, upang mas maayos na mapangalagaan ang kanilang pinaghirapang kita at makapaghanda para sa mas secure na future?
1: Okay. Siguro una, sabihin natin, tell your family, control their spending. Give priority muna to their needs more than their wants.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung wants, masyadong unlimited yan eh. Pero yung needs like basic food on the table, education of the children, shelter for the family, clothing, etc. These are needs, no?
0: Mm-hmm.
1: But the wants, anything can go.
0: Mm-hmm.
1: And then save. Make sure you save and invest in reputable companies, mm-hmm. no? And then maybe create an emergency fund. Kasi even if you have a lot of savings, if you don't have any emergency funds, baka ma-deplete yung iyong savings and mm-hmm. investment. So create an emergency fund to prevent financial collapse. And maybe get insurance protection. Kung seafarer ka, ako believer ako sa insurance.
0: Mm-hmm.
1: There were two members in our family, no? Yung uncle ko at yung naging husband ng cousin ko, they were seafarers, they were never insured. So, nung namatay, walang nakuha. Mm-hmm. And I've been telling my cousin, pa-insure mo sa akin yung asawa mo, mm-hmm. kahit 1 million lang. At mm-hmm. the time, I was still active insurance. Ay, hindi, maraming pera yan. Sabi ko, paano pag bumaba yan?
0: Mm-hmm.
1: O ayun, namatay, walang nakuha. Sayang, mm-hmm. di ba? 20 years in the business, walang nakuha. Kawawa naman. So, make sure they get insured. I-insure yung seafarer.
0: Mm-hmm.
1: If it's not provided by the company, maybe get a personal insurance
0: mm-hmm.
1: for himself or for herself. At yung partner niyang nagmamanage ng account. So, whoever goes first, may available funds
0: mm-hmm.
1: for the family. And then, also insure their properties. May bahay ka, may kotse ka. Eh, paano kung nasunog? Paano
0: mm-hmm.
1: kung nabangga? Kung walang insurance?
0: Mm-hmm.
1: Maganda yung merong sasalo. Kasi mm-hmm. safety net nga itong insurance.
0: Mm-hmm.
1: And then ako, create na rin an early retirement fund. Huwag mo nang intayin 50 years old ka.
0: Mm-hmm.
1: Kahit 40 ka pa lang, mag-umpisa ka na eh. Kasi mm-hmm. the longer you save, the cheaper it gets, no? Like, maliit lang i-contribute mo kasi bata ka pa. Like, mm-hmm. some insurance companies can provide you a program for retirement.
0: Mm-hmm.
1: And the earlier you save for it, the cheaper the premium would be. So, mm-hmm. don't wait till you're 50 or you're 60 bago ka mag-build up ng retirement fund. No? Create it early while you're in your 30s, in your mm-hmm. 35. Long-term, agad ang view mo. Magre-retire ako at 60. By the time I would have worked for 35 years or 25 mm-hmm. years sailing, no? So maganda, hindi ka worried. Pag nag-retire ka, there's a lump sum amount available.
0: Mm-hmm.
1: And then ako, I always include, sa akin personally, I pray for protection of my finances, no? Kasi God, only God can protect. You never know, eh. May gera mm-hmm. ngayon, di ba?
0: Yes.
1: You never know. But if God is there, you ask Him for protection, it will be protected. Create protection for your business, for your funds, and then share your blessings. Share mm-hmm. your blessings. Hindi lang pang sarili,
0: mm-hmm.
1: hindi lang pang pamilya, but share it with those most in need and mm-hmm. pay it forward.
0: Mm-hmm.
1: Siguro yun ang magandang gawin ng mga seafarers natin. Na kumikita sila, okay, malaki ang kita nila, pero hindi habang buhay, ganyan ang kikitain mo. So, you know, share it while you have the time and the opportunity. Para pagdating ng panahon at ikaw naman ang nangailangan, other people will share also their blessings with you.
0: Yeah, daming mga words of wisdom ni Miss Olive.
1: Thank you
0: po sa inyo, ma'am. Dami naming natutunan ng mga tips. And syempre, pati yung spiritual aspect of it, hindi
1: oh,
0: ba?
1: Oh, yeah.
0: Kasi tama po yun na parang you also have to consider your peace of mind na tsaka yung strength na nabibigay sa iyo when you lift up your blessings, lift up your resources, your finances to,
1: yes.
0: to God or to kung ano man yung faith no ng ating mga seafarers. Yan nakaka-enrich ng soul no kapag
1: correct.
0: Oo, yung prayers. Tsaka ma'am, it also applies to those na medyo may challenges, hindi ba? Kasi
1: yes.
0: hindi naman lahat pare-pareho ng sitwasyon na magaan, may extra na pang-invest yung iba. Meron siguro na may mga challenges or gaya ng sinabi niyo, may mga nagkasakit or may pinagdadaanan na siguro maganda rin na malaman nila na it's never too late.
1: Yes.
0: Na magkakaroon din ng chance for them to be able mm-hmm. to improve their situation.
1: Yes. Mm-hmm. And kasi pag nag-share ka, people will, you know, sinasabi natin, naka-karma, babalik sa iyo yung good karma, di ba? Nag-share ka eh. In the future, pag ikaw naman ang nangailangan, I'm sure it will come back to you. So, share your blessings and pay it forward.
0: Thank you, Miss Olive, for that. Ayan.
1: You're welcome, Miss Camille.
0: Okay, maraming salamat po sa ating guest ngayong araw. Sinishare po namin ngayon sa inyong mga screens ang information ng ating AmaSub Contact Center, telephone, mobile, Globe, and Smart. Paalala lamang po, for calls lang po yung mga details natin. Ano? Andyan din po ang ating AmaSub Official Facebook page and AmaSub Official Facebook group at ang AmaSub Official YouTube channel kung saan po natin ina-upload ang episodes natin dito sa Alagang AmaSub. Kaya kung gusto nyo pong balikan yung mga tips ni Mama Olive ay pwede nyo pong balikan dyan sa ating YouTube channel, no? At may mga snippets din po kami sinishare sa AmaSub Official Facebook page and group. At nagkaroon na rin po kayo ng reels sa amin.
1: Yeah, very much.
0: Mga financial tips. Yan, thank you, Miss Olive. At meron din po tayong www.amasup.org para naman po sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga service units at programa ng ating union. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AmaSub Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amasup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details sa inyong mga screens. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Miss Susan Aison, Milo Junela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas, at ang ating kaamusup na si Shane Lontok Alvarez. Maraming salamat po, Miss Olive Ilagan, sa inyong mga helpful at wise na tips at advice para sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya. Talagang mahalaga na habang nagsisikap at kumakayod ang ating mga seafarers, natututo rin po tayong mga maging wais pagdating sa pag-manage ng ating mga finances. Hindi lang para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi para rin sa mas secure na kinabukasan ng buong pamilya. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmaSub na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmaSub sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmaSub.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmaSub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: at pagibigfund.gov.ph, pwede ho nila diyang i-submit para ho aming ma-assess na agad po yung ano, yung kanilang
1: application.
2: Oo, at syempre, yun nga, ang bail-in na CEO ni Manang Malen ay mabilis.
1: Maging,
2: so, mga araw lang po siguro mabilis ang bibilangin.
1: Mabilis na kayong mag-release eh, no, ng proceeds, tama ba?
0: Ay, opo, 5 working days po, yun. Dapat tapos po yan. Matatanggap okay.
1: With
0: na ho nila yung proceeds po nung, ano, yung kanilang insurance claim.
1: So, at may listahan. Ito, okay, iba pang katanungan ito. Ang proceeds, tama ba? Kung meron na rin kayo through ATM din ba?
2: Diretso na ba?
1: Tama ba? ATM. May mga ganun na po ba ang lahat ng miyembro? Or for that particular instance sa ating kababayan sa Mindanao, paano po ang pag-claim nung, para dun sa insurance, sa non-life insurance?
0: Opo, dito po sa ating insurance claims po natin, via check po ito. Payable po doon sa housing loan borrower.
1: Okay.
0: Pagdating naman po doon sa ating calamity loan, yun ito po yung dinideposit na lamang sa kanilang pag-ibig loyalty card.
1: Ayun!
0: Para ho any meron ATM pwede ho.
2: Oo, siyempre.
1: Sa ATM na lang.
2: Correct. At siyempre, itong ating mga, itong subject ng ating mga, nitong non-life insurance nga na ito ay may existing na housing loan. So, hindi malayo na meron itong
1: moratorium.
2: Ano yun? Yung card.
1: Akala
2: yung pag-ibig,
1: ko, yung
2: ano,
1: moratorium
2: agad silang, yung ano yun?
1: Membership card? Yung loyalty card niya.
0: Loyalty card, Director Mami.
2: At syempre,
1: pero
2: meron
1: cheque daw po ang release ng
2: cheque.
1: Naka-cheque.
2: Ano to, BP Jack? Meron din actual na ano pupuntahan natin? May assessor ba tayo?
0: Kasama po yan. Evaluate na. Kasama po yan, Director Mami, doon po sa 5 araw na
2: kasama na
0: kinakda para po matapos yung pagpoproseso po ng kanyang application.
2: Ayos. So, napakabilis ng ating pag-ibig fund sa pag-assist sa ating mga kababayan, ano, lalo dyan sa Mindanao. Bunga nga po nitong magnitude 7.8 earthquake na tumama dyan sa may Mindanao. At nabanggit ni VP Jack na 110,000
1: yung
2: kabuuan,
1: yung
2: kanilang
1: sa buong Mindanao.
2: Members diyan sa Mindanao, ano, na may existing, ano, na may existing
1: housing loan.
0: Tama po kayo, Director Mario.
2: So hindi malayo na maraming mag-a-avail.
0: Tanda po tayo sa katunayan nga po, Director Christine, Director Mario, meron din po tayo yung mobile branch.
1: Yun nga,
0: yung pong lingkod Pag-ibig on wheels.
2: On wheels, yun nga.
1: Meron din sa Mindanao noon, no.
0: Opo, may dalawa na po tayo diyan sa area.
1: Okay.
0: Tapos ina-assess po kung saan ho pinaka kailangan.
1: Tama.
0: Yes. O para po yung pong mga kababayan natin, eh, alam mo niyo, pagka ho, lalo na ganito, lindol minsan eh. Kailangan ilapit niyo sa kanila yung
2: aming dito kasi totoo.
0: Minsan eh, na-trauma pa, di ho ba? Hindi pa ano, di pa ganong nakaka-recover mentally. So pati ho yung services ho natin, inilalapit natin para ho mag-guide sila kung ano yung maaari nilang makuha ang benepisyo mula sa pag-ibig. So abangan nyo lamang po yung ating mga announcements kung saan po namin i-deploy yung ating mobile branch para ho mas malapit sa kanila.
1: Oo, tama.
0: Service natin.
1: Lalo pa nga, nabanggit mo, VP Jack, no, ongoing pa yung assessment ng mga buildings, no, kung saan nandoon ang opisina ng Pag-ibig. So, ito yung inyong alternate, no, na paraan para maihatid nga ang serbisyo ng Pag-ibig Fund bukod pa doon sa online, sa inyong website at sa email nga na iyong nabanggit.
2: No, talagang, at syempre, may mga kababayan pa rin tayo, Attorney Tin, VP Jack, na talaga yung gusto yung ano, gusto yung face-to-face transaction. Kaya itong ating Pag-ibig mobile on wheels, yung mobile ano natin, mobile branch natin ay malaking tulong, malaking ginhawa sa ating ngayon yung dalawang mobile branch natin. Saan po sila naka-deploy, VP Jack?
0: Yung isa kahapon eh bago ako nakaalis sa General Santos City, nandun na naka-park sa may General Santos City office natin. Hinahanda na.
2: Bilis.
0: Tapos yung isa nasa Dipolog.
2: Okay.
0: Nasa Dipolog. So okay. I-assess lang natin kung saan ho pinaka ito, pinaka kailangan.
2: At doon magdi-deploy ng ating Pag-ibig on wheels. Napakaganda, napakabilis. Yan ang ano, serbisyong may puso.
1: Oo, paano nga yung Pag-ibig, meron ako doon, alam ko meron sa initials ng pangalan nyo na tugma dyan sa ginagawa ni Inisip kasi maasahan. Nakalimutan ko na yun. But anyway, yung mahalaga dito sa binanggit mo, no, VP Jack, yung talagang coordination din ng inyong ahensya, no, sa mga sangay at tukal na pamahalaan para nga mas mapabilis, no, yung pag-abot ng serbisyo ng pag-ibig sa mga apektado ninyong miyembro. At siguro bago maubos ang ating oras, mabilis lang dahil isa talaga sa mahalagang itinawag namin sa iyo ay yung patuloy na pag-promote ng inyong increased amount, no, sa loan, para nabanggitan namin kanina ni Director Mario. Pasadahan mo lang sa natitirang ilang minuto.
0: Salamat po, Director Christine. Kamakailan po ay inaprubahan po ng ating Pag-ibig Fund Board of Trustees sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Adiling. Yung pagtataas natin ang maximum housing loan limit kada miyembro ng Pag-ibig Fund, ngayon po ay up to 10 million pesos na po yung maaaring mahiram ng isang miyembro. Well, hindi naman ho ano, no? Hindi naman ibig sabihin ho niyan, kada miyembro ay makakatanggap ng 10 million at depende pa rin ho sa kanyang capacity to pay. Pero, ngunit ang kagandahan po nito ay lalong dumami po, lalong dumami yung maaari ho nating mapagsilbihan at magbenepisyo ng Pag-ibig Fund member, kababayang Pilipino, na makabili ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, na ngayon nga po ay mas pinataas na yung housing loan limit kada isang borrower. Mas pinataas po natin yung housing loan limit habang yung pong interest rate nito ay pinapanatili ho nating mababa. Na depende po sa fixing period ay up to as low as 5.75% per annum po.
2: Talaga.
1: Interest rate yan. Naku, medyo bitin lang po kami sa panahon ngayon, VP Jack, dahil syempre nais ating unahin ang serbisyo ninyo patungkol sa calamity loan at sa non-life insurance, no? So again, maraming salamat po, VP Jack, sa inyong panahon, sa amin, sa ating mga kababayan. Mabuhay ang Pag-ibig Fund sa kanilang patuloy na pagsiservisyo.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon, Director Mario, Director Christine. Ingat po kayo.
1: Ingat din po.
2: Ayan, maraming salamat at napakahalaga ng anunsyo na totoo. Binigay sa atin ng Pag-ibig Fund sa pamamagitan ni VP Jack Jacinto. Ano? Yun nga po, yung ating mga kababayan dyan na may existing housing loan sa Pag-ibig Fund ay pwede po, na na-damage ang kanilang bahay, bunga, nitong lindol. Ano? Pwede po tayong mag-avail yung kanilang non-life insurance claim. Pwede po kayong mag-apply through email at online sa virtual Pag-ibig po. Ano? Isang oras na naman po ng ang lumipas. Ano? Sana ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong Martes ng hapon. Muli, ako po si Mario J. Malyari.
1: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang inyong Dishud. Kapihan sa radyo hanggang sa susunod na Martes.
2: Tara. Sabay-sabay.
1: Okay, tara.
2: Tara.
1: Kape tayo, usap tayo. Magandang hapon po.
3: Dishud. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sigalot ng mga senador, dapat maayos muna bago ang special session ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bain.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinasapinal na lamang ang detalye kaugnay sa posibilidad na isang special session para mapag-usapan ang mga panukala ng administrasyon na nabinbin sa Senado dahil sa gusot sa hanay ng mga senador. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bago ang special session na ito, mainam kung mauna ng maayos ng mga senador ang tensyon sa kanilang hanay. Paliwanag ni Castro, kahit pagkasi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humiling ng pagkakataon na ito, kung hindi naman nagkakasundo ang mga senador, mababaliwala rin ang pagpapatawag ng special session. Kaugnay nito, hindi naman naniniwala ang palasyo na mayroong constitutional crisis sa Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Senado. Anya, maliwanag naman kasi ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng palasyo at dapat anya na matanggap na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilala bilang majority.
7: Sa matapo ng Malacanang, sa matapo ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala na may price freeze na ipinatutupad sa General Santos City kasabay ng deklarasyon ng lungsod ng State of Calamity. May ulat si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakabantay ang Department of Trade and Industry sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City tulad ng pagkain at iba pa kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ngayong kakatapos lang ng sakuna. Giit pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitan tumataas ang demand pero hindi naman dapat tumaas ang presyo. Matatandaan na ngayong araw lang idineklara ang state of calamity sa Jensan dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol kahapon. Kung 6 na araw naman ang price freeze, tatagal ito hanggang sa Agosto, maliban na lang kung tatanggalin na ang deklarasyon ng lokal na pamahalaan.
9: Yan, on a daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze siya.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tulong mula sa ibang bansa sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol sa Mindanao, hindi pa kailangan ayon sa Office of the Civil Defense. May live report si Diane Leal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Yes, Omar, hindi pa kailangan ng Pilipinas ang tulong mula sa ibang bansa sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol sa Mindanao sa ngayon. Ito'y kahit may ilang bansa na ang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng ayuda. Sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Administration Alejandro Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nakatanggap ng pamahalaan ng mga pahayag ng suporta at kahandaang tumulong mula sa ilang bansa. Gayunman, ginagamit pa niya ng ating gobyerno ang sarili nitong mga resources upang tugunan ang agarang pangangailangan sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon kay Alejandro, handa naman ang Pilipinas na tumanggap ng international assistance sakaling pahintulutan nito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ipinaliwanag din ito na nakikipag-ugnayan na sila sa mga bansang nagpahayag ng interes na tumulong upang maging handa kung kakailanganin ng kanilang suporta sa mga susunod na araw, bagamat sapat pa niya ang kasalukuyang resources ng pamahalaan para sa search and rescue at relief operations. Posibleng maging mahalaga ang karagdagang tulong mula sa ibang bansa sa rehabilitasyon sa mga komunidad na sinalanta ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Bureau of Fire Protection o BFP nagdeploy ng pwersa at assets 969 na katao na ilikas matapos ang lindol sa Mindanao. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naka-activate na ang Emergency Operation Center ng Bureau of Fire Protection sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon kay BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quanchu, nasa full alert status o code red ang regions 11 at 12 upang masiguro ang mabilis na pagtugon sa mga apektadong lugar. Nakipagtulungan ang BFP sa mga local disaster offices para sa clearing operations, evacuation, monitoring at damage assessment. Batay sa tala, umabot na sa 969 na individual ang unang nailikas mula sa mga apektadong komunidad. Nag-deploy din ang BFP ng search and rescue personnel, fire trucks, ambulansya at iba pang assets para sa operasyon. Iniulat din ang mga nasawi sa ilang lugar sa regions 11 at 12. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue at assistance operations ng BFP sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, party list group ng Gatid ng Tulong sa mga apektado ng lindol sa General Santos. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Wala pang isang araw matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang General Santos City. Nitong Lunes, agad na namahagi ng tulong ang Tingog Party List para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kabilang ang lungsod sa mga pinakamatitinding tinamaan ng lindol na nagdulot ng pinsala sa mga gusali, paaralan at iba pang infrastruktura habang nagpapatuloy ang rescue at clearing operations. Sa pangungunan ng Tingog Center Tacorong at Tingog Center General Santos, agad na naipamahagi ang 300 relief packs na naglalaman ng ready-to-eat na pagkain at bottled water sa mismong araw ng sakuna. Umabot ang ayuda sa Sarangani Bay Specialist Medical Center at R.O. Diagan Cooperative Hospital, kung saan nabigyan din ang mga pasyente, healthcare workers at iba pang apektadong individual. Nakatanggap din ang pagkain ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at mga opisyal ng Barangay Dadyangas East na patuloy na naka-duty sa gitna ng disaster response efforts. Magpapatuloy naman ang relief operations ng Tingog sa mga ospital at iba pang apektadong komunidad sa Jansan kasabay ng paghahanda ng karagdagang relief packs at pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya sa ground operations. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating huling balita, rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Kudarat patuloy na isinasagawa ng DPWH matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si DK Sarate sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy ang sinasagawang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga national road sa Sultan Kudarat. Ito ay kasunod ng pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DPWH Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office, nakakadaan pa rin ang lahat ng uri ng sakyan sa national road sa Libak, Talamansig, Palimbang, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan at Esperanza. Patuloy ang inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabit eh.
21: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
1: Ang oras po natin, 11 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
26: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
27: Mark in!
26: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
27: Mark out!
26: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Tuesday, ika-10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Muli sumasa inyo po ang palatuntunan ng Mark in, Mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balitang dapat nyo malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Patuloy po nating binabantayan ha. Ito pong nangyari pong magnitude 7.8 na lindol
0: Diyan po sa Maasim Sarangani at apektado po yan. Ang buong Soccsergen region maging Andabaw region, mga kababayan. Siyempre, dahil sa kanina ay nagbigay po no ng ulat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At para ho dun sa mga latest development diyan po sa nangyaring lindol. Dahil batay ho dun sa pinakahuling datos, pumalo na raw po no, sa 37 ang bilang po na nasawi. Habang humigit kumulang daw pong nasa umabot na raw, kundi ako nagkakamali, nasa mahigit 400 na raw po ang bilang ng mga napaulat na sugatan. Bagamat, ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay under validation pa ho. Meron po kasing isang lupon na sabi nga ang nagdedetermina o tumutukoy kung ito po bang pagkasawi na ito ay dulot po ng nangyaring lindol. Ito po yung tinatawag na management of the dead and missing, no? Diyan, no. So kanina po ay iniulat po 'yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So batay doon sa pinakahuling datos ng NDRRMC on the national scale, meron po 37 na napaulat na nasawi. 456 po yung bilang na napaulat na nasugatan at meron pong 4 na nawawala. Pero batay ho naman dun sa datos na nagmumula po dun sa field, no? Dun sa ground, dun sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, posible pa hong umakyat yan, no? Posible pa hong umakyat yan sapagkat kung meron pa hong mga mahuhukay na mga labi, no? Dun po sa mga gumuhong gusali, yan po ang magpapataas no ng bilang. Pagkat nagpapatuloy pa nga rin ho ang search, rescue and retrieval operation. So diyan ho sa Maasim, Sarangani. At diyan po sa may General Santos City. Yung General Santos City po ang isa sa mga pinaka na puruhan po nitong malakas na lindol po sa bahagi po ng Mindanao. At samahan niyo po ako ng Fact Checker J. Mark Dagala hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Atin pong kukumustahin maya-maya ang mga ginagawang hakbang po ng pamahalaan sa pagtugon nga po rito sa sakunang ito. Alinsunod na nga ho sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Mark in, mark out.
0: Pero ito, benamano ho ha, sa ating palatuntunan, dahil nagtamo nga ho ng malaking pinsala ang ilang bagay ng Mindanao, kasunod nga po nito magnitude 7.8 talindol sa Sarangani Province, ilang gusali rin ho ang gumuho, mga tahanan, mga kainan, mga lugar pasyalan, mga nasira po ito, mga apektado po eh. Bukod pa riyan, may mga napaulat din pong pagkakaroon ng soil liquefaction. Yung pong pagkalabnaw ng lupa, matapos ang lindol. Kaya alamin nga natin mula ho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox. Ano ba ito tinatawag na soil liquefaction at bakit ito nangyayari? Pwede ba maiwasan to? Malalaman po natin yan. Makakasama po natin sa ating palatuntunan. Buwena mano, ang Senior Science Research Specialist po ng Ibox, si Ma'am Maria Isabel Abigaña. Ma'am Isa, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
4: Magandang hapon po, Sir J. Mark. Ano? Pwede niyo po kong tawagin na Mabel. So, magandang hapon po sa mga nakikinig sa programa niya.
0: Yan, Ma'am Mabel, magandang hapon po. Thank you for your time, ma'am. Napatawag kami sapagkat para at least mabigyan po ng edukasyon yung ating mga kababayan, dahil bukod doon sa mga napinsalang, gusali, ano, at marami hong mga struktura ho na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol. Lumutang ho yung salitang soil liquefaction na nangyari po matapos ho yung pagyanig. Pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin? Ano po ba itong soil liquefaction na ito at paano po ito nangyayari? Lalo given na meron pong ganitong naitala, no, matapos yung malakas sa pagyanig dyan sa Mindanao, ma'am?
4: Opo, itatama ko lang po ang ating termino. Ano po? Ito po ay liquefaction po.
0: Ayun, liquefaction.
4: Liquefaction. Mm-hmm. Parang napapampalit natin minsan liquidation. Mm-hmm. Minsan mahirap siyang tandaan. Ano, pero
0: yes,
4: liquefaction po. Nag-liquefy ang ating lupa. So, bakit ba nagkakaroon ito? No? Ito yung panganib o peligro na kaalinsabay ng isang malakas na lindol o napakalakas na pagyanig. Ito ay proseso po. Actually, ito ay isa sa mga less familiar ang mga tao sa hazard na ito, yung earthquake. Kasi po, karamihan tayo, kaya natin identify, ay may bitak. Mm-hmm. Ay baka ano yan, fault yan. Ay may bitak, nasa bundok tayo. Mm-hmm. Ay baka magkakaroon ng landslide. Pero ito pong liquefaction, sinasabi nga namin, kahit sa mga DRR responders natin, parang hindi nila masyado pang na-identify noon. Pero sa ngayon po, yung ating mga DRR responders na nakakapacitate natin. So, kasabay ito, ito ay proseso kung saan yung sediments o yung lupa natin na nasa ilalim ng water table ay pansamantalang nawawalan ng tibay at nagmimistulang malapot na likido. So, liquefy nga. Tapos instead na solido siya. Tapos dahil sa malakas sa pagyanig, lumilikha po ito ng kondisyon na malakungunoy. So, nakita po ninyo yung pinakita ninyong video kanina,
0: yes,
4: yung pina-flash, at saka yung mga photos na pina-flash natin ngayon, no?
0: Opo.
4: Yan po yung mga epekto ng liquefaction. Parang, kumbaga ay, isipin mo na sa tabing dagat ka, tapos humahampas yung alon. Hindi muna tsunami, yung alon lang.
0: Opo.
4: Ano. Diba, unti-unti po, pag sa isang sandy beach, parang unti-unti yung paa na tayo ay para lumulubog.
0: Opo.
4: Diba, yung para lumulubog tayo na
0: tapos ng isang alon, ano?
4: Tsaka ng buhangin ng ating mga paa. So, parang ganyan din po yung liquefaction nangyayari kapag ka ho, meron tayong, syempre, ang ating unang-unang ingredient, napakalakas na lindol. Ang pangalawang ingredient, kailangan malambot yung lupa para siyang, kumbaga ay loose na sediments, mga buhangin, at water saturated. So, yan po yun. Yung kung bakit po tayo nagkakaroon ng liquefaction. Tulad po yung video na papakita ngayon, nagkaroon ng paglabas ng mga buhangin kasabay ng tubig para may temporary flooding po sa lugar.
0: I see. So, kumbaga, tama po ba yung nagalaw yung may nakaimbak na tubig sa ilalim ng lupa, nagalaw dahil doon sa lindol, lumabas yung depositong yun. Parang ganun po ba ang ibig sabihin nun?
4: Yun po. Kumbaga, niyanig mo, inalog mo yung buhangin.
0: Yes.
4: Kung saan nakatayo o kung saan nandoon ang ating kabahayan, o sabihin natin ang ating mga fields sa tabing dagat, inalog mo siya. So, yung mga buhangin natin, maging mas compact. Compacted siya. So, parang nasinsin, napitit. Tapos, lalabas na yun, yung ating yan po, sa figure na yun, lalabas po yung tubig.
0: Yun.
4: And then, pati minsan, may, pag masyadong pino yung buhangin, lumalabas na rin kasabay yung buhangin. So, yun po.
0: Saan po mga lugar itong, sabi nga, bantad, o mas prone, sabi nga sa Ingles, ano, yung, na magkaroon po ng tinatawag na soil liquefaction? At may mga paraan po ba para maiwasan ito, ma'am?
4: Okay. Yung po, katulad ng sinabi ko, kailangan ang ingredient mo water saturated o nakababad lang sa tubig. So, tapos malakas na lindol. So, ano-ano mga lugar, usually, babad sa tubig. So, ito yung ating coastal areas, Dalampasigan, coastal communities, tapos yung mga dead rivers natin, yung patay na ilog, yung ating fields, kapatagan o plains, yung mga baybay lawa o baybay dagat, so coastal areas. Tapos yung mga latian or mga marsh areas natin, swamp. Mm. And of course, yung mga reclaimed lands. Yan po yung mga prone sa ating, or susceptible sa ating liquefaction. Ngayon, basta naman walang lindol, andyan siya, naka-ano siya, kumbaga stable siya. Pero once na lindol nga po, at dahil babad siya sa lupa, pwede tayo magkaroon ng liquefaction.
0: Mm-mm. So, ibig sabihin, itong mga lugar na nabanggit nyo pong ito, pinagbabawal po ba na magtayo ng mga struktura o kabahayan dito, ma'am?
4: Oo, so hindi po namin dinidiscourage ang pagtatayo ng pag-develop ng isang lugar na susceptible sa liquefaction. Meron po mga, kumbaga, alamin niyo yung hazard, no? Syempre meron tayong hazard maps na binibigay, katulad po yung nangyari ngayon sa Sarangani, sa Mindanao. May na-release na po kaming as of 2025 na mga bagong hazard maps po dyan sa Sarangani, South Cotabato, and General Santos City po. So alamin natin, available po ito sa Hazard Hunter PH or sa website ng Feebox para makita po ninyo. And then pagka po siguro bago construction, ipa-assess para at least ang mga engineers would be able to or magagawa nilang i-disenyo ang ating mga pundasyon na makaka-withstand o malilesen nila ang epekto ng liquefaction dun sa lugar. Yun po. Siguro kung may nakatayo na at biglang nalaman natin, ay, liquefaction susceptible pala o po yung lugar ko, na itong subdivision kung saan nakatayo ang bahay ko. Siguro yun, pwedeng mag-consult po sa mga structural engineers kasi most likely, meron po silang dito yung mga measures na pwedeng, like retrofitting, na pwede nilang i-apply, especially for mga malalaking struktura or mabibigat na mga gusali. Pagka mga bahay naman po, sa nakita ko sa mga previous sa mga response sa mga earthquake po, hindi naman talaga minsan, hindi talaga structurally na-compromise ang isang building o isang bahay. Nangyari lang pag minsan po dahil mabigat, nag-tilt o lumulubog lang po sila. So ngayon, kung meron pong structural damage, iba na pong usapan yun. So siguro, compromise na talaga yung, kumbaga hindi maganda yung pagkakatayo ng mga poste o yung materials, yung mga substandard, mga ganyan po. Pero kalamitan po, like sa Dagupan, pinakasikat po ito yung litrato na nakatilt yung isang three-story building. Wala pong structural damage, pwede pa siyang gamitin. Ayun na nga lang, para kang nakalining Tower of Pisa. Ayan po, yung picture na yan na pinapakita niyo ngayon, yung nakatagilid ng mga building sa Dagupan po lahat yan.
0: I see.
4: Hindi po nasira.
0: Mm-mm. Pero ma'am, ganito. Halimbawa, baga sabi nyo nga, hindi nyo dinidiscourage na kapag ka yung mga lugar na nabanggit nyo kanina na mga prone, no, sa liquefaction, hindi nyo naman dinidiscourage na magtayo ng mga bahay o struktura, no, lalo na kung halimbawa, nasakop ng kanilang property, no. May possibility po bang maiwasan yung, alam mo, katulad ng senaryo niya nabanggit niyo sa Dagupan na sabi nga magkaroon ng disalignment, deformation yung kanilang bahay matapos nga sakali man tumama yung lindol sa kanila?
4: Yun nga po, syempre ba, kung maga as much as possible, bago, di ba sa ngayon po, yung iba yung mga bumibili ng lote para magpapatayo ng bahay, may magpapatayo pa lang. Inaalam nila pag minsan pag nag-loan po sa bangko, hinihingan ng bangko ng, I don't know, kung clearance or siguro mga parang certificate. Pero ang Feebox po, nag-i-issue kami, hazard assessment report, kung saan po nakalagay doon kung yung lugar or yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, nagpo-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakaling mong may hazard na peligro ng liquefaction, siguro mas maganda na hindi lang basta-basta ang pagpapatayo. Kumbaga engineered na or yung disenyo niya ay maiaangkop mo na upang maiwasan o mabawasan yung magiging epekto ng liquefaction sakaling mang tumama o mangyari ito.
0: May bentaha ba, ma'am, yung albasa magpapatayo ng bahay? Bagamat sabi nyo nga, kailangan, kumbaga, ang tawag na, parang isa-survey muna yung lupa, ano? Eh, may bentaha ba yung, ano, may bentaha ba na dekalidad yung mga materyales mo? O regardless of anong ginamit mo materyales, kung hindi tama yung pag-survey doon sa lupa, wala rin. Talagang magkakaroon ng deformation.
4: Yes, sir. Kasi nandun pa rin siya sa, nakaangkla pa rin tayo sa pagsunod sa National Building Code, sa Structural Code ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: Ngayon, usually, nag-a-apply ito sa alam ng mga engineer yan. Nag-a-apply ito dun sa 3 stories pataas eh. Yung parang kailangan, nag-borehole muna sila para may datos sila kung ano yung mga materials o make-up ng lupa sa ilalim ng lugar kung saan itatayo siguro ang isang development ng isang building. So, yan po this is for like mga large investment. Pagka sa mga mahirap sabihin pag sa mga small houses sa residential areas. Pero normally naman po kasi ang epekto ng liquefaction, pagka yung struktura mo o yung gusali mo ay dahil mabigat siya, yun yung pwede siyang mag-tilt. Pero yung mga wide spanning o manalapad na mga areas na mga bahay, ganyan, na residential, parang so far hindi naman, yung pinakita ka, hindi naman siya apektado. Yung napakita kayo ng video, talagang mangyayari at mangyayari yun. Pero hindi po na-damage yung bahay nila. Kumbaga, parang para ka lang nagkaroon ng temporary na pagbaha. Tapos, yan, nilinisin lang nila. Pero yun nga, kasi kung saan nakatayo yung bahay nila ay ano po siya, talagang liquefaction prone na siya. Mukhang mabuhangin po. At malamang ito tabing dagat o tabing ilog po.
0: See. So, yes, talagang kailangan tamang edukasyon lang no sa mga nagpapatayo din ng bahay. No? At paano kaya kung halimbawa mga ganitong mga community na sabi nga wala namang ding kapasidad para umupa ng serbisyo ng isang highly skilled engineer. Ma'am, may mga sabi nga pwede po bang gawin na sabi nga medyo alternative para dun sa ating mga kababayan na masasabing walang ibang pagpipili ha? Kasi yun lang ang lupa na meron sila na pwede pagtirahan.
4: Opo. Kung ano po, kung existing na kasi sir yung bahay, hindi po ako iningyero, so hindi ko rin masyado, kumbaga hindi ako makapagbigay ng opinion na eksperto. Ano po, mahirap pag kami nakatayo ng istruktura na lalaliman mo pa yung pundasyon kasi ano na yung pundasyon yun.
0: Correct.
4: Pero kung halimbawa po sabihin na natin,

0: mahal na iaabot mo or papalalimin mo hanggang makaabot siya sa mas matigas na lupa. Yung kumbaga yung tinatawag namin na bedrock. Yung matigas na lupa. Or sa case natin, kunyari po ako na sa Quezon City or ano, yung adobe na siya o basta yung matigas na siya. Hindi siya yung hindi siya yung water saturated o yung babadto sa tubig. Tapos, minsan naman po, ang ginagawa ng iba, nilalaparan din nila yung base, yung foundation. Yan, yung, yan lang yung mga ilan sa alam ko, mga engineering measures para po, before construction, ay tumibay at maiwasan yung epekto ng liquefaction dun sa gusali. Ngayon, kung nakatayo na po, ito po yung hindi ko po sure kung pero most likely, meron pa rin pwedeng gawin ng mga structural engineers. Tapos yun nga, ang siguro kailangan lang natin pag sa ganito, dahil nga, di ba, mahal ang service nila, siguro sana meron silang parang malamed examination ng ating mga engineero para ma-capacitate o i-educate yung ating mga, syempre, ang ating mga common na mga mamamayan so, na hindi po kaya mag-avail talaga ng kanilang fees or services.
1: Sana ganito, sana ang maging takbuhan din sana ng ating mga kababayan, no, ma'am, no, yung mga taga public works natin. Kasi sila may mga highly skilled eh, di ba? Mga engineer yan, yes, architect yan eh, no? Bagamat ang sabi nga nila, ang mandato nila ay para sa public use, no? Pero sana pwede silang makonsulta ng libre kapag since sila naman ay mga lingkod bayan din naman, di ba? Pwede sana sila mapag...
0: Sinasabi. Siyempre, madadrag ko pa rin yung pangalan ng ating sekretaryari na ako sa Lidun. Palagi niyong binabanggit noon sa mga interviews o kahit sa mga kanyang mga talks sa iba-ibang tanto audience po.
1: Yes.
0: Na yun nga, kung merong tinatawag tayong medical mission para sa mga doktor, di ba, mga nurse yan, bigyan sa medical mission, bakit kaya hindi natin gawin na ma-educate ng maayos ang mamamayan para naman meron tayong engineering mission ba yung tawag doon, para lang po pagpapatibay, pagpapatibay ng pagpapagawa ng bahay, kahit masonry lang yan, di ba, yung mga ang bayanihan, si kapitbahay ko lang. Pero alam nila na dapat dapat may mga kabinya, may mga ang outside na wall ng isang bahay ay yung 6 inches na na hollow blocks natin, hindi yung 4 inch kasi manipis to. Tapos nalagyan mo ng kabinya para mas matibay siya.
1: Yung
0: sa gayon, kung lumindol mo po, yumanig, hindi po magkocollapse yung bahay. Parang ganun po. Yung sinasabi yung sir. Para at least, di ba, kumbaga may medical mission, may, di ba ito,
1: natutulungan, engineering mission. Natutulungan din yung ating mga kababayan. Alam nyo, maganda yung naging suggestion na ni Secretary Solidon. Para yung ating mga taga-public works, mga taga-local engineering, di ba? Bagamat sabi nga, mandato nila ay para sa mas malawak na sakop, mas maraming, sabi nga, mas pakikinabangan ng lahat ng komunidad. Pero sabi nga, kung natatakbuhan sila sa mga maliliit na mga kabahayan, kahit papaano, di ba? Yung mga gano'n, katulad yung mga parang iniahalin tulad sa mga medical mission, libreng konsulta ba? Engineer, baka pwedeng pakihiyan yung nga, tatayo kami ng bahay rin eh, baka pwede naman tulungan nyo kami, paano ba mapapatibay ito, di ba? Ay, mga ganyan. Pero sa inyo sa T-Box, maganda rin naman na nabibigyan nyo rin ng babala na, hindi naman namin kayo pinagbabawalan na ano diyan at wala naman kaming kapangyarihan diyan. Pero ingat lang kayo dahil ang mandato naman ng P-Box ay syempre yung kaligtasan naman ng mga nasa komunidad. Hindi ho ba? Lalo na sa mga ganyang klase ng mga terrain, 'di ba? Yung mga ganyang klase ng anyong lupa para at least ligtas sila na nakapamumuhay doon sa kanilang komunidad kung nasaan man sila. Pero ma'am, ito. Medyo dilihis muna tayo dahil yung lakas ng lindol sa Mindanao, napakalakas eh. Magnitude 7.8. Ang iba po ay napapaisip na naku, sana naman iwag. Ano? Medyo may I come in? Kakatok muna ako sa kahoy kasi ang iba naman dito sa Metro Manila, ma'am, natatakot. Dahil ang iniisip nila ay baka dumating daw ho yung pinangangambahang dabi.

0: Biguan eh, paano hindi nila ma-imagine ano na lang ang Metro Manila kung sa Metro Manila nangyari yung malakas sa lindol doon sa Mindanao. Maaari niyo po bang ipakibigyan kami ng sabi nga eh, insight no? Yung thoughts niyo regarding dito. May mga scenario po ba na magkahalintulad o sabi nga eh malayong malayo yung nangyari doon sa Mindanao. Sa mangyayari dito sa atin sa The Big One. Kung sakali man dumating.
1: Apo. Sige. Yung The Big One ay sumisikat na naman ang termino yan. Sino ba ang sikat po ngayon? Yung The Big One po ba? O sila Charmaine? Ba
0: yan.
1: Kasi naloko na. Napapansin po ganinyo na kapag po merong malakas na lindol, damaging na lindol, lagi pong nagsasurface, laging nagiging usap-usapan si The Big One.
0: Yes.
1: Diba? Apo, mapa ibang bansa yan o mapa Pilipinas. So ano lang po, isa lang lamang pong termino ang The Big One upang inarawan o i-describe yung malalakas at isang malakas at makapaminsalang senaryo ng lindol sa isang lugar. For this case, yung tinanong ninyo is for Metro Manila. So, worst case scenario po, yung tinitingnan natin dyan. Tapos, sa Manila, sa Metro Manila or Greater Metro Manila area, ang tinitingnan natin ay magnitude 7.2 na lindol na manggagaling po o ang gagalaw po ay ang West Valley Fault. So, ito po ay active fault na nasa kalupaan. So, on land po. Kumpara siguro, sabihin natin, sa 7.8 na naranasan ng Sarangani at Jensen, offshore o sa dagat po nangyari yung lindol, iba po ang epekto kapag sa lupa ang active fault. So, kung meron po tayong dabigwan naman po na manggagaling sa dagat, ito po yung magagaling sa Manila Trench. So, 8.3 ang tinitingnan natin ng
0: lakas.
1: Yun po. So, kung iisipin natin, sabi niya, hindi nila imagine, pero alam niyo po, kailangan natin imagine yun talaga. O ano ang posibleng nangyari sa Metro Manila kapag tumama ang 7.2 no, na nalindol. So, worst case, so pinaghahandaan ko yan. Ng gobyerno, dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga, syempre, communities at pamilya. Hindi lang po, kumbaga lahat nakaasa sa national government.
0: Yun.
1: Nasagot ko po ba?
0: Yan. O, okay, saka isang pa, po. Ang ano ma'am, di ba, it's a shared responsibility kasi, di ba? Hindi lang naman, tama yung sinabi mo, hindi naman gobyerno lang ang dapat sandigan dyan. Dapat, ang mga tao rin, hindi dapat ipagsasawalang bahala. Di ba? Yung mga ganitong klase ng senaryo. Dahil, ang Pilipino, minsan, pagka sinabi, ayan na naman ang The Big One, nanakot na naman ng gobyerno, ayan, sasabihin, tuturo, kasalanan na naman natin.
1: pero baka hilig mag-point-point.
0: Pero
1: ang The Big One, hindi lang po kasi siya, kumbaga, di ba, worst case scenario, tapos localized siya. So, sinabi ko kanina para sa Metro Manila, magaling kay ganito. Para sa Mindanao, kunyari, doon sa Sarangani, Jensen area. Well, offshore yung nangyari sa kanila sa dagat. Kaya nagkaroon din tayo ng mga ibang epekto tulad ng tsunami. So, sa Metro Manila, pwede pa rin magkaroon nun. Kasi sila may Cotabato Trench tayo, may Manila Trench. Pero, kumbaga, bawat region, bawat probinsya, meron tinatawag na The Big One.
0: Yes.
1: Localized po siya.
0: Mga localized.
1: So, kailangan natin siyang paghandaan. So, for Metro Manila, hindi natin alam talaga kailan siya mangyayari. Sinasabi po namin parati, hinog na. Hinog na. Pero sana, hindi sa lifetime natin.
0: Yes.
1: Kasi, hindi ko rin, hindi mo ma-imagine o imagine na natin. Pero sa ngayon po, may ginagawa naman po steps on ang government no para patuloy na linangin yung mga expertise ng bawat isa so mapa-rescue man yan mapa local government units po yung kanilang pag-respond. Siyempre kami po, sa Feedbox, kami yung, yung science-based na mga pag-provide ng mga hazard, ng mga warning, ganyan po. Iba-ibang ahensya ng gobyerno, iba-ibang sangay, may kanya-kanya pong role dito sa scenario or contingency planning natin for the big one. Sa ngayon po, kung tutusin, may ginaganap po exercises ang siguro pwede ko naman sabihin kasi nakita ko na po sa isang media na post. Para may hakbang na ginagawang exercises in detail nila ang ating AFP in collaboration with the US, yung mga Amerikano po, US Indo-Pacific units po ng military din. So, nagsasagawa po sila ng exercises kung paano nila i-imagine yung scenario ng The Big One ng Metro Manila at paano po sila makakatulong sa pag-responde dahil doon sa tinatawag nating yung Oplan Yakal Plus, yung mga may apat na quadrants, sino na assigned doon, sino ulit mag-respond. At ang pinaka-importante, kung mangyari man po ito sa Greater Metro Manila, ay dapat alam din po na nagmilinang din ng kakayahan ang mga responders natin mula sa mga iba-ibang probinsyang malapit sa Metro Manila kasi po sila po ang magre-respond o magre-rescue sa atin pag tayo na po yung tayo pala po si Pedro, taga Metro Manila po. Correct. Tayo na yung naapektuhan ng bigo.
0: Saka dapat talaga lahat may pakialam. Hindi pwedeng bahala kayo dyan.
1: Kasi, disaster is everybody's business.
0: Dahil sa huli, tayo rin naman na maapektuhan yan. Di ho ba?
1: Tama po siya.
0: Yan. Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Lalo't itong usapin na ito ay hindi naman dapat na sabi nga bagamat hindi naman tayo nananakot, hindi tayo alarmista. Pero mabuti nang handa, sabi nga ni Secretary Solidum, di ba? Mabuti na maging handa. Importante, advance tayo mag-isip para na sa gayon, pag dumating na yan, alam na natin kung anong gagawin natin. Maililigtas na natin ang ating sarili at syempre, makaliligtas pa tayo ng ating kapwa. Di ho ba?
1: With that, po, sir. Magandang mensahe.
0: Yan. With that, kami nagpapasalamat sa inyo, Mama. At sa susunod po na mga pagpapaliwanag din sa ating mga kababayan. Na sa gayon, no, maiwasan din yung mga disinformation, misinformation, fake news. Lalo na sa social media. Ang daming mga umaaktong eksperto dyan. Mabuti manggaling sa mga katulad ninyo. Talagang eksperto pagdating sa mga ganitong bagay, Ma'am. Salamat po at magandang hapon.
1: Maraming salamat din po, Sir Jamo.
0: Salamat po. Si Ma'am Maria Isabel Abigaña, ang Senior Science Research Specialist, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o FIVOX. Mark in, mark out. Ang oras, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alas 4:44, 16 na sandali bago ang alas 5.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good news!
5: Yay!
3: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
5: Fake news!
3: Disinformation!
5: Disinformation!
3: Mark out mo na yan!
0: Pasadaan po muna natin ang mga naglalaki, mga balita ngayong araw na ito ng Martes! Bilang ng po ng mga nasuwi sa magnitude 7.8 o lindol sa Sarangani, Sumampana sa 37 ayon po sa Office of Civil Defense. Pinsalang dulot ng lindol sa Mindanao, tinatayang aabot po sa 1 bilyong piso ayon po sa Department of Public Works and Highways Rapid Assessment, nagpapatuloy. National Housing Authority naghahanda na po ng tulong pinansyal sa mga apektado po ng lindol sa Mindanao. Department of Energy titiyaking mabilis at ligtas po maibabalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar ng lindol. Department of Trade and Industry nagpaalala po sa 60-day price freeze na ipinatutupad po sa General Santos City kasunod po ng pagdedeklara ng State of Calamity. Kung ano yung security threat sa Senado, biniberpika pa ayon sa Malacanang. Unemployment rate nitong Abril bumaba ayon po sa Philippine Statistics Authority of PSA.
3: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Nanawagan po itong si bagong generasyon party list Representative Robert Nazal sa pamahalaan na may kinalaman po sa disaster response na agad daw pong makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng mga lalawigan ng Sarangani at ng Davao dahil sa ito'y mga apektado po ng malakas na lindol. At ayon po sa mambabatas, dapat daw ho siguruduhin nasa ligtas ang lahat ng mga nakatira, mga nagnenegosyo, mga nagtatrabaho po na may tuturing na delikadong lugar dahil sa mga gumuhong istruktura. Nakiusap din ho siya sa mga kababayan doon na makipag-ugnayan po at sundin po ang utos sa mga lokal na otoridad para ho sa kanilang kaligtasan. Maaga pa ho para malaman ang bigat ng pinsala dala po ng matinding pagyanig. Subalit, sa ganito pong kaagay, maaari na pong maging handa at magpadala po ng mga nararapat na tulong para sa ating mga apektadong kababayan na ngayon naman po ay ginagawa na ng ating pamahalaan. Pinatitiyak din po na ang kaligtasan ng mga gusali at iba pang infrastruktura na maaari po magkaroon ng structural damage.
3: Mark in, mark out.
0: Isa pa po sa mga binabantayan natin balita, yung nangyari sa ano, yung nangyari sa kanina ay naaresto na nga po yung isa sa mga pangunahing suspect doon sa pagkamatay. Doon sa negosyanteng si Ji Ikjo, yung po Korean businessman po na namatay po niya sa Campo Crame. Si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, nasa kusodiya na po ng pulisya. Matapos umaaresto kanina umaga dyan sa Pasong Tamo sa Quezon City. Siya ay inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police at kanina nga po ay inanunsyo nga ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pinatawag niyang pulong balitaan.
3: Mark in, mark out.
0: Kaysa po ang Pilipinas at iba't ibang mga bansa sa pagkundina sa pilitang paggawa o forced labor. Ito po ang ayon no, dito kay Communications Undersecretary Claire Castro. Ito yung kaugnay po sa imbestigasyon ng Estados Unidos. So, muna yung kakulangan ng safeguards ng bansa laban daw sa mga inaangkat na produkto na mayroong kaugnayan sa forced labor. Ayon po sa opisyal, handa ang pamahalaan na ilatag ang mga ginagawa ng Pilipinas hinggil sa usaping ito. Seryoso anyang tinutugunan ng pamahalaan ng mga usaping binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan din po ang matagal na paninindigan ng bansa laban nun sa sapilitang paggawa at patuloy na pagpapatupad ng batas na nagtatanggulo sa karapatan ng mga magagawa. Sa kasalukuyan ay sinusuri na ho anyang ng pamahalaan ang ulat at nakikipag-ugnayan na po ang mga, sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamagitan po ng mga nararapat ang mekanismo upang mapakita po ang pagsunod ng bansa sa mga batas paggawa at pagkundina nito sa lahat ng anyo ng forced labor.
3: Mark in, mark out.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
0: Yun daw pong security threat sa Senado, biniverifika pa ayon po sa Malacañang. Yan po ang detalye ni ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Raquel!
5: Kasalukuyan ang biniverifika ng mga otoridad ang ulat tungkol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Ito ang kinumpirma ng Malacañang matapos sabihin ng ilang senador na mayroong natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation kaugnay sa posibleng security threat laban sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ipinauubaya na ng Malacañang sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng verifikasyon at pag-iimbestiga sa naturang impormasyon. Ang babala ng palasyo, mananagot sa batas ang sinumang mapapatunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad, senador man o karaniwang mamamayan.
6: It has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Samantala, meron pa po tayong 8 sandali bago po ang alas 5 ng hapon, alas 4.52 ang oras sa mga kababayan. Ang seguridad po sa Senado, paigtingin po ng DILG at PNP kasunod nga po ng mga banta naman sa June 12. Si Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, nagpalabas din ho ng pahayag. May kaugnayan po dyan na meron daw po mga kumikilos eh. Pero alamin nga natin ang pahayag na ito ng DILG mula kay Dayan Lear. Dayan!
7: Yes, J. Mark, paigtingin ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa paligid ng Senado. Ito'y kasunod nga ng mga ulat na posibleng banta sa seguridad sa June 12 o Araw ng Kalayaan. Sa mensahe sa media, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na itinuturing nilang critical ang June 12 kaya't hihigpitan yung pagbabantay sa lugar. Ayon kay Rimulya, raw intelligence pa lamang yung mga impormasyon na kanilang namomonitor, gayon paman, sinabi ng kalihim na binabantayan ng pamahalaan ang lahat ng grupong posibleng gumawa ng destabilisasyon. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Rimulya hinggil sa partikular na banta o mga grupong binabantayan ng mga otoridad. Matatandaan na ngayong araw sa isang panayam, sinabi ni Acting Senate President o Senate Pro Tempore Win Gatchalian na mayroong mga impormasyon silang nakuha mula sa National Bureau of Investigation na mayroong mga banta na maaring mangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Yun siyam daw po sa top 10 most wanted persons sa Taguig City noong Mayo. Arestado na po ayon sa Taguig City Police. Yan po ang ulat naman ni AJ Ignacio. AJ!
8: Yes, Tito J. Mark, nahuli na nga o nasa watanan ng Taguig City Police ang siyam sa sampung most wanted person sa Taguig City nitong Mayo matapos ang pinahigting na manhunt operation ng pulisya. Nahaharap ang mga nadakip sa iba't ibang kaso kabilang ang statutory rape, acts of lasciviousness, qualified theft, falsification of commercial documents, robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon nga kay Taguig City Chief Police Colonel Julius Anyunuevo, bunga ito ng masusing intelligence operations, walang humpay na pagtugis ng kapulisan at pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lungsod. Isa lamang sa top 10 most wanted persons ang hindi pa naaresto, ngunit Tito J. Mark ay patuloy pa rin nilang tutugisin ang mga ito. Binigyan din nga ni Colonel Anenueva ang suporta ni Mayor Lani Cayetano sa pagpapalakas ng kampanya laban sa kriminalidad. Bagong accomplishment na ito, Tito J. Mark, na kapagtala rin ang Taguig City Police ng 100% arrest rate laban sa kanilang mga top most wanted persons mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Wala pa rin dito, Tito J. Mark, sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Samantala, MRT3 nagsagawa na po ng inspeksyon. Nasunod po ng lindol sa Mindanao. Yan po at tinutukan naman ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
9: Masusing inspeksyon ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 ang lahat ng istasyon ng tren kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Layunin ng hakbang na ito, natiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at kahandaan ng mga pasilidad sakaling magkaroon ng mga sakuna o emergency. Sinuri ng iba't ibang unit ng MRT3 ang mga emergency exit, conveyances, advertisement frames, rope slabs at exit lights sa bawat istasyon. Ininspeksyon din ang mga nakalaylay na kable, mga puno at halaman sa paligid ng mga istasyon. Gayun din ang kondisyon ng mga fire extinguisher, wheelchair at medical supplies. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na matiyak ang ligtas at maayos sa operasyon ng tren para sa mga pasaherong gumagamit ito araw-araw. Sa ngayon, nanatiling normal ang operasyon ng MRT3 habang patuloy ang pagbabantay at regular na pagsusuri sa mga pasilidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: World Health Organization, tiniyak po ang kahandaan tumulong po sa mga apektado ng malakas sa lindol sa Mindanao. Yan po ang balita na tinutukan naman ni DK Sarate. DK!
10: Tama kaya na Kuya niya, J-Mark, nakahanda nga itong World Health Organization na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa amin sa pinalabas ni WHO Director for Western Pacific Region, Dr. Saia Mawapiakala, na ibinahagi ng Department of Health, inihayag na naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Health Secretary Ted Herbosa para suportahan ang government-led response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda rin tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organization. Nagpaabot din ang pakikiramay ang WHO sa gobyerno Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumamang malakas na lindol. Pinasalamatan naman ang mga rescuer, recovery teams, health providers at lahat ng walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan sa nasabing insidente. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang DTI may alok po na loan o pautang para sa mga MSME na apektado po ng lindol sa Mindanao. Yan po naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
11: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na handa silang umalalay sa micro, small at medium enterprises na apektado ng lindol sa Mindanao. Sa isang panayam kay DTI Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ang DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng Rehabilitation Fund, sa unang taon, walang interest na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan. At sa pangalawa at ikatlong taon naman ay nasa 1% lang ang monthly interest. Gate naman ng DTI, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itiyakin nilang hindi mahihirapan ang mga MSME na muling makapagsimula ng negosyo, lalo na sa panahon ng sakuna. Narito naman ang pahayag ni Secretary Cristina Roque.
12: Again, the loans, and then we have the Enterprise Rehabilitation Fund, which they can loan right away. So malaking, we've set aside naman money for that. So wala tayong problema doon.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantalang yung pong pagkamatay daw po ng dalawang Ateneans na atleta. Inayos daw pong paimbestigahan sa kamera. Yan po ang detalye naman ni Melody Valdos Reyes. Lan!
13: Maghahain ng resolusyon si Pinoy Workers Party List Representative Carly Gaspi upang himukin ang House Committee on Youth and Sports Development na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kasunod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Aurora. Bilang vice chairperson ng committee, hihilingin ni Gaspi na magsagawa ng inquiry upang suriin kung sapat ba umiiral na mga panuntunan, mekanismo ng pananagutan at manghakbang sa kaligtasan ng mga athletic program na sinasagawa sa mga paaralan. Kasabay nito, nagpahayag ng pakikiramay ang mga babata sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw ni na Divine Adili at Rene Clert Baterbonya.
14: Ayon kay Legaspi, ang maagang pagpanaw ng dalawang atleta ay napakalaking kawalan, hindi lamang para sa kanilang mga pamilya at paaralan, kundi maging sa larangan ng pampalakasan sa buong bansa. Samantala, nagpahayag rin ang pakikiramay si Congressman Franz Pumaren sa pamilya, kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw ng student athlete. Ayon kay Pumaren, isang malaking pagawala ang pagyao ng dalawang kabataang atleta na naging ehemplo ng sipag, disiplina at kahusayan. Bilang dating student athletes at UAAP coach, sinabi niyang handa ang kanyang tanggapan na magbigay ng kinakailangan tulong sa mga naapektuhan ng trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tawag na po niya, nagpaabot din po ng kanyang pakikiramay si Congressman Robert Nazal dahil sa pagkamatay nitong dalawang Atenean na athletes na ito. Bilang isang Atenista rin daw ho, nakikisimpatsa ho siya sa pamilya, mga kasama sa team at mga kaibigan, kaya din ang buong Ateneo community. Kaisa ho siya sa pagbibigay ho ng pagpupugay dito sa dalawang atleta na ito na maagang nawala ang kanilang pangarap sa buhay dahil nga po sa nakalulunos na pangyayari. At bilang Atenean, binibigyan na po ng tiwala po ang buong Jesuit community sa pagbibigay nga po ng iba yung imbestigasyon hinggil nga po sa nangyaring ito.
15: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ang Senado po magpapatupad ng work from home setup simula po bukas hanggang sa Webes. Kasunod po ng impormasyon ng security threat sa mataas sa kapulungan. Detalye ng balita mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa!
16: Baba ng advisory si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong hapon at dito ay sinasabing inaanunso yung work from home arrangement mula June 10 o bukas hanggang June 11 o sa Webes. Ayon dito sa advisory na inilabas ni Gatchalian, ito ay bilang pagtugon doon sa impormasyong ang natanggap nila mula sa NBI na merong security threat sa Senado. Ayon kay Gatchalian, ang work from home setup ay para bigyang daan yung gagawing security assessment sa buong Senate premises. Samantala ngayong hapon ay naabutan natin na nag-iikot dito sa labas sa may paligid ng Senado, particular doon sa may naabutan natin si OSAA o si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus dito sa may parking lot ng Senado at nag-iikot siya at ina-assess nga yung security. Natanong natin siya kung ano na ba yung status ng seguridad ngayon sa Senado. Ang sinabi niya ay naka-heightened alert ngayon ang Senado at bagamat araw-araw o regular naman daw yung ginagawa nilang paneling o yung pag-sweep ng security sa buong Senate premises sa loob at labas ay bukas hanggang Webes ay gagamitin nila yung panahon para mas paigtingin yung seguridad sa pagsiguridad at pagtitiyak ng security ng buong Senate premises. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in, mark out.
0: Ay, shout out pa rin, binabati po natin si Police Brigadier General Randall Tuanyo ng Police Regional Office 6. Malaki daw po ang pagbaba ng antas ng krimen sa rehiyon, na 66.66%. Nagresulta po ito sa matatag na peace and order situation sa buong Western Visayas, kasunod na rin po na pinagting nilang kampanya kontra krimen. Batay sa pinakauling monitoring mula June 1 hanggang 7, nakapagtala po sila ng 66.66% overall reduction sa 8 focus crimes. 11 mula sa dating 33 noong huling linggo ng Mayo. Ayon po kay General Tuanyo, bunga po ito na mas pinigting na presensya ng pulisya sa mga komunidad, gayon din na malakas at pagtutulungan po ng pulisya at taong bayan. Hindi anya titigil ang pambansang pulisya sa kanilang ginagawang mga hakbang upang mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan po para sa magandang ugnayan ng pulisya at ng mamamayan.
15: Mark in, mark out.
0: Dahil lang simula na po yung klase, lalo na't yung mga ilan ng mga taga Metro Manila diyan nung namimili sa Marikina City. Baka gusto niyo puntahan itong higanting sapatos dito sa City Hall po ng Marikina. Sa hangarin po panatilihin ang mayamang kultura ay muli pong inilabas ng LGU. Ito pong ang higanting sapatos na ito na may hawak po ng titulo sa Guinness World Record. Ayon po kay Marikina City Mayor Mancho Doro, muling masisilayan po ng publiko ang higanting sapatos na ito. Simula kahapon, Hunyo 8 hanggang tuloy-tuloy po yan. Ha? E bago ganitang nakuha po ng 18 feet na sapatos na ito. Ang laki nito. Ha? Ang titulo bilang pinakamalaki sa buong bansa na sumisimbolo po sa mayabong na industriya ng pagsasapatos ng lungsod. Sa kabila po ng mga pinsalang tinamo nito, noong Bagyong Ondoy noong 2009 at Ulysses noong 2020 nananatiling po matatag ang higanting sapatos na ito na nagpapaalala rin ng tibay at katatagan ng mga Marikenyo.
3: Mark in! Mark out! Buksan mo,
0: papasukin ako. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Amutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero kalmado kumpara kay Mayon. Engineer Matet Segovia. At syempre si Engineer Marvin Toledana. Maraming salamat, Myla at Isabel, ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. Antabayanan po sa Ginoong Just Lied. Ng palatuntunan post-game. Hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung likod, J-Mart Dagala. Bye!
3: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico
17: 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
3: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
24: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Community na naapektuhan nitong misfortune na ito. Ladili Health at Ateneo during sa naging promising na 6 to 8 stretch ng UAAP Season 88 men's basketball team nila. Samantalang Baterponia is a prized recruit na ang mula sa Agusan del Sur who played for Davao. So, according to initial reports from the Police Regional Office 3, the victims were doing an activity when they were reportedly carried by a strong current into deeper waters. The report added Adili and Baterponia were promptly transported to a medical facility but were later declared dead by the attending physician. The Aurora Police also asked the public to refrain from speculation and allow the authorities to complete the investigation. Meron po kasing mga lumalabas online na speculations at kung ano-anong mga haka-haka regarding this incident. And it's a sad time. Definitely, everyone is looking for the truth. So, kung hindi po natin may papakalat yung katotohanan, lagi naman nating ipinupush yan na dapat we go for the truth. We share the truth. So, kung hindi po verified yung mga reports, yung mga nakukuha nating impormasyon, huwag po muna nating ibahagi. At bigyan natin syempre ng privacy and at the same time, time to mourn yung mga naapektuhan nitong incidenteng ito. Kaugnay nitong balitang ito, no, the Philippine National Police Aurora Provincial Office ay nagsagawa ng press conference and said that there were no indications ng foul play in the death of Ateneo student-athletes Baterponia and Adili. Acting Provincial Director Police Colonel Percival Pineda said that the tragedy was a natural accident based on statements they gathered. According kamo sa mga witnesses, the Ateneo men's basketball team, which was composed of approximately 20 people, including players and coaches, was seen walking toward the seashore at around 2:40 p.m. on Monday, June 8. The seawater was only leg-deep but strong currents ang naka-apekto with sweeping Baterponia and Adili away to the deeper part of the sea. Aurora Police said that a lifeguard was present when the incident happened but failed to save the players, debunking false information na walang lifeguard during this activity. Baterponia and Adili were brought to Aurora Memorial Hospital for resuscitation efforts but were declared dead on arrival by the attending physician. DALG Secretary John Bicrimulya meanwhile said that a report on the incident would be prepared through the PNP Criminal Investigation and Detection Group. Karagdagan pa for this untowards incident, no, ay ang Philippine Sports Commission or PSC, yung atin pong National Sports Agency, will convene a stakeholders panel to support the investigation being done by the PNP and the Department of Justice regarding this incident. In a statement, the PSC said the panel will include Samahang Basketball ng Pilipinas, our National Sports Association for Basketball, ang University Athletics Association of the Philippines or UAAP, the Commission on Higher Education, and the National Youth Commission. Aside from identifying the true cause of the incident, the PSC added that the panel will aim to examine existing policies, protocols, and training practices to better protect athletes during training and prevent the tragedy from happening again. In a separate statement, the SBP cited, "It is in communication with Ateneo basketball officials to determine what assistance ang pwedeng maibigay with particular attention given to those most affected by this tragedy." And to fully give yung kanilang side, the Philippine Sports Commission held a short press conference earlier dyan sa kanilang pamunuan to give the updates kung sino-sino yung mga makakasama and ano yung magiging main goal nitong kanilang panel na bubuuhin with regards to this incident. Pakinggan po natin ito.
5: Alam naman po natin yung nangyari sa Ateneo team sa Aurora Province. So kami po sa Philippine Sports Commission, sa chairman and the four other commissioners and executive director, you know, kami po yung nakikiramay sa pamilya ng mga biktima, sa pamilya ni Rene at sa pamilya ni Divine. It's very unfortunate, very sad. People say it's tragic, but we just have to be strong. But pagkatapos po ng pakikiramay, kaya importante rin po maunawaan ng lahat na kailangan namin gawin yung trabaho namin dito sa Philippine Sports Commission, because we are the government agency taking care of Philippine sports and the development of Philippine sports, lalo na yung grassroots and amateur sports. So kailangan po na bigyan natin ng importansya itong unfortunate incident na to. So today, this morning, we released the statement. I'm sure you already have that statement. Please share it with everyone. But I would like to inform everybody, because it is the entire country is crying, no? Not just the family members. I've been receiving text messages from people all over the country. Yeah, and they are really very, very sad. No words can explain that feeling for all of us, diba? Ako personally, simula kanton papunta rito, kakabasa ko lang ng lahat ng video TikTok ni Rene. Dami ko rin tisyong sinayang ay. Diba? Iniisip ko lang yung sitwasyon ko bilang ama. I'm sure ganun rin kay Turn Hero, ganun rin kay Conference, no? Before I make that announcement, I'll tell you a story why. Nung natuno ako sa Palaro, nung bumataan yung Davao, sinabi sa akin ng congressman ng Agusan na si Congressman Basco, Alfred Basco. Sabi niya, Chairman, tingnan mo yung batang kumakawayo, yung matangkad na kumakaway na bata. Sabi niya, punta sa Davao yan eh, kasi gusto mag-aral. Pero taga rito yan. Umiiyak pa nga nung umalis. Kasi sabi niya, kung hindi lang po kami mahirap, hindi ho ako aalis ng Agusan. So kumakaway siya. Yung gobernador, kinakawayan siya. Yung mga congressman, kinakawayan siya. So kinakawayan po rin siya, kaway rin siya ng kaway. Paano ko na-realize ngayon na siya si Rene? Kasi nung nakita ko sa spin, nung article ng spin, nakita ko na kinakausap na ni Governor Santicane yung nanay ni Rene. Eh sabi ko, ito pala yung bata so jolly, so happy, so proud, di ba, full of dreams na kumakaway. Na sinasabi nga ni Congressman Basco, umiyak yan, iyak ng iyak yan nung umalis sa Agusan. At humihingi pa ng patawad na kaya siya nawala sa Agusan province, because he simply wants to pursue his dreams and to study for his family. Ganun ka sakit. So having said that, true to life experience na ako mismo, kami nila Sally Angara na experience natin, we have decided, no, in consultation with our government agencies, in consultation with stakeholders, consultation with the DILG and the Office of the Press Secretary. We are now convening by tomorrow at 1:30 the stakeholders meeting, and we have invited the stakeholders meeting and the panel. We call it the stakeholders panel. It will be here in PSC tomorrow at 1:30, and we have invited the following. Number one, the Executive Director of Samahang Basketball ng Pilipinas, Erica D. Who is also a lawyer. Number two, represented by the Philippine Sports Commission in charge of Basketball Commissioner Fritz Gaston. The Chairman of CHED, Shirley Agrubis. Number four, we've sent out invitation and they have confirmed two representatives from the UAAP, namely Executive Director Rebo Sagisa and Father Alvin Suwan, who is in charge of student affairs of Adamson University. Number four, we have invited the chairman of the National Youth Commission, Jeff Ortega, who is also an avid surfer, actually. Chairman Jeff is from La Union, so he has confirmed as well. And number five, we have also invited the Secretary General and Undersecretary of DepEd, Malcolm Karma, okay, of the Department of Education. These are the people who will meet tomorrow at 5 p.m. as we pursue, no, this very difficult, painful process. Para po malaman lang natin kung paano tayo makakapagtulungan para hindi na po maulit ito. Please be assured, PSC is not the investigating task force or panel. We are here to help address this concern. Alam ko po ang pamilya ni Rene, pamilya ni Divine, talaga nagdadalamhati. Alam po namin na ang buong Ateneo community nagdadalamhati. Alam po natin yan, si Bonfritz nag-Ateneo yan, si Erica nag-Ateneo yan, nagdadalamhati. Pero sana po maintindihan lang natin lahat, kailangan pong gawin namin itong prosesong to para hindi na po maulit. And we hope that you will support us in this very important undertaking as we convene this stakeholders panel tomorrow morning starting at 1:30. After that, we will invite resource speakers so that we can continue this process. What is very important, I must say, is that we need the formal report coming from the Philippine National Police. And the Secretary of Local Government, John Vic Primulia, informed me 1 hour ago that it is ready. And they will have their own investigation process. So kami po, stakeholders panel, this is good for Philippine sports, and we hope to get the support of everyone. Let me turn over the mic to Attorney Eloy para mapaliwanag niya na iba po ang gagawin ng PSC, iba po yung investigation process na yun.
6: Ng PSC bukas kasama yung stakeholders panel natin is to review the policies together with CHED, NYC, SDP, and UAAP because may process po kasi and DepEd especially. May process kasi yung mga in and out of school activities. There is a standing memorandum issued by CHED that and everyone knows na dapat mapalo lahat yung mga procedural guidelines pag merong out of school activities. And the chairman instructed us to ensure that this will not happen again and ensure that the safety of the athletes because these are future national athletes, especially si Rene na magaling na atleta. Yun nga, sabi ng nanay niya, dapat daw sa basketball floor maglalaro ang anak niya, hindi sa dagat. So, it happens. So, tomorrow, let's assure that the chairman will lead the panel and to get all the possible solutions that this matter will not happen again.
5: Thank you, Kong. Attorney Hero.
7: Tono, well, one, talaga nakikiramay kami, no? Talagang out of words for our sympathy. Sabi ni Chairman kanina, talagang as a father also, ganyan, we can actually empathize what happened. Imagine losing your future, alam mo, your future grade, no? Both of them, both families, no? Na 19-year-old and 20-year-old, si Divine is 20, si Herman is 19 pa lang, si Rene. And what Chairman has shared, really talaga na, yun, masakit ng dami makita mo yung see the kid, yung swimming, parang say goodbye pa na, oh, I'm going to Manila na rin, no, for my future, great future. Eh, but that happens. No? But what I'd like to add, na ito sa statement na nabigay kanina ng PSC, but chairman released it, no? Additional lang dito, ano sabi na lang, chairman niya. The goal here is not only to understand what happened, but to ensure that lessons learned to lead to safer, more responsive systems that protect athletes while sustaining high-performance sport. Excellence in sport requires environments that push human potential but never at the expense of safety. You know, ang key message yun doon ng PSC, or chairman na pinilease, na kailangan talaga natin pag-aralan, tignan, at kung paano, sabi nga ni attorney kanina, titignan natin yung mga policies, saka practices, and procedures for yung mga training ng mga different stakeholders, different leagues dito, no? Na ang utmost yun is the safety of our athletes. Yun po yung aming bukas, no? Main ano namin, kaya nagpatawag si chairman ng emergency meeting namin nga dito to among all the stakeholders and agencies that should be involved in this endeavor.
8: Yung pag-unawa, at sabi nga natin, this is beyond basketball, this is beyond the UAE, this is a country that is mourning 110 million Filipinos. Talagang masakit kung masakit, pero harapin natin ito ng tama, harapin natin ito ng matibay ang puso at damdamin para masolid natin ito. Because malaking kawalan ito para sa Philippine sports. Once again, nakikiramay po kami sa pamilya ni Rene, sa magulang, sa nanay ni Rene, sa magulang, pamilya ni Divine, at nakikiramay kami sa buong Ateneo community at sa UAE. Maraming salamat po.
0: Ayan po si Atty. Guillermo E. Roy, Executive Director ng Philippine Sports Commission, PSC Chairman John Patrick Patao Gregorio, at PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston, with regards dito nga sa nangyaring insidente, towards incident with two players ng Ateneo, Blue Eagles, si Divine Adidi and Rene Baterbonia. And kami po sa Presidential Broadcast Service, ganun din sa Sports Radio 918, ay buong puso nakikiramay sa pamilya na naiwan itong dalawang players. We await yung full disclosure ng ating Philippine National Police, ng ating DILG, sa mga gagawin nilang investigations. Siyempre, yung magiging resolution din na ilalabas ng Commission on Higher Education as the agency in lead for these cases sa mga involving universities and colleges. And at the same time, we ask everyone to pray for this two young souls, young eagles, kumbaga, na nawala na nga. And we hope na lahat tayo ay mag-share ng katotohanan with regards to this incident. Iwasan natin magpakalat ng fake news. Let's focus na hindi na mangyari yung mga ganitong untoward incident. This should not be just a sabi nga ng mga netizens, hindi naman dapat to lesson learned lang. But we should also focus na katotohanan yung mga ibabaw on this untoward incident, at maprotektahan yung buhay ng ating mga athletes, lalong-lalo na yung ating mga student-athletes na nangangarap ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Anyways, 29 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para matulungan ang lahat ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Kabilang sa prioridad na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Natuklap na ang kisame sa bahaging ito na Sarangani Provincia Hospital matapos ang malakas na lindol. Nagkalat din ang mga gamit sa sahig, walang kuryente, at ang mga pasyente pansamantalang nananatili sa labas ng ospital. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng pagyanig.
3: Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon.
2: Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan.
3: Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol.
2: Ipinabati ni Pangulong Marcos kay General Santa City Mayor Lorelei Pacquiao na handa ang pamahalaan at tugunan ng pangangailangan ng lungsod.
3: Gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad.
2: Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of nation approach o sama-samang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng lindol.
3: Ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
2: 150 responder ang idineploy ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga natabunan ng mga gumuhang establishmento. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food pack sa mga biktima ng lindol. Nakahanda na rin ang pag-aabot ng emergency cash assistance.
4: As always, we're already looking for the recovery side. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers.
2: Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang infrastruktura.
5: We will be going around also to assess the other roads and bridges na critical.
2: Binisita naman ng Transportation Department ang General Santos International Airport. Pansamantalang isinarang operasyon para sa commercial flights, pero pinapayagan ang government at humanitarian flights.
6: Nakipag-ugnayan tayo sa local government units ng GenSan at saka ng Sarangani Province. Sa mga assistance na maibigay natin ay yung mga kakulangan lang ng LGU.
2: Clazel Pardilla, para sa bayan.
1: Pansamantalang ipatutupad ang work from home setup para sa mga ahensya ng pamahalaan sa Davao habang hinihikayat ang mga paaralan na magsagawa ng online o distance learning modalities. Yan ang ulat ni LJ Saga ng PTV Davao.
7: Dahil sa posibilidad ng mga aftershock at sa patuloy na isinasagawang structural assessment sa mga establishmento, ay pinatutupad muna ang work from home arrangement sa lahat ng mga lokal na tanggapan ng pamahalaan at mga ahensya sa Davao City mula ngayong araw, Hunyo 9. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao at malakas na naramdaman sa Davao City kahapon. Mananatili ring suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan habang nagpapatuloy ang mga safety inspection sa mga paaralan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga paaralan na pansamantalang magsagawa ng online o distance learning modalities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawani. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng Davao City Social Welfare Development Office o CSWDO sa mga tahanan at pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol na naranasan sa lungsod. Ayon sa CSWDO, mayroon na silang listahan at patuloy ang validation ng mga bahay at individual na naapektuhan ng lindol.
8: Sa Linog na atay affected na mga pipila lang ka mga balay. Katong isa is abandoned man to siya. Walay tawo dito. Katong naa, further mag-assess ang ato ang CSWD o in charge ditong area.
7: Ayon sa Davao City Information Office, wala silang naitalang nasawi o sugatan sa lungsod kaugnay ng lindol na yumanig kahapon. Wala ring malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ng lungsod, tulad ng linya ng kuryente at tubig, mga pangunahing tulay, kalsada at iba pang pasilidad ng pamahalaan.
9: Casualties, so no casualties so far related to the earthquake. No major infrastructure damage except for the Bolton Beach one, which we have already closed temporarily now for vehicles because of the minor cracks na nakita doon kanina.
7: Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga may-ari ng mga gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Building Official kung may makikitang mga bitak, sira o iba pang pinsala sa kanilang mga istruktura. LJ Sagang, para sa Bayan.
0: Kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinag-utos na rin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagpatupad ng work from home setup para sa mga empleyado nito sa Ombudsman Mindanao. Ang naturang arrangement ay until further notice. Ay para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado ng Ombudsman. Kasama na rin sa ipinag-utos ang structural integrity ng mga opisina ng Ombudsman sa Matina, Davao City at sa YMCA building sa Cagayan de Oro City. Maaari pa rin makapag-file ng complaint o reklamo sa pamagitan ng email. Inatasan ng Education Department ang mga paralan na repasuhin ang kanilang mga hakbang sa paghahanda sa lindol. Ay matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat ni JM Thompson.
10: Hindi natinag ang Department of Education at agad na nagpadala ng mga structural engineers mula sa central office para tingnan ang mga apektadong gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Batay sa pinakahuling tala ng rapid damage assessment ng ahensya, umabot na sa 62 silidaralan ang naitalang higit na napinsala ng lindol. 73 naman ang may malaking sira sa silidaralan at halos 400 classroom naman ang bahagyang nagkaroon ng sira. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at residente dulot ng lindol. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
11: President Bongbong Marcos gave us a directive to ensure that all the schools in Mindanao are safe because of the earthquake that took place. He is also monitoring closely through DSWD, through DepEd, through DPWH, yung safety ng lahat ng mga eskwelahan natin. Inutusan niya si Sec. Sonny Angara na siguraduhin yung safety ng mga bata at lahat ng mga pamilya na nasa Mindanao.
10: Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, higit 4,000,000 estudyante at 128,000 ng mga guro at personnel na ang apektado ng lindol. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sonny Angara ang tuloy-tuloy na tulong ng ahensya sa mga magulang, guro at mag-aaral. Prioridad din ang kagawaran ng kaligtasan ng bawat isa at sisiguraduhin na ligtas na ang mga paaralan bago bumalik ang klase. Maaari namang gamitin ang mga paaralan ng kanilang maintenance at other operating expenses para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad. Inatasan din ni Education Secretary Angara ang lahat ng mga paaralan na repasuhin at mahigpit na ipatupad ang mga hakbang para mas mapaghandaan ang lindol. Kabilang dito ang evacuation procedure at ang regular na earthquake drills. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Makisa't nakiramay ang international community sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inaulat ni Jana Madrid.
12: Nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima at apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes. Sa post ng Japanese leader sa social media platform na X, sinabi nitong labis siyang nalungkot sa malawakang pinsala at pagkawala ng buhay dahil sa lindol. Tiniyak pa ng Japanese Prime Minister na nakahanda ang bansang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Nangako ng agarang suporta ang Japan at ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, handa ang kanilang bansa na magbigay ng posibleng tulong batay sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ipinahayag din ng ilang bansa at international organizations ang kanilang pakikisa at kahandaang tumulong sa Pilipinas matapos ang nasabing sakuna. Nag-alay naman ng panalangin si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, para sa kaligtasan ng mga residente sa Mindanao, kasabay ng panawagang manatiling alerto ang publiko. Ayon sa US Embassy, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahanda silang suportahan ng mga hakbang ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar. Pinuri naman ng United Nations sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan at mga local government units sa mga apektadong lugar. Ayon sa UN, patuloy nilang tinataya ang lawak ng epekto ng lindol habang nakahanda rin silang tumulong sa mga response at recovery efforts. Kinilala rin ng UN ang dedikasyon ng mga first responders, medical personnel at mga volunteer na patuloy na tumutulong sa mga biktima ng sakuna. Nagkaloob din ng pakikiramay ang Taiwan Ministry of Foreign Affairs para sa mga pamilyang naulila, mga nasugatan at mga komunidad na matinding naapektuhan ng lindol. Naghatid din ng pakikidalamhati ang Chinese Embassy Manila para sa mga nasawi at sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ipinarating naman ng France ang pakikiisa nito sa mga Pilipino at mga otoridad na patuloy na tumutugon sa epekto ng lindol. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa ang German Embassy Manila para sa mga biktima at mga komunidad na apektado ng lindol habang patuloy ang mga recovery efforts. Nagpahayag din ng pakikiisa ang New Zealand Embassy sa mga taga Mindanao na apektado ng kalamidad. Kasabay nito, patuloy ang mga response at recovery efforts para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Personal na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sarangani Province matapos ang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Bukod sa mga negosyo at establishmento, nakapagtala rin ang General Santos City ng mga pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Dito sa San Jose Tivoli Road, ilang bahagi ang delikadong daanan. Mula sa Jensen proper, sasalubong na agad ang isang lane na lamang na madaraanan dahil natabunan ang bahagi ng kalsada ng mga debris mula sa landslide. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa road clearing operation. May ilan ding kalsada na isang linya na lamang dahil gumuho naman ang lupang pinapatungan nito. May ilan din na umangat na ang semento sa kalsada. Isa ang daaneng ito sa mga infrastrukturang nasira dahil sa naranasang 7.8 magnitude na lindol. Dahil dito, kanya-kanya ng estratehiya ang mga motorista rito upang makapunta patungong Jensen at makabalik sa Tivoli, South Cotabato. Kaya't ibang-ibang paraan ang ginagawa ng mga motorista, kung saan ang iba sa kanila ay dito na lamang sa gilid dumadaan. Kabilang na rito si Justoni Baral, na naghatid lamang sa kanyang magulang sa South Cotabato. Matapos gumuho ang nasabing kalsada, siya na mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging delikado ng lugar. Pahirapan niya ang pagbiyahe.
14: Lisod kayo, ma'am?
15: Ano man, sir?
14: Ay, lahi mangyunong nga. Kaning hapsay lang ka anaw. Pag-algi na mo, pero karun, lisod na kayo. Guantahon lang na mo nga para maabot lang milig to tibuli.
13: Si Greggy naman, problemado kung paano dadalhin ang kanyang mga produktong gulay sa palengke dahil sa nasirang kalsada. Sa susunod na linggo na siya, mag-aani. Pero hindi niya alam kung saan ito idadaan.
16: Manang pinaka-problema na mo, ma'am, kung mag-harvest mo. Wala man may kato dito kayo, wala may agyanan. Mm-hmm. Mamna ang kung amungkandre ba, kahimtandre.
15: Mm-hmm.
13: Kaninang umaga, personal itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon at tiningnan ang sitwasyon. Aminado ang kalihim na hindi na maaaring muling itayo rito ang kalsada at kailangang bilhin ang lupang katabi kung saan itatayo ang bagong kalsada. Mahalagaan niya ang nasabing daan kaya prioridad ito ng gobyerno. Wala rin dapat ipag-alala sa budget dahil may sapat na pondo ang nasabing ahensya.
17: Hindi pa natin masasabi buo, no? Pero magkaki ang damage, no? Up to 1.2, 1.3 billion na so today. So, ang aasahan natin, gagakit pa yan. Pero ang pinaka-importante nga, paspasan yung trabaho para ma-restore natin to normal yung sitwasyon. No? Yun ang pinaka-importante. And yung critical roads tugad nitong Jensen, San Jose, Tivoli, papuntang South Cotabato, critical na road to eh. Hindi lang for yung mga kababayan natin, pero pati yung mga goods na dumadaan dito, pagkain, fuel, lahat, no, dumadaan dito. So, kailangan maayos tayo ng BBS. Pero hindi biro itong damage na to. No? So, kailangan nga mag-design ng tama and then gawin na. So, magsa-start na tayo ngayon.
13: Sa ngayon, nag-utos din siyang bilisan ang pagsasaayos ng kalsada upang hindi na mahirapan ang mga residente. Mula sa General Santos City, Regine Lanuza, para sa Bayan.
1: May sapat pang resources ang pamahalaan kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
18: May mga bansa nang nag-alok ng tulong kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na isinasagawa na ang assessment kung anong tulong ang maaaring ipaabot ng mga bansang nagpahayag ng intensyon. Ayon sa Office of Civil Defense, sapat pa ang ginagamit na resources ngayon ng pamahalaan kung saan 3,693 na rescue personnel ang nakadeploy habang on standby pa ang higit 2,000 tauhan.
19: Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan.
20: Kahit wala pa pong go signal, we are coordinating with these different countries, no, para mag-ready lang. There are other countries na meron na po silang resources in-country that we can easily tap.
18: Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa lindol, kung saan higit sa 400 ang lubhang nasaktan, habang may 4 na individual ang nawawala. Pinakamaraming bilang ng nasawi ay naitala sa Soccsaryen Region, higit sa 32,000 pamilya o 145,000 individual naman ang apektado.
20: Ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically General Santos and Sarangani Province.
18: Samantala, walang pasok o suspendido ang mga klase sa Davao Region at Soccsaryen, habang may ilang probinsya rin sa Bangsamoro Region ang nagsuspinde ng klase. Sa pagtataya ng OCD, 3 hanggang 4 na araw pa bago maibalik sa normal ang pasok sa mga paaralan sa mga nasabing rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa inisyal na tala, 232 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Tiniyak ng Energy Department na nananatiling stable at sapat ang supply ng langis sa Southern Mindanao matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa kagawaran, patuloy ang normal na operasyon ng mga bulk terminal at depot dahil walang naitalang matinding pinsala. Mahigit 47 estasyon lang ng gasolina ang pansamantalang isinara mula sa libo-libong outlet sa mga apektadong rehiyon.
21: Some buildings might take longer. Some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat, connection na lang po sa mga bahay.
1: Pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
22: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Sa pinakauling datos ng kagawaran, aabot sa 163 barangay mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsaryen ang apektado ng pagyanig, kung saan naabot sa halos 33,000 pamilya o higit 165,000 individual ang naapektuhan. Sa bilang na ito, higit 8,000 pamilya o katumbas ng higit 30,000 individual ngayon ang nananatili sa higit 50 evacuation centers, habang nasa 1,800 pamilya o halos 9,000 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpabot na rin ang DSWD ng higit 2,000 family food packs at 2,000 ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga apektadong lugar.
3: Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage unit at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan.
22: Ang bawat family food pack na ipinamamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya ay mayroong laman na 6 na kilong bigas, 2 lata ng sardinas, 4 na lata ng corned beef at tuna flakes, at 5 sachet ng instant coffee at instant powdered cereal drink.
4: Dito sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD sa Pasay City, may kakayahan ang kanilang mga mechanized production system o mga automated lines na makapag-produce ng aabot sa 18,000 hanggang 20,000 na mga family food packs kada araw. Bukod dito sa Pasay City, mayroon ding pasilidad ang DSWD sa Mandawi City na may kakayahan namang makapag-produce ng aabot sa 30,000 na mga family food packs kada araw.
22: Personal din na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Dr. George P. Royega City Hospital at Sarangani Provincial Hospital kung saan nakatanggap ang mga pasyente ng 10,000 pisong financial assistance. Tinitignan rin ng kagawaran ang posibilidad ng pagkakaroon ng emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
3: Ito ay ating pong ipapatupad batay na rin sa sinasagawa na rapid damage assessment and disaster analysis ng mga local government unit. And then tinitingnan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potential na maging benepisyaryo nitong ECT.
22: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
0: Nagkaisa ang bagong majority block sa Senado na i-donate ang 1 nilang sweldo para makatulong sa relief efforts sa mga lugar na sinalangtan ng lindol sa Mindanao. Sa kanilang joint statement, nagpayag ng pag-asa ang bagong majority na makikisa sa kanila ang minority block para ipakita sa mga Pilipino na kaya nilang magkaisa para sa isang magandang layunin. Ayon sa mga senador, nais nilang ipaabot ang mensahe ng kanilang aksyon na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga taga-Mindanao. Bukod sa mga miyembro ng minority, nanawagan rin ang mayorya sa buong bansa ay pagdasal ang mga biktima ng lindol at tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Samantala na mahagi ng pagkain ng mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa mga apektadong residente ng Davao kasunod ng malakas sa lindol at ng sunog tumama sa Davao Convention and Trade Center. Ayon sa kanilang mga opisina, magpapatuloy ang relief operations sa iba pang bahagi ng Davao City at maging sa General Santos City para mabigyan ng agarang tulong ang mas marami pang pamilyang naapektuhan. Magbibigay ng calamity assistance ang Cebu Provincial Government para sa lokal na pamahalaan ng General Santos City na isa sa mga lubhang naapektuhan ng nandaang lindol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
5: Agad nagpadala ng liham si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa provincial board members ng lalawigan ng Cebu. Ito'y para maipasa ang resolusyon na magbibigay pahintulot sa Cebu Provincial Government sa pagbigay ng 10 milyong pisong calamity assistance sa LGU ng General Santos City. Agad na mga inaprubahan ng mga miyembro ng Cebu Provincial Board ang nasabing resolusyon. Nag-abiso naman ang Cebu Provincial Government sa mga personnel nito sa PDRRMO na maghanda sa posibilidad ng kanilang deployment papunta sa timog na bahagi ng Mindanao kung saan maaari silang makatulong sa augmentation. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng Cebu Provincial Government ng Calamity Assistance para sa mga kababayang na biktima rin ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa norteng bahagi ng Cebu noong September 2025. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga estruktura at kumitil ng maraming buhay. Bawat binipisyaryo ay nakatanggap ng 10,000 piso mula sa provincial government at 10 kilong bigas. Kabilang sa mga nakatanggap na ng tulong pinansyal si Ricardo de la Serna, nakamakailan lang nagkaroon ng stroke. Aniya, malaking tulong ang calamity assistance sa pagpapaayos ng kanilang bahay.
23: Dako kayo po pasalaman na nakadawad may ikon ng calamity plan. Hadi karon guba ka ambay. Mapatrabaho lang mo.
5: Paliwanag ng gobernador, bahagyang naantala ang pamamahagi ng tulong pinansyal dahil sa kinailangan pang dumaan sa proseso at maaprubahan ng provincial board ang pondong ginamit.
2: Ay, better late than ever, no? Malipayon kay ko nga, finally, nahatang na sa probinsya ang nga much-awaited act na ito, ang financial assistance.
5: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.
0: Nananatiling ligtas sa daanan ang Bukana Bridge sa Davao City matapos ang nangyaring lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa Bukana Bridge o sa Davao River Bridge sa Davao City. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindrao kahapon. Personal na tinungo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay ngayong araw upang suriin ang kondisyon nito matapos makitaan ng ilang bitak dulot ng malakas na pagyanig. Matatandaan na binuksan lamang ang Bukana Bridge noong December 2025. Kasama ni Secretary Dizon sa inspeksyon ang mga opisyal ng DPWH Region 11 at mga kinatawan ng China Aid Localized Project para sa Davao River Bridge upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagsusuri sa naturang infrastruktura. Sa isinagawang assessment, natukoy ang mga bitak o visible cracks sa ilang bahagi ng konkretong istruktura at pedestrian walkway. May ilang bahagi rin ng tulay kung saan na-expose ang bakal ng bahagi ng istruktura dahil sa lakas ng lindol. Nakita rin ang ilang nasirang railings at mga steel components na natanggal o na-displace habang yumanig ang lupa. Ayon sa DPWH, karamihan sa mga bitak ay nasa expansion joints o seismic gaps ng tulay, mga bahagi ng sadyang disenyo upang gumalaw kapag may lindol upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa buong istruktura. Base sa pagsusuri ng mga enhinyero, minor repairs lamang ang kinakailangan at inaasahang matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw.
8: Very minor lang, kaya napapansin nyo, nadadaanan pa rin natin yung tulay. So safe siya, na-check na rin yung ilalim. Safe, meron ng mga, yung mga tawag nila yung expansion joint lang eh, medyo nagka-problema lang ng konti. Pero within 3 days to 5 days, tapos na lahat to. So minor lang siya, so walang problema yung bridge. So, tuloy-tuloy lang tayo dito.
6: Tiniyak ng DPWH na nananatiling ligtas at operational ang Bukana Bridge para sa publiko at maaari pa rin itong gamitin sa lahat ng uri ng sasakyan habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni.
8: Wala tayong closure sa Davao City. So open nga tayo. So awa ng Diyos sa wala tayong problema. So ano lang, sa mga kababayan natin, sabi nga ni Pangulo, wala tayong iwanan dito. Tuloy-tuloy tayo sa pagtutulong. Lalo na sa pagdasal din natin yung mga kababayan natin sa kapitbahay natin sa Jensan at sa Sarangani.
6: Ayon sa ahensya, ang inspeksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tiyakin ang structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura at agad na maisagawa ang mga kinakailangang pag-aayos matapos ang lindol. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Inaasahang magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break sa susunod na linggo. Ayon po sa PAGASA, tinatayang mas magiging maaliwalas at maaraw ang panahon next week dahil sa panandali ang pagtigil ng habagat o yung tinatawag nga na monsoon break. Dulot ito ng kawalan ng mga sirkulasyon sa silangan at hilagang silangan ng bansa. Sa ngayon, ang habagat ay iiral hanggang

0: ang lindol mula sa focus nito. Ang intensity ay yung sukat ng ramdam na pagyanig sa lugar at ang epekto ng lakas ng pagyanig nito ay naobserbahan sa lugar. Ito ay nakukuha mula sa mga iniulat ng mga nakasaksi o naroon at nasusuri batay sa pinsala. Kaya nakadepende ang intensity scale sa layo ng lugar mo mula sa epicenter o yung pinanggagalingan ng lindol. Ayon sa T-Vox, ang intensity scale ay may sukat mula 1 hanggang 10. Kung saan ang 10 ang pinakamapinsala. Kapag umabot na sa intensity 5, malakas na ang sukat na ito at nasa kategoryang strong. Sa lagay ng intensity 5, pwede ka nang magising kapag ikaw ay natutulog at ang mga baso sa mesa ay pwede nang mahulog. Sa intensity 6 naman, hindi pa rin na makatatayo ang tao sa lakas ng pagyanig ng lupa. Ang lindol noong June 8 off coast na Sarangani ay umabot sa intensity 8. Base sa sukat ng T-Vox, ito ay nasa kategoryang very destructive o higit na nakapipinsala, lalo na sa mga gusali, matibay man o hindi. At pwede na ring magdulot ang intensity 8 ng landslide. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, Senado pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan.
0: At Education Department, sinimulan na ang pangmahagi ng storybooks sa school supplies sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session ng Kongreso. Pero, kondisyon ng Pangulo, mauna munang magkasundo ang mga senador. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
1: Sa harap ng tila tug of war sa kung kaninong liderato ng Senado ang lehitimo, nanindigan ng Malacanang na hindi ito dahilan para sabihin na may constitutional crisis sa bansa. Sabi nito, hindi naman kailangang malito.
2: Wala po tayo matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sabi pa ng palasyo, tanggapin na lang ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang liderato ni Senator Gatchalian ang lehitimo at kinikilala. Sagot na umano ni Cayetano sa publiko ang epekto ng tila pagmamatigas nito sa Senate Presidency.
2: Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
1: Nanindigan din ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session. Pero mawawalan umano yan ng saysay kung hindi aayos ang mga senador.
2: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi makakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
1: Biniberipika na rin.

0: Sa ngayon, ang mga otoridad ayon sa palasyo ang umano'y tangkang panggugulo sa Senado.
1: It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
0: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Nagsampa ng cyber libel at libel case ang isang kongresista laban sa 18 Maleta Boys at kay Atty. Levito Baligot. Matapos siyang idawit sa mga umano'y pinatiran nila ng nakamaletang pera. Samantala, kumbinsido ang ilang ginatawan na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-ingay ng Maleta Boys. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Hindi mga bayani, kundi mga biktima. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na miyembro ng Makabayan Block sa tinuguriang 18 Maleta Boys at mga pabago-bagong testimonya nito hinggil sa paghatid umano ng mali-maletang pera sa mga kongresista at senador na idinadawit sa maanumalyang flood control projects.
4: May limitations yung magiging testimonya nila. Hindi sila malayang nakapagsasalita, kontrolado, merong direktor, may stage manager. So parang malinaw na gano'n ang nangyayari.
3: Ang nakikinabang anya sa palabas na ito, walang iba, kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito sa Senado.
4: Malinaw na ang nakikinabang dito, una yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil ang pangunahing mga target ay yung directly involved sa impeachment, yung prosecution, yung Makabayan Block, malinaw na target din yung kabilang paksyon sa Senado. No, kaya sinalba yung mga kakampi, tapos dinidiinan yung mga nasa kabila.
3: Sa mga pangalang inilabas kamakailan ng Maleta Boys, makikitang lumutang ang mga karagdagang pangalan at may ilan ding mga nawala. Katulad na lamang ni Senador Loren Legarda na ayon sa kanila, nagkamali lamang sa paglilista. Habang ang mga pinangalanan namang kongresista, karaniwan, mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ng bise.
4: Well, pinapakita talaga na adjustable at negotiable yung listahan nila ng mga tumanggap umano ng maleta. No? Malinaw naman, kasama dito yung mga kakampi ng kampo nina Senator Cayetano, Senator Marcoleta at iba pa. Meron pa bang maniniwala pagka ganun?
3: Hindi sumipot ang kampo ng 18 bagmen sa dapat sana'y pagdinig kasama ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero lumitaw ang mga ito sa isang press con kasama si Senator Robin Padilla. Samantala, si Manila 6th District Representative Benny Abante nagsampa na rin ng cyber libel at libel complaints laban kina Attorney Levito Baligod, 18 Maleta Boys at isang media outlet dahil sa malisyosong pag-uugnay umano sa kanya sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Kaugnay nito, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng magkakahiwalay na affidavit sang 18 bagmen dahil sinabi na rin umano ni Attorney Baligod na ilalahad ng kanilang kampo ang lahat ng impormasyon nila sa magiging investigasyon ng Ombudsman. Malabo man at pabago-bago sa ngayon ang mga testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys ayon sa mga mambabatas. Isa lang ang nananatiling malinaw, malisyoso at pawang mga kasinungalingan lamang anila ang paratang ng mga ito. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
1: Samantalang muling binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umunay 18 bagmen, dating Acobico, Representative Zaldico. Ang naging pahayag ni Remulla ay kasunod na rin ng naging pahayag ni Attorney Larry Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Una nang nagsumite ang mga ito ng iisang affidavit sa naturang ahensya. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Clico Clavano na ipinatawag na mga ito sa Office of the Ombudsman. Nakatakda ang pagpunta nito sa June 11, 15 at 16. Ayon kay Clavano, bago pa nito ay regular na nilang nakapanayam ang mga ito bilang bahagi
2: ng pag-alam ng katotohanan na nakabase sa ebidensya. Handang makipagtulungan si Batangas 1st District Representative Yandre Liste sa Senate Blue Ribbon Committee na pinungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Huwag na ito ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Liste, nagpaabot na siya ng liham kay Senador Tulfo noong nakaraang linggo bilang pagpapahayag ng kanyang kahandaang tumulong sa investigasyon. Ipinaabot din anya ang kanyang liham sa mga senador. Katunayan, nakipagpulong na rin anya siya sa mga ito sa mga nagdaang buwan para makipagtulungan sa investigasyon. Init man anya siya dahil may session break sa Kamara ngayon. Mabuti na lang ay tuloy-tuloy ang trabaho ng mga senador at sulit ang ibinabayad ng taong bayan sa kanila. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngayong araw, isa pang offshore patrol vessel ang kinomisyon para paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Inang ulat ni Kenneth Pasyente.
0: Sa harap ng patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa soberanya ng teritoryo nito, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga umiiral na hamon sa rehiyon. Ginawa yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo ng Philippine Navy.
5: The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace.
0: Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat upang mapangalagaan ang interes ng bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kailangan anyang maging matatag ang maritime defense posture ng bansa sa harap ng mga umiiral na banta.
5: Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces.
0: Binigyang diin din ng Presidente ang patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat, gayon din ang mga personnel nito sa pamamagitan ng mga pinalakas na pagsasanay. Katunayan, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isang hakbang na inilarawan niya bilang bahagi ng pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Navy.
5: Truly, this is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated.
0: Sabi ng Navy, inaasahang malaking tulong ang maibibigay ng bagong sasakyang pandagat.
6: Offshore patrol vessel is one of the new vessels of the Philippine Navy. It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east.
0: Samantala, kinilala naman ng punong ehekutibo ang agarang pagtugon ng Philippine Navy matapos ang malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon.
5: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
0: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Sa harap ng babala ng National Bureau of Investigation na mayroong banta sa seguridad ng Senado, agad nagpulong ang mga kinaukulang tanggapan para maglatag ng higpit na seguridad. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Pinaigding ng Senado ang seguridad sa kanilang pasilidad, lalo na sa mga sasakyang pumapasok sa compound. Patuloy din ang deployment ng mga pulis sa labas ng Senado bilang bahagi ng security measures. Kasunod ito ng impormasyong natanggap ng Senado mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Dahil dito, agad nakipagpulong sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa Senate Executive Committee at sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms para talakayin ang kanilang security adjustments at paghahanda. Ayon kay Gatchalian, pinakamahalaga ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at mga empleyado ng Senado at titiyakin ng institusyon ang isang ligtas at maayos sa working environment para sa lahat. Magpapatupad naman ng work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senate Secretariat at Senate Proper sa Miyerkules, June 10 at Huwebes, June 11 para bigyan daan ng kinakailangang security assessments, inspections at iba pang precautionary measures sa loob ng Senado.
8: To protect yung Senate employees natin, no? If there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang.
7: Did you nakikipagtulungan ang USAA sa iba pang law enforcement agencies para sa verifikasyon ng nasabing banta sa Senado. Samantala, nagpahayag ng pag-aalala Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y lumalalim na pagkadismaya sa ilang hani ng sandatang lakas na anyay maaaring pagsamantalahan ng mga grupong may layuning magdulot ng disabilisasyon. Anya, mahigpit na minumonitor ng mga nasa sandatang lakas ang mga pangyayari sa bansa, kabilang mga usaping may kinalaman sa power play sa Senado, mga alegasyon ng anumalya sa flood control projects, inflation rate, at pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ni Lacson na batid ng mga nasa militar ang mga aral na kasaysayan na nagsasabing walang coup attempt na nagtagumpay ng walang suporta mula sa sibilyan. Dahil dito, sinabi niyang patuloy na inoobserbahan ang ilang miyembro ng armed services na tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga kaganapan sa bansa. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc pa rin ang umunoy bagong istruktura base sa nagpapatuloy na monitoring ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. May mga nakita namang tao sa sinasabing istruktura. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Madalas ang ginagawang Maritime Domain Awareness o MDA ng mga otoridad sa Scarborough Shoal kaugnay ng namataan na hinihinalang istruktura sa lugar. Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang mistulang istruktura sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc na nakita sa inilabas sa satellite imagery noong May 28 ng isang maritime security think tank ay kapareho sa bineberipika ng gobyerno. Pero ayon kay Browner, gumalaw na ang istruktura at huling namataan sa loob ng mismong laguna. May sukat umano ito na 6x6 meters at mayroon pang mga tao na nakita.
10: Parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha nung ating Philippine Air Force na lumipad over the Bajo de Masinloc, may mga tao sa taas. May mga tao, may 6 na tao dun sa structure na yun. Tuwing maganda yung panahon ay nagpapalipad tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin yung nangyayari. May mga ipapadala rin tayo mga barko at mga Coast Guard ships.
9: Dagdag ng AFP Chief, hindi hayaan ng Pilipinas na magkaroon ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea kung saan nagpahayag na anya ng pagkabahala ang iba pang mga bansa.
10: Hindi natin papayagan na maulit yung nangyari noon na may tinayo na isang maliit na structure and then later on lumaki pa siya into an artificial island. Hindi tayo papayag dito sa Scarborough Shoal.
9: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa sinasagawang monitoring para magkaroon pa ng dagdag impormasyon sa umano'y istruktura at matukoy ang implikasyon nito sa Bajo de Masinloc. Nagsagawa na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatikong hakbang at ipinaalam sa China na illegal ang presensya ng naturang floating structure. Noong nakaraang taon nang ideklara ng China bilang nature reserve ang Scarborough Shoal, ang Pilipinas naman dati nang iginiit ang karapatan at soberanya sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at kinikilala ng international law. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police para ma-aresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Samantala, nais paimbestigahan ng isang grupo ang Energy Regulatory Commission dahil sa umano'y pagkabigo nitong masolusyonan ng mataas na presyo ng kuryente. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ryan Lasigas.
11: Hiniling ng grupong United Filipino Consumers and Commuters sa Office of the Ombudsman na maimbestigahan ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sa umunoy pagkabigo nito na magpatupad ng mga solusyon para mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Nagsumite ng limang grupo kung saan iginit nito ang sobra-sobra na sinisingil sa mga consumer na dapat aniya maibalik kung kikilos daw ang ombudsman sa liham ng grupo at hihingan ang hensya ng komento. Magsusumitian nila sila ng tugon dito. Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police o PNP para maresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Ang tagig PNP na aresto na ang siyam sa 10 most wanted ng lungsod. Kabilang sa kinakaharap na kaso ng mga naaresto ay rape, qualified theft, robbery with violence, falsification of public documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay tagig City PNP Chief of Police, Police Colonel Julius Anyunuevo, resulta ito ng mas pinagting na operasyon ng PNP at sa suporta ni tagig Mayor Lani Cayetano. Nauna nito ay naaresto rin ang top most wanted ng lungsod mula January hanggang April 2026. Sinuportahan ng Filipino Nurses United o FNU ang muling paghahain ng Comprehensive Nursing Bill sa Kamara. Layo ng panukala na palitan ang Philippine Nursing Act of 2002 at kabilang sa mga isinusulong sa panukala ang 50,000 pesos na entry-level salary para sa mga nurse, pagtatapos ng contractualization, seguridad sa trabaho at mas ligtas na nurse-to-patient ratio. Nanawagan din ang grupo sa Kongreso na agarang ipasa ang panukala at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga nurse at ng publikong kanilang pinaglilingkuran. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Iginit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Para kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., umiiral ang democratic process sa mga issue ngayon sa bansa, partikular ang korupsyon. Seryoso namang minomonitor ng AFP ang mga banta ng panggugulo kaugnay ng mga inaasang protesta sa June 12.
12: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. Nagkakaroon ng mga hearing.
2: Namahagi ang education department sa iba't ibang paaralan ng school bags at reading materials ngayong araw. Layan ng programang ito na matugunan ang literacy crisis sa mga estudyante habang nasa murang edad pa lamang. Anong ulat ni J.M. Thompson?
13: Naku po! Hinihika si Hermie! Yan ang isa sa mga libro na ibinigay sa mga mag-aaral ng Taytay Elementary School sa Taytay Rizal. Ngayong araw, sinimulan na ang pamamahagi ng mga storybooks at school bags and supplies sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sina Department of Education Assistant Secretary Silet Liboroco at Office of the Executive Secretary Yusek Georgina Hernandez Yang, katuwang ang ilang partners na nag-donate ng mga babasahin.
14: I think it's also still part of the whole of government initiative to address the learning poverty, the learning crisis, and ensure that our children, especially those at the early grades, yung mga kinder to grade 3, ay magkaroon ng love for reading.
13: Target ng programa na mabigyan ng mga kinder hanggang grade 3 learners. Sa kasalukuyan, mahigit 6 na milyong estudyante ang enrolled sa Key Stage 1. Sinasabing ito ang critical stage ng mga mag-aaral na magta-transition from learning to reading to learn. Isa ito sa mga programa ng pamahalaan para tugunan ang problema pagdating sa pagbabasa ng mga bata.
15: Makakatulong ito doon sa ating mga mag-aaral, especially doon sa mga struggling readers. Magkakaroon na po sila ng mga gamit at magkakaroon na din ng mga reference materials or reading materials na magagamit. Ito po ay bilang kanila ding suporta doon sa aral program ng Department of Education.
13: Naniniwala naman ang isang publishing house na isa sa mga katuwang ng pamahalaan na nagbigay ng mga libro na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral sa murang edad pa lamang para mahasa at malinang ang kanilang kakayahan sa pagbabasa.
16: Dahil alam naman natin na merong literacy crisis ngayon sa ating bansa, kaya napakahalaga na matuto, na makatulong tayo sa mga bata para mas matuto silang magbasa at mas mahalin nila ang pagbasa. So itong pag-donate namin ng storybooks, nalagay ko parang maliit lang to na effort sa amin para makatulong na ma-solve natin ang crisis na ito.
13: Sabay-sabay rin ngayong araw ang distribusyon ng mga school bags at storybooks sa ibang paaralan gaya ng Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Titiyakin naman ang DepEd na magtutuloy-tuloy ang programang ito para tuloy-tuloy rin ang mas mabilis na pagkatuto ng mga estudyante. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Wala pa rin red carpet at long gown para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo. Ayon yan kay House Secretary General Chelly Garafin sa isinagawang unang pagpupulong ng interagencies. Dagdag pa nito, ito ay para mapanatiling simple ang magiging pag-araos ng SONA, pero nananatiling mayroong dignidad. Samantala, sinisikap naman ng kamera na maging maayos din ang paghahanda para rito.
17: Major event for the administration and for the Filipino people. I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the president and for the whole government.
2: Nagpaabot ng panalangin at pakikiramay ang ilang sikat na local at international personalities para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulan.
18: Nagpahayag ng pakikiramay at mga panalangin ang ilang mga lokal at international celebrities para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao na tumama nitong Lunes, June 8. Sa pamamagitan ng kani-kanilang mga posts sa social media, kabilang dyan sa Sandaga Park ng 21, Mexican actress na si Thalia at Thai actor na si Tai Tawan. Ibinahagi ni Sandara, "Mindanao holds a special place in my heart and I still remember the love and warmth I received there." Sinabi naman ni Thalia, "Keeping everyone affected in my thoughts and prayers and sending love, strength and light during this difficult time." Samantala, ang comedian actress naman na si Melay Cantiveros Francisco, nagbahagi rin ng ilang mga litrato sa mga naapektuhang lugar sa Jensan at nag-alay din ng prayers para sa mga biktima. Nagbahagi naman ng mga safety tips si Ogie Alcacid sa kanyang social media at isa pang prayer post sa kanyang Instagram. Hindi rin napigilan ni Heart Evangelista na makidalamhati sa mga biktima ng lindol. Nag-offer rin ng fashion icon at actress ng kanyang panalangin sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ang actress naman na si Ann Curtis ay in-repost ang mensahe ng UNICEF Philippines para hikayatin ang mga tagahanga nitong mag-donate. Si Ann ay isa sa mga celebrity advocate ng UNICEF. Samantala, humingi rin ng mga panalangin si Jinky Pacquiao sa kanyang Instagram para sa kanilang mga kababayan sa General Santos City.
2: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, sa Kasudayan Kiren, ang inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
19: Pinalakas, pinalawak,
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
19: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
21: Radio Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
19: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
19: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabit eh.
24: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
30: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
31: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
30: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
32: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
30: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's Tuesday, June 9, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang 8 PM ng gabi dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Siyempre, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, talakayan, issues na pwede nyo pag-usapan na napag-uusapan natin. Siyempre, nandiyan pa rin, panguna-una pa rin at talagang halos ngayon, no, after a day, no, ng almost hindi makapaniwala. Alam nyo po ba, more than 100 plus, no? Or if I'm not mistaken, what's the latest count? No, tingnan natin kung ano yung latest count sa mga namatay dahil nga dun sa paglindol at lumindol din na ulit kanina. Alam na natin yan mamaya yung mga update dyan. So, nasa 6,000 plus na building no, na school building, no, school building ang nasira. Bunso nito sa lawak ng Jensen, nasa lawak ng Sarangani. Ayan, sa mga kababayan natin 'yan na talagang kailangan yung well, technically talagang marami sa ating mga kababayan, no, ang natatakot pa rin, may trauma. Traumatized sa mga nangyari, lalo pa't yung mga kabataan na talagang it happened during a flag ceremony, no. Ngayon nakikita natin, no, almost lahat na ng mga videos, 'di ba? Yung mga videos na nakikita natin na nagsa-surface, no, sa lawak mismo. From I just had a call from a friend kanina. He's from Davao. Ang sabi niya ay naramdaman talaga yung 7.8 in the areas of Davao, no. Kumbaga, ramdam sa lawak ng Mindanao. I don't know kung may naramdaman sila in some part of Central Mindanao, pero parang so far wala naman. Davao, Jensen, Sarangani, yan. Yan yung mga areas, no. Davao Oriental, no, Davao Occidental, yan, yun yung mga mostly na naramdaman nila yung pagyanig kahapon. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating gobyerno para tumulong sa mga na apektuhan nitong paglindol na ito, no. At nandiyan ang ating pamahalaan para tumulong. Ang importante, ang mahirap lang, no, etong dami ng mga school buildings na talaga naapektuhan, no. Yung pala yung isang school building sa Madanao, yung school building sa Madanao, ang sabi ng NDRRMC and yung pamunuan ng eskwelahan ay hindi na daw pala yun ginagamit, ginagamit, and it's scheduled for ano, for sisirain na sana, no, to be demolished. Naunahan lang nga daw nung paglindol. So kaya pala buti na lang eh wala talagang gumagamit doon sa building na yon, dahil it is set to be demolished daw yung building. So so far yung dami ng mga namatay sa lindol, no, it's still peaking numbers sa buong area ng Mindanao. Ramdam kanina nga mayroon pa ulit na 5 point something na paglindol kanina. Anyways, tutok lang po kayo dito sa ating programa Salam Radio para sa iba't ibang mga balita. Narito na po ang mga headlines na pakaabangan ninyo dito sa ating programa
30: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Para sa ating mga headlines, Bureau of Corrections siniyak na ligtas ang lahat ng persons deprived of liberty sa Davao Prison and Penal Farm matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Philippine Coast Guard nag-deploy ng search and rescue dogs kasunod ng lindol sa Jensen. Mindanao Solo nananawagan sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado at alerto kasunod na 5.7 na lindol sa Jensen. Dalawang bagong school building sa General Trias binuksan na ngayong pasukan ng klase. Ipil District Jail male and female dormitory nakiisa sa Brigada Eskwela 2026. Pagdiriwang ng Philippine Environment Month, patuloy na pinaiigting ng Senro DNR ngayong Hunyo. Pagtuklas sa malawak na potensyal ng artificial intelligence, ipinagtibay sa AI Road Mapping Workshop sa DOST-9 sa Zamboanga. TESDA mas pinalawak ang mga training program para sa artificial intelligence. BFAR at SAMAPA nagkaloob ng 25,000 bangus fingerlings at mga kagamitan sa fisher folks sa Pangasinan. 726 o 726 na milyong halaga ng farm to market road projects sa Zamboanga Peninsula aprobado na ng Regional Project Advisory Board Region 9.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Yan po ang mga balitang pakaabangan po ninyo dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi on a Tuesday dito naman sa Metro Manila. Medyo okay-okay naman ang lagay ng ating panahon. Oo. Alam nyo ba kung ano nakakagulat ngayon, no? Kasi just the other day, no Sunday, syempre, nasa bahay tayo lahat, di ba? On sa ano, Sunday, no? Eh, napansin natin, parang, uy, teka, parang kahit nasa 6:30 na, okay, abot 7 na. Actually, it's 7:10 already. May araw pa rin. Bakit kaya ganun, di ba? Parang, alam mo yun, humahaba ata yung daylight, no? At umiiksi yung gabi. No, ewan ko kung napapansin nyo, pero talagang yun yung napansin ko eh. Kasi usually the azan, kasi syempre Muslims pray somewhere around 6 PM onwards, no? Mga 6:45, mga ganyan. So usually before 6:30, 6:45, ganyan, you would look outside, tapos titingnan mo, teka kung gabi na, no? And azan would in Aisha would be somewhere around 7:38, no, on the next prayer. But on the Maghrib prayer, makikita mo, teka, bakit parang ang liwanag pa rin, no? Kaya naman naging issue ito last Ramadan, na every time you would break your fast, eh medyo maliwanag pa. Eh, ang ilan sa paniniwala ng ating mga scholars, ng mga Muslims, you can break your fast. Dati, no, ito yung sunusunod nila because walang oras, walang orasan, walang ganyan, no. Once you are not able to see yung buhok mo sa katawan, no, kaya yung ano, no, yun yung basis nila na pwede nang i-break yung fast because there's no time kung anong numbers ang susundin, no? Kaya time ang susundin. Pero ngayon, talagang kita ang kita mo pa rin, no? At medyo maliwanag pa at 7:40 or rather 6:40 at 6:40. Anyways, marami tayong balita na ihahatid sa inyo mamaya. It's 7:15 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkatapos ng paalala.
26: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radio Magic 1278.
15: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas.
33: Radio Publico
34: 738.
35: At Radio Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3
39: AM and FM collab
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
43: collab.
44: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords, Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa ating mga balita,
44: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
29: Unang sa ating mga balita, Bureau of Corrections tiniyak na ligtas ang lahat ng persons deprived of liberty sa Davao Prison Penal Farm matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Para sa detalye, ihatid sa atin Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Luisa.
2: Walang sinumang saktan o nasugatang persons deprived of liberty o PDL sa Davao Prison and Penal Farm matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao kahapon. Ayon kay Bucor Chief Director General Gregorio Catapang Jr., base sa kanilang initial assessment, lahat ng PDL ay ligtas sa ngayon. Wala rin umanong kahit anong pinsala sa mga establishmento sa loob ng kulungan. Tiniyak naman ang Bureau of Corrections na patuloy ang kanilang preventive measure para maiwasan ang casualties tuwing may lindol. Katunayan, nagsasagawa ang Bucor ng earthquake drill at kasama dito ang PDL at mga personnel ng Bucor. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Eh, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Philippine Coast Guard nag-deploy ng search and rescue dogs kasunod ng lindol sa Jensan. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: DK.
3: Pinagting ng Philippine Coast Guard ang search at rescue operation sa General Santos City. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa dideploy ng PCG ang 150 responders at dalawang karagdagang search and rescue dogs. Sa Gumuho Commercial Building sa Barangay Kalumpang rumusponde ang tatlong deployable response group at dalawang SAR dogs, habang ang dalawa pang deployable response group at Coast Guard High Speed Response Boat ay dideploy sa Barangay Bawing para hanapin ang dalawang nawawalang individual. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, bilang ng mga napaulat na nasawi sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, umabot na sa 38. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Dayan.
2: Umabot na sa 38 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa 4 naman ang naitalang nawawala at 478 ang nasugatan. Kabilang sa mga pinakaapektadong lugar ang General Santos City at mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato dahil sa mga pinsala sa bahay at infrastruktura. Samantala, nakapagtala ang FEVOX ng 1,209 na aftershocks hanggang kaninang alas 3 ng hapon na may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang 6.4. Nananatili namang nakatuon ang operasyon ng pamahalaan sa search, rescue, and retrieval. Sa kasalukuyan, may 2,784 na personnel mula sa AFP, PNP, PCG at BFP ang nakadeploy sa mga apektadong lugar, habang 25,461 na individual naman ang natulungan sa nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Eh, maraming salamat, Dayan Lear. Tuloy-tuloy tayo sa Mindanao pa naman. Mindanao Solo na nanawagan sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado at alerto kasunod ng 5.7 na lindol sa Jensan. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Nani?
4: Nanawagan si Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte sa mga Mindanawan na manatiling kalmado, alerto at handa kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Davao at iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon sa mambabatas, dapat unahin ng mga residente ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya at mahigpit na sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Babala ni Duterte, posible pa rin makaranas ng mga aftershocks matapos ang lindol. Pinayuhan din niya ang publiko na ihanda handa ang kanilang mga emergency kit at makinig lamang sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang ahensya upang maiwasan ang pagkalat ng fake news. Kasabay nito, nagpaabot ang mambabatas ng panalangin para sa kaligtasan ng mga apektadong komunidad at hinikayat ang lahat na manatiling matatag sa harap ng kalamidad. Binigyan din ni Duterte na ang kahandaan at pagkakaisa ng bawat komunidad ang susi upang mabawasan ang panganib at mapalatili ang kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Yeah, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. 7:22 in the evening, tuloy-tuloy tayo. Dalawang bagong school buildings. Sa iba namang mga balita, dalawang bagong school buildings sa General Trias, Cavite. Binuksan na ngayong pasukan ng klase. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Ray. Binuksan na ng Department of Education General Trias ang dalawang bagong multi-story school buildings para ngayong school year 2026-2027. Kabilang sa mga ito ang apat na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Navarro Elementary School sa Barangay Navarro. Ayon sa DepEd, makikinabang dito ang halos 4,000 mag-aaral. Inanunsyo rin ang planong gawing integrated school ang paaralan na magkakaroon ng karagdagang 32 silid-aralan. Isinagawa rin ang turnover ng apat na palapag na gusali na may 16 na silid-aralan sa Luis Y. Ferrer Jr. West National High School sa Barangay Pasong, Kawayan 2, sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Ivan Brian Indoctivo na mahalaga ang mga bagong pasilidad upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng enrollment sa lungsod. Bukod sa mga bagong gusali, nakalikha rin ng 260 teaching positions at nakapamahagi ng school supplies para sa humigit-kumulang 81,000 mag-aaral sa General Trias. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, pagdiriwang ng Philippine Environment Month, patuloy na pinaiikting ng Senro DNR ngayong Hunyo. Para sa detalye mula tayog, alamin natin kay Grace Acuar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Grace.
11: Patuloy na pinapaigting ng Senro DNR ang pagdiriwang ng Environment Month ngayong buwan ng Hunyo 2026. Bilang paggunita sa World Environment Day tuwing Hunyo 5, muling binigyan diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa pangalaga ng kalikasan sa gitna ng pagdiriwang ng Environment Month. Sa temang Climate Action, hinihikayat ang publiko na makiisa sa pagtugon sa mga hamong dulot ng polusyon, pagkawala ng biodiversity, pagbabago ng klima, at pagkasira ng mga ecosystem. Pinapaalala rin ng pagdiriwang na ang pangalaga sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng basura, responsabling pagkonsumo at aktibong pakikilahok sa mga programang pangkalikasan. Alinsunod sa mga proklamasyon na nagtataguyod sa pagdiriwang ng World Environment Day at Philippine Environment Month sa bansa. Alinsunod sa Proclamation No. 237, 1988, idiniklara ang buong buwan ng Hunyo bilang Philippine Environment Month upang mapalawak pa ang national awareness. Ayon kay Senro Rico Biado ng Senro DNR Ordaneta, patuloy silang nagsasagawa ng tree planting activity gaya ng pagtatanim ng fruit-bearing trees at iba pang puno gaya ng nara at pagpapaigting ng information and education campaign para sa conservation o pagprotekta sa ating inang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
29: Mula Tayug, maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao, sa Zamboanga, Sibugay, Ipil District Jail Male and Female Dormitory, nakikiisa sa Eskwela, Brigada Eskwela 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Lesti.
12: Yes, sir, aktibong lumahok male and female dormitory sa Brigada Eskwela 2026 na ginanap sa Ipil Central Elementary School sa Barangay Poblacion at sa Sanito Elementary School sa Barangay Sanito sa Bayanang Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang pakilahok ng pitan sa distrito ng Ipil ay pinangunahan ni Jail Senior Inspector Charlene Alonso, District Jail Warden ng Ipil District Jail Male Dormitory, kasama sina Jail Senior Inspector Anabel Fernandez, Assistant Warden Jail Inspector Sheila Padero, hepe ng Health Service Section, Jail Inspector Alan Bustillo, hepe ng Community Relations Service Unit, Jail o Senior Jail Officer 4, Cindy Vargas, Jail Warden ng Ipil District Jail Female Dormitory, at mga tauhan ng nabanggit na pitan. Pinagsama ng aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, civil society organizations at mga stakeholders sa komunidad sa paghahanda ng mga pasilidad ng paralan para sa pagbubukas ng klase. Bilang pagpapakita ng kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko at pag-ipagtulungan sa pamahalaan kasamang DepEd, ang Ipil District Jail ay nagbigay ng cleaning at maintenance materials na binubuo ng mga walis tingting at puting pintura sa dalawang paralan bilang suporta sa pagsisikap na lubika ng ligtas, balinis at angkop na kapaligiran sa pag-aaral ng mga kabataan. Ang aktibidad ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng pitan sa pagtataguyod ng nation building at sa pinipag-ugnayan sa mga komunidad na nagtataguyod ng diwa ng voluntarismo para sa mas maliwanag na kinabukasan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
29: Eh, mula sa mga Sibugay, maraming salamat, Leslie Cubol, 7:28 in the evening. Magbabalik po sa Lam Radio pagkaraan nilang paalala.
0: Araw si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say AHA. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. AHA. Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalap.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, Radyo Pilipinas 738 AM sa Metro and Mega Manila, sa Facebook, sa social media, 1.7 million followers na po ang Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre sa TV, sa Free TV by Joint Corporation of PTV at ng RP1. Ayan, tayo po ay napapakinggan sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: At syempre ba kanina dun sa balita and update, nasa 38 na po ang nadeklarang namatay sa nakaraang sa nangyaring paglindol kahapon. Samantala, nasa 200 plus ang nasugatan at ilang mga individual ang hinahanap. At nasa 22,000 o mahigit 22,000 ang apektado ng nasabing pagyanin.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
9: AM.
29: Samantala, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga balita. Pagtuklas sa malawak na potensyal ng artificial intelligence, pinagtibay sa AI road mapping workshop ng DOST 9 sa Zamboanga. Sa Zamboanga pa rin, alamin natin kay Justin Bulanon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Justin.
13: Pinamunuan ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 ang limang araw na Zamboanga Peninsula Artificial Intelligence o AI Roadmapping Workshop sa lungsod ng Zamboanga. Nakiluhok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, academe, technology experts at mga stakeholder kung saan layunin ng tulang workshop na tuklasin ang malawak na potensyal ng AI at ang papel nito para mapabilis ang inobasyon at pagpapaunlad ng rehiyon. Tinalaki rin ng mga partisipante ang pagtukoy sa mga pangunahing layunin, mga hamon at mga estratehiya na magsisilbing pundasyon ng AI Roadmap ng Zamboanga Peninsula. Pinangasiwaan din sa aktibidad ang pagbuo ng key performance indicators at success indicators na magsisilbing malinaw na pamantayan sa pagmonitor ng progreso at pagsukat sa epekto ng mga programa at intervensyon na nakabatay sa AI. Pinibigyang diin sa naturang workshop ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, industry partners at iba't ibang stakeholders sa pagbuo ng AI roadmap na sumusuporta sa pagsulong ng teknolohiya at sustainable na pag-unlad ng rehiyon. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
29: Maraming salamat, Justin.

0: Yung kalalagayan po. Una po sa lahat, kumustahin lang po namin kung kumusta na po ang inyong lugar sa kasalukuyan at kumusta na po ang ating mga kababayan dyan.
1: Of course, okay naman, no, patuloy pa rin ang ating response team, and of course, ngayon po, sa ngayon ang ating datos po, meron na pong as of 2 p.m., 4,261 na affected families. Tapos, as to casualties or fatalities, 13. Ang ating missing po ay 4. At ang ating injured ay 202.
0: Okay, ulitin lang po natin, nasa 4,000 plus families ang apektado, rather casualties ay 13, tama ba?
1: Opo, 13. Casualties, fatalities or death po.
0: Oo, casualties ay 13 and missing is 4 and injured is nasa 200 plus, tama po ba?
1: Opo.
0: So, that 4,000 plus families, if i-round off mo yan by individuals, nasa mahigit 20,000.
1: Opo.
0: Sa ngayon po, ano po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan?
1: Of course, ang pangangailangan po nating mga kababayan, yung pagkain at tubig po.
0: Bakit wala pong supply ng tubig?
1: Meron naman po, pero yun ang mga immediate needs po.
0: Yung drinking water.
1: Drinking water po.
0: I'm from Mindanao also. Usually, pag walang ilaw, walang tubig. Tama po ba?
1: Opo. Kasi may mga pipe na silang inaayos po.
0: Oo. So far, saan pong nasa evacuation centers, etong nasa mahigit 20,000 individual, or are they still in their houses at walang, or may identified na evacuation center?
1: Not necessarily po. Opo.
0: Tama, no? Walang identified na evacuation center, nasa kanilang mga bahay, pero apektado itong mahigit 20,000 individuals or 4,000 families.
1: Opo.
0: Okay. Dito po sa Metro Manila, karamihan sa ating mga kababayan ay gustong tumulong. So therefore, if there's no identified evacuation center na pwede nilang puntahan, paano po sila makakatulong?
1: I-course through po nila ito sa City Social Welfare and Development Office at sa ating mga barangay po.
0: So far po, ano po ang initial ginawa ng lokal na pamahalaan para dito sa mga apektado mga kababayan natin?
1: Of course, sa pamamagitan ng ating City Social Welfare and Development Office, binigyan po sila ng mga, as I've said, pagkain po at ano po, tubig.
0: Okay, so far po, kumusta na po ang linya ng ating kuryente? Meron po ba?
1: As of this time, okay naman po, naibalik na ang linya ng ating kuryente po.
0: Okay.
1: And of course, as per the City Disaster Risk Reduction Management Officer, Dr. Bong Dasera, at around 10 p.m. daw, ngayong gabi, ay ma-okay na rin po ang ating kuryente.
0: Ayan, okay. So, nasa 2,000 plus na aftershocks yung naitala, nasa 100 plus po ang naramdaman. Tama po ba?
1: Dito sa Jensen po, opo.
0: Oo, no, may nararamdaman pa rin po ba kayo? Naramdaman niyo din po ba yung bago lang na 5.7?
1: Kababago lang po, opo. Naramdaman po. Nasa DRRMO Office Operation Center po ako.
0: Okay. Paano niyo po mailalarawan or how would you compare itong 7.8 sa 5.7 na bago niya lang po naramdaman? Talagang malaki po yung pagkakaiba, ano?
1: Opo. Malaki po ang pagkakaiba as experienced yesterday, intensity 6 from a 7.8 magnitude na lindol po.
0: Okay.
1: I experienced in 2023, pero ito talaga ang, I think, to me ha, para sa akin, ang ang mas malakas.
0: Pwede po pakilarawan sa atin po kung ano po yung naramdaman nyo, nasaan po kayo ng mga oras na yon na

0: umalo itong 7.8 magnitude na lindol?
1: Around 7:37 p.m. I was about to park my car at one of the parking areas in the local government unit.
0: Parang magpa-flag ceremony
1: na
0: kayo.
1: Na vicinity po, opo.
0: Oo, tapos?
1: Alas 8 ang flag raising, wala pa po yun ang flag raising, so naabutan ako sa parking po.
0: Naramdaman niyo po ba talaga yung parang ika nga gamit ng ating ilang mga kababayan para kayong dinuduyan at binabagsak?
1: Yes, parang dinuduyan po at parang I thought all the while na parang ano may problema itong gulong po. Pero nung nakita ko na na pati ang mga puno ang ano ay gumagalaw, then doon ko na nalaman so, na lindol pala.
0: So you talaga are in motion looking for a place na magpark ka nung naramdaman mo yung paggalaw?
1: Opo.
0: Oh, wow. Okay, so it's a sudden experience na talagang sana iwag mo na ulit maramdaman, no?
1: Ay, God forbid na sana wala na po.
0: Okay, sa Jensen po ba yung bumagsak na kilalang fast food chain at local radio station, na may local radio station? Nagtatanong po rin ba sa pala kanina kung paiimbestigahan po yung mga structures upang matiyak daw ang mga na sumunod sa building code itong mga infrastructure na ito. Kasi karamihan sa mga lumalabas na mga nasirang mga gusali ay nasa area ng Jensen.
1: Opo.
0: Okay, sige. With that, ano po ang so papaimbestigahan niyo po itong mga areas na ito?
1: There is no such thing na pronouncement po ang ating local na pamahalaan, and then as what I have said, ongoing pa po ang assessment ng ating Office of the Building Official and then ang ating City Engineering Office regarding sa mga structures na iyon.
0: Okay. Dito po sa, balikan po natin itong 30 na casualty. Saan po ito mostly nahanap? Yung mostly na naitala po ba na casualties ay dito sa mga gumuho ng mga buildings?
1: Paiba-iba po. Meron pong nasa Water Grand, nasa KCC Mall, meron din sa Philomena Warehouse Kalumpang, meron din sa Silway de Jangas West, meron din sa Save More, merong isa sa Barangay San Jose, sa Labangal Elementary School, meron din sa Baliti, Nara Extension sa Lagaw, at saka sa Jensen Public Market po.
0: So sa magkaiba-ibang area, pala yung nadatnan itong mga itong 13 na namatay, no? In the areas naman po ng Jensen, alam natin na ako, I've been there in Jensen, one of the places na ika nga, ang lalawak ng mga kalsada nyo, ang gaganda ng mga kalsada nyo. Itong mga kalsadang binabiyahian natin, passable pa rin po ba?
1: Of course, as to our roadways, no, sa ating mga kalsada, passable naman po ngayon.
0: Oo. And yung mga areas po in the air, yung mga bridges ay okay pa rin po naman.
1: Okay naman po. Merong napaulat pero sa Sarangani province po yun ang mga bridge.
0: Ito yung bridge connecting Jensen and Sarangani, tama po ba?
1: Opo.
0: So hindi po passable sa ngayon.
1: Opo.
0: Okay, how is the condition naman po ng Jensen International Airport na kung saan malaking ating, bilang?
1: Yes, ang ating Jensen International Airport po sa ngayon ay pinapayagan po na lumapag ang mga pang-humanitarian na mga purposes, mm-hmm, and then yung mga national government agencies, mm-hmm, na pupunta po sa Jensen, but ang commercial flights wala pa pong pinahihintulutan.
0: So commercial flights hindi pwede. Saan pwedeng halimbawa ako'y pupunta sa Jensen, saan pwedeng sumakay? Is it via Davao?
1: Opo, kung commercial flight po.
0: Kung commercial flight, yes, via Davao. Ilang oras po yung Davao to Jensen?
1: Approximately 2 to 3 hours po.
0: Okay, and if I'm not mistaken, doon sa bibiyahe going Jensen, I think may naka-ready na bus na bibiyahe going to Jensen. Tama po ba? if you're coming from the
1: airport. Opo. Meron naman pong bus. Opo.
0: Ayan, okay. So kasalukuyan po, wala pa rin po bang pasok sa government and private?
1: Sa government and private, wala pa pong naipalabas na anunsyo na mag-resume na po. Kasi kanina lang po nag-inspection ang ating Office of the Building Official and then ang ating City Engineering Office at ang ibang clearing team po.
0: Oo. Yung pong eskwelahan na Mandanao, sa Jensen po ba yon?
1: Mandanao?
0: Oo. Hindi naman, no? Yung public school?
1: I don't think so. That's hindi po ako certain.
0: Okay, sige. Anyways, ano po naman, I mean, buti na lang nangyari itong paglindol.
1: I just want to correct ha as yes. to the statistic of affected families.
0: Uh-uh.
1: Or parang it's 1,870. Opo.
0: 1,000
1: subject were
0: families.
1: 870. Opo.
0: 870
1: families po.
0: 1,870 families. Oh, so okay, it's not 4,000. It's 1,800 families.
1: Yes. Opo. I stand corrected, but of course, in our future yes. update, i-correct ko lang din po kung ano talaga ang datos nito.
0: Okay. With that, ano po ang so ilang individuals po 'yun? If you count into individuals, somewhere around nasa ano 'yan, nasa 4,000 to 5,000, tama po ba?
1: Yes, opo. Rough estimation.
0: Rough estimation nasa 4,000 to 5,000. Anyways, bilang panghuli po, ano po ang paalala natin sa mga kababayan naman natin na may pamilya dyan sa Jensen at nag-aalala sa kanilang mga pamilya?
1: Ipatuloy niyo po ang pagpanalangin sa ating mga kababayan dito sa General Santos City and para makakuha po kayo ng impormasyon, makinig tayo sa or pwede ninyong tingnan ang LGU Jensen Tatak General na FB page. Mm-hmm. And then, kung kumuha man kayo ng impormasyon doon sa mga legit at lehitimo na mga media outlet.
0: Ayan, okay. Kamakailan ay nagbigay din ng mensahe ang ating butihing Mayorang Mayora na Mayor Pacquiao. Ano po ang kanyang mensahe para sa mga kababayan natin dyan sa Jensen?
1: Of course na magtulungan at patuloy na pagdarasal dahil sa kabila ng ating mga hinaharap ngayon, malalampasan natin ito sa tulong ng ating puong may kapal dahil tayong mga general ay meron talagang resilience at kakayanan na lumaban sa buhay.
0: Ayan, ika nga natin mga kababayan, ingat mga general, sabi nga ng ilan sa yung Facebook page na nababanggit natin. Na malaking tulong po yung mga numbers na ibinigay ninyo on the latest datos o data na meron tayo at makakatulong po ito, lalo na sa ating government station dito po sa Presidential Communications Office.
1: And caveat po ha, yung mga naibigay ko, yun ay partial at pwedeng magbago pa po.
0: Yes, and that is as of 2 p.m. Tama po ba?
1: Opo.
0: Okay, sige. Maraming salamat po, our City Public Information Officer ng LGU Jensen, Sir Rommel S. Catolico. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat at God bless po.
0: Ayan si ating City Public Information Officer, si Sir Rommel Catolico mula LGU Jensen. 7:47 in the evening, magbibigay-alam muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang mapaalala mula sa ating himpilan.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 7:52 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Sa ating mga balita, mula naman na mula ulit sa Zamboanga, Sibugay, 726 na milyong halaga ng farm-to-market road project sa Zamboanga Peninsula, aprobado na ng Regional Project Advisory Board Region 9. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti, nagbabalik live na live.
0: Radyo Pilipinas Report.
9: Lesti.
10: Yes, sir. Sir Nord, naprobahan na ng Regional Project Advisory Board 9 o ARPAB 9 ang 726 million pisong halaga ng Farm to Market Road o FMR na ipatutupad na sa matibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Ang naturang mga proyekto ay nasa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Development Project o DAPRDP Scale Up. Dalawang FMR projects ang inaprobahan para sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang segment 1 ay ang rehabilitasyon at concreting ng kanawan na Tambalang Balakan FMR sa Pinang Sanug na kumukonekta sa Sarawagan Raba sa Bayan ng Gudod. Habang ang segment 2 ay ang rehabilitasyon at concreting ng FMR ng Dipurpura Poblasyon sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Ang segment 1 at segment 2 ay may habang higit sa 22.6 kilometers na nagkakalaga ng 543 million pesos. Aprobado na rin ang rehabilitasyon at concreting ng higit sa 6 na kilometrong Bato Maligaya FMR sa Bayan ng CI, Zamboanga, Sibugay, na nakakalaga ng 183 million pesos. Ang pag-aproba ng nabanggit na mga proyekto ay naganap pa sa kasagsagan ng pagpupulong ng ARPAB 9 na pinangunahan ni Regional Project Director Venera Dilig kasama si Deputy Project Director Maria Melba Wi. Nabatid na sa 8 mga ahensya na miyembro ng ARPAB, 6 ang nakadalo via Zoom na kinabilangan ng DLG, NCIP, DNR, DPWS, MINDA at DTI. Para sa Bagong Pilipinas, sa Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
9: Maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala sa Mindanao pa rin sa Iligan naman, idinaos na turnover ceremony para sa mga bagong DNR regional officials naging matagumpay. Alamin natin ng detalye kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
9: Report. Danny.
11: May bagong itinalagang Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources 10 Northern Mindanao sa katauhan ni Officer in Charge Red Ronald Gadot, dating OIC Assistant Regional Director ng DNR Region 10, na siyang humalili kay Red Henry Adornado na bagong itinalagang Regional Executive Director ng DNR Calabar Zone. Habang sa DNR Environmental Management Bureau o EMB Region 10, bagong itinalagang Regional Director si RD Dennis Celestial na siyang pumalit kay RD Reynaldo Degamo na siya namang bagong Regional Director ng EMB Region 13, Caraga. Ang naturang balasahan ng mga nabanggit na opisyal ng DNR Regional Offices ay alinsunod sa mga sumusunod na Special Order Numbers 2026-331, 2026-341, at 2026-342, nilagdaan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna noong Mayo 25, 2026. Subalit naganap ang formal na turnover ceremonies kahapon, Hunyo 8 sa DNR Region 10. Malugod namang tinanggap ng mga nabanggit na regional officials ng DNR ang kanilang mga bagong area of assignment at mga bagong hamon at tungkulin na kanilang gagampanan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Sa iba pa mga balita, BFAR at SAMAPA nagkaloob ng 25,000 bangus fingerlings at mga kagamitan sa fisher folk sa Pangasinan. Mula tayo, galamin natin, nagbabalik Mildred Gakia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mildred. Nagpamigay ng paunang 25,000 bangus fingerling sa ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA sa 10 miyembrong asosasyon bilang bahagi ng kanilang Thanksgiving program. Ayon sa samahan, layunin ng pamamahagi na pasalamatan ng mga kasapi sa patuloy na suporta sa mga programa at adhikain ng organisasyon. Naging posible ang proyekto sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa pangungunan ni na BFAR NFDC Chief Dr. Dennis Tanay at Armat Dec Chief Antonieta Evangelista. Bago ipamahagi, pansamantalang inalagaan at pinalaki ang mga bangus fry sa sariling palaisdaan ng Pangulo ng SAMAPA upang matiyak ang kalidad ng fingerlings. Nagpasalamat din ang pamunuan ng samahan kay BFAR Region 1 Director Remily Lachica para sa suportang ipinagkaloob sa mga mangingisda. Bukod sa 25,000 fingerlings na naipamahagi, nakatanggap din ang SAMAPA ng 80,000 bangus fry, 1,000 siganid fry, 30 banyera, 4 na cooler box at 2 marine engine na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng operasyon at produksyon ng kanilang mga miyembro sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Maraming salamat, Mildred. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. AFP binabantayang ang mga ulat ng banta. Ayan. AFP binabantayan ng mga ulat ng banta sa seguridad sa araw ng kalayaan ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Broner Jr. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dan.
14: Inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga ulat na posibleng banta sa seguridad kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon kay Browner, nakarating sa kanila ang impormasyon higil sa umunoy planong pag-atake sa Malacanang sa Biyernes. Batid din anya ng AFP ang mga social media post na nananawagan ng mga pagkilos kasabay ng Independence Day celebration. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang uniformed services upang matiyak ang seguridad sa mga nakatakdang aktibidad. Nauna nang inilabas ng kolumnistang si Montulfo ang impormasyon tungkol sa amunoy planong pagkilos na mga pro-Sara Duterte religious groups. Gayunman, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na wala pang validated intelligence ang PNP hinggil sa naturang banta. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na nakahanda ang kanilang contingency plans para sa seguridad ng Malacanang at iba pang mahahalagang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, TESDA mas pinalawak ang mga training program sa artificial intelligence. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Luisa.
15: Mas abot kamay na ngayon ang mga Pilipino ang pag-aaral tungkol sa mga makabagong teknolohiya, lalo na sa artificial intelligence, dahil inilunsad ng TESDA katuwang STA College ang AI Readiness Training Program. Inaasahang sa programa magkakaroon ng mga specialized courses sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA, kabilang ang Data Collection and Annotation Level 2, AI Prompting for Automation Level 3, at Data Analytics Level 3 na idinisenyo upang ihanda ang mga mag-aaral para sa mga digital at AI-driven economy. Ang mga programa naman ay makukuha karamihan sa mga campus ng STI sa Aklan, Bacolod, Bataan, Benguet, Bulacan at iba pang probinsya. Ikinatuwa naman ni Presidential Communication Office Undersecretary Mon Ilagan ang improvement ng mga programa ng TESDA na malakian niya ang magiging ambag para sa livelihood program ng mga kababayan at pag-usad ng ekonomiya ng bansa, gayon din ang pagbubukas ng mga bagong trabaho sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin Engineer Marvin Taledana, Engineer Matet Sigovia at Engineer Orly Lopez. Kasama din natin si sa production side si Isabel Lopez at ang ating executive producer si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpina Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abangan po ang vloggers sa Bagong Pilipinas. Oras 8:02, magandang gabi.
16: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo.
18: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radio Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radio Pilipinas.
30: Radio Publiko
31: 738.
32: At Radio Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
41: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
42: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
43: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula
0: Batanes hanggang Tawi-Tawi.
42: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
3: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
42: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
42: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Time check, alas 8:07 na po ng gabi.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Andito na naman po tayo sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, si Stephen Lee, na tuwing Martes po ng gabi ay nandito upang maghatid po sa inyo ng iba't ibang uri ng mga balita mula sa good news, not so good news, at kung ano pa mga kaganapan sa ating pamahalaan. Pero bago tayo dumako sa ating mga topics for today ay siyempre, ipopromote ko lang po muna kung saan po ninyo masusubaybayan ang Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong mapapakinggan sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. Ito po para po sa mga merong transistor radio, modern radio, basta may AM po. Dito nyo po kami mapapakinggan. Mapapanood din po kami sa social media, sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Sa Facebook po, kami po ay may 1.6 million followers na. Kaya i-follow nyo lang po kami para dumami pa po ang mga makakapagtutok sa Radyo Pilipinas. O ito, kapapasok lang na balita. 1.7 million na po pala. Last week lang kasi, ang alam ko 1.6. So maraming salamat po ha. At marami pa ang nagsosubscribe, nagpa-follow sa Radyo Pilipinas. At syempre, wag rin po natin kalimutan sa Free TV ay sabayan nyo rin pong mapapanood sa TV Plus pag ito pong gamit nyo, Channel 3 at Afford the Box, Channels 45 to 49. Kaya ito na po ay dumako na po tayo sa ating mga topic for tonight. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy, hihingi lang po muna sana ako ng ilang minutong katahimikan at ipagdadasal po natin ang ating mga kababayan sa parting Mindanao na alam naman po natin na nianig ng napakalakas na lindol nung isang araw. Tayo po yung manalangin muna, iuko po natin ang ating mga ulo. Andiyan man po kayo sa inyong mga pamamahay, saan man po kayo ngayon, basta kayo nakatutok. Iuko po natin ang ating mga ulo at tayo po yung pumikit. Mahal naming Diyos Ama, nandito po kami upang tanggapin po ang inyong kalooban dahil alam po namin na ang nangyaring sakuna ay parte nito. Kami po ay hindi nagtatanong bagkos tumatanggap. Pero kaakibat din po nito ang paghingi po namin sa inyo ng ibayong lakas upang aming harapin ang kasalukuyang kalagayan ng aming bayan. hinihiling ko rin po na para po sa mga nasawi, ang kanilang pamilya, ay kung hindi man po maghihilom kaagad, tulungan nyo po sila na sa paglipas ng panahon, itong mapait na alaala na ito sa kanilang buhay ay kanilang mapagtagumpayan. Ganito rin po ang aking hinihiling po ngayon sa inyo, mahal naming ama, na sana alam naman po natin lahat na medyo magulo po ang politika ng aming bansa sa kasalukuyan, pero naway hipuin nyo po ang puso ng aming mga pinuno na sana'y isang tabi muna ang kaguluhan, lalong-lalo na para sa bayan. Hipuin nyo po ang kanilang mga puso na wala po sila sanang sawang tumulong sa mga naapektuhan, lalong-lalo na po dun sa Sarangani, sa General Santos, at marami pa pong lugar sa Mindanao. Mahal naming Diyos Ama, alam po namin na itong madilim na dako sa aming buhay ay aming malalagpasan. Maraming salamat po. Amen. O, ayun na mga kaibigan. Ngayon, dumako naman tayo sa isang magandang balita. At ito po ay galing sa Philippine Reclamation Authority. Dahil sila po ay nakibahagi sa King's Day Forum 2026 na inorganisa ng Embahada ng Netherlands sa Maynila bilang pagdiriwang ng ika-75 taon ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Netherlands. So ganyan na po kahaba ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at ng Netherlands. Maano na po, no? Mahaba na, almost 25 years na lang, centenary na, 100 taon na. Pero hindi na rin biro ito, ha. 75 years, 'di ba? In the making ang ugnayan. Nakatuon ang forum sa mga prinsipyo ng environmental, social, and governance, o tinatawag ding ESG. So napakaganda po ng napag-usapan ng dalawang bansa na ito po ay patungkol sa kalikasan. Kasi alam nyo po, itong PRA, hindi lamang po ito sangay ng pamahalan na nakatutok sa pag-unlad ng ating bansa. Kaakibat din po nito yung pangangalaga sa kalikasan. Kasi sabi nga ng PRA ay walang anumang pag-unlad ang nararapat sa ating bayan kung masisira naman ang kalikasan. Kaya yun ay isinasabay po nila, mga kababayan, no? Hindi pwedeng magiging maunlad lang tayo, masisira ang kalikasan natin. Pero hindi rin naman pwede na ang kalikasan natin ay yun lang inaatupag natin, pero hindi na rin uunlad ang mga mamamayan. It should go hand in hand. So ito po ay na-achieve po ng PRA sa pamumuno po ng kanilang chairman na si Attorney Alex Lopez. Ayan. At ang naturang event ay pinangunahan ni Attorney Joseph Jan M. Literal, Assistant General Manager for Reclamation and Regulation. Ang delegasyon ng PRA at ibinahagi ang mga patakaran, programa at proyekto ng ahensya para sa pangangalaga ng kalikasan. Ayan po, makikita nyo po sa screen. So ibinahagi po ng PRA kung ano po yung kanilang mga programa. Siyempre, pinakita nila sa dayuhan, no? Na tayo mga Pilipino ay kayang makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa kaunlaran at ganoon na rin sa pangangalaga sa ating kalikasan. Ayan. Siyempre, hindi pa huhuli ang galing ng mga Pinoy. At ito nga ang pinakita ng PRA sa naturang event. Tinalakay rin ang mga posibleng pagkipagtulungan sa mga proyektong nagsusulong ng sustainability, kabilang ang waste to energy, water treatment, at nature-based solutions. Ayan. So napakaganda po, no, na itong waste to energy ay matututunan natin mga Pilipino. Kasi sa mga ibang bansa po, mga kababayan, meron nga po silang yung tipong halimbawa dahil sa kanilang mga naipong basura, imbis na yun ay magiging gabundok lamang ng basura, pwedeng mangamoy, pwedeng maging sanhi ng sakit ng mga kanilang mga mamamayan, ay ito po ay nako-convert nila into energy. Halimbawa, nagiging kuryente. Sa marami na pong bansa ang merong ganitong uri ng sistema at ito po ay nai-introduce sa ating bansa. Kasama na po ang PRA sa mga tumutuklas po niyan sa pamamagitan nga po nitong pakikipag-ugnayan nila dito sa bansang Netherlands. Andyan din po yung water treatment. Nako, napakahalaga po yan dito sa ating bansa. Dahil lalo na pag summer, alam natin yan, medyo yung ating mga tubig, humihina yung pressure, ganyan, di ba? Kaya importante rin yan na magkakaroon tayo ng mga marami pang sources. Kasi alam niyo po, sa ibang bansa, meron nga po yung mga sources nila ng tubig na yung talagang napakarumi. Kung makikita niyo po, napakarumi. Pero somehow, it will be treated in order for it to become potable water, yung tipong pwede mo mainom. So yan, pag yan po ay nangyari dito sa ating bayan, sa pamamagitan nga po ng pakikipag-ugnayan natin ng ating gobyerno, at ito na rin pong PRA, halimbawa, sila po ang nangunguna dyan, ay magiging malaking bagay po yan. Kasi isipin nyo, maraming mga lugar, kahit may effort tayo ngayon na nililinis natin yung mga katubigan, syempre, iba pa rin yung halimbawa, kahit medyo madumi yung mga sources na yon, kung meron namang treatment na yun ay magagamit natin, not necessarily kung pang-inuman na, siguro pwede na rin yung tipong panlaba ng ating mga damit, mga panligo, 'di ba? Syempre, pag madumi ang tubig, hindi rin 'yan makakaganda sa ating balat. Siguro kahit doon man lang umabot sa mga susunod na buwan, taon, malaking bagay po 'yan. 'Di ba? Ito, at meron din yung nature-based solutions. Ito naman, ako po, i-share ko po sa inyo yung experience ko po. Last week, kung inyo pong napansin, wala po ako dito. At ganun din po yung mga partners ko. Kasi kami po ay nagkaroon ng tour sa Vietnam. Ayan, yung nature-based solutions, ito, mauugnay ko to dun sa nakita ko eh. Siguro, pwede rin natin explore to dito sa ating bansa. Nakita namin na doon, may uri ng higaan na gawa sa latex. No, yung rubber tree na meron din naman sa Mindanao, although sa kanilang bansa kasi mas marami talaga yung nabubuhay ng mga rubber tree dahil talagang kinukultivate nung bansa nila para magamit sa produktong yun na nga, latex foam and kung ano-ano pa mga rubber products. Yun pala, ano pala yun, hypoallergenic na, antibacterial pa, mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga tipong ganong kagamitan, kailangan po natin yun. Kasi ang nakita ko po dun, yun nga, isang sanhi daw kung bakit minsan hindi tayo nakakatulog agad pag nangangati tayo. Dahil pala yun sa mga dust mite. Tapos meron din kami nakita dun, silk naman, hypoallergenic and antibacterial din. May nakita kami dun na yung tipong cobre kama na tinatawag na you'll never have to wash it again. Yes, meron po na umaabot ng mga 20 years, ganun, kasi yun na nga, hindi po nababasa. So, hindi po nakukulong yung moisture, yung moisture po sa ating kaalaman, yan po ay isa sa mga gustong pamahayan po ng mga molde, mga bakterya, at iba-ibang uri pa ng mga allergens. So, yan po, kapag po yan ay napag-aralan talaga ng ating bansa, at tayo po ay sumunod sa kung ano na po ang inaabot ng ibang bansa pagdating sa usapin na yan, talagang mapapatunayan po natin na ang Pilipinas ay hindi na mapahuhuli. So, nakilahok din ang mga kinatawan ng PRA sa pagbuo ng mga rekomendasyon para sa pagsasama ng ESG standards sa infrastruktura ng tubig sa Pilipinas. Bilang pagtatapos ng forum, nakiisa ang PRA sa pangakong suportan ang PHNL Sustainable Water Infrastructure Network, na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Netherlands para sa mas napapanatili at makakalikasan ang pagpapaunlad ng infrastruktura ng tubig. So, nagkaroon po ng pangako sa isa't isa ang ating bansa at ang Netherlands na magtutulungan po upang matiyak na tayo ay may gagamitin talaga na Sustainable Water Infrastructure Network. So, yan po sa ating problema po ngayon sa kakulangan sa tubig. Yan po ay isa sa mga magiging kasagutan. Kaya tutukan lang po natin kung saan po dadalhin ng PRA itong ating bayan pagdating sa usapin na yan. At sila po ay nangangako na patuloy po nilang iingatan ang ating kalikasan habang pinapaunlad po ang mga infrastruktura ng bansa na nakapaloob po sa kanilang kagawaran. Kaya saludo po tayo no sa PRA, tayo po ay Bago po tayo dumako sa iba nating topic, tayo po muna ay magpapaalala.
12: Pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Collab.
12: World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
14: 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
12: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
17: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
16: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Time check, alas 8:26 na ng gabi. Maraming maraming salamat po sa ating mga kabagong Pilipinas na hanggang ngayon ay nakatutok po sa ating programa. At ngayon po ay dumako naman tayo sa ating pangalawang topic for tonight. Pero bago natin ito pag-usapan, nais ko lang po ipabatid sa inyo na anuman po ang mga mabibitawan kong opinyon dito ay hindi po ito ang opinyon ng Radyo Pilipinas, gayon din po ng kabuuan ng vloggers ng Bagong Pilipinas. Ito po ay aking opinion. Kaya kung ako man po ay may mga mabibitawan na mga salitang maaring pagmulan ng kontrobersya, ito po ay hindi po parte ng pamunuan ng Radyo Pilipinas. Pero susubukan ko po na maging balanse dahil balanse po dapat ang ating maging usapin sa issue na ito. Ito po ay ginawan ko po ng write-up at babasahin ko lang po. Ito po ay ang tunay na krisis. Ang pamagat nito ay ang tunay na krisis sa Senado. Kapangyarihan ba o paglilingkod? Sa gitna ng lumalalim na sigalot sa Senado, isang mahalagang tanong ang dapat itanong ng sambayanan. Para kanino ba talaga ang laban ng ito? Sa mga nakarang araw, nasaksiyan ng publiko ang hindi pangkaraniwang bangayan sa liderato ng Senado, ang pagtatalo sa legalidad ng mga sesyon, ang pagpapalit ng mga committee chairmanship, at ang pag-aagawan sa kontrol ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Umabot pa sa puntong naparalisa ang operasyon ng Senado dahil sa kawalan ng quorum at magkakabanggang paksyon sa loob ng kapulungan. Ngunit habang abala ang mga senador sa pagdidebate kung sino ang may lehitimong kapangyarihan, maraming Pilipino ang nahaharap sa mas mabigat na problema. Mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, kahirapan, at mga serbisyong pampubliko na nangangailangan ng agarang aksyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Dr. Jose Antonio Goycha, leader ng mga makabayang grupo, na ang mga halal na opisyal ay dapat manatiling nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa mga tunggalian politikal na nagiging dahilan ng pagkaantala ng mahalagang usaping pambansa. Ang Senado ay itinatag bilang isang institusyong nagbibigay ng katatagan sa ating demokrasya. Hindi ito dapat maging entablado ng personal na ambisyon o politikal na paghihiganti. Kapag ang usapin ng kapangyarihan ang naging sentro ng lahat, naliliis ang atensyon mula sa tunay na tungkulin ng mga halal na opisyal, ang gumawa ng batas at magsilbi sa mamamayan. Ayan mga kababayan, hindi naman po lingid sa atin na itong mga nagdaang linggo o buwan na nga ay itong Senado ay nagmistulang isang produksyon ng isang teleserye. Andyan yung mga maaksyong tagpo, may mga drama din, may mga pinagtawanan din ng ating mga kababayan. Nakakalungkot lang isipin na ang institusyon na minsang naging tahanan ng mga huwarang mambabatas na gumawa ng matinding kasaysayan sa ating bansa, gumawa ng mga batas na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng publiko, ay sinasabi ng marami sa ating mga kababayan na naging katawa-tawa na ngayon. Naging sirkus ng araw, sabi ng iba. Naging teleserye. Nakakalungkot na isipin na itong mga leader na nakaupo doon, ito yung mga inaasahan natin na gagawa talaga ng batas upang mabago ang pamumuhay nating mga Pilipino mula sa trabaho, sa ekonomiya, sa kaligtasan, at sa iba't ibang uri pa ng mga parte ng buhay nating nating mga Pilipino. Kumbaga, nakakalungkot na sila'y nagiging usap-usapan at madalas pinagtatawanan pa sa social media. Nauunawaan ko naman na parte pa rin ng demokrasya ang pagkakaroon ng iba't ibang opinion ng ating mga senador. Siyempre, hindi naman porket sila yung mga senador, aasahan natin na iisa lang ang kanilang mga patutunguhan o iisa lang ang kanilang magiging direksyon. Sa anumang uri ng institusyon ay nangyayari talaga yung hindi pagkakasundo at hindi na ito bago. Pero sana man lang isinaalang-alang din nila na ang ating bayan ay marami pang hinihintay na pagbabago. 'Di ba? Hindi kasi nagiging maganda na sila mismo ay pasimuno ng kaguluhan o ng kawalan ng seguridad sa ating ekonomiya, sa ating kapayapaan. Parang nagiging ano na lang eh, nagiging tampulan na lang po ng tukso ang Senado. Yun po yung nakikita ko niyan bilang isang vlogger. Yan po ang naobserbahan ko. Marami pong mga kababayan natin ang nagpapakita ng pagkadismaya sa social media. At kahit di lang sa social media, usap-usapan po yan sa bawat barangay, sa barbershop, sa parlor, sa palengke. Kasi yan po ay nagiging parte na ng buhay ng Pilipino eh. Hindi lang teleserye ang pinapanood ng mga Pilipino. Pati yung teleserye na Senado, pinapanood na nila. Senado serye. Diba? Sana po yung ating mga senador dyan ay sa lalong madaling panahon, magkaroon po kayo ng sapat na malasakit sa ating mga taong bayan, no? Sa ating mga Pilipino. Na isang tabi nyo muna yung inyong mga hindi pagkakaunawaan, yung pagkakaiba ng inyong mga opinion, kung kanino man kayo loyal, wala naman pong problema dyan eh. Pero sana isang tabi nyo, lalo na dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng krisis. Krisis sa pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, krisis sa pagkakaroon ng sakuna doon sa Mindanao. At nandyan pa rin po yung usapin ng mga korupsyon na tila nagiging ano na lang, nagkakaroon na lang po ng pinpointing, nagtuturoan na lang po. May mga napapanood po tayo na parang pag ating sinuri, may mga mukhang nagsasabi ng totoo, may mga mukhang nagsisinungaling. Pero sa kabuuan, nalilito po ang mga Pilipino. Hindi na po nila alam kung ano po nangyayari sa ating bayan. Ako rin, ibabalik ko rin yung kanina na nasabi ko na ako yung nakapunta dun sa Vietnam nung nakaraang linggo. Alam nyo po ba, sa husay po ng pamumuno ng kanilang gobyerno, nakita ko na ako bilang

air. So ibig sabihin, sa kanilang bansa, iginagalang ang ating Pangulo. Ginagawa niya po ang lahat ng kanyang makakaya upang matugunan ang suliranin ng ating bayan. Pero ano po ang nakikita natin? Merong mga gumagawa ng mga fake news, mga disinformation, may mga nananawagan ng mga destabilization plot. Diba? Iba't ibang uri ng kasiraan sa ating gobyerno. Doon po sa Vietnam, iba po ang they have a very different case. Kumbaga, ang mga tao doon, sila ay sumusunod sa kanilang pamahalaan. Hindi sila nagsasabi ng masama. Kaya nakikita ko na talagang maunlad din yung bayan nila eh. Kumbaga, sila ay nagpapasakop sa kung sino ang dapat mamuno. Kasi totoo naman yun eh, dapat nagpapasakop tayo sa mga leader na nakikita nating nagtatrabaho, sa mga leader natin nakikita natin na may mga malasakit sa tao. Kasi kung hindi natin sila susuportahan sa gitna nitong mga maraming suliranin na kanilang pinipilit hanapan ng solusyon, eh paano nila magagawa, 'di ba? Paano nila magagawa ang kanilang katungkulan? Kung andiyan ang mga iba nating mga kababayan na patuloy sa paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ako nalulungkot ako kasi kitang-kita naman po yan sa aking social media accounts. Ilang beses na ako nakasaksi ng mga programa, proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na talagang napapakinabangan po ng tao. Pero sa social media, pagdating po doon, meron pa rin mga nagsasabi, wala daw ginagawa ang Pangulo. Diba? So, sino po ang nagsasabi ng totoo? Kasi meron po tayo mga resibong ipinapakita. Hindi na po nagiging maganda ang takbo ng kwento ng ating bayan dahil sa patuloy na pagsisinungaling ng iilan, sa patuloy na pagiging ganid ng iilan na gustong agawin ang kapangyarihan sa ating presidente. Hindi na po maganda yung ginagawa nyo. Sa totoo lang, wala pong problema kung kayo po ay magpapakakritiko. Tama lang po yun, lalo na kung tama ang inyong criticism, yung inyong kritisismo. Dahil yan po ay magiging pamantayan ng pamahalaan upang lalo pang ayusin ang kanilang katungkulan. Pero kung kayo po ay maninira, kung kayo po ay magsisinungaling, aba, ibang usapan na po yan. Dapat itigil nyo na po yan. Dahil ang sinisira nyo po ay ang ating bayan. Ako bilang isang Pilipino, hindi ko na nagugustuhan itong nangyayari. Kasi kitang-kita ko na eh, kitang-kita ko na. Meron tayong mga pinuno na sinusubukan nilang ayusin ang ating bansa. Pero may mga nahalal din na talagang gustong agawin itong kapangyarihan. Hindi na po ako magbabanggit dahil alam na po yan ng mga taong bayan na tumututok talaga at yung mga taong bayan na talaga nag-iisip. Kaya hindi na po ako magbabanggit kung sino-sino po yung mga yan. Ang pakiusap po na lang po sa inyo, sana ay baguhin nyo na po. Baguhin nyo na po yung inyong pamumuno. Hindi po tayo uusad kung ang pamumuno nyo po ay nakaangkla sa paninira ng inyong kapwa, sa paninira ng inyong mga kasama sa pamahalaan. Gawin nyo na lang po kung anong kaya nyong gawin bilang mga naihalal ng ating bayan. Kasi hindi na po tama na hanggang ganito na lang po ang nangyayari sa ating bayan. Nung nandun nga ako sa Vietnam, alam din po nung mga tour guide ko, kinuwento ko na alam nyo ba na ang Vietnam natutuyan sa aming bansa pagdating sa farming, pagdating sa pagtatanim ng palay. At in-acknowledge po nila yon. Nung unang panahon, ganun po, natuto lang po sa atin ng Vietnam. Ibig sabihin, there was a time na mas maunlad tayo sa Vietnam. Mas advanced tayo, mas may alam tayo pagdating sa pagsasaka. Kaya nga sila natuto sa atin. Sana, kung ano yung kayamanan ng ating bansa, ay mapakinabangan na natin ng gusto. Tumulong na lang po kayo sa gobyerno. Kung nakikita nyo po tama, tulungan nyo na lang po. Kung may mga mali kayo nakikita, dalhin nyo po sa tamang forum. Diba? Kaso, o kung ano pa yan. Huwag nyo pong dalhin sa trial by publicity. Wala po tayo na-achieve dyan. Wala po tayo na-achieve dyan, mga kababayan. Kung dadalhin nyo lang po sa social media, magwawala po kayo, maniniwala po kayo sa mga kasinungalingan, hindi po ito makakatulong sa ating bayan. Maging kritiko po tayo kung nakikita po natin yung mga yung mga pagkakamali. Yun po ang talagang dapat tingnan natin. Kung may mga pagkakamali naman, pwede po natin yan na bigyan ng wastong kritisismo. Hindi yung tayo gagawa rin ng problema. Kasi ang solusyon sa problema ay solusyon, hindi problema sa problema.
Kaya kung gagawa tayo ng panibagong

0: problema ay hindi po natin masusolusyunan ang problema. Bagkus, lalo lang dadami ang problema. Kaya ito po, tama po yung sinabi ni Dr. Jose Antonio Goycha, no, na leader ng mga makabayang grupo, na dapat manatiling nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. At nawang at hindi sa mga tunggaliang political itong mga naihalal natin na iba na mga masyado nang caught up sa ano, sa gulo sa politika. Hindi na po kasi maganda yun eh. Kumbaga, inilal po namin kayo dyan dahil naniniwala po kami noong simula na kayo po yung mga tamang leader na makakapagbago ng kapalaran ng ating bansa. Sana panindigan nyo po yun hanggang sa uli. Diba? Kung kayo po ay talagang may malasakit, mahal nyo po talaga yung ating bayan, sana po tumulong po tayo sa abot ng ating makakaya bilang mga public servant. Kung meron man tayo mga kritisismong nakikita, wala pong problema kung padadaanin natin sa tamang forum yun. Dahil obligasyon nyo rin po yan na sitahin yung mga kasamahan nyo dyan sa pamahalaan na nakikita nyong niloloko ang taong bayan. Obligasyon nyo po yan. Responsibilidad. Hindi po namin inaalis sa inyo yan. Ang sinasabi ko lang po, ang opinion ko lang po, at alam kong opinion ng marami rin sa ating mga kababayan, sana wag nyong padaanin sa ingay o kaguluhan sa politika. Dalhin nyo po sa tamang forum. Kung may mga kinakailangan kasuhan, kasuhan nyo po. Magbigay po kayo ng mga karampatang ebidensya upang idiin itong mga gumagawa ng kasalanan sa ating bayan. Hindi yung puro hearsay, hindi yung mga hearsay, mga ano lang, chismis. Diba? Hindi po tama yon. Or gagawa tayo ng mga fake news, disinformation. Ano po yun? Sa totoo lang, illegal po yan. Pwede po kayong habulin ng ating batas. Pagkakataon nyo na po na baguhin ang naratibo ng ating bayan na meron tayong magulong politika. Pagkakataon nyo po ninyo na baguhin ito dahil nasa inyo pong kamay. Kayo po ang aming mga inihalal, kaya naniniwala rin po kami na kayo po ang mga kapag-ayos nito. Hindi naman po namin kayo ilalagay dyan, iluluklok sa inyong pwesto kung hindi namin nakita na kayo ay may kakayanan. Huwag niyo po sanang hayaan na magsisi kami at sabihin namin na kami ay inyong nilinlang. Noong mga panahon na kayo ay humingi ng tulong sa amin upang kayo ay mailagay o mailuklok sa pwesto. Your power emanates from the people. Yun po ang lagi niyong tatandaan. Maaring kami po ay mga maliliit na mga mamamayan, kayo po yung nasa taas ng ating pamahalaan, pero tatandaan niyo po, sa amin po nagmumula ang inyong kapangyarihan. Kaya sana baguhin niyo na po itong sistema na ating gobyerno. Tumulong sa mga nakikita niyo po na talagang ginagawa ang tungkulin upang mapagaan, mapaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino. Punahin yung mga nagkakasala sa bayan sa pamamagitan ng korupsyon at kung ano-ano pa mga panloloko. Pero dapat ito ay gagawin sa tamang forum, legal, may mga ebidensya at hindi lang ingay sa social media. Bago po tayo dumako sa ating huling topic, kami po ay may mga ilan ng paalala.
1: Kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami. Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: Nico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Public service. Sports radio.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radio Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Time check, alas 8:45 na po ng gabi. Maraming salamat po sa mga nakatutok pa rin po dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Malapit na po tayo magtapos, no? At para sa ating huling topic, pag-usapan po natin itong, syempre, balik-skwela na po ang ating mga mag-aaral, di ba? Sino po ba dyan yung mga ano, maaga na nagigising ngayon? Yung tipong ano na, parang na-miss nyo ba yung ano, mga araw na bakasyon pa lang, kung kailan kayo gigising, pwede? Eh ngayon, hindi na po yan pwede. Dahil ang ating mga mag-aaral, syempre, sila ang pag-asa na ating bayan, kaya talagang dapat magsakripisyo tayo mga magulang. Ako po, katulad ko po, ako po yung naghahatid sa aking dalawang maliliit na anak ngayon. Eh minsan tinutulungan din naman po ako ng mga atit kuya nila. Pero ayun na nga, medyo namimiss ko rin talaga ang yung kung anong oras lang ako babangon. Pero syempre, kaakibat ng pagbabalik ng eskwela, ay dapat siguraduhin din po ang seguridad ng ating mga mag-aaral. At para matiyak po yan, ito po, basahin lang po natin itong isang balita mula sa Philippine National Police. Ayan, ito po yung balik eskwela, seguridad hindi problema. Ang unang araw ng klase ay hindi lang pagsusulit para sa mga estudyante. Pagsusulit din ito sa kakayanan ng mga institusyon na tiyaking ligtas ang bawat Pilipinong pumapasok sa paaralan. Sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., ipinakalat ng PNP ang mahigit 55,000 personnel sa buong bansa para sa offline balik eskwela. Mula sa Police Assistance Desk hanggang sa foot at mobile patrols, malinaw ang layunin, mabigyan ng kapanatagan ang mga magulang at proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi nasusukat ang tagumpay ng ganitong operasyon sa dami ng pulis na nakadeploy kundi sa katamikan at kaayusang maranasan ng mga pamilya sa pagbubukas ng klase. Kung magiging maayos at ligtas ang unang araw ng pasukan, malaking bahagi nito ay bunga ng maagang paghahanda at koordinasyon ng kapulisan. Sa edukasyon, mahalaga ang magandang simula. Sa seguridad, mahalaga ang presensya. Sa pagkakataong ito, parehong sinubukang tiyakin yan ng PNP. Sa kabuuan po, nakita naman po natin na naging mapayapa, maayos ang pagbubukas ng klase sa buong bansa. Maliban lang po doon, syempre doon sa mga apektadong lugar ng Sakuna, yung nagdaang lindol po. Yun lang po yung nakita natin sa social media na syempre hindi naman po natin yung kagustuhan. Pero pagdating sa kabuuan, naging matagumpay po ang first day of school. Ako po, nakita ko po na dun sa paaralan ng aking mga anak ay may mga pulis po na naglalakad. Para makita po kasi dun po sa amin sa Pasay, magkakasama po yung mga school, magkakatabi. Kung saan yung school nung mga anak ko, may dalawa pang school doon. Kaya nakita ko yung mga PNP mismo na lumalakad doon, tinitiyak na maging maayos. Kasi, syempre alam naman natin sa pagbubukas ng klase, talagang napakarami ng mga mag-aaral. At ngayong panahon na mainit pa, syempre, lalong medyo magiging ano yan, di ba? Magiging magulo yan kung walang magsasaayos nito. At buti na lang po at nandito ang ating mga kapulisan upang matiyak na ang seguridad ng mga kabataan ay mapapanatili. Kaya saludo po tayo sa Philippine National Police, sa liderato nga po ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. At hindi lang po yan, no? May magandang balita po tayo sa PNP. Dahil sa katatapos lang na Index of Governance, nakakuha ng score na 78.8% ang ating PNP chief. Ayan. So, napakataas po nito, no? Ibig sabihin, ang publiko ay nagtitiwala sa ating kapulisan. Nagtitiwala sa pamumuno ni PNP Chief Nartatis. Ayan, kasama na po yan ang tagumpay nila dyan sa eskwela sa pagbubukas ng klase na pinanatili nila ang kaligtasan ng ating mga anak, ng ating mga kapatid at ng kung sino-sino pa na mga nag-aaral sa ating buhay. At hindi lang po yan, sa mga darating pa pong itong mga araw na magkakaroon daw ng rally ay nakahanda na rin po ang ating pulisya. I-re-report na lang po namin yan sa social media, no? Itong magiging paghahanda ng ating kapulisan sa darating na Hunyo a 12 kung saan ay may mga grupo na nagpahayag nga na sila ay magsasagawa ng mga demonstrasyon kaugnay pa rin dito sa usapin ng mga korupsyon sa ating bayan. Ang mga ganitong uri naman ng demonstrasyon ay pinapayagan po yan ng ating baya, ng ating bansa, ng ating pamahalaan dahil parte po yan ng demokrasya. Pero hindi po yan excuse o dahilan para sila po ay manggulo sa ating pamayanan upang manakit ng kung sino-sinong mga tao na maaring kanilang tinututulan. At lalong-lalo na hindi papayagan ng kapulisan at maging ng kasundaluhan na magkakaroon po ng destabilisasyon sa gaganaping mga demonstrasyon o rally diyan sa nga sa darating na June 12 o Independence Day ng ating bansa, Araw ng Kalayaan. Sa mga makikilahok po diyan, ang pakiusap ko lang po kung kayo po ay nakakapanood ngayon itong aming programa, wala pong problema na kayo po ay maglabas ng inyong mga hinaing sa ating gobyerno. Karapatan niyo po 'yan bilang mga Pilipino. Yan po ay inyong responsibilidad bilang kayo din po ang naglukluk sa kanila. Pero tatandaan po natin, huwag po tayo magpapagamit dun sa mga iilan na nais pong mag-capitalize o gamitin itong pagkakataon na ito upang itulak ang kanilang mga sariling interes. Lalong-lalo na pagdating sa pagkuha o pang-aagaw ng kapangyarihan. Huwag po tayo magpapagamit dun, mga kababayan. Ang PNP po, ang Philippine Army ay nakahanda po yan na ipagtanggol ang konstitusyon. Kaya wag po tayo magkakamali na tayo ay lumabag sa batas. Dahil kung hindi, ay mararanasan po natin ang karampatang mga parusa laban sa mga lalabag nito. Kaya tayo po ay mag-demonstrasyon, mag-rally na mapayapa o kung ano lang ang naaayon sa batas. Kung kayo po ay may mga hinaing, kumuha kayo ng mga placards nyo, ganun lang. Pero wag nyo ipapalo sa mga nagrarally sa kabilang panig. At lalong-lalong wag nyo ipapalo sa ating mga kapulisan, ha? Kasi sila ay nagtatrabaho lang po. At upang mapanatili ang seguridad, kaya nandun sila. Para wala po manggugulo, di ba? Kasi kahit kayo po ay nagrarally dyan, hindi nyo po alam kung ano po ang pwede mangyari, di ba? May mga masasamang elemento na maaring gamitin yung pagkakataon na yan upang makapanakit ng mga nagrarally. Diba? So, nandyan po ang kapulisan, andyan din ang mga kasundaluhan para mapanatili po ang kaayusan at kapayapaan. Kami po ay magtatapos na ngayon, kaya ako po muna ibabati sa aking pamilya na nanonood po. Maraming salamat sa pagtutok sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapwa vloggers. Yan, nakatutok ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre sa ating mga subscribers, followers sa on all of my social media platforms, maraming salamat po na kayo po yung nakatuto kay Stephen Lee. Kaya tayo hindi naman po magaling na vlogger, maraming salamat po na tinutulungan niyo po ako na maipahatid po sa inyo ang mga nais ko pong sabihin tungkol sa ating kalagayan pagdating sa isyong politikal. At syempre nagpapasalamat po tayo sa Radyo Pilipinas sa kanila pong walang sawa na pagsuporta sa atin upang tayo po ay makapagbigay ng kaalaman ng balita dito. Syempre sa technical team po dito sa aking gilid, maraming salamat po na tinutulungan nyo po kami na maihatid po ito, maitawid po ito ang aming programa. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga Pilipino, ang masasabi ko lang po, ipagdasal po natin ang ating bayan na sana itong madilim na yugto ng ating kasaysayan, itong mga kaguluhan sa politika ay mawala na. Dahil naniniwala ako na ang Pilipinas talaga, kung tayo'y magbabago, pare-pareho, tayo'y uunlad, tayo'y aasenso. Maraming salamat po.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Global na tayo.
10: Global na tayo.
4: Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. So we're trying to get in touch with the Bureau of Fire Protection Region 12 para malaman po natin yung mga hakbang na ginagawa ngayon at patuloy na ginagawa ng Bureau of Fire Protection, okay, dyan sa Region 12 para po dito sa ikang patuloy na rescue and rescue efforts na dapat gawin at pagtasa. Lalong-lalo na dito sa mga structural integrities kasama, like I said, kasama ng city at municipal engineers together with the Department of Public Works and Highways tungkol po dito sa mga gusaling na apektuhan nung nagkaroon na ng mga bitak-bitak. Ano, ulitin ko ha, 37 na ang patay ang ikang officially na italang nasawi ayon po sa Office of Civil Defense. 37, that is up by 2 compared to 35 last night. Okay, at meron pa hong mga hinahanap. I think there's still, what, around 3 to 4 missing na hinahanap sa isang lugar. And it could go up more. Depende po yan sa pagtakbo ng panahon ng mga araw. Itong mga susunod na araw. Ano po? Okay, pero syempre, ang isa rin ng mga tinututukan natin ay yung mga kabataan na pumasok. Dahil nangyari po ang lindol kahapon, first day ng opening of classes. First day ng opening of classes kahapon. Kaya makikita po ninyo sa mga social media post, karamihan, may mga schools na talagang nagkakagulo, pati yung mga estudyante, takot na takot. Ano ho? Pero salamat dun sa mga guro. Talaga namang hindi mo matatawaran ang professionalismo at dedication ng mga guro natin na talagang hindi iniwanan itong ating mga mag-aaral, itong mga estudyante natin. Sa kabila ng sila mismo ay natatakot din. Diba? Kita mo rin naman sa kanilang mga mata, sa kanilang mga facial expression na sila ay takot din. Ano? Pero sinigurado po nila na uunahin muna nila yung kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Alright? Anong nangyari sa bureau? Okay. Anyway, sige, samantala, mukhang nahihirapan tayo makipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Unahin muna natin ang Philippine Red Cross. Okay? Para malaman naman po natin kung ano ang mga ginagawang hakbang ng ating Philippine Red Cross para makatulong dito sa mga naapektuhan ng lindol sa southern region ng Mindanao. Kasama po natin ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters, si Ms. Manager Criselda Longa. Manager Longa, magandang araw po. Hello? Manager Longa? Hello?
12: Hello po. Good morning po. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig.
11: Good morning po. Well, ma'am, napatawag po kami para kamustahin naman ang mga hakbang

0: ginagawa ng Philippine Red Cross para po matulungan ng ating mga kababayan na naapektuhan po nitong 7.8 na magnitude na lindol sa southern Mindanao.
1: Yes po, no. Ang Philippine Red Cross po, no, patuloy pa rin po kaming nagre-responde at nagbibigay ng assistance, especially dito sa Jensan at Sarangani area. So, tinitingnan namin yung mga ongoing operation namin. Kahapon, nakapag-assist kami sa iba't ibang hospital because of may mga evacuation activities, no, because of the earthquake. And then, mayroon din kami mga tent na in-establish or in-install. Specifically sa Jensan, yung George Soyeka Memorial Hospital at the Jangas Medical Center. And then, patuloy din yung pagbibigay namin ng first aid simula kahapon yung sa mga na-injured o kaya may mga nag-hyperventilate na mga individual because of the panic or anxiety sila because of the evacuation. And then, kagabi, nag-start na kami magbigay ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nagbabantay sa kanila because of the situation. So, kailangan nila mag-stay talaga sa hospital. So, nagbigay kami ng mga hot meals para may support sa pagkain nila.
0: Alright, so sa ngayon po, mga matanong ko lamang po, Manager Longa, mga ilan na po ang naserbisyohan ninyo, nakapagbigay kayo ng hot meal sa ilang individuals?
1: In terms of individuals, no, more than 100 individuals yung nabigyan namin ng hot meals kagabi, and then meron din ngayong araw. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbibigay namin ng assistance hanggang ngayon. And then yung rescue team din namin, patuloy din ng pagkakandak ng search and rescue team dito sa Jensan, din sa mga nag-collapse sa mga building. You know naman yung mga situation natin sa Jensan, multiple areas talaga yung may mga collapse. So, meron kaming mga rescue team na na-deploy doon sa areas.
0: Okay. And of course, ma'am, manager, maraming mga reports na nagsabi na maraming mga ospital ang kinakitaan ng mga cracks dyan sa southern region, lalo doon sa mga direkta na apektuhan ng lindol. Is the PRC deploying its mobile clinics? Meron kayong mga mobile clinics at saka meron kayong mga medical staff. Naka-deploy na po ba itong mga ito?
1: Actually, no, pagkahapon, nag-initial na kami tayo ng mga initial na gazebo tent doon sa hospital, yung na-mention ko nga kanina, doon sa Royeco Memorial Hospital saka sa Dadyangas. And then, kagabi, binerify din namin yung mga individual ba na iba ay, o mga pasyente ay nasa labas pa. So, may mga ibang hospital nga na bumalik na sa main hospital. Mm-hmm. Though yung iba, may crack talaga. Pero, as upon assessment naman ng mga hospital administrators, safe naman yung pagbalik ng mga pasyente dun sa ibang hospital. Pero definitely, yung mga medical staff namin, mga nurses, volunteers, health volunteers, ay na-mobilize din since kagabi pa to support yung mga pasyente natin.
0: Alright. Manager Longa, saan nakadestino mostly itong mga medical staff natin ng PRC, mga volunteers? Dito ba sa Jensan o sa ibang mga region meron din?
1: Actually, ang pinaka-major situation natin or major operation area natin ay sa Jensan kasi na-validate natin na yung mga areas na area, South Cotabato area, ay manageable naman na yung situation. So, specifically, Jensan ang talagang major operation area natin. So, Dadyangas Medical Center tsaka George Royeca Memorial Hospital yung specific na ina-assist natin.
0: Okay. So, ulitin ko lang po yung tanong, balikan ko lang yung kung may mga PRC evacuation tents na kayong nakatayo at kung ilan ito at saan itong mga nakasituate?
1: Pag evacuation tents, yung sa family tents, wala pa, no, as of the moment. Sa hospital pa lang kami nakasupport ng mga gazebo tents.
0: Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang cooperation sa inyo ng local government ng Jensan?
1: Meron naman tayong direct coordination, no, sa Jensan City dahil meron tayong office doon sa Jensan. So, continuous naman yung coordination natin sa kanila, and then kung may mga reports na nakukuha, updated din naman tayo. So ngayon, kahapon, sinecheck namin kung yung tubig ba ay may need ba kasi nakaready din ang Red Cross for water distribution. But as of yesterday, meron ding mga reports na may access na sa tubig yung ibang mga barangay. So, definitely, we will still stand by yung aming water tanker kung kailangan.
0: Yun, napaka-importante po kasi nung ano, no? Malinis na tubig, potable water. So, yung pong mga kababayan natin dyan, eh, regular ba yung tubig, tap water na nakukuha nila? Kasi marami pong mga reports na ultimong serbisyo yata ng kuryente na hindi rin regular dahil po sa epekto ng lindol.
1: Apo, tama po, no? Yung ibang family ay may access naman sa water, and then yung iba kahapon talagang walang kuryente. So, sa generator set sila naka-linya, no? Pero I think based sa mga nakukuha naming report, ongoing daw yung restoration po ng ating mga kuryente on the ground. So, hopefully today, makita natin kung may progress ng restoration ng electricity sa Gensan. Mm-hmm. Pero yung area natin na Sarangani, yun yung talagang binabantayan pa namin kung anong situation doon. Yeah. Dahil hanggang ngayon, yung sa power nila, yung water, hindi pa natin sure kung hanggang saan yung kakayanan ng water access ng mga community. Pero may mga reported na mga landslide situation on the ground sa Sarangani.
0: And syempre, Manager Longa, hindi ko maiwasan maitanong, meron ba tayong mga estudyante, yung mga mag-aaral na kinakailangan ng ikanga? Sabihin na natin, mental care, dahil syempre, nakaranas ng trauma itong mga ito eh. Do we have, ang PRC po ba, do we have that kind of service para matulungan yung trauma nila na mawala?
1: Yes po, no. Ang PRC po, meron po kaming welfare service na tinatawag. So, nagbibigay po kami ng psychosocial support sa mga adult, mga child-friendly psychosocial activities po sa mga kabataan. So, definitely, we will plan out kung paano yung extension nun sa community. Pero since yesterday, nagtayo na kami ng mga welfare desk sa iba't ibang area. So, kung may mga kailangan ng support, assistance, so, naka-standby yung mga welfare desk namin. But definitely, we will support on the psychosocial support. Mm.
0: Nakakaramdam pa po ba kayo ng mga aftershocks? Manager Longa, sa kinaroroonan po ninyo ngayon?
1: Actually, nasa Manila ako, so direct akong nakapag-coordinate sa chapter natin sa Gensan. So, I think simula kagabi, manageable naman yung mga aftershocks. Though recorded siya ng V-box na meron, pero hindi siya ganun kalala, no?
0: Okay.
1: So, yun yung mga minamonitor din namin by the hour.
0: Oo. So, yung mga volunteers natin, ika nga po, hopefully they're safe naman, ano po, Manager Longa, sa pagtupad nila ng kanilang volunteerism. Ayan. With that, maraming salamat po, Manager Longa. Not unless meron po kayong mga importante pang gustong iparating na mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan po sa southern region ng Mindanao. Go ahead po.
1: Apo. So, sa lahat po ng ating kababayan sa Mindanao. So, I think we need to be alert po always, no? Lalo po sa mga earthquake situation. Alamin po natin yung mga dapat po natin i-ready as a pamilya. And then, kung may advice po ang ating otoridad na mag-evacuate, tayo po ay mag-evacuate, lalo sa mga tsunami coastal area. And then, pag nagka-earthquake po, ensure po natin yung duck, cover, and hold. Umupo muna po tayo, humawak po tayo sa ilalim ng lamesa o kung ano man po ang mahawakan natin. And then mag-evacuate po tayo pag nag-stop na po yung shaking. So, mag-ingat po tayong lahat.
0: With that, maraming salamat po, Manager Criselda Longa, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you very much.
1: Salamat po.
0: Si Manager Criselda Longa ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Thank you so much. At sa pamamagitan po ng panayam, hindi natin nakuha ang Bureau of Fire Protection. Mukhang nagkaroon ng problema sa linya ng komunikasyon sa ating Bureau of Fire Protection Region 12. Kung di man po natin sila makuha dito sa programang global na tayo, hopefully makuha natin sila sa iba pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano, itatry pa ba natin? Okay, sige, itry pa rin natin ang ating Bureau of Fire Protection. Ano po? So, na again, Mr. Leo Magpayo, mukhang ihiram na naman ako ng 10 minutes na oras mo sa Dateline, Malacanang. Oh, nga pala, paalala po, after ng ating programang global na tayo, ha? Tutok lang po dito sa ating programa sapagkat right after ng ating programang global na tayo, papasok naman po yung ating English Service Program. Kasi po, ang Radyo Pilipinas World Service delivers two service platforms. Filipino Service Platform and English Service Platform. At pagkatapos po nitong global na tayo, pakinggan nyo naman po ang mga balita sa ating English Service, yung ating Dateline Malacanang. Ayan, sige ho. Pero we're still trying to get in touch with the Bureau of Fire Protection. Hopefully, makuha na natin sila, lalo-lalo na itong ating Bureau of Fire Protection Region 12, si Fire Senior Superintendent Randolph V. Arbutante. Mahalaga po kasing malaman natin kung... Alright, sige, talagang mahirap. Mahirap talaga ang signal. So, just let it go. At medyo, if we cannot get them today or now dito sa ating programa, we can subukan natin sila makuha sa ang Pilipinas ngayon. Ano po? So, antabayan niyo po yan. Lahat po ng mga programa natin naglalaman ng mga mahalagang panayam at impormasyon. Lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Southern. Okay, nandyan na ba siya? Nandyan na ba si Fire Soup? Okay, pwede na siguro nating makausap si Fire Senior Superintendent Randolph B. Arbutante, ang ating Assistant Regional Director for Operations ng Bureau of Fire Protection Region 12. Magandang araw po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Maayong buntag sa tanan sa lahat ng nakikinig at mabuhay po tayo lahat.
0: Okay, thank you very much po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Fire Senior Superintendent Arbutante, kamusta po ang mga sinasagawang hakbang ngayon ng BFP Region 12 para po masiguro na itong mga lugar na tinamaan ng lindol tulad ng ika nga po dito sa Jensan at sa iba pa sa Sarangani at doon sa mga matinding tinamaan, namomonitor po ninyo at nasisiguro nyo yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Okay? Sige. Alright. Naputol ulit. Sige. Anyway. Alright. Sige. We'll try again. Sige.
2: Hello, sir.
0: Naputol ulit. Opo. Sige. Yan. Nakabalik na ulit si Fire Senior Superintendent Arbutante. So, kamusta po pagmomonitor po? Kamusta po pagmomonitor ng BFP Region 12 sa mga tinamaan ng lindol? 7.8 na lindol, lalo na pagdating po sa mga gusali at structural integrities ng mga structures sa Fire Senior Superintendent Arbutante.
2: Yes, sir. With the instruction of our regional director, Fire Senior Superintendent Edgar Wong Tanawan, we conducted a fire safety inspection for the integrity of all infrastructure throughout Region 12, sir.
0: Mm-hmm.
2: And yung most of the damage is focused on more doon sa mga doon sa highly urbanized na city, which is the Jensan.
0: Mm-hmm.
2: And then also other cities and municipalities dito sa Region 12, sir. We conducted evaluation together with the local government unit, with their the building officials,
0: mm-hmm,
2: for the integrity and structural sound nito, mga building nito, sir.
0: So when you say naka-concentrate kayo sa Jensan sa Region 12, mga ilang buildings na po ang inyong ikang napuntahan at na-inspeksyon, Fire Senior Superintendent Arbutante?
2: Ongoing pa rin po, sir, lahat actually, especially mga public places yung pinupuntahan namin, like schools and mga auditoriums and also high-rise buildings. I do not have the count, but we augmented the more personnel from other provinces to conduct fire safety inspection and do some recommendations to the owners with regard to the integrity, together with the local government unit of Jensan and other cities and municipalities that are affected with this very strong quake.
0: Fire Senior Superintendent Arbutante, katuwang nyo ba dito ang municipal or city engineering office together with DPWH sa pag-i-inspect ng mga building na ito?
2: Yes, sir. Actually, whole of the nation approach tayo dito kasi nga iba-iba naman na yung mandate natin, but altogether we aim for the safety and the welfare of our people, That's why we really need the help from the PWH and the building officials, the city engineerings, municipal engineerings, as well as other responders in terms of doing ongoing rescue operations.
0: Now, para sa inyo, Superintendent Abutante, hindi ko maiwasan na mag-refer dito sa bumagsak din na gumuhong building dito sa may Balibago, Angeles City, where ang Bureau of Fire Protection Central Luzon also played a key role sa pag-re-rescue operation. Ganun din ang mangyayari ngayon sa Region 12, Fire Senior Superintendent Arbutante.
2: Yes, sir. In fact, we are ongoing conducting rescue operation din sa Save More, in which na hindi pa namin makuha yung dalawang reported, one female and one male. Nandun sinalim po sila, sir, kasi nagkaroon ng pancake. Pancake yung bang ang the whole four floors of Save More Jensen, bumagsak po siya and naka-incline po siya ng like 45 degrees, awkwardly positioned, in which na ubos po yung first floor, and then there was this report on dalawang tao po, isang female at isang male. Yung kahapon, nakuha namin yung isang female, no pulse, no breathing po siya. And then, sadly, wala po siya, namatay po siya po. But yung dalawa po, very challenging kasi nga nandun sa ilalim pa.
0: Yes,
2: and,
0: yes.
2: And we are like trying to dig and trying to get them out, but eventually, marami pong after siya. Kaya nga pag nandun kami sa ilalim, nagtitig. Tumatakbo kami para labas kasi ang lakas po ng aftershock. Parang so, inapalo ng martilyo yung lupa, sir, every now and then.
0: Wow, wow, wow.
2: Kaya very, very challenging siya and very risky in terms of conducting rescue sa...
0: So itong dalawang binabanggit po ninyo, are this, hopefully, are they may chance ba na buhay pa ito, o it's just a retrieval operation na lang ang ginagawa ninyo dito sa dalawa?
2: It's still on rescue operation. We are hoping that they are still alive, because every time pag mayroong pumuhong may building infrastructure, somewhere somehow magkakaroon ng void yan po. Void meaning may space. Possibly, we do not know because wala niya rin nakikita sa loob, but eventually, hopefully, we're hoping, but we are doing our best to really dig them, yung mga rubbles, para makuha po yung dalawa po, sir.
0: Alright. With that, para sa inyo, Superintendent Arbutante, we appreciate your work, yung pong trabaho na ginagawa po ninyo. Yung wala pong kapantay ang pasasalamat siguro na pwedeng ibigay ng taong bayan sa sakripisyong ginagawa ng Bureau of Fire Protection Region 12. Tulad nga po na nabanggit ninyo, every time na nagkakaroon ng aftershock, kayo mismo kinakaba na tumatakbo dahil sa matinding ikangakilos at pagguho ng lupa na maaring mangyari. And you're risking your lives just to save others. Ano po. So maraming salamat po, Fire Senior Superintendent Arbutante. Mabuhay po ang Bureau of Fire Protection at ang BFP Region 12 at ang inyong mga kasamahan. Stay safe din po, Fire Senior Superintendent Arbutante.
2: Maraming pong salamat din sa oportunidad na binigay mo niyo sa amin. And we have po sa lahat ng strong men and women of the Bureau of Fire Protection nationwide, we are very thankful of your support and trust to the Bureau of Fire Protection Region 12.
0: Maraming salamat po. Ang ating Fire Senior Superintendent Randolph B. Arbutante, Assistant Regional Director for Operations, BFP Region 12. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng ating isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. At tabayanan ang ating English Service Program, Dateline Malacanang.
3: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Tinig ng bayan, lakas na ang katotohanan.
6: Hinpapawid na may layuning paglingkuran ang
7: mamamayan.
5: Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang
7: Servisyong
5: CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man sa mundo.
5: Ito ang Tambalang
7: Attorney Jade
5: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Ngayon ay Martes, ikasiyam ng Hunyo 2026. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga Overseas Pinoys.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: San Jose Mindoro becomes first LGU in Mimaropa to join CFO's Balink Bayan Program.
7: CFO and PAO forms partnership to provide free legal services to non-resident Filipinos.
5: CFO facilitates anti-tuberculosis drive in the Bicol region through its Link Appeal program.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: The town of San Jose in Occidental Mindoro has joined the Balikbayan Program of the Commission on Filipinos Overseas. The Balikbayan Project is the CFO's primary digital platform for diaspora engagement and serves as a one-stop shop for non-resident Filipinos who wish to invest their resources in their hometowns. CFO Executive Director Undersecretary Arlene Borja said the program encourages non-resident Filipinos to become active development partners in nation building. San Jose is the first LGU in the Mimaropa region to join the Balikbayan Program.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: More overseas Filipinos in need of legal assistance may now access help through a new partnership between the Commission on Filipinos Overseas and the Public Attorney's Office. CFO Secretary Dante Clink Ang II and PAO Chief Persida V. Rueda Acosta led the signing of the agreement, which seeks to provide legal services to Filipinos affected by human trafficking and other migration-related issues. With this collaboration, the CFO aims to reach more Filipinos overseas and National Reintegration Center for non-resident Filipino clients in need of legal guidance, ensuring that their rights are protected and that help remains within reach no matter where they are in the world.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: The Commission on Filipinos Overseas recently facilitated the conduct of a week-long anti-tuberculosis drive in Ligao City in Albay. The campaign spearheaded by PAFIO awardee Dr. Elvi Barroso was conducted under the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino program. The campaign included the training of healthcare professionals in handling TB cases and the testing of residents.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: At muli, isang magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At ito ang unang episode na may bago tayong co-host, si Attorney Jade. Let's welcome Attorney Jade. Kumusta ka na dyan, Attorney
8: Jade? Good morning, everyone. Okay lang po, Sir Harris.
5: Kinakabahan ka pa ba?
8: Wala na. Kasama kasi kita.
5: yun ang magandang narinig ko ngayong araw na ito dahil yes. Hindi lahat ay natutuwa pag ako ang kasama nila. Anyway, Attorney Jade, ano ang ginagawa mo sa CFO?
8: Ako po ay under sa office ng executive director. Ako po ang kanyang executive assistant for. Bukod sa tumutulong ako sa kanya, we do review projects, lahat ng tungkol sa legal, batayang legal sa CFO. Also, tumutulong rin po ako sa media ng ating ahensya.
5: Parang tinanong ko pa eh, ikaw yung pamalit sa akin.
8: Hindi po. Hindi naman.
5: Hindi, pati naman yung aking workplace, inasa yun na rin. So, pinamana ko na rin sa iyo.
8: Napakaganda po ng upuan ninyo. Ang ganda ng view.
5: Oo nga. Namimiss ko na nga. Anyway, nabalitaan namin na nagkaroon ng expansion ang opisina ng CFO. Ano bang nangyari doon?
8: So, para mas makater po natin ng maayos ang ating mga constituents, nagkaroon po tayo ng fourth floor, additional floor, para mabigyan natin ng space at mas makapag flag ceremony ang lahat dahil marami po ang tao sa ating ahensya. At bukod pa dito ay para kung magkakaroon man tayo ng mga invites or mga bisita mula sa iba't ibang opisina ay madadala natin sila sa mas maluwag at mas magandang kwarto.
5: So for context, ang opisina ng CFO ay nasa Next Gen Tower, no?
8: Yes,
5: sa Pasay City.
8: Pasay, yes,
5: malapit sa Mall of Asia. Dati ay nasa 9th floor? 9th floor ba?
8: 9th floor pa rin po tayo. Oo. Pero nadagdagan tayo ngayon.
5: Another floor na inuupahan po ng CFO. Yes. Well, dumadami yung employees, dumadami din yung pumupuntang mga yung mga gustong magmamigrate sa abroad, no, pupunta doon. At marami rin nangyayari sa CFO ngayon. So, kinailangan ng mas malaking espasyo.
8: Yes, po.
5: So, kumusta naman yung bago ninyo? Dahil siyempre, nagbago rin yata yung layout nyo, no, sa taas.
8: Ngayon po, mas lumaki yung opisina. So, nagkaroon ng opisina na magkasama ang Office of the Secretary at ang Office of the Executive Director. So, nagkaroon na rin kami ng pantry. Ba? Sabay-sabay kami kakain. Yes.
5: Mabuti naman na, ano, na, yun nga, kasi kailangan kasi very close ang coordination ng Office of the Secretary at ang Office of the Executive Director.
8: Yes.
5: And nandyan ka naman, kaya you will be facilitating everything.
8: With the help of everyone, yes, of course.
5: And then, ang nabalitaan ko rin ay busy yata kayo for the Diaspora Summit.
8: Yes.
5: Saan bang mangyayari dyan?
8: So, magkakaroon po tayo ng Diaspora Summit ngayong darating na June 16. Actually, June 16 hanggang 17 po ito. Mm-hmm. At ito ay gaganapin sa Marriott. Mag-uumpisa po ito ng 7 a.m. at matatapos, I think, ng 5 p.m. Following another program kung saan dadalahin ang iba't ibang invites sa cultural shows and mamamasyal sila, I think, Sir Ayres. Yes.
5: So parang you lead.
8: Yes. Pero, ano, mga matured version ng
5: you lead. Matured version ng you lead. Yes. So, eto na tayo. Pasok na tayo do sa main portion ng ating program, which is nang iniimbitahan natin yung mga iba't ibang stakeholders para ipaliwanag kung ano yung ginagawa nila sa mga migrants kasi ngayon kasi we classify our migrants into two, you know, yung OFWs, yung mga nagtatrabaho and temporarily residing overseas, at yung tinatawag natin ngayong mga non-resident Filipinos, yung mga permanently nag-migrate na sa abroad, yung mga nakapag-asawa ng foreigners, at yung mga ipinanganak na sa ibang bansa. Yes. Pero we're trying, CFO, yung mandate kasi ng CFO is to connect them, di ba?
8: Yes. Dahil marami pa rin po naman sa mga migrants natin ang they wanted to keep in touch with the Philippines, as they say, and gusto nilang ma-experience pa rin, gusto pa rin nilang matawag na Filipino sila. Yes.
5: Pero alam mo, alam naman natin na ang pangingibang bayan ay hindi isang madaling desisyon, at sa likod ng bawat remittance ay may nakadikit na kwento ng sakripisyo, pangungulila, mga pagsubok. At sa gitna ng mga hamong ito, saan ba dapat tumatakbo ang ating mga migrants, no? Ang mga OFWs at yung mga NRFs. At ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas.
8: Yes. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi lamang espiritual na gabay, kundi pati na rin ang konkretong legal or legal advocacy at moral na kalinga. So, ngayong araw, isang malaking karangalan na makasama natin ang isa sa pangunahing haligi at boses ng advokasiyang ito. Makakasama po natin ang Program Officer ng CBCP Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, Sir Edmond Ruga. Sir Edmond, magandang araw po sa inyo at welcome sa aming programa.
9: Magandang umaga, Attorney Jade at Ari, sa pag-invite nyo sa akin sa program nyo. So parang matagal na rin panahon na nagbabalik kami in partnership with CFO.
5: At tuwining kami ni Sir, no?
8: Oo nga.
9: Pareho tayong nakatuloy.
8: Hindi ako nasama sa GC. Mag-green pala tayo today.
5: para tuloy tayong Lasal versus Ateneo. Naka-blue si Attorney Jade. Pero para rin, para makiuso na rin tayo. Para kaming Green Mango. Para kaming...
8: ano nga ang pangalan ng Green Mango na yun? Ang alam ko lang ay si Charmaine.
5: Si Charmaine, si Orange.
8: Yes.
9: Ito po kasi ang uniform. Color green talaga.
8: Color green.
5: Oo, dahil CBCP. CBCP, Catholic Bishops
9: green
5: Conference.
9: And gold.
5: Yes. Green and gold. Niisip ko anong... UST versus...
8: UST po yun.
5: Anyway.
9: But anyway, sige po.
5: Para sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin, no, Sir Edmond, Attorney Jade, ano po ba ang pangunahing misyon ng Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People?
9: Ang CBCP ECMI, by the way, ang ECMI means Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. This is one of the service arms of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa CBCP po kasi ang dami mga commission, parang ano din, government, may mga departments. So, we are one of the agency of the Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang direction ay to provide pastoral care for migrants and their families. So, pag sinabing migrants, hindi lang ito yung pinag-uusapan nyo kanina na mga contract workers, kasama din yung mga Filipino immigrants. So, pag sinabing pastoral care, we provide the holistic approach in terms of providing services for the Filipino migrants and immigrants.
5: Eh, ano po yung particular services na binabanggit na kasama ba dito yung counseling or ano pa bang mga pinaprovide?
9: Ang direction ng programa ay magkaroon ng holistic formation for OFW families kasi ang siniserve namin dito yung mga migrant families. Including the Filipino immigrants. Sa ibang bansa kasi ang nagkikater dyan yung ating mga Filipino priests and nuns na mga chaplain. Kumbaga, sa government may embassy kayo, kami meron din ang tawag namin mga chaplaincy. So sila yung in charge doon. Pero dahil na sa Pilipinas tayo, we're catering the family. So ang direction ay magkaroon ng isang matatag na pamilyang OFW o pamilyang migrante yung gustong direction.
5: Paano po sistema noon, Sir Edmond? Yung are you organizing the families? Parang
9: opo, dahil ito ay para simbahan, ito po ay naka-base sa parish. So we are organizing the structure. So una muna mag-create ng structure at the diocesan level. Ang tawag sa simbahan ay diocese, sa diocese. Sa government it's province. So equivalent siya, parehong equivalent siya. So pag na-organize na yung structure sa diocese, sa bawat province kasi may iba't ibang parokya, like for example in the National Capital Region we have at least 6 or 8 dioceses. Sa bawat diocese ay may mga parokya at ino-organize yung mga OFW families para maging active members of the Parish Migrants Ministry. In our structure ay naka-define doon kung sino yung mga Filipino immigrants at saka yung mga contract workers at the same time mga seafarers. So kinacluster na namin ito at tinitingnan kung ano yung mga programang para sa kanila para eventually mailink namin sila sa mga proper tamang agency. So like for example, kung Filipino immigrants concern yan, alam na ng mga parish ng mga leaders namin na sa inyo yan, CFO. Sa CMO yan.
5: Pero ito ba'y matagal ng program ng simbahan? Kasi ako din ay naging OFW, pero hindi ko yata naramdaman sa parokya namin na may ganyan.
9: Matagal na po siya, pero ako po ay nag-start ng 1997. So, nag-regionalize kami nung nagkaroon ng Luzon, Visayas, Mindanao, DES, ang ECMI, 1995. Mm-hmm. Pero I was in 1997. At dati po kasi talaga, ang ginagawa lang ng opisina namin ay mga information campaigns. So, it's the time na nakita namin na magkaroon dapat ng mga structures at tulungan yung mga diocese or mga probinsya. Ito ay nagkaroon ng prompt action na gawin ito na mag grassroots or parokya base or diocesan base after ng pagkamatay ni Flor Contemplacion kasi lahat naman tayo buong Pilipinas even government ay nagkaroon ng immediate intervention paano tulungan. So tama po kayo, matagal na pero hindi ito masyadong naramdaman pa. And lately lang ito naging ginawa sa mga, magkaroon ng mga ganitong programa sa mga parokya. Started 1995. Pero prior to that, mayroon naman pong ginagawa pero hindi pa masyadong ganun ka-structure.
5: Para more on parang information campaign lang yung ginagawa noon. So ngayon parang may bago bang direksyon na gagawin ng...
9: Wala naman pong bagong direction. Even nung nag-start kami, nung nag-regionalize kami, ganun pa rin yung direction. It's to strengthen OFW families. Mm-hmm. So, pagkaroon ng matatag na pamilyang OFW, ganun din, makatulong din sa mga iba't ibang uri ng mga nandarayuhan sa ibang bansa. By the way, yung term na ginagamit namin, ito yung partnership namin sa CFO noon, yung migration, di ba? Coming from the word migration, migrants. So, kala namin ang Tagalog dyan, migration. So, from the lecture ng CFO noon, ay pandarayuhan.
8: Pandarayuhan.
9: sa napakalalim.
5: Ngayon ko lang narinig.
8: Pandarayuhan.
5: Pandarayuhan pa lang, ibig
8: yes,
5: sabihin.
8: Pandarayuhan.
5: Kasi yung nangyayari, parang naging transliteration. Yes. Migrasyon. Mali pala tayo dun, attorney.
8: Tatandaan po natin, pandarayuhan.
5: Pandarayuhan.
9: Nandarayuhan.
8: Nandarayuhan.
5: Kasi yun din ang ano eh, yun din ang minsan naka, yung pagkunyari, ikaw, Pilipino, tayo, no, Pilipino, okay. Nagpunta tayo ng ibang bansa, nanirahan yes. tayo dun. Mm-hmm. Ang hindi natin nakakalimutan natin minsan na tayo ang dayuhan doon.
8: Actually, sir.
5: Diba? So minsan nakakalimutan na, uy, wala na ako sa Pilipinas kasi masyado nang na-integrate doon sa isang lugar.
8: Mm-hmm.
5: Kaya minsan ang hindi maganda doon nadadala yung hindi magandang ugali.
9: yung pinakang direction at talagang tunguhin din namin ay yung tinatawag naming CORP, yung Comprehensive OFW Reintegration Program, na sabi namin ang yung reintegration kasi mas gusto natin tutukan. Either economic reintegration or yes. family reintegration.
8: Mm-hmm.
9: Pero sa ngayon, mas marami nakatutok sa economic reintegration, even some of the government agencies, NGOs. Pero kami, we would like to stress on the family reintegration. That's the concern kasi talaga ng simbahan. It's to strengthen family and youth.
5: Mm-hmm.
9: So including dyan yung mga anak OFW or even nga at the school level kasi may programa kami sa mga anak ng OFW. Dyan din kinakluster kung sino yung anak ng mga contract workers at sino yung anak ng mga Filipino immigrants na pending petition.
8: Mm-hmm.
9: So, kaya nga parang sa initial na pag-uusap namin with CFO, gusto namin tutukan talaga yung mga school-based program.
5: Mm-hmm.
9: Kasi nga, yung gusto namin mabigyan ng focus yung reintegration.
5: Oo.
9: Hindi lang reintegration dito, but then reintegration kung nasaan yung mga magulang nila if they are permanent residents.
5: Mm-hmm.
9: Na.
8: Mm-hmm.
5: Pero yung may plano ba kayo na mag-set up ng... Kasi... More on, parang malaking porsyento ng programang ganyan ay may kinalaman sa psychosocial, mga psychosocial support.
9: Mm-hmm.
5: So, may plano po ba ang CBCP yeah. na magkaroon ng parang ganyang programa?
9: Naka-in place na siya. Ang unang intervention na ginawa namin long before ay yung program nga sa mga anak OFW at the school base.
8: Mm.
9: So, ang humahawak ng programa ay the guidance counselors. So, these are registered guidance counselors. Pero, pag sa community naman, ay pinapatatag namin yung dahil parang mahirap ngayon na gumawa ka ng trabaho na hindi sa iyo. Like for example, kung hindi ka naman registered counselor or psychologist, you can be questioned of doing it. So, nag-create kami ngayon ng tinatawag na pastoral counselors or yung mga responders. So, psychosocial support responders. Gusto namin ipalakasin yun kasi ito naman ay sa tulong ng mga professionals talaga para mabigyan yung mga non-psychologists, non-psychiatrists natin to do these things.
5: Mm-hmm.
9: Para ang tawag natin ay mga first aiders.
5: Yes, first aiders.
9: Yes.
5: So, psychological first aid.
9: Yeah, parang
8: malaking bagay po kasi yun, lalo yeah. na sa ngayon.
9: Dahil ako ay galing din sa field ng paralegal. So mas active tayo daw, mas alam
8: yes.
9: natin 'yon mga paralegal worker, pero parang kulang yung mga parang pagtinawag natin psychosocial support responder or mga first aider.
8: Mm-hmm.
9: Kasi pag halimbawa dumating ako sa iyo, hindi ka naman psychologist, pero may problema ka na, anong gagawin mo? So, that yun yung tinatawag natin parang responder or parang first aider ka na ano yung immediate na gagawin mo kung may problema siya. So, pinapalakas po yan.
8: Yes.
5: So, ngayon nagkakaroon kayo ng trainings na...
9: Yeah, ongoing po.
5: Mga lay psychologist, parang
9: yes,
5: ganyan.
9: Opo, mm-hmm. So, nag-tie up na kami sa mga... kilalang mga professionals in this field at para po yan po yung nakita namin lalo na nung panahon ng pandemic. Yan yung medyo pinalakas din namin kasi nga ang daming concerns at ang daming tumatawag. So itong mga programa namin na ginagawa is still in partnership pa rin with some of the government agencies.
5: Actually lumalawak kasi ngayon yung napakalawak ng awareness on mental health.
8: Yes.
5: No? So yung ginagawa ng CBCP ay pwede natin Attorney Jade i-tie up dun sa may ka-tie-up din tayo yung sila Dr. Karandang.
8: Mm-hmm. Opo.
5: Na pwede silang mag-tie-up. At yung Radyo Pilipinas World Service, yung program ni Step Vicente, pag Sunday, yung Warmart, ang focus din nun ay mental health. So maraming pwedeng magtulong-tulong.
9: Correct. Yan po yung nakita din natin sa mga kabataan ngayon. Lalo na mas yung kabataan, sila especially yung mga anak ng OFW, may mga cases na kami na encounter, like for example, 'di ba, kung sila ay parents na like permanent residents na abroad and then nag-aaral dito and then mag-pressure sila na dadalhin doon. So parang nakikita namin yung medyo struggle nila.
5: Oh, kasi iiwanan nila yung ano eh, yung support nila dito, yung barkada nila, klase nila, 'di ba? So another set ng pakisamahan na naman.
8: Bagong mundo yung tatahakin nila doon.
5: And bago yung culture.
8: Yes, yes.
9: Yun nga din yung nakikita namin na usap kami kay Secretary Clink noong one time na parang may pidos kayo, di ba?
8: Yes, yes, sir. Yes.
9: So, parang ano yun, parang nakikita namin yung possibility ng partnership. So, parang while preparing na sila ay ipipetition na, so parang dito pa lang kung sila ay naka-enroll sa school, pwede na natin silang ma-mentor para hindi naman sila ma-culture shock. Kasi pagdating sa inyo, ano lang, orientation yun. Yes. And then, lipad na, papuntang ibang bansa. Mm-hmm. Pero pagdating siguro ng pidos, prepared na sila para pagdating nila sa magulang nila sa ibang bansa, ano na sila, prepared na
5: Yung at least may ano na, yung ito may meron na silang klarong expectation para hindi sila basta-basta ma-frustrate doon sa mga haharapin nila challenges.
8: May foundation na, kumbaga. Madali, hindi naman sobrang dali, pero kahit papaano pagpunta nila ng ibang bansa, alam na nila what to expect and what they should do pagdating nila doon. Kasi may nakausap yung na
9: parang
8: sila.
9: Hindi sila napilitan na, ay, pinipisyon ako ng parents ko.
8: Yes.
5: Yung nabanggit din na ano eh, yung parang you're also targeting yung mga pamilyang naiwanan dito. Yeah. Yung mga naiwan dito.
9: Yung guardian na nag-a-assist sa mga batang yun, so while preparing for their petition. So, yun din yung gusto namin tutukan, yung mga guardian nila. Kasi some of the guardians, hindi naman talaga parents nila eh.
8: Yes.
9: Dahil nasa abroad na po yung parents nila. So, parang pending petition na lang na makapunta sila doon in time na pwede na sila.
5: So sa ngayon, paano since ginagawa niyo pa 'yan, 'di ba? Yung parang binubuo niyo pa yung talagang paano yung mechanisms niyan. So sa ngayon, paano makukontakt yung commission para sa mga ganyang bagay?
9: Right now, they can connect with us po through sa FB account namin.
8: Oh, may Facebook account.
5: May Facebook.
8: Okay.
9: CBCP ECME FB page po. Tsaka yung sa department ko, CBCP ECME Luzon. Sa ano po, sa telephone numbers, medyo hindi. Ibabalik pa kasi may problema yung line doon sa Intramuros. Po. So, doon po kami. Kaya hindi pa na-activate yung line. We need to collaborate. we need to contact the telecom provider.
8: Yes.
9: But anyway, for the meantime, it's the Facebook account namin.
8: Pero kadalasan naman po ngayon, parang mabilis na talagang aksyonan or makipag-usap through social media malaking na bagay. Ng, opo.
5: Wala na nga nagla-landline yata ngayon.
8: Hindi na rin po nag-ring ang telepono namin, so baka wala na talaga.
5: Oo nga eh. Yung telepono namin sa bahay, ano na lang. And pabigat.
8: Display.
9: Ang pinaka-immediate po ay they can connect with our parishes, sa mga parokya po. Kasi yun naman yung, kumbaga sa gobyerno, meron tayong barangay. Yung sa parokya naman.
5: So aware na lahat ng parokya all over the country na may ganyan.
9: Hindi pa po lahat, pero at least yung mga diocese ay meron na in terms of the response nila. Pero yung mga parokya, like in the National Capital Region, ito yung mga pinakamalakas natin. Mm-hmm. Like Diocese of Cubao, I think itong area natin ay located sa Diocese of Cubao. We have strong diocesan migrants program in the Diocese of Cubao. They already reached at least 75% of the parishes in the Diocese of Cubao. Good. So sila yung pinakamataas na number in terms of na-reach yung parokya.
5: Singilin ko nga yung parokya namin.
9: Usap po tayo pagkatapos.
8: Dalawin ang mga parokya.
5: Pero yung ano, ma'am, yung isang part ng mga tina-target ninyo ay yun nga, 'di ba yung mga bata na nandoon na sa abroad. Kasi dito sige, binigyan nyo sila ng mental preparation. Pero pag nandoon na sila sa host countries nila, may makukuha pa rin ba silang suporta?
9: Yun naman po ay nakadepende kung ano yung programa ng chaplain natin. ay sa bawat bansa po kasi mayroon tayong mga official Filipino priest na in-charge namin as our official chaplain. So depende po yan sa sitwasyon ng bawat country. So sitwasyon ng bawat parokya doon sa bansang naandon para tingnan ko ano yung mga pwedeng gawin at programa. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon silang mga tinatawag na post-arrival assistance initiatives. Especially kung sila ay mga Catholics, they can go directly to the parish and then they can be part of the different organization in the parish doon sa bansang pinuntahan nila. Pero sa Middle East, medyo wala pa po
5: tayo. Oo, kasi yan. Paano yung mga non-Christian countries? Meron ba tayong pwedeng... Meron ba kayong ginagawa na para magkaroon man lang ng...
9: Ang
5: connection.
9: Pagtulong naman po namin at pag-assist even dito sa Pilipinas ay irregardless of religion. So hindi lang po yan pure Catholic. So if they are interested to coordinate with us, pwede naman po. So hindi namin sinasabing oy hindi kayo pwede dahil hindi kayo Catholic.
5: So malinaw yun na ito ay non-denominational na programa.
9: Bagamat initiative ito ng Catholic Church, parang ang aming services, ang aming intervention ay irregardless of kung anong denomination mo.
5: Kasi yung sa Middle East, yung nabanggit nyo na yung Middle East, no? Yung, hindi ko alam kung anong tawag dun sa, ano, kasi kung dito sa atin, diocese, eh,
9: yeah.
5: Yung, may tawag sila dun, yung Arabia, yung, ano, yung reference,
9: yeah.
5: Na parang lumalakas din yung, ano, yung network ng Catholic Church sa Arabian region.
9: Nagsisimula na po, pero doon sa mga closed city na hindi pa open sila, wala pa po tayo.
5: Oh.
9: Pero like the countries of Kuwait, Oman, kasi sa amin po dumadaan yung mga request ng ibang bansa para magpadala ng mga Filipino priest and pastoral workers. Kami po. So, they have to apply with us and then kung na-meet nila yung requirement at gusto nila maging chaplain doon or official priest in charge doon, sila po yung pinapadala.
5: Ay, ina-applyan pala yan, sir, yung ganyan.
9: Opo, kailangan din makita yung preparation. Kasi even naman kahit magpadala kami ng mga Filipino priests and nuns doon, mayroon pa rin silang preparatory, ano, para, katulad doon, ginagawa yung lapidos. So, kami din mayroon ganyan.
5: Kasi mabigat ang responsibilidad ng pare pagdating doon. Kasi... sila yung takbuhan ng mga distress. So, ina-absorb din nila yung stress nung mga tao doon na nangangailangan ng tulong. And kailangan na yung mental toughness mo doon na matindi.
9: Katulad po itong recent, yung bagong request sa amin, mismo ang request yung mga manggagawa doon at saka yung company sa Diego Garcia. If you're familiar with the Diego Garcia, parang, I don't know, US territory ba siya?
5: Isla
9: siya na puro military
5: camp. Naval base siya.
9: So, mayroon po tayo ngayon doon.
5: Ah, okay.
8: Ano po ang basic or immediate requirements para magkaroon ng priest sa isang lugar? If magre-request po sila sa inyo.
9: Parang kami po ay nagsisend ng invitation sa mga diocese through their bishop. If they have priests na interested to be deployed in this country so they can signify their interest. And then, saka po sila ini-evaluate. So, depende po sa request din ng bansa. Like, for example, kung ano, definitely yung health condition. So, dapat prepared siya. So, yung mga ganun bagay. And then, siyempre, wala pong problema.
5: Baka tumatakas lang sa problema.
8: Pero can a community abroad request in your office for them to have a priest?
9: So diba, they have to channel to the local bishop doon.
8: Kailangan mag-channel. Okay.
9: Channel muna nila.
8: So hindi po sila pwedeng dumirect. Yeah. Okay.
9: Siguro pwedeng invite para pumunta doon para mag-preside ng
8: through mass, a chaplain
9: pero
8: pa.
9: They have to pass through pa din sa official chaplain.
8: Okay.
9: Kasi ang hirap no na magkakaroon ng mga misa pero hindi sila nag-coordinate sa Filipino chaplain. So yun po yan.
5: May nababalitaan nga tayo sa abroad na nagmimisa mga ex-priest nagmimisa pa.
9: Yan din po yung pinaparating sa amin ng mga official Filipino chaplain. Pinaparating din yung mga yun. Kaya checking kung ito bang taong ito. Kasi may mga tama po, may mga na-encounter yan. And then isi-check yung yan ba ay talagang official chaplain or priest dito sa Pilipinas. So sila po yung nagtatanong sa amin. Kasi minsan nakikita nila sa community may ganun. So yan po ay parang to back check din.
5: Oo.
8: Okay.
5: So yung mga tulad may mga na-meet po kaming mga pari din sa na-deploy sila abroad.
8: Mm-hmm.
5: Na nandito ngayon. Hindi niyo ba sila balak itap? Kasi at least they've experienced how to minister in that situation.
9: Oh, yung pong pinapadala natin dahil yan ay course through with us and then yung mga bishop po ay siyempre ipapabalikin pa rin yan dito.
8: Yes.
9: Kumbaga yung proper reintegration din nila pagbalik. So yan po yung usually natatap at na-identify na priest director for migrants. So marami po tayong ganyan. So sa bawat diocese po in the Philippines, we have priest director for migrants ministry and tawad.
8: Opo.
9: And then the lay counterpart. So usually ang mga na lalagay ay yung mga nanggagaling ng abroad, especially kung may galing immediate na galing. Like for example, may isang diocese sa amin na nagsabi na wala pa silang priest director, iniintay yung pagbalik ng isang pari galing sa ibang bansa. Ganun po.
5: Kasi may mga pari talaga
9: experience po sila.
5: May mga pari talaga na ang galing kumunik.
8: Yeah. Yes.
9: And then
8: yes,
9: they have lots of experiences in terms of paano nila i-contextualize sa sasabihin sa community nila kung ano yung mga sitwasyon

0: pinapakita nung kung paano talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa.
1: Kaya doon ko nakikita rin yung ano eh, na yung Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Ang laki ng magagawa ng Pilipino migrants niyan dahil ang dami talaga.
0: At kayo po ay madalas namin nai-invite ang CFO kasi bawat continent may meeting. So for example, Middle East Countries Meeting of Chaplains. So Asia Meeting. So may ganun po kami naka-schedule. So dati nai-invite namin. Baka ma-invite namin ulit kayo. Medyo sabi ko nga kay Secretary, mukhang iba. Si Secretary ang very active of coordinating with us. So sabi namin, mukhang magbabalik uli ang partnership ng CFO at ng CBCPA. Yes.
1: Saka dapat talagang yung i-institutionalize yung mga ganyang partnerships.
2: Opo.
1: Malay mo to si Attorney Jean, maging anong tawag doon? Yung pinag-usapan lang namin last week yung diaspora representative.
2: Wow.
1: Attaché.
0: And then siguro mai-invite nyo na rin kami sa mga activities nyo. And then, by the way, kami din, ini-invite kasi noon pa naman ay meron na kaming magandang engagement with you. So, when I started nga sa commission 1997, unang saba ko pa lang, 1998, may maganda kami naging partnership with ZFO.
2: Wow, 1998.
0: So, that's the integration of migration in the curriculum.
2: Yes.
0: So, yan po ay, it's a program project ng CFO together with the DEX noon, Department of Education, Culture, and Sports. Napapagalata, Sir Aris, matanda na tayo.
2: hindi po. Magkakaedad lang po tayo dito.
0: Ayun po yan, CFO and DEX, and our commission was invited because ang tutok ng DEX ay noon ay public school. So dahil kami ay may clout sa private Catholic schools, so kami po ang na-invite. So we do training sa mga teachers noon, and then nagkaroon talaga kami ng magandang module for that. At yun po yung parang gusto natin ibalik ulit.
1: So sa SEAP yung sinasabi nyo?
0: Mas DEX pa noon, pero kami po ang nakikipag-partner sa SEAP.
1: Isipin mo yung DEX, hindi mo na alam yun.
2: Nalaman ko po nitong nakaraan lang, DepEd. Pero Department, sa mga nakikinig po sa atin, DEX po ang tawag dati sa DepEd.
1: Ano yung ibig sabihin ng DEX?
2: Fill me in.
1: Department of Education, Culture, and Sports.
2: Wow.
1: Na pinag-iwahiwalay na Philippine Sports Commission, NCCA, parang gano'n. Talagang nabulgar tuloy yung aming henerasyon ni Sir Edmund. Sir Edmund, since gusto nga natin pahabain itong usapan, kaso very limited ang ating oras, pero hindi naman ito yung una't huli. No? In succeeding episodes, baka we can also invite you to again join us and discuss some issues regarding yung programa ng CBCP. At pati yung kung magkakaroon man ng partnership ang CFO at ang Episcopal Commission, eh si Attorney Jade naman ang magdadraft ng MOA niyan.
2: Sige po.
1: Inutusan.
2: Willingly.
1: Baka meron po kayong pahuling mensahe para sa ating mga tagapakinig dahil marami pong nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service na mga lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast at sa digital platforms. You have the floor. You have, parang senado to. You have the floor.
2: You have the floor. You're on.
0: Sige, Sir Aris and Attorney Jade, maraming salamat din pala sa pag-invite nyo sa akin dito. And then, sabi ko nga, at least muling magbabalik yung tambalang CFO at ECMI. So, ako ay, syempre, nagpapasalamat kami kay Secretary Ang for doing this initiative. Siya talaga yung nag-initiate na makausap ako in person after attending our awards day noon. So, and then, thank you for inviting me. Siguro, ang panawagan ko lang, lalo na ngayon, pinapalakas natin programa sa mga kabataan, especially yung kanilang awareness on migration. Kung kayo ay may mga concerns, pwedeng ilapit lang din yung ating mga nakikinig ngayon tungkol sa mga relevant information at mga services ng simbahan sa kanilang parokya. And they, ang mga parokya na to, they can link with us. Or they can check our FB page, CBCP ECMI at saka CBCP ECMI Luzon. So, yun po.
1: At yan.
2: So, isang napaka-antig at makabuluhang paalala mula sa puso ng simbahan na laging umaalalay sa ating mga migrante. Maraming salamat po sa inyong oras at walang sawang paglilingkod, Mr. Edmund, at ng CBCP Episcopal Commission for Migrant Workers.

0: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan man ng mundo, saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Office of Civil Defense Caraga para alamin ang sitwasyon sa rehiyon matapos ang malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga, si Ginoong Ronald Anthony Briol. Sir Ron, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Good afternoon Sir Win and good afternoon din po sa lahat po ng nanonood, nakikinig po sa inyong programa.
3: Opo. Sir Ron, simula po kahapon hanggang sa ngayon po, ay patuloy po yung pagdating ng mga balita po dyan sa may Mindanao mula po dun sa nararamdaman pong pagyanig po dyan. Makikibalita naman po kami dyan sa may part ng Caraga kung ano po yung naging epekto ng lindol dyan po sa inyong rehiyon.
4: Yes sir, kaugnay po nitong magnitude 7.8 earthquake, yung effects po niya sa Caraga region is there is no significant effects naman po, meaning wala po tayong mga damages as to infrastructure sa lifeline, and wala din po tayong naitala po na casualty. Meron lang po tayong na-monitor na mga cancellation of classes, especially po doon po sa probinsya ng Agusan del Sur, kasi po mas malapit po ito na probinsya doon sa epicenter, which is in Sarangani.
3: Opo.
4: So yun po sir, wala naman pong significant effect yung lindol dito sa atin sa rehiyon ng Caraga. Yun lamang is nagkaroon lang ng mga cancellation of classes in order for the local government unit to conduct infrastructure assessment, particularly po doon po sa mga schools na kung saan ay merong matinding pagyanig. Kasi dito sa atin sa Caraga region sir, intensity 3 po yung naitala dito na intensity ng lindol. So we are very proactive. So yung local government unit po natin nag-conduct po agaran ng building assessment to ensure the integrity of the building and also to make recommendations if this is still safe for occupancy and also for the continuation po ng klase.
3: Apo.
4: Kasi kung maalala po natin, kahapon po yung pagbubukas po ng klase natin. So, yun. We really look into that consideration, sir.
3: Apo. Noong since nabanggit niyo po itong yung cancellation ng klase po kahapon. Sa ngayon po ba may mga klase na po ngayon diyan sa part po ng region na inyo na diyan po sa Mary Caraga region?
4: Yes sir, lahat naman po nung nag-suspend po na klase kahapon is ngayong araw nag-resume naman po sila kasi na tapos na rin yung building assessment na kinandak nila and also the gift clearance also for na pwede na siyang gamitin no for the classes to continue. So yung pong mga cancellations natin kahapon sa ngayon po ay nag-resume na po lahat ng local government units na nagka-cancela po.
3: Apo. Nabanggit nyo kanina sir na hindi ganoon kalaki yung damage or yung pinsala na natamo po ng Caraga region after po nitong lindol na tumama sa may part ng Sarangani. Sir Ron, may mga isinasagawa po ba tayong koordinasyon doon sa mga katabi nating region like yung sa OCD Region 12? Tsaka po dun sa iba pang regional offices kasi most likely magkakaroon po yun po ng paglilipat ng resources mula po dyan sa inyong nasasakupan papunta po dun sa pinaka-apektado. Tama po ba?
4: Yes, sir. Kagabi, sir, ang Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna po ng Office of Civil Defense ay nag-deploy po tayo ng Regional Disaster Assessment and Needs Analysis ADANA Team. Ito po ay sa binubuo po ng ating mga ARDANA team coming from the Department of Information and Communications Technology. Meron din po tayong representative coming from the DOH at saka from the DSWD and from the Department of Human Settlements and Urban Development, Caraga Regional Office. Yung primary mission po ng grupo is to augment the ongoing response efforts and also to give support also for the conduct of actual field assessment para po ma-determine po natin yung immediate humanitarian assistance and life-saving or sustaining needs po ng communities na apektado po nitong magnitude 7.8 na lindol. So kagabi po, tumungo po sila sa bayan po ng General Santos and kaninang umaga po is nakarating na sila. Standby na rin po sila para po sa deployment kung saan man sila i-assign na area to further conduct assessment and also tumulong na rin po doon sa mga kasamahan natin sa Region 12 kasi ito yung heavily affected na region no, in relation to this magnitude 7.8 earthquake. And also sir, meron din po tayong mga naka-standby po, naka-preposition na mga non-food items. This is composed of family kits, hygiene packs, shelter repair kits, and these non-food items are ready for augmentation. Pwede po namin itong ipadala doon sa region na nangangailangan, no, particularly dito sa Region 12. Kung sakasakali man na kailangan po natin ng relief augmentation coming from the OCD Caraga.
3: Sir Ron, sa lakas po ng lindol kahapon, nagkakaroon din po ng mga pangamba na may pagkakataon or may nabasa po ako kanina na mismong FIVOX na nagsabi na may possibility na gumalaw rin po yung iba pong active fault tsaka trenches dyan po sa may Mindanao. Gaano po kahanda yung OCD Caraga po sa senaryo na iyon?
4: Yes, sir. So, in fact, sir, for the past year, sir, yung Caraga region, sir, nakaka-experience tayo ng mga malalakas na pagyanig ng lupa, sir. This is because meron din tayong active fault at saka trench dito sa atin sa Caraga region. And with that, sir, ang ating Caraga Regional Disaster Reduction and Management Council through the Office of Civil Defense is handa naman po tayo na mag-rumispundi, sir, kung meron mga ganitong pangyayari. And also, sir, yung level of coordination po natin, particularly dito sa central office po natin, is we are on constant coordination with them. Should there be any instance, sir, na may mga pangangailangan po tayo dito sa Caraga region ng resource augmentation, relief augmentation, at saka yung mga ano pang tulong na kinakailangan natin coming from the national is madali naman po natin nako-coordinate at the national level through the Office of Civil Defense. So with that, sir, meron tayong mga ginagawang mga hakbang dito. We are always conducting the nationwide simultaneous earthquake drill and giving priorities din po doon sa mga areas na malapit doon sa fault at saka sa trench na palaging nagkukos dito ng pagyanig. So, sir, we can say na handa naman po tayo with these initiatives that we are doing, and also in constant monitoring naman po yung Office of Civil Defense should there be any instance po na mayroong mga emergency dito sa atin sa Caraga.
3: Opo. Natanong natin yan, Sir Ron, kasi pagkakatanda natin nung nakaraang taon, may nangyaring lindol din po dyan sa may Mindanao. Then after po ng ilang buwan, nagkaroon na naman po nung mga pagyanig, which is yung sinasabi nga ng FIVOX na aftershocks nung naunang lindol noon. Tsaka nagkakaroon din ng mga kumakalat na balita din, kung tutuusin, na itong mga fault tsaka trench na to nagkakaroon nga ng pagkakaugnay-ugnay. Kaya kapag may gumalaw sa ganitong trench tsaka or fault line, may pagkakataon na gumalaw nga rin po yung ibang bahagi po ng mga trench na yon sa ibang bahagi po ng lalo ngayon diyan sa may bahagi po ng Mindanao po.
4: Oh, yes po sir, no. Totoo po 'yun sir, meron talaga tayong mga active fault dito at saka trenches na pwede siyang makakos sa atin ng pag-inig. In sa amin lamang po is yung level coordination po natin is ginagawa po natin mas pinaiting pa. We really establish po yung tinatawag natin na strategic risk communication na kung saan is pinapaabot talaga natin yung mensahe ng paghahanda, particularly po dito sa general public and also to the dun po sa publiko po na malapit dito sa mga active na fault at saka trenches so that they themselves could also prepare, no, kung sakali man na merong mga ganitong pangyayari, sir. And handa naman po yung ating mga member agencies also to support and to augment kung meron mga pangyayari na kailangan po natin ng mga augmentations.
3: Apo. Sir Ron, bigay na lang po namin itong pagkakataon na ito sa inyo kung meron pa po kayong nais po na ibahaging mensahe sa ating mga kababayan, particular po dyan sa may bahagi po ng Caraga Region.
4: Yes po sir. Una-una po sir, gusto po namin pasalamatan ang inyong programa po sa pagbibigay po sa amin ng oras para maipaabot po sa publiko yung mga kaganapan po dito sa Caraga Region in connection po dito sa 7.8 magnitude earthquake. And sa mga kababayan ko naman na dito sa Caraga Region is hinihikayat po namin kayo na maghanda and also na mag-participate na lang din po dito sa gaganapin nating second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong June 18, 2026 alas 9 po ng umaga na kung saan ay maghahanda tayo or paghahandaan natin yung posibleng maging epekto po ng isang lindol or paglindol dito sa atin sa Caraga Region. Marami pong salamat sir sa oras po na inyong binigay sa amin.
3: Okay po. Maraming salamat din po Sir Ron sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
4: Yes sir, good afternoon sir.
3: Opo. At yan po ang ating naging panayam kay Sir Ronald Anthony Briol, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense, Caraga.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, national government full force sa pagtugon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng anyay pagsubok na dumating dito. Prioridad anya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnay ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Agad ikinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pagsasaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling napinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Deason, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga naapektuhan kasama na rito ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehab operations. Isa nga sa mga pinuntahan ni Deason sa General Santos City ang pagsasaayos sa Dr. George Royeca Hospital na pinamamadali na upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
7: Paayos lang natin yung mga ibang mga kinsame kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba, may pera ka ba? Hindi, basta pa-advance muna. Pa-advance na magdao. Kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Deason.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 at 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Herbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator set ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital kaya kinakailangan ng ibalik sa normal ang supply ng kuryente.
8: Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
3: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs, gayon din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakapreposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12 at maaari na itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
9: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pamahalaan.
3: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Yan Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng local government units na naapektuhan ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagkasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Tuloy ang pag-arangkada ng monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Sarangani sa agriculture sector sa Mindanao. Ayon sa DA, sa ngayon wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Regions 9, 10, 11 at 12 at Caraga Region kaugnay ng lindol. Pinasusuri na rin ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa pananim at infrastruktura. Kaugnay nito, inactivate na rin ng National Irrigation Administration o NIA ang dam safety group nito habang nagsasagawa na rin ng inspeksyon ang mga regional office sa Mindanao sa kondisyon ng mga dam sa rehiyon. Ilang pinsala naman ang naitala ng National Food Authority o NFA sa ilang bodega nila sa Mindanao kung saan ilang sako ng bigas at palay ang natumba. Sa kabila nito, tiniyak ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nananatiling ligtas at sapat ang kanilang rice stocks.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama ang gumuho na two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang siling ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Umakyat na sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi sa Soccsurgeon Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabuuang 456 na individual naman anya ang nasugatan at 4 na iba pa ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa humigit 17,000 pamilya sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operation sa General Santos City at Sarangani na kabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos na

0: rin humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaagad na ibalik sa operasyon ang ilan sa mga pangunahing infrastruktura sa probinsya ng South Cotabato matapos ang assessment ng Rapid Damage and Analysis Team sa mga gusali na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay South Cotabato Provincial Governor Reynaldo Tamayo Jr., sinabi nito na pagkatapos pa lamang ng lindol ay agad nilang idineploy ang mga infrastructure auditor upang matukoy kung ligtas pang gamitin ang mga gusali. Ayon kay Governor Tamayo, makalipas ang 4 oras ay natapos na ang pagsusuri ng mga infrastructure auditor sa 55 na pangunahing mga infrastruktura. Anya, tiniyak ng assessment team na ligtas ang gusali ng ospital kaya kaagad nilang naibalik sa kani-kanilang ward ang mga pasyente na posibleng maging casualties. Ayon pa kay Governor Tamayo, mayroon ng naitalang 3 casualties at nasa 200 din ang mga nasugatan kaugnay nitong lindol. Sinabi rin ng gobernador na ligtas din ang gusali ng provincial capital kaya pinabalik niya na ito sa total operation upang makatulong sa mga apektadong residente sa iba't ibang lugar ng probinsya.
2: Agaran na i-deploy kaagad natin yung rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan ay may kanya-kanya na mga role. Ano? So after ng lindol, may mga na-assign na ng mga infrastructure auditor para i-audit yung mga infrastructure, especially yung mga key or yung mga important infrastructure na siyang kailanganin kaagad na magamit if pwede pa magamit. Ano? Kasama dito yung mga ospital. So after 4 hours, yung 57 priority infrastructure ay natapos na kagad din ma-assess. Nagkaroon ng assessment kaya hindi kami nahirapan dahil yung mga possible na na source ng mga casualties ay yung mga nasa ospital eh. So far, meron tayong 3 casualties. Okay. Isa dahil sa heart attack, yung isa tinamaan ng landslide, yung isa mga debris naman. Yun niya, nasa 203 yung injured natin na 3 yung casualty.
0: Sa kasalukuyan anya ay maayos na ang sitwasyon sa probinsya. Sa kabila nito, may mga ilang gusali ang naideklarang totally damaged, mga nasirang kalsada, tulay at naitalang landslide na tiyak magpapahirap sa pagpapaabot ng tulong maging sa takbo ng ekonomiya.
2: Sa ngayon, meron tayong mga building na totally damaged talaga. Isa, it's a 4-story building. Pero the rest, medyo okay pa. May mga kunting damages lang na pwede naman may repair. So far, so good tayo dito, Ray. At ako'y napapasalamat sa ating mga team. Pero ang isa sa mga damage talaga natin dito, yung mga landslide, road slip, and mga bridges na okay. It will affect economic activities.
0: Nako. Yan ang pahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tumulong sa pagresponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III na nakahanda rin silang magpadala ng resources para sa responders.
3: Ngayon ho, maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag ni-request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan.
0: Si MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy ang pagresponde at pagbibigay tulong ng Philippine Red Cross o PRC sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol, partikular sa Sarangani at General Santos. Ayon kay PRC Manager Griselda Longa ng Disaster Management Services ng National Capital Region,

0: Naasistehan na ng Red Cross ang iba't ibang ospital at nakapag-install din ng evacuation tent para sa mga apektadong residenteng nag-evacuate mula sa mga ospital sa General Santos. Sinabi rin ni Longga na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng first aid sa mga nasugatan at nakapagbigay na rin anya sila ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nasa ospital. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy rin ang mga rescue team ng PRC sa kanilang search and rescue operation sa mga bumagsak na mga gusali.
1: Philippine Red Cross po, no, patuloy pa rin po kaming nagre-responde at nagbibigay ng assistance, especially dito sa Jansan at Sarangani area. So tinitingnan namin yung mga ongoing operation namin. Kahapon, nakapag-assist kami sa iba't ibang hospital because of may mga evacuation activities, no, because of the earthquake. And then mayroon din kaming mga tent na in-establish or in-install. Specifically sa Jansan, yung George Toyeka Memorial Hospital at the Jangas Medical Center. And then patuloy din yung pagbibigay namin ng first aid simula kahapon yung sa mga na-injured. And then kagabi, nag-start na kami magbigay ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nagbabantay sa kanila because of the situation. So kailangan nila mag-stay talaga sa hospital. So nagbigay kami ng mga hot meals para mag-support sa pagkain nila. And then yung rescue team din namin, patuloy din ng pagkakandak ng search and rescue team dito sa Jensen din sa mga nag-collapse sa mga building.
0: Yan ang pahayag ni PRC Manager Griselda Longga ng Disaster Management Services National Capital Region.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy na tinututukan ng Department of Migrant Workers o DMW ang sitwasyon ng mga OFW at kanilang pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Undersecretary Bernard Olalia na kagyat ang koordinasyon ng ahensya sa mga regional hub nito sa Region 9, 10, 11, 12 at 13 upang malaman at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong OFWs. Kabilang sa mga agad na natulungan ng ahensya ang mga stranded na OFW sa paliparan sa General Santos International Airport, gayon din ang nabalam na flights ng 7 OFWs na na-divert patungong Mindanao dahil sa pagsasara ng General Santos International Airport sanhi ng pinsalang dulot ng lindol. Ayon pa kay Yusek Olalia, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya sa pagkumpirma kung may OFW na kabilang sa 37 na italang nasawi sa lindol. Batay sa datos ng DMW, malaking bilang ng OFWs ang nagmumula sa Mindanao, partikular sa mga rehiyong tinamaan ng paggalaw ng lupa nitong Lunes.
3: Kikipag-ugnayan po tayo sa lahat ng ating mga partner agencies doon, lalong-lalo na sa local government units at sa representative ng national local government units para tumulong sa lahat na nangangailangan ng tulong. Ating tinulungan. No? Ito po sila, nakuha po natin yung pangalan at tayo po ay nagbigay ng transportation para sila ay pumunta via land. No? Okay. Ibig sabihin, hindi na dilipad. Oo. Tapos yung iba naman, hinotel natin habang nag-aantay ng transportation. At tinulungan din natin yung nandito sa Manila na na-stranded at aantayin lang nila kung kailan magbubukas muli yung Jensen Airport.
0: Yan ang pahayag ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay at pakikisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karating na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ring tiniyak ng Japanese leader ang kahandaan ng kanilang bansa na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar lugar na labis na pinadapa ng lindol. Sa isa namang social media post, ipinaabot ni Taiwan President Lai Ching-te ang kanyang pakikiramay kaakibat ang kanilang kahandaan na magpaabot ng tulong kung kinakailangan. Nagpayag din ng kalungkutan si Indian President Narendra Modi mula sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kalakip ang kanyang dasal para sa mga nawalan ng mahal sa buhay at agad na paggaling sa mga nasugatan. Kaparehong sentimiento rin ang inihayag ng United States Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy hinggil sa nangyaring sakuna kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Umapila si Senator Erwin Tulfo sa mga kapwa nito senador sa minorya na makipagkaisa para maisaayos ang ipaabot na tulong ng Senado sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ni Tulfo, makabubuti kung isasantabi muna ang iba't ibang usapin at issue at unahin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol. Kinakailangan kasi ng buong puwersa ng Senado upang matukoy kung saan huhugutin ang pondong ipangtutulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol.
4: Usapan ho muna natin, let's join forces, kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan, nakita nyo naman po ang damage sobra. Eh kailangan po natin mag-allocate ng funds, kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang repair, pag-sasaayos ng mga lugar at tinamaan po ng lindol.
0: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakikiisa si Batangas Representative Jervy Luistro sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Pagtitiyak ng mamabatas na agaran ang magiging pagtugon ng Kamara de Representantes sa mga apektadong ng lindol, partikular sa Mindanao. Ani Luistro, laging handang umalalay ang mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na sa pangapanahon ng sakuna at kalamidad.
5: I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake. I understand that part of the affected area is the district of our senior deputy speaker, Dinand Hernandez. And of course, we want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao.
0: Si Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isinusulong ni Kabataan Party List Representative Renny Co na ma-institutionalisa ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan anyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
6: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit na sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
0: Si Kabataan Party List Representative Renny Co.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: May kasunduan na para maresolba ang lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkasundo ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, modernisasyon at pag-develop sa power transmission infrastructure sa lalawigan. Umaasahan niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang nasabing rehabilitasyon hanggang sa susunod na liderato.
7: Ayunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Tuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa Hunyo a 12. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggugulo. Nagbabala naman ang Malacanang sa tinatawag na kampon ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
7: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Plano ng gobyerno na magpadala ng mga kinatawan sa Washington para igiit ang posisyon ng Pilipinas na hindi nito pinapayagan ang sapilitang paggawa. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, tututulan din ang paratang ng US na nagkaroon ng hindi patas na bentahe ang mga produkto mula sa Pilipinas. Magugunit ang iminungkahi ng United States Trade Representative ang pagpataw ng dagdag na buwis sa ilang imported products kabilang ang mula sa Pilipinas dahil mas mura umano ang mga ito dahil sa issue ng forced labor.
1: Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
3: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Department of Trade and Industry ibinigay na ang packaging and labeling materials sa VIR Hills Integrated Farm para sa mga bagong produkto. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
11: Naiawatin ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office dagiti packaging and labeling materials para iti Very Hills Integrated Farm ang masarakan ni Barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Segon iti DTI dagiti materials kat para iti asin ranya gourmet salt. A produkto ti Very Hills kenday toiket na isaguday iti Product Development for Salt Program ti DTI. Nananayen ang mapapigsa dagiti dua produkto ti Very Hills no sa rin anaypan ti kumpletong impormasyon ti garlic salt ken spicy zest salt. Germanan ti branding, net weight, manufacturing ken expiry dates ken da dumapay a regulatory requirements. Inayon ti ahensya ababen iti baro nga langa dagiti produkto ket mga trakar kadagiti umili a gumatang ken addan ti kompetisyon na iti nalawlawa a merkado. Iti naso nga tignay ti DTI ket paset ti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a mapabileg ti produkto dagiti MSMEs tapno at adu dagiti gumatang iti lokal a produkto. Gapot ay suda ti may bilang a backbone iti ekonomiya ti pagilian. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat Rani mula Ilocos, kawing naman tayo sa Pampanga. Libreng aklat at storytelling hatid ng San Fernando City Library para sa mga kabataan. Ang kabuong ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Adadapay apapigsaan di gobyerno siyudad di San Fernando, La Union, di kampanya na para iti panagbasa kan panagsurat ken panangtaripato kadagiti agtutubong agbasbasa babayan ti storytelling sessions ken panagiwaras kadagiti libre a libro iti babayan ti wellness weekend program. Ti City Library nga idaluan ni OIC Librarian Michael Iconagas ti mangidadaulo iti nadakamat nga aktividad a maangay iti tunggal Sabado iti Gazebo Children's Playground ken agtutuloy agingga iti Hulyo itatawen. Iti tunggal sesyon makipaset dagiti ubing kadagiti na maris nga istorya nga isalaysay dagiti benepisyaryo ti special program for the employment of students umun spes ana ituding iti City Library babayan iti panangiwanwan dagiti staff ti library. Panggap na mapadoras ti imahinasyon kinamanagpartuat ken panagayat dagiti ubing iti panagbasa iti nasapa nga edad. Malaksid kadagiti aktividad a panagsalaysay umawat met dagiti makipaset kadagiti libre a libro ken da dumapay a babasit a token kas kanayunan nga inspirasyon tapno agtultuloy nga rakupan da ti panagbasa ken panagsurusuro. Sigon iti gobyerno syudad, paset da ito iti nalawlawa panggap ti syudad ang mga ramid iti panakamo nga dada amadanon ken mangparnuay kadagiti gundaway para iti tungpalbyag a panagadal para kadagiti agtutubo iti syudad ti San Fernando. Babayan kadagiti programa kas iti da ito ay saan lang adagiti istorya ti maidanon kadagiti ubing nudipay ket pundasyon ti panakamo ken namnama iti masak Bayanda. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kaunting pagtatama lang po, yun po ay sa San Fernando, La Union. Nabanggit po natin kanina ay sa San Fernando, Pampanga. Samantala, mula Central Luzon, baba naman tayo sa Timog Katagalugan. Benting Bigas meron na inilunsad sa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
3: Inilunsad ang Benting Bigas meron na ng pamahalaan sa lungsod ng San Pablo, Laguna sa pagtulungan sa City Agriculturist Office, DA, NFA at kadiwa ng Pangulo. Ayon sa pabalid ng LGU San Pablo, umabot sa 250 sacks ng bigas ang naibenta habang nasa higit 1,250 beneficiaries ang nakinabang sa unang araw ng implementasyon ng programa. Kabilang sa mga nakabili ng murang bigas sa mga senior citizen, solo parents, PWDs, 4Ps, mga magsasaka, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, gayon din ang mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education. Magpapatuloy naman ang benteng bigas meron na program sa lungsod sa mga susunod pang mga buwan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Tom, mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Pulisya sa Eastern Samar, pinaigting ang seguridad sa pagbubukas ng klase sa buong lalawigan. Ang kabuang ulat, hatid ni Pen Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Ginpahagutan Eastern Samar Provincial Police Office ESPPO ang irepresent siya pang eskwelahan habugos ng probinsya durante ang pag-abrihan school year 2026-2027 samtang personal nga binisita ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil ang mga eskwelahan base masiguran seguridad ng mga estudyante, mga maestra ng maestro ng mga kaganak. Pumakadtoy Macasil hayuhan US DASA Pilot Elementary School sa Borongan City din iagin monitor ang hapsa nga organisado nga pagtikang han klase. Mas temprano pa kakilip nga adlaw, binisita liwat han opisyal han kapulisan ang Eastern Samar National Comprehensive High School, base usisahan ang mga security measures nga makikoordinar ang mga opisyal han eskwelahan samtang nabalikan mga estudyante haira mga classroom. Sumalakan Makasil gin pakisigan police visibility nga security operations dirila Borongan City kundi habugos nga Eastern Samar. Igin deploy
5: yan mga chiefs of police nga duha mga eskwelahan hatag sa nira nga mga munisipyo. Iyagin si ring nga kabahin inihan suportahan Philippine National Police hauplan balik eskwelahan Department of Education nga nagtutuyo pagsigurin talwas ng malinawon nga maupay nga palibot para hapag-aram hangatanan nga mga estudyante. Tikang di syudad han Borongan ini Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Pen, mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Department of Trade and Industry nagsagawa ng monitoring at inspeksyon sa mga shared service facilities project sa Southern Leyte. Si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
6: Isip kabahin sa ilang tinguhang mapalambo ang lokal nga ekonomiya, ang Department of Trade and Industry Regional Office 8 inabagan sa DTI Southern Leyte Provincial Office nagpahigayon og malampusong on-site monitoring ug inspection sa mga shared service facility projects sa tibuok probinsya. Gikan ato Hunyo 3 hangtod 5 tuig 2026. Kini nga mang tulo ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagsusi sa kahimtang sa operasyon, paggamit ug ang kinatibuk ang epekto sa maong pasilidad ngadto sa mga benepisyaryo nga negosyo ug organisasyon. Pinaagi nini masuta kung giunsa nini pagpataas ang produksyon, kompetisyon sa merkado ug ang pagkamalahutayon sa mga lokal nga pamatigayon. Gawas nini tinguha usab sa monitoring ang pag-ila sa mga mitumaw nga mga isyu. Soliran og mga kabalaka kalabot sa pagpatuman sa proyekto aron nga kahatagan dayon kinig dinalian og tukmang solusyon sa ahensya. Nasayran nga nasusi gayud ang anaa sa 20 ka mga SSF projects nga kasamtangang nakatukod sa nagkalainlaing dapit sa probinsya sa Southern Leyte. Walay nakalingkawas nga pasilidad aron nga masiguro nga ang pondo sa gobyerno na gamit sa sakto nga mga pamagi. Kini nga mga inisyatiba nagpakita lamang sa tiunay nga dedikasyon og pasalig sa DTI sa pagsiguro nga mga proyekto sa SSF magpadayon sa paghatag og makahulugan ng oportunidad sa panginabuhian, makatabang sa pagpalambo sa mga lokal nga industriya ug makahatag og kaayuhan sa tibuok komunidad.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ruel, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Bigay-bigas program ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental umarangkada na. Si Kokoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
8: Iarangkada na ang bigay-bigas program sa masa sa lawigan na sa Misamis Oriental sa pagpanguna ni Governor Julit Oy uban ang mga mayor sa lungsod. Din dugang 20,759 ka mga individual ang nakapimulo sa mga programa gikan sa lungsod sa Lugait, Mantikaw, Nawan ug Initaw. Sa mensahe ni Governor Oy ihang gihatagan og gibugaton ang panaghiusa sa katawhan sa lalawigan aron mapalig-on pa ang maong programa ug daghan pa ang makapahimulos niini. Dako usab ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa maong programa tungod kay ilhang nabati ang igong pagtagad sa gobyerno kanila labi na karon nga nasinati nila ang kalisod. Ang pundo sa maong programa gikan kini sa Local Government Support Fund, financial assistance sa local government units nga usa sa mga prioridad nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. in nagtumong hatagan og tabang ang mga senior citizens, PWD solo parents, mga mag-uma, mga mangisda, mga driver sa pampublikong sakyanan o mga kadtong walay permanenteng trabaho. Gikan din sa Cagayan de Oro City, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Kokoy mula Cagayan de Oro. Dakuha naman natin ang Zamboanga. Bagong mobile veterinary clinic at laboratory sa Zamboanga del Norte pinasinayaan ng pamahalaang panlalawigan. Si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
9: Nanguna si Zamboanga del Norte Governor Darrell Dexter uwi sa blessing og bag-ong mobile veterinary clinic and laboratory nga nadawat sa Office of the Provincial Veterinarian sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang pagbendisyon sa maong mobile clinic gipanguluhan ni Reverend Father Michael Uyog sa parokya sa Dipolog ug gitambungan usab kini ni OIC Provincial Administrator Charmy Yu, Provincial Budget Officer Glendora Deloria, Provincial Veterinarian Dr. Sunday Don Bagatua ug uban pang mga kawan ni sa probinsya. Ang Mobile Veterinary Clinic and Laboratory adunay kantidad nga 4.62 million pesos og proyekto kani sa Department of Agriculture Regional Field Office 9 ilalom sa National Livestock Program. Matud pa ni Dr. Bagatua, dako kining tabang aron mas mapadali ang mga serbisyo sama sa pagkapon, pagtambal ug uban pang pag-atiman sa mga kahayupan sa nagkalain-laing lugar sa probinsya. Gilauman usab kini nga makahatag og serbisyo bisan sa mga lagyong lungsod sa Zamboanga del Norte aron mas dagang mag-uuma ug mananap ang mapahimuslan sa mga programa sa veterinaryo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
10: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
11: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng April 2026, batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate o katumbas ng 2.41 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 5% noong Marso, bagamat mas mataas kumpara sa 4.1% unemployment rate noong kaparehong buwan ng 2025. Tumaas naman sa 95.3% ang employment rate sa bansa na katumbas ng humigit kumulang 49.89 na milyong Pilipinong may trabaho o negosyo noong buwan ng Abril. Samantala, nasa 15.2% ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang oras o dagdag na trabaho. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas ng employment ang agriculture at forestry, wholesale at retail trade, accommodation and food service at construction. May malaking pagtaas din sa bilang ng mga may trabaho sa mga hanap buhay gaya ng skilled agri at fishery workers, elementary occupations at service at sales workers.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Samantala, bumilis sa pinakamataas nitong anta sa loob ng siyam na buwan ang pagpapautang ng mga bangko nitong Abril, yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Batay sa paunang datos, umabot sa 11.4% ang paglago ng outstanding loans ng mga universal at commercial banks, mas mataas kaysa sa 10.7% noong Marso. Ipinapakita ng ulat na nananatiling matatag ang galaw ng ekonomiya sa kabila ng mataas na gastos sa pangutang sa loob ng bansa. Ayon sa BSP, pinalakas ito ng mas mabilis na pagpapautang ng mga bangko kasabay ng inaasahang matibay na demand mula sa mga negosyo at kabahayan hanggang ikalawang quarter ng 2026. Tumaas din ang pautang para sa mga aktibidad ng negosyo, lalo na sa sektor ng wholesale at retail trade at financial services, habang may bahagyang pagbagal naman sa real estate at utilities. Samantala, bahagyang huminang paglago ng consumer loans dahil sa mas mabagal na pag-akyat ng pautang sa credit card at sasakyan. Sa kabuuan, patuloy ring lumawak ang supply ng salapi sa ekonomiya na umabot sa 20.3 trilyong piso na sinusuportahan ng pagtaas ng pautang sa pribadong sektor at sa pamahalaan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Sa iba pang mga ulat, lumampas sa 1 trilyong piso ang kabuang debt service ng pambansang pamahalaan sa unang apat na buwan ng taong 2026. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot ito sa 1.052 trillion pesos mula Enero hanggang Abril na mas mataas ng halos 69% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan ng pagtaas ang higit sa pagdoble ng binayarang principal o amortization na sumampa sa mahigit 715 bilyong piso. Tumaas din ang interest payments ng mahigit 17% sa 336 na bilyong piso. Karamihan sa kabuang debt service ay mula sa principal payments na bumuo sa halos 68% ng total. Malaki ang itinaas ng domestic amortization habang bumaba naman ang external amortization sa nasabing panahon. Sa buwan ng Abril lamang, pumalo sa 314.885 billion pesos ang debt service, mas mataas kumpara noong nakaraang taon kasabay ng pagtaas ng interest at amortization payments. Samantala, bahagyang bumaba ang kabuang utang ng pamahalaan sa 18.47 trillion pesos sa pagtatapos ng Abril dahil sa mas mataas sa domestic payments. Gayunpaman, nananatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt sa kabuuang obligasyon ng bansa habang tumaas naman ang external debt bunsod ng paghina ng piso.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Samantala, umabot sa 124.84 billion pesos ang halaga ng mga investment pledges na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, mas mataas ng 88% kumpara sa 66.34 billion pesos noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Saklaw nito ang 135 new projects at expansion na inaasahang magdadagdag ng halos 2.97 billion US dollars sa export at lilikha ng mahigit 20,000 na trabaho. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, patuloy na nakikita ng mga mamumuhunan ang Pilipinas bilang mahalagang lokasyon para sa pagpapalawak ng negosyo sa kabila ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Nananatiling kaakit-akit ang mga ecozone dahil sa matatag na kapaligiran sa negosyo, husay ng manggagawa, strategikong lokasyon at suporta ng pamahalaan sa export-oriented industries. Pinakamarami sa mga proyekto ang nasa sektor ng manufacturing habang nangunguna ang Luzon sa bilang ng lokasyon ng mga ito. Sa mga dayuhang mamumuhunan, nangunguna ang The Netherlands, kasunod ang South Korea, Indonesia, Germany at Japan. Para naman sa buwan ng Mayo lamang, sumipa ng halos 447% ang investment approvals na umabot sa 15.40 billion pesos na inaasahang lilikharin ng dagdag na export at trabaho. Target naman ng PEZA na maabot ang 300 billion pesos na investment pledges ngayong taon, kasunod ng record na naitala noong taong 2025.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 9, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 67 centavos habang 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 90 centavos habang ang South Korean won naman ay katumbas ng 4 centavos. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 9 centavos habang 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 82 pesos and 29 centavos naman ang British pound habang 71 pesos and 15 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 22 centavos habang nasa 16 pesos and 43 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na atin laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagluluksa ngayon ang Ateneo de Manila University matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng dalawang manlalaro ng kanilang men's basketball team na si Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon sa universidad, nangyari ang incident o insidente sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes ng hapon na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang atleta. Si Adili, 21 anyos, ay naglaro para sa Blue Eagles sa UAAP Season 88 kung saan nagtala siya ng 8.4 points, 8.3 rebounds at 1.1 assists sa loob ng 11 laban. Si Baterbonia, 19 anyos, ay kamakailan lamang kumatawan sa Davao sa 2026 palarong pambansa at nakatagdang sumali sa Ateneo lineup para sa UAAP Season 89 ngayong taon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Police Regional Office 3 na batay sa paunang investigasyon, ang mga biktima ay naliligo sa dagat nang sila ay tangayin ng malakas na agos papunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Hinimok din ng pulisya ang publiko na iwasan ang pagkalat ng haka-haka habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Dinomina ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa loob lamang ng tatlong set, 25-9, 25-11 at 25-17 sa pagpapatuloy ng Pool A ng 2026 ABC Women's Cup nitong Lunes sa Quezon City Arena. Mula unang serve hanggang match point, kontrolado ng home team ang laro at tinapos ang laban sa loob ng 70 minuto. Pinangunahan ni Thea Gagate ang opensa ng Pilipinas, taglay ang 11 puntos mula sa 8 spikes, 2 blocks at 1 service ace. Nagambag din si Jove Gonzaga ng 10 puntos mula sa 8 atake at 2 block, habang si Eliza Valdez ay nagdagdag ng 9 na puntos. Kabuang 48 attacks ang naitala ng Alas, malayong mas mataas kumpara sa Kyrgyzstan na 12 lamang ang converted spikes. Sa panalong ito, umangat ang kartada ng Pilipinas sa 2-1 sa torneo. Ito ang kanilang bounce back win matapos ang masakit na 5-set loss kontra Australia 22-25, 25-23, 25-18, 15-25 at 11-15. Napansin din sa laban na tinakpan ang logo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa jackets ng national team. Tumanggi naman na magbigay ng komento ang coaching staff hinggil dito. Susunod na mga karap ng Alas Pilipinas ang South Korea ngayong Martes, isang mahalagang laban para palakasin ang kanilang tsansa sa pagpasok sa semifinals.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Matapos ang matagumpay na kampanya sa Birmingham Open, handa na si Alex Ayala para sa panibagong aksyon sa grass court. Ngayon sa isang WTA 500 tournament naman siya sasabak, ang HSBC Championships sa London ngayong Martes. Bubuksan ng 21 anyos na Filipina tennis star ang kanyang kampanya sa round of 32 kontra Zhang Shuai ng China, 2 lamang matapos niyang makuha ang kampyonato sa Birmingham. Galing si Ayala sa kanyang ikalawang WTA 125 title matapos ang dramatikong panalo laban kay Nicola Bartunkova noong Linggo ng gabi. Kasalukuyang world number 33, target ni Ayala na maulit ang kanyang tagumpay kontra sa world number 64 Zhang, ang 37 anyos na veteranang Chinese player na may 3 WTA singles titles. Matapos ang 52 taong pahinga, muling bumalik ang HSBC Championships noong nakarang taon kung saan nagkampyon si Tatiana Maria matapos talunin si Amanda Anisimova sa finals. Bukod kay Ayala, tampok din sa torneo ang ilang top-ranked players tulad din na world number 2 Elena Rybakina, defending champion Tatiana Maria, Leila Fernandez, Victoria Moboko, Emma Raducanu, Iva Jovic at Sorana Cristea. Isang mahalagang laban ito para kay Ayala habang patuloy niyang pinapatatag ang kanyang pwesto sa world rankings at hinahasa ang kanyang laro sa grass season.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Nag-iba ang ihip ng hangin para sa University of Santo Tomas ngayong Hunyo matapos tuluyang makapagtala ng unang panalo sa 19th Phil Oil Preseason o Preseason Cup. Target ngayon ng Growling Tigers na makadikit pa sa standings at makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra Adamson ngayong Martes sa Playtime Phil Oil Center sa San Juan. Maghaharap ang dalawang koponan sa main game, tapok na laban sa isa pang quadruple header habang napupunan sila ng pwesto sa UAAP group. Galing ang UST sa isang 83-75 panalo kontra Far Eastern University noong Sabado kung saan nanguna si Jello Crisostomo. Samantala, nais namang makabawi ng Adamson matapos ang ikalawang sunod na talo kabilang ang 72-52 na pagkadurog sa kamay ng Ateneo. Isa itong laro na nais kalimutan ng Falcons matapos magtala ng 17% shooting mula sa 3-point area. Sa NCAA group naman, papasok na may momentum ang Letran na may tatlong sunod na panalo at haharap sa Emilio Aguinaldo College sa tanghali. Impresibo sina Jonathan Manalili, Jimboy Estrada at rookie George Diamante sa kanilang huling 83-72 panalo kontra Mapua at nais nilang ipagpatuloy ang magandang takbo laban sa well-rested Generals na huling naglaro noong Mayo 19 at dumiskarte ng 91-88 overtime win kontra Arellano. Bubuksan ng Jose Rizal University ang aksyon sa umaga kontra Lyceum habang ang parehong winless na Arellano at Perpetual ay magtatapat sa hapon.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kumikinang ang Team Philippines sa Asian Rowing Beach Sprint Championships sa Pattaya, Thailand matapos mag-uwi ng tatlong ginto at isang pilak. Nagkampyon si Eman Pilar sa Under-16 Coastal Men's Solo habang si Matt Hugadora ay pumangalawa sa Under-19 Coastal Men's Solo. Sa huling araw ng kompetisyon, sinundan ito ng dalawang gintong medalya mula kina Ayona Huerto at KZ Caviltes sa Under-19 Women's Double Sculls at mula kina Kyle Olano at Pilar sa Under-16 Men's Double Sculls. Tinawag ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick De Gregorio ang tagumpay bilang stunning positive development, lalo't sina Pilar at Hugadora ay produkto ng grassroots program sa Ternate, Cavite. Ayon sa Philippine Rowing Association o PRA, ang bilis, balanse at liksi ng mga Pinoy ang dahilan kung bakit swak sa kanila ang beach sprint rowing. Isang mabilis na format na pinagsasama ang beach running, open water rowing at sprint racing. Tiwala si Gregorio na may potensyal ang mga batang rower na maging susunod na Olympians kasunod ni na Edgardo Maerina, Benji Tolentino, Chris Nievarez at Johnny Delgaco. Naglaro ang koponan ng may mabigat na puso matapos pumanaw ang PRA chairman na si Benji Ramos na kinilala bilang haligi ng rowing sa bansa.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre, ito na naman po ang ating programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong mag-download ng Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag The Voice of America. Dahil ang mga English program po natin at Filipino program ay mapapakinggan na sa shortwave radio. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 12.02 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart ay nire-replay din po para sa mga listeners sa local, no, Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po yan sa Metro Manila. Okay, so Steph, ano bang pag-uusapan natin today at sino ang ating makakapanayam?
1: Siyempre, bilang bahagi ng ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na i-cater ang interest ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Middle East, ay ating makakasama dito, no, muli dito sa ating himpilan, no, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at siya rin po ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao, para sa topic na psychosocial services para sa mga repatriated OFW.

0: East in terms of psychosocial services po?
1: Well, ang Department of Social Work, Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa OWAT, iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas willing workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East.
0: Mm-mm.
1: So yung ganitong intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress tulad ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention.
2: Asek, meron po ba kayong datos no ng mga sumailalim na repatriated OFWs sa psycho social services po ng DSWD?
1: Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers ano sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions.
0: Okay. And Asek, dito po sa mga binigyan po ninyo ng psychosocial first aid, ano-ano po yung unang-unang ginagawa ng DSWD by the time na makalapag po sila sa airport? Paano po yung process?
1: Well, pagdating po nung mga overseas Filipino workers natin na repatriated from the Middle East, tayo po sa DSWD ay again in coordination ano in partnership with DMW, OWA, gayon din ng DOH ay agad na sumasalubong po sa ating mga overseas Filipino workers. May ginagawa tayo na salubong sa kanila. Unang-una upang ginagawa natin actually to sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na nabibigyan nga ng agarang tulong at intervention yung ating mga overseas Filipino workers na umuwi mula sa ibang bansa. So sinasalubong po natin sila sa airport, binibigyan ng suporta, ng tulong, at upang maramdaman din nila yung malasakit no, ng ating pamahalaan. And then dun sa holding area, yung mga overseas Filipino workers natin ay nilalapitan po at kinakausap ng ating pong mga social workers. Siyempre, kinukumusta yung kanilang kalagayan and then ina-assess na rin po sila para matukoy kung ano yung kaukulang intervention na maari nating maipaabot sa kanila. Mahalaga kasi yung kwentuhan, ano, yung kumustahan because that establishes rapport. Hindi po lahat ng mga overseas Filipino workers ay handa at bukas na makipagkwentuhan o i-mention na yung kanila pong pinagdaanan because to some, ano, hindi madali ang mag-disclose nung emotional distress o yung emotional na pinagdadaanan. Kaya mahalaga yung kumustahan na isinasagawa ng ating pong mga social workers. So that's the first thing that we do when the overseas Filipino workers who have been repatriated arrive at the airport.
0: Okay.
2: Ito naman po, ASEC, ano-ano pong mga mental health conditions

0: Ang karaniwang nasusuri po, no, mula dito sa mga repatriated OFWs.
1: Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis, ano? Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po, merong team din ang Department of Health na nandun, kasama po natin sa airport, nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang pagka-tulala o hindi makausap ng maayos. Mm-mm. Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them kasi nga we establish rapport. And then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways. Okay. So nakita po natin dun sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health.
2: Okay. Asek Dumlao, how about yung follow-up natin? Kasi although meron nga po tayong isinasagawang kumustahan or kumbaga initial, yun nga, first aid, psychosocial service, pero meron po ba kayong ginagawang follow-up? For example, kasi umuuwi sila sa kani-kanilang mga provinces. So how about yung emotional support ng mga OFW na nakauwi na sa kani-kanilang probinsya together with their dependents or family? Ang DSWD regional offices po ba? Meron po tayong kumbaga follow-up checking or monitoring sa kanila?
1: Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga referral services bahagi ng ating case referral pathways kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring nung mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipaabot sa kanila kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So, in-explore din natin yung ibang mga programa na maaari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya.
0: Ito naman po, Asek, nakita po kasi natin na may mga kasamang bata o dependents ang mga repatriated OFWs po natin. Meron din po bang hiwalay na psychosocial support para sa mga anak nila na nakasaksi rin ng kaguluhan po sa Middle East?
1: Well, yes. Sa DSWD po kasi, holistic yung pong ating pong mga interventions na hindi lamang po sa isang individual ano, nakafocus, bagkos doon sa buong pamilya. Kaya kinukumusta din ng ating mga social workers, yung mga anak ng mga overseas Filipino workers at that point, ano, o tuwing sinasalubong natin sila. Makikita nyo po, meron ding mga ibang mga interventions para sa mga bata, halimbawa mga pagsasagabaw ng mga art therapy. Yan, kasi syempre, yung mga interventions natin ay tailor-fit din doon sa edad ng ating pong mga kliyente. But these are initial initial interventions upang matulungan yung mga bata na maibsan din ano yung kanila pong nararamdaman at yung kanila pong experiences din. And of course, tinutulungan din natin sila kasama na noong pong kanilang mga magulang. Kasi sabi ko nga, comprehensive eh, yung ating interventions, ano, hindi buo and holistic din yung ating pong pagtugon sa kanila. So, aside from the art therapy na ginagawa natin sa airport, binomonitor din natin hanggang sila ay makauwi. Nang sa gayon matiyak natin na maayos yung kanila pong kalagayan.
2: Okay. All right. Asek, eto naman po, ano po ang ating mensahe sa mga kababayan nating nandoroon sa Middle East na perhaps worried or concerned na pag umuwi sila sa Pilipinas ay baka wala po silang madatnang trabaho o tulong dito sa ating bansa?
1: Gaya nga po ng nabanggit ko sa utos ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipaabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. Ang DSWD po katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalan kagaya ng DMW, OWA, DOH ay nagpuspusan ang koordinasyon at pagtutulungan. Nang sa gayon, maibigay natin yung kaukulang tulong po sa kanila. Hindi po nagtatapos sa psychosocial first aid ang ginagawang tulong ng DSWD. Sabi ko nga, merong mga assessment na ginagawa ang ating pong mga social workers para matukoy yung kaukulang intervention o tulong o karagdagang tulong na may maaari nating maipabot sa mga kababayan po nating umuwi mula sa Middle East. So may mga programa tayo kagaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, yung Sustainable Livelihood Program, para naman na magkaroon sila ng pampuhunan kung nais nilang magtayo ng sariling negosyo o tulong naman sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training at tulong sa pagpoproseso ng mga pre-employment requirements. Sa ilalim kasi yan ng Sustainable Livelihood Program kasi we have two tracks. First is the Micro-Enterprise Development Track and the Employment Facilitation Track. So, ang mensahe po natin sa ating pong mga overseas Filipino workers at gayon din sa kanila pong mga pamilya, bukas po ang DSWD sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing sekretary Rex Cachalian upang tulungan kayong makapag-umpisa muli. Kami po ay narito para po sa pangangailangan ninyo and huwag po kayong mahiyang lumapit o tumawag sa aming pong mga tanggapan. Nang sa gayon ay maipaabot po namin o ma-address din po, makatulong po kami na ma-address yung pong mga suliranin na kinakaharap po nyo bunsod nga po na naging epekto ng kaguluhan sa Middle East. Okay. So again, ang DSWD po patuloy na magpo-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating pong mamamayang Pilipino.
2: Okay. Maraming salamat po, Asek Irene, sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng serbisyo ng DSWD sa ating mga repatriated OFWs. Thank you, Asek, and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang umaga.
2: Magandang umaga. Okay, yan po si Asek Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
7: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
6: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
8: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude.
14: Gratefulness.
15: Gratefulness.
14: Gratefulness.
15: Joy.
14: Joy.
15: Joy.
14: Appreciation.
15: Appreciation.
14: Appreciation.
13: Attitude.
14: Attitude
13: of gratitude.
14: Of gratitude.
2: Nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kami po ay inyo napapakinggan at napapanood pa rin sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At sa audio streaming o online radio, gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, i-download nyo na ngayon na sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, ipinagmamalaki namin na sabihin sa inyo na mas malawak at mas malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil napapakinggan na rin po tayo sa Shortwave Radio. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan naman sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre, ang programa pong Warm Heart ay nire-replay din po sa ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz na napapakinggan din po dito locally sa Metro Manila. Tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. hanggang 2 p.m. So kung na-miss nyo po ang ating full episode for Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede nyo po mapakinggan ang mga replays nito tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oh, alive na naman po ang comment section. Yes. Steph, go ahead.
0: Oo, kasi nag-comment regarding our topic kanina.
2: Okay.
0: Oo, yung ating naging panayam kay Asek Dumlao, ay nag-comment ang ating taga-subaybay na si Marco Polo.
2: Kilala natin to.
0: Oo, kilala natin to. No? Pero syempre, di na natin sasabihin kung sino ba talaga siya.
2: Para manood din kayo.
0: Oo. Ang sabi niya, eto, tatlo-tatlo pa ang comment niya regarding this. No? Sabi niya, mabuti na lang po at may DSWD na handang tumulong sa ating mga repatriated OFWs. Ayan, tapos siguro may sinasabi si Asek kanina, no? Kasi eto sabi niya, I agree po, Asek.
2: Talaga lang,
0: may pagsang-ayon itong si Marco Polo.
2: We agree din po.
0: Oo. At syempre, bukod dyan, sabi nga ni Marco Polo, thank you for assisting our OFWs, Asek. Mm-hmm. Ayan. Grabe, aktibong-aktibo si Marco Polo this Sunday, no?
2: Yes. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa palatuntunan ng Warm Heart. Maganda po yung topic natin kasi talagang para po sa ating mga overseas Filipino workers. Oo. Kasi ang focus po natin lagi, syempre yung mga financial assistance, livelihood assistance, pero ang dahil ang Warm Heart po ang advocacy natin dito ay mental health awareness and education, nakatutok naman po yung ating pagbabahagi ng impormasyon sa kung ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan para doon sa pagtugon sa mental health concerns ng ating mga overseas Filipino workers galing sa Middle East, dahil syempre iba rin yung experience na makasaksi ka ng isang talagang bombahan, 'di ba? Hindi 'yon biro. At marami pong nagsasabi na posibleng magkaroon ng PTSD or meron silang stress or merong trauma. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan doon? Syempre, sabi ni Asek Irene kanina, meron talagang mga psychosocial first aid na binibigay ang DSWD, and at the same time, yung pagda-diagnosis na siguro and other treatment, yung Department of Health naman, sabi niya kanina, yung nakatutok doon. Okay, so moving on dito sa talagang ating pag-uusapan dahil ito po sa puntong ito ay ipinasok na natin yung ating attitude of gratitude. Ipagpapasalamat din naman natin itong mga tulong, no, para sa ating mga repatriated OFWs. But we will still share pa rin po ang ating mga reflections and insights for the week, no, para sa ating attitude of gratitude. Pero bago natin yan ibahagi, ay tutulungan tayo ni Steph doon sa kanyang mga tanong para makapag-facilitate ng grateful heart.
0: Ayun. So, ang una dyan ay what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim po dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Ang pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-apat, what can I celebrate today?
2: Ayan. Yan. Okay, Steph. So, ano ang ating sharing for today?
0: Ayun. Siguro, dun sa unang bahagi ng aking sharing, may kinalaman pa rin ito sa topic natin kanina, no? Mm-hmm. Kasi, before, yung aking father ay nasa United Arab Emirates.
2: Ay, oo. Totoo. Oo. Nakwento ni Steph yan. Sige.
0: Oo, before. Siguro, not to invalidate yung, syempre, yung ibang OFWs, no? Kasi, syempre, ngayon pa lang talaga sila nagsisiuwi dito sa Pilipinas. Pero yung sa case ko kasi, ano pa ako eh, siguro mga early 20s ako, mm-hmm. nakauwi na siya dito talaga, permanently, no? And mm-hmm. siguro yung masasabi kong, yung part na thankful ako, is wala na siya doon nung nangyayari lahat ng to. Mm-hmm. No? Kasi kung nandun siya, siguro, syempre yung buong family namin ay mag-aalala din, no? Pero I still feel, no, bilang bahagi ng Radyo Pilipinas World Service, ay nararamdaman ko pa rin talaga, no, yung pag-aalala ng mga families ng ating OFWs, no? Siguro dahil sa mga past interviews natin na puro nakatutok sa Middle East. Kaya kahit papaano, no, although wala na talaga ako dun sa sitwasyon na ako'y mag-aalala sa isang kaanak na nasa Middle East, pero nararamdaman ko pa rin yung masasabi na anxiety and all kasi yung pakikipag-simpatsya mo nandun pa din eh. Kasi mm-hmm. once, at one point sa buhay ko, meron din akong malapit sa akin na nasa Middle East. At just to share, no, bukod sa dito ako nag-OJT, no, sa Radyo Pilipinas World Service, no, isa sa mga naging drive ko noon, no, kung bakit ako napasok dito, no, for hopefully for good mm-hmm. ay syempre dahil sa aking father na former OFW. So I guess thankful ako in a way na siya ay nandito na, no, nung bago pa man ng ano. Pero at the same time, nakikiano pa rin ako. Kumbaga, may empathy pa rin ako, no, towards the other OFWs. Kasi yun nga, no, kahit wala ka na dun eh, syempre pagka naririnig mo yung mga balita, nakaka-interview ka ng mga OFWs din sa iba mong programa and also the embassies and yung DMW. Syempre, pag makakarinig ka, mapapaisip ka din na what if, paano kung sa case ko, no, paano kung nandun pa yung tatay ko sa UAE, nasa mm-hmm. sa Dubai siya noon eh, 'di ba? Doon sa Dubai talaga yung
2: inaano ngayon.
0: Inaatake talaga sa na part ng UAE. Mapapaisip ako na puro may what ifs ako, no, regarding doon. Kaya kahit papaano talaga ay naalarma din ako sa mga balibalita and I'm just kumbaga hopeful ako, no, sana matapos na itong lahat ng to kasi knowing na ang dami nating kababayan na nasa Middle East, no, kumbaga malaking concentration ng ating OFWs ay nasa Middle East kaya talagang we hope and we pray, no, bilang tayo ay nandito sa istasyon na talagang nagka-cater sa interes ng ating overseas Filipinos, no, we hope talaga na magkaroon na, no, ng world peace, no, hindi lang naman sa part ng Middle East, no, kasi ang dami, meron pang
2: Ukraine and Russia.
0: Yes. Oo, may mga hindi pa natatapos na sigalot and hopefully, no, makita ng, of course, the world leaders, no, makita nila na ano ba yung nagiging epekto ng mga ganitong klaseng kaguluhan, no. Syempre, not for the personal interest of their countries, no, kundi maging dun sa mga foreign nationals, no, na naiipit dun sa kaguluhan. So, that's the first part, no, ng aking sharing dito sa Attitude of Gratitude. At yung pangalawa naman, kasi itong dito nung ako'y nag-day off, no, eh, syempre napadpad na naman ako sa Marikina, no. At nataon, nailibre na naman kami ng aking ninong. Kaya,
2: Oo. Kayo ng lola mo.
0: Yes, syempre, no, thankful for the good food, yes, and hearty meal. Pero above all, ako yung nagpapasalamat talaga sa ninong ko. Kasi yung ninong ko na yun, mula pagkabata pa lang ako, ay siya na talaga yung tumutulong sa akin. Uh-huh. No, maging sa aking expenses nung college. No. Mm-hmm. Hindi lang ako scholar noon ng gobyerno, scholar rin ako ng aking ninong. Kaya very thankful ako kasi masasabi kong isa siya sa mga pinaka mahalagang tao, no, sa journey ko ngayon. Of course, aside from my parents, no, aside from my grandparents, no, and yung aking friends and colleagues. And syempre, ako'y thankful sa aking ninong na talaga namang very supportive sa aking mga endeavors and syempre pati sa aking appetite. Ayan, supportive siya. Ayan. So, maraming salamat, ninong. Sana mapanood mo ito.
2: Oo,
0: no?
2: Mapapanood niya yan. Kung hindi niya mapapanood, i-curate natin at ipapadala natin sa kanya.
0: Oo, maraming salamat sa'yo. So, yun ang aking sharing yes, dun sa Steph. Attitude of Gratitude.
2: Okay, susugan ko lang yun kasi nabasa ko rin ito. Akmang-akma doon sa sharing ni Steph. Appreciate the people who make an effort for you, sabi. Right now, we are all busy trying to do better in life, focused on our hustle and dealing with struggles, often forgetting the people around us. That's why when someone makes an effort for you, be grateful. People like that are rare in this phase of life. Ayan. So yan, in relation to Steph na pagpapakita ng kanyang appreciation sa mga taong nakapaligid sa kanya, good food and good company ang nangyari kay Steph sa kanyang
0: tama,
2: day off.
0: Tama.
2: It's a good food, good company. So na-appreciate natin yon. So yan, tama yon kasi lahat nga naman tayo busy. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan, self-absorbed tayo, no? Oo. Parang yung sarili lang natin yung iniisip natin kasi may mga problema tayo, ganyan, na nakakalimutan natin yung ibang tao, yung mga simpleng bagay na ginagawa para sa atin ng ibang tao na sila man din ay meron din silang pinagdadaanan, ano? So, yung mga bagay na ganoon, ipinagpapasalamat natin. At syempre, doon din sa part kung saan si Steph ay nag-share tungkol sa kanyang father na nagtrabaho before sa Middle East, no? Na sabi niya, grateful siya na yung mga ganong experiences parang nakapagpatuto sa kanya kung paano empathize sa iba na ganoon naman ngayon yung pinagdaraanan. Kasi yung husband ko, actually, OFW po siya. So, yung mga ganoong bagay ay nakaka-relate din ako. Ang ipinagpapasalamat ko naman po ay hindi naman po sila pinababayaan. I-relate ko na rin po doon sa impormasyon. Actually, it's a disinformation na pinakakalat sa social media na meron daw pong discrimination pagdating sa protection, yes, among foreign nationals na nasa ibang bansa. For example, yung sinasabi nilang kaya daw yun nga namatay si Mary Ann de Vera, mm-hmm, dahil hindi siya pinapasok sa bomb shelter, which is binabulaanan na po ng isang official, yes, particularly ng ating Philippine ambassador to Israel,
0: yes,
2: si Mendiola, yes, si Ma'am Eileen, Ambassador Eileen Mendiola. Sinabi na po niya na hindi po yung totoo kasi sa Israel, meron talaga silang batas kahit saan ka pumunta kapag merong emergency alert na may paparating na missile at i-intercept na nila yon, kakatok ka kahit saan pinto ka malapit at pagbubuksan kanila at papupuntahin isasama ka sa bomb shelter. Yung ating Philippine Embassy sa Israel, sinabi nila na meron silang bomb shelter at 50 person ang capacity noon. Ang Philippine Embassy in Israel pala ay katapat siya ng isang parke. So kapag ka merong mga naga-outing doon sa park, mm-hmm, at merong emergency alert, i-open talaga yung embassy. At kahit hindi sila empleyado doon, dumaan lang, papapasukin. Ganoon daw po yung new normal sa kanila, no? Yes. Actually, that's a new normal kasi sabi ni Ambassador Eileen during the interview with our station manager, Sir Ray, sinabi niya yon na yun na po kasi yung gawain talaga. Nakapag may narinig kang emergency alert, kung saan ka malapit, tatakbo. And also sinabi niya rin na kung puno na yung bomb shelter, pwede ka pang kumatok sa kabilang kapitbahay at tignan mo kung mas maluwag doon at doon ka pumasok. So yung mga ganoong bagay na pagkokorek ng impormasyon at nagpapasalamat tayo doon lalo na sa protection ng host countries na hindi pinababayaan kahit hindi naman po nila talaga mga ka-nationals yun. Yes. Like for example, in Israel, hindi rin naman talaga sila Israeli people. They are Filipinos. Pero wala pong pagde-discriminate sa pagbibigay ng protection at doon tayo nagpapasalamat. The same way din sa, actually, ang husband ko, sa Qatar naman siya. And nagpunta naman ako sa Qatar, nakita ko naman yung estado ng buhay doon. At hindi ko naman po sinasabing 100% na wala tayong worry. Pero kasi kung malayo ka sa mahal mo sa buhay at may mga bagay kang hindi mo na kontrolado, ang trust mo na is doon sa entity or institution na makakapagbigay talaga ng protection. Like for example, yung mga Filipinos, they ask help sa OWA, DMW, yes. Philippine Embassy, Migrant Workers Office doon sa bansang iyon. At saka syempre doon sa government, pakikinggan mo yung impormasyon na ipalalabas ng gobyerno o pamahalaan doon. So, yung trust mo na kung ginagampanan naman ng mga institusyon na yon, yung kanilang tungkulin, hindi ka naman all the time mag-worry. So, yung mga bagay po na iyan, pag fulfill ng kanilang mga obligations and responsibilities, lalo na po yung mga nagbibigay protection sa kanilang constituents, including the foreign nationals, ay ipinagpapasalamat natin. So, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado, ang masasabi ko lang po dyan ay ipag-pray po natin. So, thankful naman tayo sa guidance at syempre yung ating divine intervention. Yun po ang aking siguro reflection talaga dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Lalo na po sa mga pinagdadaanan ng ating overseas Filipino workers, yes, doon na talagang iba rin ang kanilang sacrifices for their families here in the Philippines. Wala na ako talaga masabi dahil actually yung mga UAE, napanood ko rin kasi yung documentary ni Atom Araulio tungkol doon sa ginto. Yung family na shinare din nila doon, actually, mahirap din yung buhay. Pero ang sabi niya, ang nag-inspire, isa kasi siyang nanay ang nag-inspire sa kanya na iraos talaga yung family, ay yung kanyang experience bilang OFW doon, yung pagpapaaral naman sa kanyang mga anak. So, yung mga ganoong sacrifices, thankful din tayo sa sacrifices ng ating family member na nasa malayo para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. So, siguro yun ang aming sharing ni, yes, Steph. Puro mga OFW family stories.
12: Oo nga.
2: Yan. Okay, pero antabayanan nyo po dahil meron pa po tayong mga public service announcements mula kay Steph. In the meanwhile, magkakaroon muna po tayo ng paalala mula sa himpilan.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Warm heart,
24: warm heart,
23: warm heart.
25: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
26: Alamin ang ilang mga self-help tips
27: at makinig sa mga kwento ng paghilom.
28: Dito yan sa Warm Heart.
29: Warm heart.

0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Narito na po ang ating public service announcement sa tid po ni Steph.
1: Ayun. So bago muna ang lahat ng ating PSAs ay eto muna. No? Nagsabi na naman si Marco Polo. Ayan, ang sabi niya, such an inspiring story daw. Yung binahagi niya natin kanina sa Attitude of Gratitude. So, salamat Marco Polo for listening at salamat dahil na-inspire ka sa aming kwento. So, eto na yung ating PSAs, no. So, back by popular demand mula sa PsycLink Consulting, ayan, meron silang psychological first aid or PFA training, no? Mula April 23 to 24, 2026. Ayan, sabi, no? Miss our last run, here's your chance. We're opening only 30 exclusive slots for our next live online PFA training via Zoom. Ayan, so ano yung mga matututunan dito, no? Learn how to support people during crisis with practical evidence-based psychological first aid skills perfect for professionals in education, healthcare, HR, social services, and community leadership. No, ang resource person po dyan ay si Dr. Homer Yabut na counseling or consulting rather, no, consulting director ng PsycLink. No, so tulad ng ating nabanggit kanina, limited to 30 participants only. Ang training fee ay 1,500 pesos, no. Early bird promo until March 31, 2026. Yung CPD points ay abangan pa po natin, no, kung ilang CPD points ang pwedeng maibigay, no, para sa ating mga professionals na nagpapa-renew ng kanilang mga licenses, at ito ay first come first serve. So ayan, no, mag-register na para hindi maubusan ng slots. Ayan. So meron silang link and also a QR code, no, para makapag-register. Gamitin lamang ang inyong mga email addresses upang ma-access ang form o kaya mag-send ng private message dyan sa PsycLink Consulting. Ayan, kung merong tanong, mag-send lamang ng message. Samantala, para sa ating PSA 2, galing naman sa Bloomwell. Ayan, Bloomwell Mental Health Consulting Services. Ayan, dahil meron sila, no, nag-offer sila ng guidance and counseling consultancy for schools, organizations, and communities. Ayan, so ano ba yung mga exact, no, na services nila? Una dyan, online individual counseling para dun sa mga 18 years and above. Ayan, kasi kailangan din, no, lalong-lalo na yung mga young adults naman talaga, no, yung karaniwan na kumbaga kabilang sila sa talagang naapektuhan, no, pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre hindi natin pwede kalimutan, no, yung online youth and student counseling para naman sa mga eto talaga 13 years pataas. Ayan, para sa ating mga teenagers dyan, meron din dyan na virtual or in-person training, seminar, workshop, in-person counseling. By appointment po yan, a consultancy kung saan ay kasama po dyan ang guidance and counseling. So, ang makakasama nyo po dyan sa mga services na yan ay si Ma'am Maria Luisa S. Mirano na siyang registered guidance counselor, no, ng Bloomwell Mental Health Counseling Services. So yan ang kanilang mga services at meron din silang mga contact details, no. Pwede niyo po silang ma-contact gamit ang Viber, no, na 0962-295-8093. Meron din naman silang Facebook page na Bloomwell Mental Health Counseling. Ayan, Mental Health Counseling Services. At meron din silang QR code para siguro dun sa mga gustong mag-scan na lang, no, para hindi na mahirapan sa kanilang pag-avail ng services. Ayan, meron din po. Scan niya na lamang po. Sa pangatlo naman natin nga PSA, ito ay itong webinar na ito ay magaganap sa March 27, 2026, sa Biyernes na po yan, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay galing sa AHA, no? I think this is pronounced as AHA, Psychological Training Services, kung saan ang inyo pong resource person para dyan ay si Mr. Ray Rayo Divina Gracia, no, licensed physical therapist dyan sa Mindanao State University. Ang ano dito, no, ang topic nila is happiness index, what makes us happy, no, kasi di ba base sa datos, no, base sa mga pag-aaral, isang Pilipina sa mga kumbaga pinakamasaya nga ba? Ayan. Pero yun nga, no, pag-aaralan dito, no. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa mga Pilipino, no? Learn about the happiness index, na isang global index na ginagamit internationally sa pagsusukat ng mga factors, no, na nagpapasaya sa atin. So, para inyong malaman, no, kung bakit nga ba masaya ang mga Pilipino, eto ang nandyan ang kasagutan. Paano ba mag-register? Syempre, magbayad ng registration fee. Merong mode of payment sila dyan na nakalagay sa kanilang poster at maging sa ating screen. Syempre, mag-send ng proof of payment sa registrations at Project Taha, no? projecttaha.com. Ayan, na may information tulad ng inyong pangalan, contact number, email address, at yung title ng training, which in this case ay Happiness Index, What Makes Us Happy. At hintayin lamang ang confirmation email with the link. Ayan, so ang registration date, deadline, no, ay sa March 27, 2026. Ayan, same day pala as the seminar, as the webinar rather, no, at 11 a.m. or until slots are available, whichever comes first. So good na, no, para dun sa mga gustong mag-aral, no, pag regarding the happiness index. Samantala, para naman sa ating ika-apat na PSA, ay ito naman ay manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services. Meron silang dalawang webinar, no, to be exact, no. Dahil alam naman natin na ngayong Marso ay National Women's Month, at hindi lamang 'yan, no, meron ding a World Bipolar Day, no, this March. So meron silang dalawang must attend webinars, no, at ito, no, ang una dyan ay Let's Talk About Hormones. Ayan, hormones kasi her, eh. Ayan, sabi nga nila, no, ito yung pinaka-content, no, a safe and empowering webinar about the unseen rhythms of a woman's body and mind, because behind every mood, every shift, and every strength is a story worth understanding. This session is a step towards self-awareness, compassion, and balance. Ayan, so ang mga makakasama po natin dyan ay ay mga psychometricians, no, mga registered psychometricians, sina Ma'am Ariel Nicole Agustin at si Ma'am Dara Jean Ferrer. So iyan po ay gaganapin sa darating na Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, live via Zoom. At yung isa naman para sa World Bipolar Day ay ito po ay isang may tuturing, no, na isang powerful reminder, itong More Than a Label, Seeing the Person Behind the Bipolar Diagnosis. Isang powerful reminder na walang diagnosis ang nakakapag-define, no, nakakapag kumbaga yun nga, no, na yun na talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nga dito, together we'll listen, learn, and unlearn, seeing individuals not for their condition but for their resilience, identity, and lived experiences. Ayan. So, makakasama po natin dyan na isang registered psychologist, si Ms. Kay Vardeleon Binayas. Ayan. Para sa World Bipolar Day. At kailan to gaganapin? Sa March 30, 2026, alauna ng hapon, live pa rin via Zoom. At para sa ikalima at panghuli nating PSA for today ay galing naman sa GLB Management Consultancy, dahil meron silang certificate program on the essentials of human resource, an engaging learning experience designed for HR practitioners, supervisors, and aspiring HR professionals who want to strengthen their core HR knowledge and apply best practices in today's workplace. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, March 28, 2026 mula 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ayan. That's ano po, Manila time, no, Philippine Standard Time, no. Talagang specify nila ito, siguro ito ay kumbaga welcome din yung mga nasa ibang bansa kaya naka-specify yung time. So yan po, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time, live via Zoom. So ayan, meron silang mga syempre merong mga payment, no, may payment po dito ang early bird rate ay merong kumbaga ang halaga po niyan ay 2,899 pesos, ang regular rate naman po ay 3,500 pesos. May group rate naman po na 2,899 per person. Ayan po. So, meron din silang QR code kung saan pwedeng mag-register. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Thank you, Steph, for the public service announcement ng ating programang Warm Heart. Okay, so naku, wala na tayong oras. So magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating production. Pero master control na rin siya ngayon.
1: All around.
0: Sir Leo Magpayo, ano may programa mamaya, Discarding Wise, panoorin nyo po 3 p.m. no, Steph?
1: Yes.
0: 3 p.m. to 3:30. Panoorin nyo po si Sir Leo Magpayo sa kanyang programang Discarding Wise. At maraming salamat din sa ating Warcast Operator kay Hero Lucero. Maraming salamat din po sa lahat na sumama sa amin sa programa ngayong araw ng
1: yes.
0: Linggo. Lalong-lalo na po kay Marco Polo.
1: Marco
0: shout
1: Polo.
0: Out. Hanggang ngayon ay
1: may sinabi pa siya.
0: Nangungulit sa comment section.
1: Oo, may sinabi mo ka. Baka may sinabi pa siya. Teka, check natin ha. Ayan, ayos. Ayan, saka sumasaludo siya
0: yes.
1: sa atin. Salamat sa pagsaludo.
0: Thank you pagsaludo. Po. Sa Sunday ulit, ah, manggulo ka sa comment section para may kausap naman ka. Interactive tayo dito sa Warmark.
1: Yes.
0: Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway sa susunod na episode ng ating palatuntunan, nariyan pa rin po kayo. Muli, maraming salamat at ito po si Bea Gazette Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warmheart.

Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalin, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako.

0: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino. Di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling ang

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa iyong social media.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyaing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
5: Headlines.
4: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
5: Headlines.
4: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food bags, at pagsasaayo sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
5: Headlines.
4: Senado sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
5: Headlines.
4: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigilot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
5: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan pong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: Pabiyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos, ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at 2 paaralan ang pupuntahan ito. Unang sasadya ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Purok kay Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana Acharon Central Elementary School at susunod namang i-inspeksyonin ng Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bago ang pagtulak papuntang Mindanao ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
4: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 na katao rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alagaan ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa Feebolts, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas na magnitude 1.3 hanggang 6.4.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa Malacanang upang tiyakin ang agarang pagtugon sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Sa briefing, tumanggap ang Pangulo ng mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: Report.
9: Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat tanyang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagayan ng mga biktima ng lindol. Dapat tanyang maisip ng mga kinuukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala ay may schedule na yan ang pagpunta ng Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
8: Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Patuloy ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga nangungunang kumikilos ang DSWD, DepEd, DOH, DPWH, OCD at mga lokal na pamahalaan, nakatutok ang mga ito sa pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya, pasyente, mag-aaral, guro at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Samantala, patuloy na sinasagawang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad ding inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang paghatid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Higit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yung pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: Report.
10: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa tala ng ahensya, umabot na sa 11,488 family food packs ang naipamahagi sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxargen. Bukod pa rito, ang nasa higit 700 non-food items at nasa 4,000 ready-to-eat food packs na naihatid sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, mabilis na naipadala ang mga relief supplies bilang tugon na rin sa augmentation request ng mga apektadong LGUs. Kaugnay niyan, agad na rin itinayo ng DSWD ang mga mobile storage units na ipinadala mula sa Mindanao Disaster Resource Center para higit na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Sa pamamagitan ng mga MSU, magiging mas maayos at organisado ang pag-iimbak at distribusyon ng relief supplies ng DSWD na magbibigay daan naman sa mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Umalo sa halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang epektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangays sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
11: So yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province, na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
4: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Panglao o yung FPB 2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Agarang dineploy ng DSWD sa Buanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ng mga aftershocks sa rehiyon. Magsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito'y upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni Dean na may nakalaang pondo ang Kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una nang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya, kaisa ng mga biktima ang Kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinaalala ng Department of Trade and Industry o DTI na may papatupad ang price freeze sa General Santos City ng 60 araw matapos ideklarang state of calamity. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, maigpit na minumonitor ng karilang ahensya ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with
7: Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: Report.
14: Naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian kahapon kaugnay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocol sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ng heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nagbabantay sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipika pa anya nila, ang security threats sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
15: Hindi naman dapat kabahan. Kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment natin mga tao, no, to make sure that the premises are really securely covered. Okay, so medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
4: Nagsimula na ang pagganda o paghahanda para sa ika-limang State of the Nation Address sa Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghahanda para sa taunang SONA. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mama o ng mga mahahabang gown. Sa halip, pinapayuhan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
4: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: Report.
16: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Ming Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nagkakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya, tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
17: Sa matapo ng Malacanang, sa matapo ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
16: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
4: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary. Sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang batagunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon, ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
4: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
18: Gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development at pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
4: si DZUD Senior Undersecretary Henry Yap.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa parehim ng Bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang yakap na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
19: Layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
4: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNPACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media post at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Narito ang report ni Manuel Francisco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo ang mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act sa Cash Gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balita naman sa iba, yung dagat Taiwan nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinaigting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy na ilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
4: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kuponan na TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel sa ikaapat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakda ang tip-off dakong 7:30 p.m. Kasalukuyan lamang sa serye ang Jing Kings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos na naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks, 115-111, nagginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serye ng Best of 7 Finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maizel Estoy.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Maizel!
9: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden, kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Dagupan City, prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atid sa atin ni Verna Beltran Adaban.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Verna!
10: Hinikayat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa sa reading practice program ng lungsod na Nanay Ikaw ang Unang Guro na inilunsad noong June 4 sa pamagitan ng Maaron Ina, katuwang ang Department of Education Schools Division Office ng Dagupan City sa paunguna ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad. Inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa paunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Tala Para at ang Teen Center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ng sangguniang panglungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor na edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pagunlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak isang pahina araw-araw

0: Isang kasunduan ng nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasahang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental, Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang 150 kalahok sa cyber bayanihan sa Libon Albay sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: J.M.
3: Matagumpay na sinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may temang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School representatives sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni na DICT Bicol, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama si na Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang bantahan sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam na ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25 gigabytes na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase, habang isinasagawa naman ng DICT Bicol ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng eGovPH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School naging maayos. Ang balita atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito si Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Goody.
4: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuuan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayong Linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-samang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Dinagdag pa ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakyan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nilireklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, pumapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo

0: Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
3: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butang asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Chain. Narito ang report ni JP Harvas.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: JP.
7: Nagtipon ang nasa 500 overseas Filipino workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagdiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad, namahagi ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tig 20,000 pesos na livelihood package at financial assistance sa 50 benepisyaryo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa pag-ulad ng Samhang OFW o Puso Program, tumanggap ng paunang livelihood grant na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glang sa Sarangani Province bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Marcel.
8: Yes, Alan, bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province, sanhi upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, Inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glad sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo Masla Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at karatig lugar. Mula rito sa General Santos City para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
4: Radyo Pilipinas, report.
1: Ryan.
6: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa Intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang Acting City Information Officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Oy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Apat na paaralan sa Butuan City, dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
4: Radyo Pilipinas, report.
1: Jocelyn.
9: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at pribado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng intra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang Intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng intra-audit team, sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nagkitaan ng konting bitak, habang 4 na paaralan ang idineklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Karaga para sa Earthquake Response Operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection Karaga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coino Jr. Agad nagkortisi ang RDANA team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ng grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabot eh.
15: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday na. June 10, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oh, pambungad natin ngayong Wednesday morning ang traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin yan sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may PCL Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pag alagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 south ay northbound, dito rin po tayo makakaranas sa moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Wednesday. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Malipan po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8.5 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, paalala ng MMDA Metro Base, ha? Wednesday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yung kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Huwag lang ho gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 a.m. to 7 p.m. po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
8: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng karagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen ang kalagdagang supplies, kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 family clothing kits, 450 sleeping kits, at 87 family tents. Ito ay para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig, at ipapang pangunahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Yan po'y update mula sa Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap, ang boses mula po sa OCD, ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, ito ho, update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para dun sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. Yung pong mga guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito mga kaibigan ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund, mga kaibigan, at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels Mobile Branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman, mga kaibigan, ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga po mga kaibigan ni Secretary Aliling, alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maghatid ng tulong sa mga kababayang naapekto ng lindol, inatasan niya ang mga shelter o key shelter agencies na simulan na ang pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization para po ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At sabi pa ni Secretary Aliling, ang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: So, antabayanan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans. Ano, ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon na mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po ha, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity in emergencies. Ito po ha. Ayun ito. Hayo, continue, in-person classrooms, learning. Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check-in. Check-in at light distance learning. At yung pang-apat, hinto or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan ha. Yan po ay mula sa Department of Education. Kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
14: I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
15: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
0: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
0: 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan lang
6: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas mong alas 7 ng umaga.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado, at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paolo Sawi. Sir Paolo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. O, ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks sa simula noong malakas na lindol noong Lunes, ha? Ayan, okay na. Mula sa FIVOLC, ang kanilang science research analyst, si Sir Paolo Sawi. Sir Paolo, good morning, sir.
24: Good morning po sa inyo po. Good morning po sa lahat ng ating kakapakinig po.
5: Yes, sir. Nako, thank you for joining us this morning. Hingi lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao, sir, please.
24: Okay po. So, as of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po natin is 2,023 po. Then 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa FIVOLC website po. Then 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range siya po is from 1.2 to 6.4 po.
5: Ayun. So ibig sabihin, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paolo.
24: Opo. So yung 528 po, is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po or yung naramdaman po ng tao po.
5: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman, yung paggalaw o pagyanig nung mismo mga nandoon sa lugar, sir.
24: Tama po.
5: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paolo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
24: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa equivalent, kulang lang isang minuto po. So, mas matagal po.
5: Mm-hmm.
24: Naramdam, usually, mas malalakas yung intensity po. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung ano yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig usually, parang mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
5: Mm. Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench, which caused the 7.8 magnitude quake last Monday. Please, sir.
24: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag-imaginin po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung kinaroonan po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon pababa papunta ng Sarangani po.
5: Okay.
24: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sandi or lumikha nung Morogol earthquake po nung 1976 po.
5: Mm-hmm.
24: So, tapos itong Morogol earthquake na to, yung magnitude 8 po, nakapag-produce din po to ng tsunami po na malaki. Based nga po dun sa observation nung time po na yun, halos kasing taas nung puno ng nyog po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung
5: yung halos, nabanggit nyo na halos kasing taas ng puno ng nyog ang tsunami. This was during the
24: 1976 po, Moro Gulf Earthquake.
5: 1976 Moro Gulf Earthquake na ang magnitude noon ay
24: around 8.0, magnitude 8.0 po.
5: 8.0, emanating from the same Cotabato Trench, sir.
24: Yes po, tama po.
5: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun ngang nangyari noong Lunes, sir. Ganun po ba?
24: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari noong Lunes,
5: opo,
24: yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyayari po yun sa Cotabato Trench.
5: Ayun. So, ang isang trench pala ay maide-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paulo?
24: Actually, trench. Pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung
5: Yun. Active
24: po sa mga lindol po yung mga
5: yun. Okay. Oh, sige, sir. Yung kanina binabanggit mo, yung dinidescribe mo, yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paulo?
24: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong
5: haba.
24: Kilometro po. Haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
5: Ayun. Okay. At siyempre, isa pang tanong. Magmula noong Lunes, 7:37 a.m., yung 7.8 magnitude na lindol, sir. Ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga, kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks. Magkasama ron yung mga naramdaman at yung plotted at iba pa.
24: Apa.
5: Usually, kapag ganitong... Apa. Yes, sir. Usually, sir, dito sa ganito na 7.8 magnitude, pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually, gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
24: Okay po. So, usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa
5: po.
24: Yung
5: please.
24: Nangyari po nung around October or September pala kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang
5: Cebu,
24: yes. 6.8.
5: Opo.
24: Then hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung what if eto pa po, 7.8. So, ini-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya yung mga aftershock na mararamdaman po.
5: Ayun. Kasi siyempre, yung ibang aftershock, malalakas. Umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paulo,
24: yes,
5: no?
24: Yes po. Tama po. Tapos mga malalaki din po siya. Magnitude 6 din po. Usually yung mga aftershock niya na malalaki po eh.
5: Mm-hmm. Ayun. Okay. So ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay. Ito naman, Sir Paulo, ano? Siyempre, pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa, yung narito sa Metro Manila at mga karating lugar sa Luzon, yung ano, yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong, anong tawag naman dito? West Valley Fault. Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol na yes, na ikokos nito, sir.
24: Opo, tama po yan. Based po sa study, around magnitude 7.2. Then ang parang pinaka magiging problema po nito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is una po, madaming buildings, then madaming tao. So yung magiging effect niya po is medyo malawak po kumpara po pag tumama siya sa mga, sabihin natin sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
5: Okay. At itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila. Nandun sa halos gilid ng Laguna de Bai o Laguna Lake. Tama ba yun, sir?
24: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po yung sakop na po eh. Halos nadadaanan niya po yung Metro Manila po na west side nga po. East side po tama. Malapit sa Laguna de Bai po.
5: Yan. At syempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa ring teknolohiya, Sir Paulo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, sir.
24: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila.
5: Mm-hmm.
24: Nakakayahan po.
5: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOX, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga earthquake drill ay makibahagi tayo para top of mind, nakaready lahat kung sakasakali, sir, di ba?
24: Po para maging, ang mangyari po is maging automatic response or reflex na po natin siya in case na may mangyaring lindol po.
5: Mm-hmm. Ayun. Okay. Nako, Sir Paulo, bago tayo tuloy magtapos sa panayam, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Siyempre, gaya ng binabagin nyo, top of mind palagi, dapat nakahanda. Please go ahead, Sir Paulo.
24: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck over and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, then hanap po tayo ng masisilungan na kayang pumrotekta sa ating ulo. Example, mga table po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung pagyanig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
5: Yes, sir. Nag-choppy. Sayang, nag-choppy. Okay. O, sige. O, okay na yun. Okay na siguro yun, ano? O, baka mobile si Sir, ha, Paulo? Okay. Nandiyan? Naka-recover ba ang linya? Negative? O, sige. Naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paulo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo dyan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. So paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
7: Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
7: Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
9: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon.

0: 3.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
3: Servicio Publico.
4: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: And Capital 104.3 Collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with
10: Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Publiko
18: 738 AM.
21: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning. Hanggang 8 o'clock hold time, magkakasama-sama sa himpapawid dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. At syempre, tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz at syempre, sa Radio Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan, patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo, a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na ho, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note, ha? Dapat kwalipikado. So, ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail ng fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Machi-check. Machi-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. Oh, lumabas kasama. So, kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum yan eh, up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Kahapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. O, yun hong mga

0: mga qualified, ongoing po yan, siyempre. Ngayon, yung talagang mga hindi kwalipikado, kagaya halimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan ng pinapasada, ibig sabihin, koloro man mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag binerify. Ano ho? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Ah, sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
4: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
3: May OPM na rock.
4: Pinoy ako.
3: May OPM na rap.
5: What you know last night, yo, it was the best.
3: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga pinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
6: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Patuloy po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
8: Magandang umaga po, Sir Alan. At ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hanging habagat. Kaya dito sa Ilocos Region, ganun din sa Babayan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated na mga kaulapan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pagasa.
0: John?
8: Yes po?
0: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
8: Yes po.
0: Kailan ito, more or less?
8: Ito po ay posible by June 15 to 21.
0: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
8: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance. Ha?
0: Mm-hmm.
8: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
0: Ayun. Okay. At sa ngayon, ang Pag-asa, kumbaga wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
8: Yes po.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, John. Thank you very much.
8: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Thank you. Si John Manalo, direktang mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala ha. Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa. Handa, okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan ha, wala. Baka, kaya ganito, pagka halimbawa yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao, ay, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kinakailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Wag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Huwag basta-basta mag-share o maniniwala sa mga fake news. Oy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja David na nga pala yun, ano? Happy birthday to Kagawa Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan, happy birthday Kagawa Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umaga ng Wednesday. Ating mga executive producer Paula Antolin Aligumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
15: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo